0: XFM. XFM. Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamagod ko yung UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Moto, kung gitistingan ng Santong Plus Gold, naulili ko sir. Pero wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santong Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ng kombinasyon. Pag-inom o Santong Plus Gold o Santong Vitamin C.
2: Santong Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tilawad na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarang yun na kape akong ganahan nga na uyun ang gid na.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santol Plus Vitamin

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Hello, sir. Mga plan to trabaho, sir.
2: Musa ba ibang nahibaw, Wanday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
1: Sir, dili mo ko kabaoan, ha?
2: Mo ba? Usa mag-idea posisyon ang imong gusto, day?
1: Ay, bisag-usagod na posisyon, sir. Basta lang importante, musunod. Ay,

0: nagkakaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium V3, ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga si Jig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, pumigid ko nga tumar o Premium V3. Lako ginasipun o Kasubawan.
1: Premium V3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always nag-apply time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng iyo. Ang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
6: Centum Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centum Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centum Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man

0: pagtaguan ang tinuod ni responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects.
1: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan! Kay Tinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
2: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Inahanlang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
1: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

Unus Libertas. Data popule. Necessei non essei. Mama himong waipos ang kagawasan sa pagpareyak. Kon ang gihatagan ni ini, way pagpakabana. Bullseye. Mga katropa nato dinhi sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga nabot dinhi nga tong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen. Magandang umaga po. Morning na Cebu. Bullseye. Welcome sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon ng Lunes. Salamat Lord, Lunes na gyud. It's a 20 mga katropa.

0: buwan sa Hulyo tuig 2026. Sagi hapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ako ni Ice, katropa ka John Layman Chavez by King. Bullseye.
1: Libertas expresiones nan solom iest lukindi est. Sin itsam ius odinde. Bullseye. Ang kagawasan sa pagpadayag, dili lang kagawasan nga makaistorya. Ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an. Bullseye. Mga katropa, mayong buntag ganito na yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrano.
2: Bullseye. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Serrano sa Bullseye.
0: Good morning! Tara kape!
3: Lunes sa
0: buntag. Salamat kayo, Lunes sa gitan. Laing
3: happy
0: adlaw.
3: Happy to sa
0: Lunes. Hey, Lunes. Habang ang po magang Birnes. Dakong pasalamat ka, tropang Philip. Kamo di aron niya. Ingon tampong nga, maraga. Murumuro bitaw na akong rapog Lunes na. Pasalamat mo nga doon na mo'y trabaho. Pasalamat mo diya nga doon na po'y laing adlaw sa tuwang pagpaningkamot alang sa pamilya. Muna diya. Kanang inyong trabaho ron, pangandoy na inmusuna. Kanang imong, ikaw rap, pangandoy din mo sa una rap. Kaya huwag di pa rin mo pangandoy. Ano, nandrap ako.
3: Ikaw ba, nasumok na san?
0: Di maosad lagi, maosad lagi.
3: Pero kanyang ako, katropa.
0: Kanyang mo, dinanin mo pangandoy. Pwede ay.
3: Maog yun eh, pangandoy na ko. Maog yun eh. Kung media. Dito ko sumukin sa una.
0: Kanyang mauna
3: na
0: eh.
3: Mauna
0: ni! Ako, akong pangandog yung katropang Philip, mahimo mag yung artista.
3: Artista? Hindi, mauna ni! Unya, ang artista ka ba di ka?
0: Di mo ko
3: mag-as TV. Di ka. Ay, TV, si YouTube yan.
0: Piki mo ko sa ilong nga. Ikaw,
3: di ka lang. Wala man nagpasabot.
0: Di masamang sugot ako mama nga. Ilong, ilong,
3: ilong. Di ka po ni artista.
0: Ingo mo sa mama nga. Mga artista ka daw niya, di ka bida. Kung nga, ano lang.
3: Ano lang.
0: Ano lang.
3: Ikaw may bida na itong doon. Ako may supporting cast mo.
0: Pero mama na, di man i-acting nga ito. Tininood mo ni God. Ito ako may jara na. Di kaning tanan ka tropag. Nagam ko mabasa ko sa Facebook ka. Kapuya, ay, Lunes na siya.
3: Ayaw. Baliha!
0: Baliha!
3: Nindot na,
0: salamat
3: kay Lunes na,
0: Lunes na siya. Trabaho na siya tagbalik. Oh. Kapuban, makanegosyo na siya tagbalik.
3: Kata!
0: Asa ka dalas kapalaran. Oh, mga
3: ato ka dito! O baki ka nga ilabay ka sa lasang. Hala ka
0: pa. Hala ka pa kapal. Ingon lang sa degamay. Kukak. Pero anyway, congratulations sa mga kauban na kulipay.
3: Oy, congrats.
0: Nakita gipon taron rap. O niya, nakita gipon ming katropang Eric Amaro.
3: Nakasurvive
0: yung atong sabado. Ang ako manggikuyawan og day makuyapan. Kurtig yung ulawa.
3: Sus! Yeah, mingon dahil tagadiin man eh.
0: XFM. Congratulations sa mga kauban sa Windsor Color Run.
3: Wow! Color Run.
0: Color Run.
3: Ikapila na nila.
0: Nidaog ba ka nung? Nidaog ka sa
3: kanilang
0: Raffles? O saan mo daog? Hay maron!
3: Speaker!
0: O saan mo ito? Naa kay Bluetooth speaker. Ay, yohoy. Oh. Eric Amaro, cellphone. Headset, yeah.
3: Headset.
0: O saan siya? Cellphone kay Eric Amaro. A headphone. Ang magamit ito, at least magtanaw sa salida. Di kayo gusto kang tingong, di nagyong kayo halata.
3: Katang website yung ganahan.
0: Ang imo harap, speaker.
3: Si
0: Jubin, wag yung kadaok mo.
3: Hindi malahan.
0: Harap mo sa mga itong iyahan, daga na.
3: Si Juan, si... Isa po tayo kita
0: ka? Katroban Jun Kator, wasa gidaok. Kas kasi ang sayang nag-fill up si Anami. Kas mo na gigi-adtong Anami sa Robinson. Ewa man mapil ito yung pangan. Pero at least na lang.
3: Sunod gadagan sa Windsor Coloran.
0: Nakadagan yun gadro pang Philip. Sunod gadagan sa Windsor Coloran. Kamis Philip mga pil.
3: Pilta.
0: Jorma.
3: Mixer mo na.
0: Di ako hilig mong goog dagan gadro pang Philip.
3: Kapilta.
0: Pero sa mga obligasyon di kayo kumudagan.
3: Ako katropang dyan. No. Wako ganong dog. Doon ako yung gidaganan yung obligasyon.
0: We have to face it. Otang hinon ha.
3: Otang. Kaya na obligasyon.
0: Kung ano na akong style ron, oh. Panahon ako, di ko kabayad sa utang. Ako na ako sa away. Uy, away! Mo me ni style sauban matay di nakakabay padong na ka matay di murang lisod di pagi di bayaran ning utang at awayon ingon jaga asawas na pani mo dong labi na gi post sa Facebook awan na tabla samang padinglong ano kay kiha ta kag 7 level bali na man ang mga utangan mo na may mga isog
3: pabor ni ya ay magpautang di mo ganahan magaway pa
0: labi na ka ng mga kuan kanang karan lagi kan naman nag-amigo, BFF kanya to, matay ang utang na hinundan. Mabutol! Og di mag-away tungo sa liba, kaya og amigo sa kayo katulong ng rupa, magsinil to, inisoryahan na yung mga oga, doon mga sekreto. Labi na ka na mahubog-hubog na ka,
3: No.
0: Og di mag-away libak, ari mag-away sa utang.
3: Tagal lang niya po.
0: Ano yung problema?
3: At ang promise, hindi kita mag-away.
0: Hindi kita mag-away. Utang-utang lang sa tigaan lang, tigagpila, may magiging lande.
3: Ayaw, utang-utang lang.
0: Ay, naku, basa na ta greetings. Balag, kuha lang katropang rap-rap. Naka-live, nakagbalik.
3: Kinsamay naka-login na sa naka-view na sa ito ang Facebook, ba? Talaon ta?
0: Naka-live na pagbalik, be. Ang sa YouTube, hinoon, permanente.
3: Aray ko, magbasa ka, tropang Janly sa Facebook.
0: Okay,
3: ito
0: okay.
3: Ito ka sa kwan, YouTube ka.
0: Ako'y basa sa YouTube, bro. Mushares ako.
3: Sige. Ma'am Lorna Margarita, good morning. Og si Agaw, Albert Clyde, Aris, Maing Buntag. Maing Buntag siya, ganto ni katropang Chang Sifu.
0: Uni Aris sa YouTube, katropang ka, Philip. Good morning. Ito kag Chris Boot. Saan eh? Basta taga kadapdapan kandihay buhol.
3: Hindi naman sa poem. Palihin mo dito sa YouTube. Na-endapon.
0: Gahapon pa ni ba? Gahapon adlawa, nireklamo po sa katropang Dr. JJ nga di siya kasood sa ito ka page, wa siya ka live. Naulian, arbit, naon rin siya ati Jubin. Unsa ito'y problema. Unsa man, naon sa man eh. Nga nung timing nun, masanyog bulls. Na din ako ni sa Exciting Pilipinas. Kabantay ko kada birnes. Pero karon first time ni nahimong lunes rap.
3: Hoy, daddy bitch.
0: Wagay ko nung maka-live gaha. Osbe ko nung rap. Suspaita ni
3: Fads Talim, good morning. Si Ma'am Laura Margarita, may buntag Rosalbilia, Bilimor. Great ang kaya po rin. Kung ba na katrapang dyan, Lee?
0: Yes.
3: They are listening through speaker. Or sa ilahang sakyanan, or sa ilang mga radio sets sa ilahang balay.
0: Basta, tibaw na mo ko siya itong paagi. Panangitan, galing katropa, ka-Philip. Mawagtang ang atong live
3: Robo
0: sa Facebook.
3: Robo lang atong Facebook.
0: Naagib tayo live des YouTube.
3: Kung
0: mawagtang na galing YouTube, paminawa lang is radio.
3: Andiyo na lang
0: ano
3: yun.
0: Ano
3: pero kamo lang siya, palit ang radio kayo. Mana mo may pangalan.
0: Ay, ang pangalan ko.
3: Katong, uy, kinsa kay radio ang buhay paro, no? Almost 3 years na ba ya?
0: Bito, diba? No?
3: Kinsa kay buhay paro ang radio. May anniversary na ito sa Lutoeg. Ang naay pay radio.
0: Na pay radio.
3: Ang ipaayo, ako ba?
0: Right away, sorry. Basa lang ko siya.
3: Diyaka, YouTube.
0: YouTube ko.
3: YouTube ka, YouTube
0: Bones
3: ka.
0: Gumapak, good morning.
3: Uy, Bonnie na, Bonnie.
0: Bones Gumapak, Bones, good morning, boss. Di live lagi pun garap, naka-live na ka, wala pa. Naka-live sa kagbalik. Okay. Og maputol galibi, ato i-share. I-share ko nun harap. Last bunot na lagni, maputol pa galibi. Ayun, nasan pag-live kay... Kaskasa, istorya pang tiriri doon, kapoy, naging trabaho anong. Good morning po ni... Oy, katropang Raybox, may buntag niya.
3: Oy, katropang Raybox, good morning.
0: Katropang Raybox, oh.
3: Happy na rin siya mabalik sa Jumirin ka.
0: Happy na saan, happy na mahuman ang unapang radyo ni katropang Raybox, oh.
3: Wow!
0: Good morning niya, ha? Good morning. O niya, dogang greetings, katropang Philip.
3: Kung ganit na lang, Drake, o po kita sa live.
0: Wala pa may live rap. Wala pa? Nagkasugod na. Na, nabitaw na. Di lagi na to makita, no?
3: Masigi black, tali.
0: Ayaw! Kasi naasa itong account mo yung problema ba? Be, tanaw na to. Be, aritas, bigas, be. Ano ganun? Nakalay mo pa. Just now, padre, sa ako, katropang rap-rap, oh. Bago pag nagsugod, mga katropa.
3: Ano mo, nagmausan yung ako.
0: Nag-live na takaroon sa...
3: Just now. 6 viewers pa, 7. Kinsa man eh, kining 7 viewers. Tantanawan mga katropa, be. Di man saan mo appear, kinsa ni, walo na.
0: Ayaw!
3: I-share na ako.
0: I-share na itong balik. Kaya saon taman nga, nag-action mag... Kabalaka.
3: Action
0: kabalaka nga ito ag Facebook.
3: Dira. O,
0: sige lang, hindi ginamalikayan ka tropa ka Philip. May pagkasilingan ako niya skalanggaman, pasikat. Pero sa YouTube, ah, gatos-gatos na punta.
1: Agatos na ta.
0: Hari-hari sa YouTube. Sa Facebook na lang mo'y kulang ka tropa ka Philip. Good morning, ito kag, sabi ni, Chang Shifu, may buntag niya.
1: Good morning,
0: Chang. Shout out ko nung ito kang Fifth Element, si Congressman Ahong.
1: Michelle Malapago, good morning, dina sa Central Block, Cebu, sa Seda. Mga katropa, good morning. Good morning, Michelle.
0: Basa, sir, kay mo share sa ko niya.
1: Onya, nana, nakabalik niya sa Pamlorna Margarita, nakabalik niya sa itong Facebook. Napon si Katropang Fads Taalim. Good morning diha Katropang Fads. Nakadumdum na silang balik Katropang Janli. Daddy, sino yung binakabok? Aniya. Bebe, comment ka naman dire, be. Samtang nag-greet pa, may kayo makahunat na kayo meron.
4: Ay, yeah!
1: Si Katropang Listat Adinog o sa Holbot Sinaw Boys.
0: Diha Listat,
1: sa Tantik Hardware. Good morning, Destabuan mga Katropa. Si Kevin Ray Chua. Good morning.
0: Ay, ako anang schoolmate ka niya sa CIT, Katropa ka Philip.
1: Of course,
0: na paluyo ka na. Amot na kagnaa pa ba ni iyang page ron? CIT Orange Booklet. Oh, naawa na. Kuha na ka ng booklet na mo. Mukha ng booklet mo. Good morning, gamit na mo, Katropa ka Philip. Kada exam.
4: Oh, yeah.
0: Anda mo na.
1: So, manay. Kada exam. Diya, ma'am. Samot, answer na, answer.
0: Diya, na mo, answeran. Ang anak may mag-answer sa... Amot na kag...
4: Oh, yeah. Mag-amot
0: ka ron, ha? Sa among time, among panahon, kami sa by Kevin Rechua, kuhaan ka tropa ka Philip, diha mi mag-answer sa orange booklet.
1: Ah, okay.
0: Silbi, mura na siya. Kuhaan, murag notebook style.
1: Pero why, maalam mo mag-answer, pero why answer lang?
0: Muna yung notebook nga booklet. Diha mi magsuwat ka tropa ka Philip.
1: O sa may gamay is notebook?
0: Booklet gani, gamay yun na siya. Booklet
1: man. Sa'yo gamay sa notebook.
0: Pariyagin siya, og sukod bitaw sa notebook, orange siya color. Niya, oh, right. So what, CIT.
1: Ang gamay sa notebook, kung saan?
0: Notebook. Ano, balik na ko na ito, guys.
1: Ulysses Alferez Sayago, good morning.
0: Nagandag na ito, Facebook. Nabot na 40.
1: 40, uy lo. Nalagatos na.
0: Nakadumdum ng uban.
1: Ay, yeah, Berson, good morning.
0: Sherog balik rap kay Murag Mike Timpla.
1: Ah. Lagi pa greet si Katropang Kevin, mato algi pa announce matod pa niya. Mga katropa, karon ang last night sa Hay.
3: Ay, condolence sa iyang mama.
0: Iyang mama.
3: Iyang pamilya.
0: Uy, condolence.
1: Condolence.
0: Ikun sa man yung namatay taon.
1: Magpasibya lang niya ko sa Katropang Janley o Katropang Philip nga karon ang last night sa haya sa akong mama.
0: Ay, condolence mama. By
1: Eva. Condolence, Katropa Given. Nga si Antonia Elsa Choa sa St. Peter Imus. Sa gusto mo bisita, naa siya nahimutang sa Rome. Ang Misa Ogma 12 noon sa Holy Cross Parish, Basak Pardo, og lubong sa Pardo Cemetery. Hmm. Okay. So, condolence, Katropa Given.
0: Atong pasubo sa tibok pamilya,
1: Katropa Given. Nanay. Alma Kamingawan Alcontin, good morning. Si Katropang Berson, di ara, nagmanta na.
0: Kung sa manis, Jan Rig, ipang-send ba nin akong mga dindot kigpaan dito sa pangawal.
1: Spencer sa kaala dyan.
0: Ay, good morning po din sa mga staff niya sa Metro Hypermarket niya sa Dagbes Naga.
1: Wow, good morning.
0: Si Sir Edog, si Ma'am Rhea. At tong sabado,
1: kanakan
0: mamo, DJ Kugbalik.
1: Yaya.
0: Wala, last time ko ka niagi mo ko pagka DJ sa Katropang Philip. Pero sa mga mobile sa radyo nakasuway si Tanan Dito
1: Pika si Diana. Ang pagpangasaba mo ilig kayo
0: sa iyo. Lisod Japon kayo, nindot tayo managtingog ng DJ.
1: Yan mo tingog dyan.
0: Mo-adjust mo sa tag-nindot ka tingog. Pero, paan man sa spinner man na. Pareha nang buhat nilang ganang atong mga ex-spinners. Balan Jobin. Kamaom sa kuha ng trabaho, ah.
1: Oh,
0: of course. Nagsigi ko anak ka niya to, last time is before pandemic. Gig man ko sa una as DJ. Paniya, niundang ko katropa.
1: So, karon, pwede gapon ka nila kuha on.
0: Dili na
1: ka. Ang trabaho.
0: Dili, pwede. Di naman kumatog, diskuhan. Pag-event na lang ko, event. Pero, rera sa gayo na timingan yun. Gawa mo ko makanti ko itong adlawang. Paniya, paglingaw sa rin. Huwag ako gamit ni katropang June 14. Kaya ang akong gamit, ako naman ang gitog yan eh.
1: I-dispose mo na
0: niyo. Wala ako nang gihatag ni Dr. JJ.
1: Wow.
0: Ang gamit ni Jubin mo, nagamit ako sa una. So ako nang gihatag niya. Kaya ako nang tangi, yeah, ipang dispose ko naman ako. Kaya di na ko mag-DJ, biya ako sa DJ. Pero lingaw mo kugbalik hapon. Noto na realize na ko nga mo palit sa kugbalik. Bitaw, good morning sa pagkataga. Yeah, Metro, DS Dagbes, naga. Salamat kaya kaling Metro. Kung ang ginin ako katropang Philip. Suki, ginin ako sa mga inaning mga events. Sukan pa ka dito. Primero, Diricos Metro Colon. Metro Carcar, this Metro Colon, 3 years. Kada sale nila. Metro Carcar, upat sa gugatuig dito. O niya, Diris Metro Naga, first time ba ito?
3: There's always a first time, man.
1: Oh, yeah. Second time niya, katrapang Rosa Villa, Villa Mor, sunod ba? Siguro sunod buwan. Ang air ko nito.
0: Marag ni leaking magkamay ka. Ama, ole, Andre, meron ka rin. Para ni siya, sobra asgabog na ba? Di mo sa di pwede dunganon, kaya ang usa di regalain pa mang lawas. Landis and Lisas, good morning!
1: Rand, good morning, Rand!
0: Ati Mar, good morning! Shout out ko no sa baga taga Barili, Cebu, good morning!
1: Hoy, ang akong igsoon ni Matana, wala, nalita ka pa rin! Isa man, Edi, si Rohano, Matana.
0: Di, may buntag!
1: Busog ka ni!
0: Tuas ka, morning, tuas gawas!
1: Wala, tala na rin sa paril.
0: Si Grayson to, tuas gawas. Asa may maguwang nilang Mario?
1: Si Mario mo ay kamagwangan.
0: Kamagwangan na ninyo.
1: Happy birthday, senyor. Ano lang ka tayo, senyor? Bitisin na to.
0: Ikaw, ano kinugay
1: pa mga? Ano kayo, kakay 30 pa ka to.
0: 30 nga. 40 na kung ganit. LV, LV na Mayit Gagas, good morning.
1: Oy, si Ate Mar, good morning. Nimata na sa Ate Mar.
0: Nimata na saan? Nabasa ko na na yung greeting.
1: Ah, si Ate Mar, kumarili?
0: Ah,
1: okay. Jonathan Aron, sama na ni.
0: Ble, unsa?
1: Jonathan, Jonathan
0: Arosa. Kanaboy wala pa. Kay,
1: Gikan sa kuan. Good morning sa ako ng wife dito sa Ormoc nga si Jody Kapuyan Arosa.
0: Salamat kayo, ha? Kumusta ang inyong tagsa-tagsa ka Lunes sa Kabuntagon?
1: Si Amlor na ni Ana siya. Siya nga. So good na po tag-ngisi, Ani.
0: Importante niya ka tropa ka Philip. Ngisi ta. Gilang ka nun tuntun, ma. Mag-goal na kagbali.
1: Mag-goal, mag-goal na mo niya. Mga saba naman na.
0: Ay, nasa.
1: Andrew, ay. Lawak. Si Andrew Boris ba? Kinusog ka? Si Andrew, Andy Boris. Katong sa kuan sa una sa
0: Andy Boris.
1: Basketball. Onya, basketball ba? Dili sa kuan. Dili sa Ramos. Onya, sa kuan siya siya una? Sa business permit.
0: Sir.
1: Itong permit na to sa kuan sa... Unal tong permit. Oh,
0: salamat kay Dea, sir. Sir Andy, Andy
1: Boris. Sir Andy Boris.
0: Dexter Pabroa, good morning. Shout out labi na sa mga South area. Unta ko no, maabot na ko ng signal. Sa pinakatumoy sa South, kusang magayatong signal. Naatay mga dead spots ko din noon. Dere ni Pitas, Naga, Karkar, Katropag Philip, De San Fernando.
1: That's right.
0: Medyo hinag itong signal. Pero sige lang,
1: maabot na.
0: Jerry Garcia, good morning. Watching live.
1: Buenos dias!
0: Oh, this by Zamboanga City. O niya, pahilako na po gunos Atimar.
4: Ay,
0: mubayad pa ka tong nakautang ni mo. So good na masaya na sa 40 na.
1: Pahilak ka.
0: Hindi mo kagapon, hindi mo kagapon.
1: Hapon? Itong bukid.
0: Aditor ka.
1: Aditor raman ko dito. Ganon ba?
0: Ako gapon, sa porting suroy-suroy na ko gapon, sa kita sa kong record lagi.
1: Sa duwa man kay pundo-pundo.
0: Di kay, kanang, ipasuway na mo sa Katlia, kanang dito sa MC side.
1: Skating.
0: Yan naman na eskwila di ay. Amang pa-eskwilahon.
1: Sa skating.
0: O, niya kama, o naman daan. Yung ko, matay ko yung kang mahimong instructor na. Dahil kami nakasugod. Kaya di mo din na pwede 5 anyos. Yung 5 pamlas Katlia. Pag-ingon nga, 5 anyos, paubos. Lapas na kagamay. Dogay kay Jesus, nagpinasaan ko na kung anak ka na ikaduha na kumurtir banda ko aglawas. Duha ka oras, di kayo magpuputangan naman. Kamawa man sa muskate. Ang problema, dos pa may iyang edad.
1: Di pwede.
0: Di magin pwede pasunlon.
1: Anya?
0: Ana, nagpinasaan. Gibugno ako.
1: Sus! Di ba ito mailhang dos anyos na sa dunta?
0: Yako, may kumata. Pero saan mo nga, naamay ko ang good ka ng age requirement. Kamao naman siya, sa balay, kamao na siya ka ng mga roller skate. Pero lahi man siya ng ice, niya, medyo risgo saan. Pero ganahan, ganunta ko.
1: Alagi?
0: Hindi magipwede.
1: Ano na lang, dos pa man si Katania. Paghimo na lang dito, o kas inyo doon.
4: Ay,
1: dito kay sa ice.
0: Dito siya, problema man na na, ang dako kayong rep.
4: No.
0: Why problema sa lugar na? Magkoy dako kayong lugar. Pero ang problema na ko, asa ko mo palit ang dako kayong rep.
1: Ingat siya, Timare. So, good boy, kamalit sa kwanin.
0: Ay, nako, Arlene Placime, good morning. Relax sa mukha, may Lunes.
4: Lunes, Ronald.
0: Relax sa kayo mo, di, okay? Sa garaan ron sa mga empleyado, padong mang human late. Padong
1: pagkabaw. Kailis ate Mar, siguro kailas na yung bining iya.
0: Oh, alam, Mar, ha. Magay siguro sa spin zone na kaugma, kay late ka. Sarapit tayo dito maglangay, mga katropa, rita sa tuang.

0: Naguna karon sa tawag mga hisgutanan kapin 20,000 ka mga pulis gilaumang i-deploy sa gobyerno atol sa ikalimang sona ni Presidente BBM karong Hulyo 27. O ni nakadaglisod sa tong gobyerno. Og doon ay sona, mga rally, purti naghanas pulis ipang deploy. Pero doon ay kagubot, doon ay kaguliang ang pulis inighuman na Huma naman nunga.
1: No.
0: Dunay angayang reskyon. Katong linog din sa ato, katong pag Philip. Magigipang deploy.
2: Lagi? Paitay.
0: Kala ka ng 20,000 kapulis. Focus sa suna. So dunay maghimog mga krimen anang higayuna.
2: Walang puson.
0: Nga wala dito sa area sa na mga rally.
2: Pull out man ang katropang dyan li.
0: Tanod na sa tatanod.
2: Tanod. Alert man niya.
0: Ha? Dakop ni Tatay Diggs, pila ka pulis to?
2: 3,000
0: ka pulis?
2: Di, mula 5,000.
0: Oo. Kagahapong adlawa, sus, wanan singgit na yung mga tao? Marcos Rizal, nag-isinggit niya to sa Manila. Ambos kaha, there is ato, Sugbo. Kagahapon, noon naman sa rally, ato lang na ipakita ang video karong taon-taon, katropa ka Philip. Pero, sa sunod simana, mga katropa, Pizza 27, sumad karon, magsona na si Presidente BBM.
3: Bullseye!
0: Ikalimang sona. Lima katuwing na itong Presidente.
2: Malambo na itong nasun.
0: Now, kamo! Nga mga naminaw karon, unsa may inyong gilauman sa sona? Kay karon taon-taon, isgutan na to, ang iyang mga saad sa sona, niadtong nakalabayng tuig, kay katong iyang giingong mahiya namang kayo, ah, magyunahiya, tikidig. Kay wa may congressman nga napriso.
2: Wala pa, negative ba?
0: Si Diskaya, mga katropa na kagawas.
2: Kapiyansa na. Less than a year.
0: Oh! Ang napriso ra katong kontras administrasyon. Napriso si Senador Estrada. Si Senador Rodante Marcoleta. Way labot in the flood control. Ang kang Marcoleta ra ni dawat sa donation.
2: Money.
0: Donation ni Mike Defensor nga sa kapribadong tao. Ang gahatag pa niya, matay na priso kapil.
2: Tulong sila kamo. Saan naman yung administrasyon na in town?
0: Pero when it comes to flood control projects, way klarong big fish nga na priso. O niya nakadaglisod pa katropang Philip, ang problema karos baha nagkagrabe.
2: Bullseye! Mga na priso, mga taphaw kayo o mga sala.
0: Unsa kay itabi ni BBM ro, no? Kay permiro ato
2: kadto irihas tong iyahang maura man ay basihan unsa imong ipang istorya last year pun alan to kamay
0: ayo. Kay last year kadto bag Philip ato laning kwanon ato ning nabay mga highlights god sa sona sa atong presidente. Pero ang mitatak gyus mga tao
2: wa pa gid mawagtang.
0: Ah, nga wa gid mawagtang katong mahiya naman kayo.
2: No. Ha? Kinsa na priso nga gitawag niya mahiya naman kayo?
0: Ha? Wa may congressman na priso. Ang congressman
2: singoy nga way partisipasyon.
0: Way labot man singoy. Na dorbe ta.
2: Si Rodante Marcoleta nga way partisipasyon.
0: Luya.
2: Si Bong Rebilla.
0: Di naman to senador. Di
2: naman to senador wa toy labot, ha?
0: Ipakita na ko ninyo ang highlights sa sona ni Presidente BBM. Ni adtong nakalab, i-zoom lang ni Paliog Katropang Rap-Rap. Kay sona naman pa dong.
2: Sona, paingon na.
0: I-zoom lang ni dong ha.
2: So, July 19, 27, tila na lang ka daw? Walo?
0: Wala, 8 days. Rasumad ba karon?
2: Walo.
0: Atong ipakita. Og unsay iyang mga panaat, niya tanaw na to ba? Og kanang, ingon tampong nga mga katropa, naabay na to man.
2: Or kadaghan na pakyas ba?
0: So, ipakita paliog katropang rap-rap dito sa itong Facebook Live. Kaya ang ako laging mahinumduman, katurag yung mahiya naman kayo.
2: Ang katong classroom na pilarato yung nakonsak? Pilarato ka rom?
0: Wala, pati rin gamaya. Tsusintos.
2: That is nationwide.
0: Ang goal, 1 million.
2: Tsusintos, 800
0: units.
2: Giyon sa manibintas niya itong Facebook Live. Giyon sa manineya ng gidit.
3: No.
0: Ah, agoy. Palayo ko rap, ipakita rap na, o something, page not available? Available man rin sa ako.
2: Ikaw alang katrapang dyan, i-screenshot, diha niya, i-sended.
0: So, ayan ako, save, biyari ako, i-send. Ako, ikuhan din mo, di ba, kay, anong anavila, maola ginig, gida,
2: Apel pa nga sa aba ni Mita.
0: O, masag ko mag-post, o diag mga binastos. Wala ka sa drap.
2: Kasi si Eric Amaro.
0: Adiara. Amaro, ay, sa
2: rin na naaay. Babasin. Doon mo na kasi kruan.
0: Naranong, makita na ni mo. Dako'y bagong gisend, loading pa? Ah, okay. So, sige lang, temehin mo na katrobag Philip. Pero, sunod si Mana, suna naman, good. Suna na. Ang iyang frustrating, purting ubusa.
2: Ato pa, Martes ni katrapang dyan, li.
0: Lunes.
2: Si
0: Lunes.
2: Lunes.
0: Naunsa yeah. Naman ka istoryaan. Sumat gani, Ron.
2: Naunsa. Ano ang gugaw? Sabaan mo rin mong apel? Lakaw ko, Ron.
0: Ganihara ko si Gingon. Sumat nung Lunes, ha. Nabagoy sumat nga ang Lunes sa... Ang sumat sa Lunes, Martes.
2: Ayaw mo nun, eh. Baka bugoon, Dagmat.
0: Sumat gani. Sumat yun, ha. Sumat, Lunes. Huwag pa na may tabo nga. Sumat nung Lunes, ha. Mahimong Merkules. Huwag na may tabo. Ha? Kay... Ang atong presidente mo report, manikatropang rap-rap. Ang may tabo sa Sona. Kani ikalimang Sona sa itong presidente, ha? Palihin ko pakita dong. Nara. Ni atong first Sona, talaga na katropang Philip. Mayangko ng atong presidente na disappoint kayo ang mga Filipino sa mga servisyos gobyerno. Matod pa niya, kailangan pa nilang galingan. Kamong naminaw ron. Now, samaron. Karong nakalabay ang toeng, ginalingan o wala?
3: No.
0: Mas nipaspas ba ang servisyo? Diba, pangutaan na ako, nipaspas ang servisyo sa gobyerno? Ultimo kay permit po tindugaya. Kuha kag business permit ron? Matay mo, abot o sinima na, o dili, buwan. Pero ang pagkaprisong Markulita, akin dito kayo. Sunod, matod pang Marcos nga ang bigas. 20 kilong bigas, ha? Nationwide, be, kamusta man, naapa?
2: Katropan dyan.
0: Kaya kinundog ka o sa giingong go, Gwen, kanya to. Marcos, ba siya kasogo niya? Siya Gwen, kanang forever na ni Gwen, ang atong bugas, 20-20.
2: Forever, sa kasimahan na raman to.
0: Niya karon, naapa? Wala. Ha? Naapa ba? Mamani, ikaduhan niyang punto. Marcos, naman na, ni padayag. Nga ang 20 kilo nga rice program i-launch tibok nasod. Naapa?
2: Niana, biyata sila nga sustainable among program. Asa may sustainability, ana? Asa kasi man ang baligya? Sustainable?
0: Niya sunod. Ningon siya nga ang kaning power supply nga isyo. O tanawa rong resulta. Ninduton ko na ang supplies kurinti aron mas affordable. Netong nakalabayin tuwig mo yung gingon. Pero karon na, unsa na ka na ni?
2: Abangutan na din ha, katropang Janli ba?
0: Kurinti purtinang mahala.
2: Abangutan na din ha, katropang Janli. Pila ka gigawat, pila ka migawat, ang napuno ng power supplies Pilipinas from 2025 to 2026.
0: Lai! Pila man ka gigawat?
2: Tanawa ron.
0: Amo na isumpay. Kaning mga naminaw na toron, pitok-pitok lang matay ni? Pero, nag-aray ni Isbernos Kuryente ba? Kasagaran sa kong mga kaila, katrubang rap-rap. Nag-tsabaw in town ron, gumikan sa kamahal sa Isbernos Kuryente. Ang uba ni Dubli, Triple A, may mapuntana, daghan man tang naminaw ron.
2: Uba, dagko kag bayranan. Napay, Vico nga, susamot lang.
0: Naiusa
2: kagabi in 20 minutes or less than 20 minutes, katrubang Janli. Kapila mo fluctuate?
0: Sa inyo, tingali.
2: Dito sa mo?
0: Sa mo, okay, wala pa sa hinon sa abo.
2: Limagag, may kalima. Matay mo mga appliances.
0: Huwag man ko ka-feel, anas bay?
2: Ano, sama-sama, kitilaw ni mo. Iyong kasigaon nito, sarang mobilya. Respetar na nas kunik sa biko.
0: Kapapang Philip, ano ba? Mao man iyang saad niya itong nakalabayin tuig, di maningil ta. Sumad na ko, sige, karun to igagoys. Bugas 20. Sunod niya saan? Ang kurinti mo, barato na. unsang barato ang ni time stream hinoning kurente. Ang ni bill kani atok 3,000 karon 9,000 na. Ah? Sunod. Public school teachers tigaag overtime.
2: Abilis na overtime.
0: Overload and overtime pay. Bimangutan na, tas maestro, naano mo na?
2: Wala, ilagay. Naman yung mapagutan na.
0: Na, wala mo kong kabantay. Wala mo kong kabantay yung mama gi-overtime man. Kaya mama, bisag naas, bay. Magsigig basa nang sa eskwilahan.
2: Wala na yung mag-check as papel at dos balay.
0: Awa na, ganang. Naman na lang tagali.
2: Mau lagi. Kanya ka nang muadto nito, mga maestra, beyond office hours. Ito sa mga tunghaan, ni-file na sila
0: sunod,
2: overtime.
0: Sunod! Nanaad ang itong presidente nga katong nagkinahanglag kidney transplant, wa na'y bayranan, covered na sa PhilHealth. Pero mag-uura man ito na trending nga ang mga ospital, di nag-ihapit manawat.
2: No, posible na ay nakapisyo na, pero wala tayo kayo ginsa.
0: Akane! Okay, pasa tani.
2: Pasa na kay
0: Kwan. Kani, sunod.
2: PhilHealth issue na.
0: 12,000 ka mga eskwilahan, wa pa internet. Buhatan kuno tiyag internet.
2: Nakaha.
0: Nakaha. Teka, inyong mga eskwilahan, libre na internet.
2: No. Isa ka nung
0: mail. Matod pa niya, hindi matatapos ang taon. Magkakaroon na ng internet connection ang lahat ng paaralan.
2: Para unsa man
0: dito sa paril, Leo.
2: Ano ba?
0: Libre ng wifi.
2: Isa ba?
0: Oh.
2: O ang lahat ng paaralan na sinabi ng ating pangulo, may internet na.
0: Oh.
2: Sinong gagamit niya?
0: Oh, maestra.
2: Maestra. Mga mag-aaral.
0: Bawal naman cellphone ron.
2: Mao kani. Punta ka ni mag-internet.
0: Oh.
2: O niya, ang mga bata di kagamit. Useless.
0: De, para na yung breaks. 12. Mga Chinese drama.
2: Bawal mo cellphone.
0: Walay, wala may gikuha ron. Wala may gikuha.
2: Sa dumanog.
0: Walay, wala ni dayo na. Wala ni Les Mayor. Mag-ayo o kasuhan.
2: Nakakak, Les Mayor.
0: Sunod niyang saan? Missing sa bungiros habulin.
2: Wala may sila kita. Asa na rin sa
0: tong ato.
2: Kaya itong nga di man makita sa mga polis, yung mga NBI.
0: Mao, na nagkadaan. Matod pa niya. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas.
2: Tama yan. Pero paano pag hindi makakita iyong mga mata ang ating mga alagad ng batas?
0: Sunod, mga tetayan.
2: Tetayan.
0: Ipaadan, sabi niya sa DILG at sa ating DPWH, puntahan ninyo lahat ng mga ito at suriin mabuti ang kondisyon. Sa tulong ng pamana at ibang programa, ayusin at kumpuniin natin ang lahat ng mga tulay. Sunod! Diri na nigawas ang flood control. Ha? Ang konsya nga dunay nangawat sa kwartas gobyerno. Niamatod pa niya, mahiya naman kayo.
2: Yun!
0: Paspasan ang papapriso!
2: Hoy!
0: Nani na priso?
2: Na, jingoy. Randy Marcolita.
0: O man ilabot sa flood control nila, ha?
2: Flood control na. Si Jingoy. Ipasin nila flood control.
0: Kay numdum ka ni Rimulya. Sige, ingon nga, ana na lang kung naikuwang.
2: Ana.
0: Opat kabuwan na nakalabay, ana na lang sa naikuwang sa kasong Romualdez. Antod karon wa pa file. Sunod, matod pa niya iyang i-reject ang allocation not aligned sa iyahang programa.
3: Bullseye!
0: Mo'n ipangutana na ako.
2: Asa man yung mga project ka, asa man yung mga programa, ha? Nga imong nakansilar because it was not aligned sa imuhang programa. Kakailista!
3: Bullseye!
0: Na mo'n ipangutana na ako sa mga namina. Dilaingon kita yung hukom kay lailahi man tag perspective, lailahi po tag kasinatian.
2: Correct.
0: Mangutana na lang ko sa mga tao. Muni, kaning atong kipangbutangag star katropang rap-rap, muni saad sa atong presidente.
2: Mm-hmm.
0: Ang pangutanan ako, natuman o wala?
3: Bullseye!
0: May standby ng dadat?
2: Samtang sa pikas bahin katropang Janli. Matay kami apiktado mi ani. Ikaw ha, magising-isir ka. Ang mga kompanyas lana mga katropa, Grabe maging gubutan na rung balik dito sa Middle East.
0: Mausa din, ibalik
2: naman siyang gubutan. Binumbahay, bomba dire, rocket dito, drone dito, boom kag dire. Resulta ka tropang dyan, liog mga lawa. Ang mga oil companies dire sa ato. Mopatuman og oil price hike.
3: Bullseye.
2: Sa ato pa, taas.
0: O taas labing na po ang...
2: 8 siguro, depende kay may kuan man eh. Big time oil price hike man eh. Ang usual nga mga price hike, 2-3. So kan eh, oy, siguro mabot ng double digit. Tapahita.
0: Besan Byron Todd.
3: Bullseye.
0: Samtang dinhi sa ato. Tigbakay sa Cebu City. Oh! Tukion og pagahugtan. Matod pa baga katropa sa atong kagamhanan katropang Philip, nagkadaghan ko nung tigbakay, bisan og dili fiesta. Na ako mo prangka lang ko, di kay ko palabig hukom, sa tinood lang kay, di ba ko hipokrito nga klasis pagkatao. Kanin tigbakay katropang Philip, although ako di man ko sa bungero, di ko sugarol sad. Pero, kaya ito, ligyan kong smoother rin eh. Usahay. Usahay ka tropang Philip. Na yung mga times, labi nagpa-fiesta niya sa amo. Ang rudahan na sa mua. Although, wako ka kwarta kay ang income na ihatag mas kapunungan. Pero ka tropang Philip, sugal, at the end of the day, crackdown eh, ngadto sa illegal nga sugal. Pero usahay, makaingon ta katropang rap-rap nga, muro mag-hipokrito kaya itong gobyerno? Tigbakay, bawal. Pero na online nga mga sabong, dili.
2: Okay na.
0: Okay na online. Na-scatter nga mas dako kag pildi ena kaysa tigbakay. Padayon gihapon. Kaya ganing tigbakay, although bisyo man eh, pero katropang Philip, na-appeal na ni skulturas mga Pilipino. Di lang resogbo, tibok Pilipinas, gan. Although ngilad yun, sa tinood lang, prangka-prangka.
2: Di, ang nindot, ano yung katropa? Regulation, man, good. Di man yung pwedeng wagtango na ito, mga katropa. Kay multi-billion peso business po niya. Manukan katropa dyan, Lee.
0: Oh, prangka-prangka. Mas
2: in fact, dito sa Bacolod, ang ilahang kaning roster industry,
0: yes.
2: 12 billion pesos.
0: 12 billion?
2: 12 billion. So, daghan kayong nabuhi, imagine. Pila kabukba-ba niya ang gipakaon. Hundreds of people, if not thousands of people, katropang dyan, ang nabuhi din ha sa pagpamuhi og manok.
3: Bullseye!
2: So regulation! Money, mayo!
0: Money! Ato tingaling i-regulate. Atong kuhaan baka i-permit kay usahay man sa God. Loo, isa, di mo lang, I'm sorry to say this. Yeah, in English, tagamay.
2: Of course.
0: Pero katropang Philip,
2: why not?
0: Dagang mga higayon nga kaning uban, kanila binagroidahan at sa bukid, mapista. Balik-balikan sa pulis, oy!
2: Lagi?
0: Kunya dili, balik-balikan kay Redon. Pirmiro, duha ka pulis. Tawagon ang, kuan?
2: Organizer.
0: Organizer. Padar ito, kuskalibo. Guman, niglat ko.
2: Apil pambihag.
0: Huwag itong grupo, ha? Lain na pong grupo sa mga pulis.
2: Sama ko lagi na. Regulation.
0: Hoy, na
2: para dili maabuso.
0: Kunya, di man ta maingon nga, ako, di magyug ko ingon nga, ako, prangka-prangka, wak ko kasuhig panugal og manok. Pero, katropang Philip, di tama ka magpahipokrito kay sugal mag-hipurpose. At the end of the day, ato kunong didan, matod pas gobyerno, kani mga tao magsugal. Pero di ay lantaran kayo, katropang
2: Grabe
0: Philip.
2: Grabe na, cellphone.
0: Nanggaw
2: na ninyo.
0: Naras atong atubangan, mas dako pa nag-bildi, prangka.
2: At tinood, no?
0: Ang naas mga sugarol sa manok, og mga sugarol sa kalahian ba? Sugarol sa manok, og sugarol sa kining mga online. Sugarol sa manok niya, labi na sa probinsya, ang tigbakay gani. Bot pa sabot, dirbe. Ang dirbe, soga lang ito.
2: Ma, dinagto ko ito.
0: Na, mga kwarta.
2: Di man to, ingon nga lingaw-lingaw. Mingon, alay mo ingon nga. Tropang Janli. Lingaw-lingaw ito, apil tag dirbe.
0: Adili na lingaw-lingaw.
2: Walay!
0: Ang kanang tigbakay, no?
2: Ang tigbakay,
0: informal na nga mata nga sabong sa manok. Informal na. Naranas kilit-kilit, wa na ingon nga.
2: Sweet.
0: Of course, kay kanang batang kalimago.
2: Ela kang talisay, manok.
0: Of course, kanang buwa. Buwa!
2: Talisay!
0: Taka ka malang! O sabi ni Color?
2: I-search siya, tanahan tayo sa...
0: Noong saming taong kayo.
2: Taka malang, kanang buwa, na! Buwa, talisay!
0: Ay, Talisayon gani, puwaho na.
2: Nagkaka ka lang.
0: Oh.
2: Asaw ka puwa?
0: O gasa, apa ni Hasang? O sa'y tawagan ng tapay day?
2: Apre, alam na mga tapay.
0: De, ang talisayon gali, katro, pag gumidyahan, romantika.
2: Lagi-lagi.
0: Ang talisayon gali, buwaw na. Buwawon, unya, ang ikaw ka na, itom. Puwagi na, o gasang, o asang ka nang tapay ba?
1: No.
0: Gana, ngaan palang daan talisay, buwaw na. Gray ba?
2: Ang tapay puwahon.
0: Balik na tigbakay. Kaya ang i-crackdown ko no, matod pa, tigbakay. Informal ni. Mm-hmm. Ang uban na ni, wairoidahan.
2: Wairoidahan.
0: Oh, mauni ka ng lingaw kay makita na to ka na nanay social media nga.
2: Mapil o pangnagan ang nagsugal.
0: Dinaganay ba? Although, sakto man nga itong pakigbatukan ang kining sugal katropag Philip. Kaya bisa kung siya, napitaw ni Skanta, napitaw ni Yoyoy, kaya kining sugal, mas daghang yung pildi kaysa mo daog. Kay di mo kina may tabong tabla kaya ang kwarta nagikwaan na mas kalasiro. Iniwar ba ang kwarta gisabong-sabong. Pero katropang Philip, ani mang good, nay obvious kayo nga sugal wag itay nahimo.
3: Wag
0: ni request na ako. Barangka-prangka lang pag-istorya daghan kang nahimuot sa gi buhat ni Ivana Alawi. Daghan kayo, daghan kayo nalipay,
2: nakatay. Kita na ang cellphone.
0: Gani, ako katropang Philip.
2: Anya, ang kwarta ang ipalit sa cellphone.
0: Ayos, sagsaba, saba, ah. Ano mo, oy.
2: Ako ni sa goyo na to, oy.
0: Di ako,
2: ah, di goyo na to, paglalista.
0: Guwapa kay si Ivana, oy.
2: Bahala na kagwapa.
0: Diba, katropang Philip, dili ko fully maka-appreciate sa kang Ivana, although di isa ko mo kondinar. Kay, si Ivana to, nangatag ni Sir sa siyang blessings, pila to, balik 4 million, matod pa niya. Dita, kung makatala mo
2: kasi video. Dito gikan.
0: Pero maulag iba, kanang 4 million, matay.
2: Matay.
0: Gamay rana, nga kita sa kanang iyang endorse nga sugal.
2: No. Masagot na lang,
0: gamay rana na kita.
2: Itong mga vloggers, nga ingon nila, o kapasidad. Yeah.
0: Listen mo kay nagkatropang Philip nga, mingon ka nga, waman na sila ni-endorse, ni Paibaho lang. Mingon pa nga ka ng, asa na, play responsibly.
2: Nakakwarta ang gobyerno, anak, ng mga illegal mga kanina sila.
0: Ang uban?
2: Maulagay.
0: Na illegal. Na may marunong nga style. Good. Pareha style sa Swerteres, kariyan to ba? Nga, ang duha ko ang permit, ang napo, dili. Ano man ang style? Stricto kitas mga manok. Nga, ang manok, di man kagadakog mapildi, basta anha lang kagroidahan. Anha lang kadihag mga, kanabitong, tapok-tapok lang nga tari, abot-abot.
2: Sa? Kanagwan, song-song.
0: Oh, di man kagadakog kagpildi, ana.
2: Wala ay.
0: Ikomparan ni mo mga katropa, ining mga scatter. Na ulti mo ba yung 5 centavos na ginuton? Sugal pa. Makaspin man na. Unya, unlimited. Imurang kwarta mo yung giyagad. Eh, kaning adto ka nito tarian ka drapang Philip. Eh,
2: na kay 500? Sugal mo 300? Wala.
0: Kasagaran sa mga tarian diya, mga tiguwang. Dili na mga big big time kang nga sugar holo niya. Tuwa ka sa tarian, purti na bangaan mo. Ikanan tarian, membro na school.
2: Wala na. Tarian,
0: most of the time, tigbakayan, lingaw-lingaw. Most of the time. Na may uban nga, manari lang mapista. Ana. Na may mga taong yun, ana.
2: Nasa'y manari, o kada simana, kada kagmanok.
0: Oh,
2: pero sir no, kadi naman nakatari.
0: Oh, pero dili na ang dagko kay pildi wa na di astarian.
2: Wala astarian malan.
0: Di na sibaga derbe. Na kana bitang og mapildi ka between life and death. Undo kasabot as gobyerno protektaran ato mga tao. Di na to encourage sa sugal. Pero na ate makita kada adlaw sa social media sige endorse. Hasta pa taga gobyerno ni like pa.
2: Pero may nomblog sa
0: Thailand. Kaya ilam ako nun yung hingusgan. Although, may labot ni Ditos Naga, Kamora Mandre Cebu City.
2: Why sa Carol Ditos Naga?
0: Na, aman, pero ang hingon diris balita nga Cebu City man mo'y muhingusog.
2: I know, di pa may nanakakusog. Di pa man yung nakakusog dito gud sa Naga.
0: Na, magyapon, pero ano na magmapista?
2: Alagi, diri, grabe naman ko diri.
0: Oo ba?
2: Ang manukan diris Cebu City, halos kada barangay na ay mga farm.
0: Di ba? Farm lang na dagang farm pero oh, may problema sa farm.
2: Ba? Farm man na tawag na rog daghan ng.
0: Di ba? Og farm lang wala sa naga, porti sa daghan na. Pero maghisgot kag tari andili sa sama address inyo si Busid.
2: Dai na lang maubita, mga red zig man ang ipang tari.
0: Mo ba?
2: Tastig ba kayan?
0: Kana mo iwa ko ko sa ito.
2: Naanay mga depekto. Nga mga manok sa mga farm. Katong, ang sa farm, ang focus yun nila for derby purposes. Pero ang uban na nila, manari na silang tigbakay, labi na nai fiesta.
0: Na, koy amigo, kanina ito ba? Nasultian, ba't ikato ako amigo nga kusog yung kayo manari?
2: Sa amigo.
0: Adila na ko isgutan, kaya na minor ba nang iasawa o kiksipin mo sa ahi? Sus! May dagun din ang katulabang
2: fiesta. Tangil?
0: O tarian nga din. Tangil? Dagun, tawag na siya.
2: Ano uso mangyapon ng tangil? Tangil?
0: Sus, nakadagun bitaw na siya og ihis ilaga.
2: Ah!
0: Na! Ay, sa gulson, sa tropang Philip. Matay sa usaka. Niya, labi na og adto kag mga derbihanan. Naaman na mo, kanang imuhang mga manok, makadaog nag number of...
2: Three wins.
0: Sira, naman na yung una na ang tropang Philip. Na,
2: premium.
0: Na, kay makuha nga premium.
2: Mamo na yung pakusong katari.
0: Sa gun... Ang iarabang manok, kanang talisayon nga kanang local yung gig now.
2: Bisaya.
0: Common man kay nang talisayon. Common man kay na. Sus. Kabuno bitaw na. Sa usa ka adlaw kaunom. Nakuha ang patmani. Patmani tawag na. Daog siya.
2: Premium.
0: What na sa kunungutan? Na basta ako daog. Ako na imawaan gani. Palit risag beer.
2: Ah,
0: beer. Na kayo na high school pa ko nga portig yung uhawa.
2: Uhaw sa hubog siya.
0: Uhaw sa yung sayaw ko sa sauna. Portig mga kumplaubo gao niya. Katropag Philip, palahubo kunya war bay kwarta.
2: Le mao man na kabalo ka kisa ko sa gaming inom.
0: Oh, katong mao yung kwarta.
2: Kayo kusog mo palit.
0: Le mao sa pa sa kanang kinabuhi mo normal na. Kay kaniadto kusog kita mo inom, wa tay kwarta. Kusog ta mo inom kay wala. Wala man tay reservation si kaw ba watay lakaw. Og mahubog ta magsuka-suka ta dia. May problema. Kay ini kog ma moram gyapon.
2: Karon.
0: Karon lisod man og mahubog ka magsuka-suka ikog ma pag nilabaras o masuspinso ta. Cycle man. Ay, cycle man as kinabuhi. Kung ayaw hukmi, ano man mo watay kwarta mo inom? Agi mo sa dana.
2: Di ba, mao lagi.
0: Ako ayaw hukmi, para maglain kay kagpanan
2: daw. Ang ako ngingon, ang kusog kayong mo inom, katong hinay mo palit.
0: Ayaw.
2: Sakit na ng mali tinon.
0: Kanang kusog mo palit, di nag-yuk yun ay inom.
2: Mao lagi.
0: Mao bitaw nga, hiluan na lang mo anak. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ano lagi na kinabuhi sa tao. Pero naasa ko'y kaila nga, subo palit, rabia sa mo inom, Japonoy. Pero tagsara kayo na. Kasagarang kusog mang inom, kato na may kapalit kayo, hanggol-hanggol man.
2: Mahala man, mahala.
0: Diba, kanihan to?
2: Mahala man sila, lami as beer.
0: Saman? Karon, karon, huwag magtagay ka drobang Philip, magpaas may tao sa hay. Sa una, ay, panghimasa ang beer, oy. Sa una, matay, masuko pa tagtaga, di tagayan, oy. Kanihan to, gne-gunner, tipan na kong 20, oy. Mabita ikapalit o gato-ato lang. Karon anytime. Pwede rin tayo na asbay. Minom-inom. Gapon, kasi lang metro. Ano ka lang yung palit. Commercial sa tayo. Basa pa tayo makabutan. Standby.
2: Oras, thanks to Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:12.
3: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: X-FM.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Nina at Inilio, maya ang Santone Plus. Lima na binig na tulid na binig yung makatulog dahil yung baw niya. Maya akong tulog, maglambo, nagubro. Kami at tulid man, masama din yung Santone Plus.
5: Kamusad, mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3.

0: karang dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Amo nga mga nanay, karyas na ko mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa tua.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
4: Usa? Kanusa mo ko nakautang nimo?
3: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
4: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
3: Kanusa aman, kanusa aman.
4: Aw, oh, katong hubuk sa kay ka.
3: Ay,
1: Better Skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay Dominhood ang tiil. Laog likod, sobrang kasang pira. Pag tumarnahog, Sister Pain, grabe, ikikip.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi.

0: FM.
1: Ora sa XFM sa Buffalo Pines Standard Time, alas 9:18 na mga katropa. Katropa ka Philip, kining mong time check, ito't kini ka na to sa Sanzone Gold Coffee Mix. Ang kape nga walay sagol nga.
2: Caffeine.
1: Caffeine. Gawas ni Ana, ang sagol ni glutathione o collagen. Makapaputi and of course makapahami sa itong panit. Ibagibaghila ba nga itong tiyano niya? Stevia,

0: Se grabia, no? Però a Coca Tropang Philips, ha tinood lang pagkaistorya, di magkagoingon mo, ang gumagsubay kaya na. Pang dato, manang ng mga sport. Kami, o, ano ako, di ano ako, spikulbol ron.
1: Spikulbol, nalang mga spikulbol.
0: Kaya sa katinood ka Tropang Philip nga, ba-appeal ako na si Safir ang spikulbol, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, yes! Ang sisapi, mugbo na kay nagmangasoy! Pero kuya, wala ko na ugdunan na sa kabit-kabit. Lagi mo, lagi na akong gilikayan na ng mga pickleball. Kaming mga pobre, wala kami makafocus
1: sa nang...
0: Wala kami makafocus sa... Sa may paki na to, wala rap ka ng World Cup. Ikaw, rap ka, subay ka ng World Cup lang.
2: Di tawa, ta. Pero ang atong naminaw, daghan.
0: Lisod magayang cup noodles, World Cup na ba? Kami, di aramesa, kanang basketball, yung napita, maka-focus-focus. Kami mga pobre kay tanawang Pilipinas, ha? Huwag kita mahaom aning sport nga basketball. Ang physical features na to, huwag kita mahaom. Kay ang basketball, height mo gina.
1: Pero tagas na kayong Pilipinas ron.
0: Oh, tagas na. Pero,
1: diba? We're talking about 20 years ago.
0: Isa karon ay, ang tagas na to, balulang kayo.
2: Ilay, daghana. Ang ato lang
0: mo. Alawa.
1: Ang commitment mo ay ko.
0: Ang atong sintro. Bobita ni nga, bala kay kumuduwa ron. Kaya ang akong nagiang duwa, sintro man sa amo. Sintro mo ko.
1: Okay ka, may taas-taas inyo.
0: Gabot, diri siyudad, katrobang Philip. Ginoo ko. Hey, praga-praga, pagka-istorya. Ang mga Pinoy, kung mayroon kag-boxing, haom tadi ha, binukbukay. Gawa mo na, pwede rin magagdi kayo taas, talakas money o. Pero basketball ka, height yun eh. Kay, mayroon ka o, kuhan katrobang Philip, na ano mga tagas, tinunay tagas. Pero kasagaran, ya. Parara ko tatong mga itom.
2: Ayaw rin ba? Ang dress Asia.
1: Ang sa Asia. Wala, hindi ko anong punta ni balik-balik na.
0: Pero lagi. Layo ko kayo. Murag, sa kamilyon katao, may lag-usa tingali na to nga, murag mo ka-qualify. Gani, wala mga pure Pinoy sa NBA.
1: Wala, pure. Hindi naman yun ka. Kaya ka ng NBA, giharian mo ginas mga Amerikano.
0: Oo, bisan pa, ang duwa masagod, layo or sa gaita dito. Wala kita mahaom, pero mo'y atong hilig.
1: Hindi, mo.
0: Mo'y atong hilig. Imagine na, Katrobang Philip, unsa nga barangay, tibok Pilipinas, ha? Ang way baskitan.
1: Way baskitan.
0: Wala, oy!
2: Ang imo mo sa programa sa mga politiko. Himo mo na lang wa.
0: Way barangay nga way baskitan. Wa gali.
2: Imo ay programa sa mga politiko. Kaya na dito ang ilang pangas board.
0: Most of the time, way sityo gani nga way baskitan.
2: Mo lagi.
0: Kaysa para karon na tanawa rin nyo. Sus, naghanag mga post, mga misplir. Nga nang gawa sa mga marsiti rin eh.
2: Himo dito, naa ka dito. Naghagpunto, si reklamo ka, suway kay asis.
0: Way, masama.
2: Morris, sus!
0: Di ba, ako
2: nga... ibutang-butangan lang yun siguro itong kasi sa naghimo sa
0: graphics ka. Ulay, nagkakong video nga, maay kayo kong mga pasa. Diba, ano ba? Pero, ako naman na nga mo, ka ng interbarangay, ako ka ng intersityo, naman na. Sa among sityo, haon ta dito, pero abo diriwa kita. Hindi, mataingon profesyonal mo duwa.
1: Nga sa Alvin Paeng, layo, anang abtan niya.
0: Di ba, nabot mo kong kasi nana ang mga sport.
2: Di ba, ibaor, anak, imo na gisunod sa tibo kalibutan.
0: Kamu!
2: Sa mga klase, kami nga. Kamutan na ka nung naminaw na turon.
0: O sabay, pakin mo na.
1: Diris ato.
0: O magimik ka, akong nailahan nga player ng football. Kato naman si... Ito nasa si Olin Sakir dong.
1: Ano bang dyan ni ang football?
0: Si Dunayin. Moray yung nailahan.
2: Kinsa?
0: Dunayin.
2: Hindi ka na haom sa ato.
0: Sa Olin Sakir ba nga... Ang kontra ka doon mag-rap-rap, gadaang mga players.
1: Gawang-gawang
0: na, gawang-gawang na, gawang-gawang na. Wala
1: nga gita lang sa Sakir. Itong upaw.
0: Sa Olin Sakir, upaw, gina.
1: No.
0: Sus, di kayo malimot na magbita sa una. Ang tawag sa mo na bita man. Dako kayo o kanang tilon.
1: Guwanga ni gina ni mo.
0: Sus.
1: Kung kabot na yung bita man.
0: BHS pa mo eh. Gamit sa una. Okay, ang si Tiaipin.
1: Ang akong naabdan. Flat screen na, flat screen.
0: Ayaw! Ako ba? Bunga, dugaya din ninyo dias paril. Ang mga angkoan ba? Ang pag-asinsus tao, dugay din dias paril.
2: Flat screen na nga mo.
0: Inyo ha. Hindi na, bakit tilon na rin flat. Ayaw! Sa una, bitaw ka tropang Philip, matay ka na dias amo langgaman. Mga dato-dato naman ang tao dias amo. Pero, ang kanyan to, huwag na ka ng... Bita man to sa una lagi, BHS, o so, dyan, i-play ba? Sus, igahit yung tao, lupin, dagko, kentilon sa una, eh.
3: Ayaw, di ma.

0: Pagpilmsuwing mi des ama di yung malimot sa nangabang ko lang ti Epin tag 20.
1: No.
0: Play ka tong bitch eh sinumdom ka tong dakko kayo itong color.
2: Itong tape.
0: Tape ba? Sus bitch eh diyan usay mo karat-karat pa. Alamin ang kadaghanag yung woman rap. Matay isalita din na pitap sa ilang nung Eve gab. Sus dakko ganyan tilon.
2: Pati tilon.
0: Pote ganang tilon. Wa magi tilon nga. Di man nabisag karon. Projector ba? Projector man sa una. Naana man yung projector sa una. Tuyok pa to. Di matay malimot ba ko? Sus, inigpatid ba yung duniyin sa una? Sus!
2: Mauyok si tilon.
0: Pagkaugma, kaming tanan. Himo ming mga saulin sakir ay.
1: No.
0: Come on, may salida sa una. May magkadabalay. Pariha karon nga. Hapit tanang tao. Doon ay cellphone. Kadabalay. Doon na yung mga TV. Di man ay nga nana.
2: Kada tao na yung cellphone. Kada tao nag-scatter.
0: Dili, sad ako. Amang ko ng scatter.
2: Ikaw ra.
0: Si katropang bintas na anay scatter. Huwag ka na ko sa ahay. Ang mood anang binji talisik na kadipindi sa scatter. Lagi, natanabantay ka sa ira. Di ka magtingog-tingog. Kumidyahan ni Mob. Murumuro. Scatter na kaingon na na. Sa usahay, sad. Layo pa kayo sa bintas. Gangisi na. Murag Don Quixote. Ay, nako. Pero anyways, may atong i-check mga katropa. Unahon sa natos katropa ga Benji Talisik. Kaya iwit lang kunos katropang Eric Amaro, katropa Graprap. Pero naka-standby na siya. Sige, unahon natos katropang Eric Amaro. Gumikan kay di ay gikumidyahan lang. Napungod sa kumidya katropag Philip kiningo sa ka-e-bike driver. Gidunggab ang kauban sa duha ka mga mata.
3: Bullseye.
0: O nila kadaglisod lagi katro. Gidunggab matod pa ang mata. Mo'y gidunggab. Kay murag kaning na magkita mga kauban nga kumidyante. Mabito ako katropag Philip mamili gigo kumidyahan. Sabto na kong dako paglawas. Dako, asa pa kong kuna kumidyahan. Gawas, huwag mo'y maguna-una. Kay, in kaso ba, huwag natin kumidyahan niya. Tanaan ni Mob, huwag masuko niya, magkinaon sam, sukol, sa gawag sumpagay. Pero ang kumidya, kinang nalimitan yun. Labi na, di kayo musuod. Anak, kay, anasa na ba'y tao, katropang Philip nga? Paturagas, lagi ka, iya ka ba?
2: Wala sa'yo.
0: Yeah, dako, kay glawas. Pero baka ba, manumbag pa doon, rabas kilid. May mga yung nanay. Beato i-check, may katropag Philip, kay kining i-back driver, murag na putong siya, gumikan grabbing bugal-bugal. Onsa ka ha, nga matang bugal-bugal, binaka-standby na speakers, linyas, katropang Eric Amaro.
4: Live report.
5: Katropang John Lee, katropang Philip, mga katropa, napas na karoon sa Celdas, inuwan police station, kiring usak ka, at kini pong e-bike driver nga kun ni sipo anyo sumalsab gagi panakop ni sa iya ra pong kauban ni nga e-bike driver sumalsab nga nanunggap no dihang kini pong marabag na pikon no sa kini pong ilang kinomedia ay katupag sa nga pag kegala at kini pong alas 5:20 ang takdas kapunon diri na usab sa may White Road barangay Iniwan sudad sa Subo ag kini pong dinakpan katupag sa Certain Wilson lagi no nga kini pong residente sa kini pong city lower Santo Domingo barangay Iwan Cebu City gilakop niya sa kini pong mga kapulisan sa station 7 trenuan ni patrolman maglasa ng patrolman sa lili di ang matod pa ginunggab nini ang laing e-bike driver nga si amigo ra po niya si a certain Johnny no diin ang matod pa nagsubog ini istorya kang manzan le sige sila kinumidyay kana bang kinumidyay nga inabiguran ka tupang dali pero atong igayon na marabag po napungot na ang suspect na tupang dali katupang Philip mga kahigalaan o kini po nga dito na katupang dali katupang Philip mga kahigsunan po nag kini pong nasupo ng suspect kay ang good comedia katupang dali ana magud ni kada baga ang suspect matod pagi tuhoan nga nalambigin lagi sa illegal nga kliyukan niya ingnon siya basta magsugat tagay sila aning suspect nga kuyawag yung plantalya ni may driver mag e-bike sumotog una to kuanan pa pay mangluan pa sa kinipong suspect ang biktima nga dili na lang mo komedya yung anak kay basig nanay makadungog katubang sanli nga mapagya na hinood no ma kana bang unsay huna-unaon sa mga tao nga basig kuan gid siya kana bang tulak droga gitsa katapang zali pero ang kinipong biktima ingon naman matod pag tinuod bitaw sumutungan suko ang suspect nikuha og screwdriver og gidunggab aga mata sa kinipong iyang kauban usab nga e-bike ka driver katapang zali niya dool naman ni sa alim kayo sa istasyon sa kapulisan sumutungan
0: naigo gid katropang Eric
5: naigo gid matod pa katropang zali
0: wala ni mataron
5: may pagkapisok or kana bang basta dirigid sa mata dapit nga side di pa sure kung naigo baging eyeball katropang Janli mga kahigalaan sumaning pani napaslak ni karon ang kining suspect nangay na lang ing pasaylo katropang sila atoy padungog kadali katropang rap aning pamahayag sa suspitsado nangay na lang sa pasaylo
0: sa kayo, naigo yung mata
5: oh kining ngadto
0: usa man day klase nga komedya
5: kanang giingnan siya katropang Janli nga kanang kuyawag yung plantalya ni mo ay drive drive magang ibaik kanya ang boat ipasabot sa kanibang biktima nga kada bang tulak droga niya kunuhay nagdrive drive og ibaik
0: okay so hadlok siya nga pasangin lang siya namaligya pero wagin siya mamaligya
5: gininay niya nga namaligya siya katupang Janli kanang gamit lang so man
0: basta siya mogamper mogamit siya. Pero kasagaran ka tropang Philip kanang mong gamit. Mamaligya naman sana kay. Hits hits ba? Saga, watay kwarta nga to. I-bike ray mong panginabuhi niya. Masuyop ka. Kung may mong kwarta. Bilar, may igo anang i-bike.
5: Sakto na, katropang
0: Philip. Di, mahog yung kadihag magkapamaligya. Kaya say, suguon ka niya. Aro makalibre ka, ikay mo palit.
5: Sakto na, katropang Philip. No? So, kasong, kani siya, attempted homicide, ang gihikay na karubatog sa suspect katropang Philip.
0: Kariyot siya, katropang Eric. Buta na to ron.
5: Maoy inisal ato pa nang i-confirm kay Katmang Janli wa ta ka kita as biktima
0: katong mao na tong komedya wala na lain
5: kwal na Katmang Janli kana bang kinmedya hay sila pero ato igay na mura ba og na pungot na ang suspek kay gibadlong na niya ang biktima wa gihapon mo patuo giing na noon nga tinuod bitaw nga mura ba ngon ba tinuod bitaw nga tulak droga ka kisa murag na pikon ang suspek kay basig na ay makadungo ko niya basig ma abay pa siya ng sekalit. Katropang Janli.
2: Hadlog siya may bawaan.
5: So, katropang Jan mo, at mo niya itong initial nga report na siya. Ibalik na to. Ato na itong interview.
0: Sa doon itong ex-captain na mo, Sil.
5: Tindiro. Okay ng tindiro. Kaya bang katropang nag-iisiin to niyang purol. Itagin to niyang tintin.
0: Katropang na mo, Sil, Rick. Nag-scatter. Saan mo to?
5: Oh, nasa to, katropang Janli. Sa...
0: Katropang may sunod kay Nindo to. Karo, nakita rin itong tabadido ito.
5: Kato, kato itong gidakop in town, gidakop to sa control. Mabalik lang ko, tawagin lang ko balik kay Katuman Rock sa ato nga Viber para ato na siyang interview ng Katuman Jalil, Katuman Philip, mga kaigalan. So, gika na lang din sa gawas, mga katropa, basta kami sa Gutan, DI, Kapi, Humot, Lamin, Sutansado, Sansom, Pass, Cop Next. Alang sa Ligusin Pilipino para sa Pilipino sa Katropa, Eric Amaro, XFM.
1: XFM Report Bullseye.
0: Dagan salamat, Katropang Eric Amaro. Samtang katropang Janli, ito yung sunod ang report gikan ni katropang Benji Talisik. Ato ning susiyon, asa man ning dapita, kini mga bata nga nga lumos. Asa man ning taon ang mga ginikanan ani, mga katropa. Anong wak man ning taon ni mabantay? Katropang Benji Talisik, unse, dugang detalye.
1: Live report.
3: Dagang salamat katropang Philip, katropang Janli. Alright, tatulogit ko mga bata ang kanina lumos.
0: Doon ay problema sa signal, Rap. Katropang Benji, i-plastar sa daan gamay. Wagtang-wagtang imong signal.
2: Mobiling ka, Katropang Bentals.
3: Okay, wait lang, kaya atong wala ka naman dali.
2: Oo, mobiling ka. Lugar lang sa mo diya sa safety area.
3: No, negative. Actually, nagapunto mi.
2: Ah, okay.
3: Diyan mi sa kwan. Balik ko tawag after ka ng kwan. After... 1 minute. Wait
0: lang. Okay na, tinaw na. Sige na, nindot na kayo, Katropang Benji.
3: Alright, so Katropang Benji, Katropang Philip, tulugin ka mga bata ang nangalumos na itong Adlong Bernes, kinuman nga nagaligo, di mismo sa may Angasil Port, nga money ang port nga pantalan, nga gikan sa, okay, money ang kanang magdungguan, ang kanang mga motorbangka, gikan sa kanya ni ang Labula Positive, paingon sa Ulanggo Island. Kundi,
0: Muraga, sa iyang signal tingali ka tropang rap-rap. Muraga, ibalhin lang na og lain nga kaimanan. O di ba ka, itong katropang Janre Redoblado agi. Kiluya ni mga bata in town, katropang Philip. Nga ano mo in town?
2: Spear na, spear din yan.
0: Paita. Katro pa, Benji?
3: Yes, kaya pa dyan kung sagot din.
0: Sige. Ah, okay, mo signal na.
3: Okay. So, ato balik-balik ang katubahan dyan yan. Nagkinin tulog ang mga bata, magbarkada ni, o niya, nangaligo na sila, o kanina, kitiya, sumi ang hasil port, ito, adobernas. Buntag na na, wak, ewa, inahan, nga kanin si Kitilin, probadora, nga, niyat ang iyang anak, samtang nabutod sa iyang gamay, ang kanin iyang usap anak, nilakaw, kuyok aning duwag ka mga 7 anyos, aking namatay 4 anyos ni, nga si Neil Ethan Pubadura, kinsa ang nilagaw na nitumura, hangtod niya yang, ang iyang uyuan sa akinin mong mama, ang nipahibaw na kanya nga, ang iyang anak ko sa kanin karahay, mortal kanin get one, kain lagi nilumuso pagkat pagkatapan siya, dito na patay niyang bata, huwag magnahong, nga ang kanyang mong isidente, katapan siya, likitapag na Pilip, sa papangaligo sa kanyang mong bata, nga dito sa kulay. Actually, gilakaw nila ni, gikan sa ilang panimay, diya sa may Adam site, sa pool bangkal, nag-uwang ng barangay sa Mactan, o kanyang barangay Mactan, ang kanyang mong ilang kipuyan, gilakaw ang lugar, ganit, nagpahibong, sa mga nagpahibong sa kanyang dos, kung anong, layo ang ilang gilakuan kay Trapanjel kay Philip og diabo dito sa kanin ang maong kanin maong adapit kani jaru to oras pagpagaligo taaw na maong dagat o nya kanin maong 5 anyo ako to anyos di gini ka maong mulang way kay Trapanjel mo to na away nagabantay nga nagaligo hangtod nga dunay usa sa mga na dito ang nagakita nga nagkapakapala kanin maong bata o dito nagiluwas apa sa pagluwas kay Trapanjel ni ang tulo na hawa sa dagat aba ang kining isang 4 anyos nakausig sa kinabuhi sa ta kay duha ka kining 7 anyos aba ni pagaron nga agi obserbaran sa tabaran ato makauba ato makakon atong ma kawal una ang inahan no sa kining mong bata kining nagkuan balik pala ko katuman nagagreat og t-shirt si Ginilin Makasilik 30 anyos ang mama ni Neil Ethan Pubadura ang 4 anyos nga namatay ang mangkinay nga ganang yang dibutyag nga wa sa magtuo nga mamating anak uman kini nga nilakaw wa makapanahit o ganito lang siya nagdapit sa dagat sa kini ang asil kumbar panagko kita marap
4: sabo asil ka to
6: nakos pala siya nagbantay sa kong dua anak
4: pili ba't alin mo okay.
6: Duha ay lang pagpanapat na sila niya pagkat ikaduwa nang namatay niya napukoy dua tango dos o tres
4: so upat na yung bata upat okay kani namatay pili dad pili dad
6: Patro.
4: Patro. Ah, dili 5 anyos. Ikapila man siya sa mga anak?
6: Kadua.
4: Kadua. Ang kamuha ko ang pilidan?
6: 12.
4: So, doga na sundan. Ano tayo masa kang mag-ato?
6: Narak ko balay, sir. Nagadas gawas.
4: Wa ka ato pagkita? Wa kaya buong nilaag siya?
6: Wala, sir. Kay... Na, nagdo, dire na, aray, nagdo nga dire sa yung kaliwat na sa ba. Ni moto ako nalang pagkos balay nagbantay kas doon ka bata moto ako kabaw nilaag ba siya
4: kanang mulaag siya dito siya malangit sa'yo mo
6: di po siya na siya walto bless dere rin na siya sir katarin ko tayo nilaag layo kung may buong hindi mo niya nabot siya dito
4: first time rin nga mawala siya dito
6: oo sir.
4: Kasi buong kwan, laybawan nga na hita buwan eh.
6: Yan ang kwan sir, yuan. Diyadto ko sa balay.
4: Kunya?
6: Ano to, nagdadali ko wato sa ospital, sa Karakay.
4: Pabot naman ito?
6: Ito wala. Tumat nga wala mas eh.
4: Ano mo? Asan ito ba nila mo? Papa ni bata?
6: Trabaho sir.
4: Trabaho. Huwag ka magdahong na may anistasyon. Pero itong duha ka kuyog niya, o sa mali yung kaluwa, paminde? O sa mali, ang ibang pagto, dira lang sila magduha?
6: Yes,
4: sir. Kaya kalayo mo ko ng, sa nahitabuang balayo kayo, niya, nahibuang po ko, nung kalayo sila ng iabtan, nagsakay na sila?
6: Ang love ko.
4: Ano niya?
6: Ang nabot sila dito, palayo ba? Palayo ato.
4: Ano wala na mabantay?
6: nalulugod ko sa balay sa dito, nagkuhan ko sa mga bata. Tenyo ato, nagpatuog ko, napatutoy. Ito, nabuhong ko na, badong nung tumatuog ako gamay, magawal ako, niyara naman yung mayuan, nanukto sa balay. Kaya ako sa ato, nagsin po na na, baka magawas po ko, magawas mo po. Muto, ito na ko, muto, gituktok ko, muto, mauno na yung sabok niya. Muto, dadali ko, kuhan, muto, ang manak ako na pong ipabantayan sa ato. Sa akaw na dito, kamilay ko sa mga anak, kamura na ito sa inyo, mga lola.
4: First time yung layo ang gantuan? O siya, mura ko baga, atong nabangon nga sa aning situation na ito po. O siya, itong kubaga, manahin mong lesson learner ba? Kami na nga, atong, wala itong mabantay ba nga? Hindi
5: nga layo.
6: You guys, sir.
4: Ha?
6: Hindi kayo, di kayo na mga bata.
4: Hindi nga mamulawin ba't ha?
6: Hindi,
4: sir. Bila 4
6: ko
4: biyan na. Hindi, sir. Namukulog laong,
6: sir.
4: Katuwa tayo mo kay laong ito, kay taob. Mga
6: gano'n.
4: Sige. O sa imo mga ipaabot yung mensahe, ipaabot yung panawagan, o pag-awag sa mga ginikanan, sasama niyo mo mga bata ng Katuwa News.
6: Pagbantayan niyo mo ng anak.
3: So, mao to kada pagkajani ang napag kadaig pamahayag no ni Ginilin ang gito inahan sa ganing maong bata kan dolomos o guwa siya pagdaom nga siya papatuto siya anak nga usa ang kanin maong isa ka niya anak nga magkuha ang aning yamat yung patutoy mao to ang nilagaw di ay mao to ga uwa sa pagdaom nga namatay ito sa pagdaom ng dagat uwa ka pa hipo kay mao nga nilagaw uba sa aing mga barkada ang kanin maong bata samtang ang ato magkabagkaroon ba ikinawa mao si Teresetta ang taga dito na doon sa nahitabuan ko din doon ay yung gibutyag nga huwag yung pagkapahibaw nga dahil nangaligo nito tungkol kaya dahil mga tao o niya mawto nga yun dan nga dyan nalumos na dito na nilabantay katapang dyan ito ang Philip nga na yung mga bata nga nangaligo dahil sa panabit at ako ba ipanungog ang pamahayag usap ni Teresetta ang kanini ang osas mga ato ng interview Teresetta na ba ho ang dool si Ninuan Dios barang sa may angas report barangay Magtan sa dami na mga bobre kurap.
4: Ano ba yung imo na bandera do?
7: Aw, kuan man sir ang nakakuan gyud ato sir kanang nay na maligya kanang namaligya dia o crispy bitaw sir.
4: Mm.
7: Ay bong lang ko diri kay mako tigawas lagi.
4: Yeah.
7: Ay bong na lang ko nga kanang nang ayay magpanglako ang mga tao.
4: Dagan.
7: Di oh, dagan di ni gawas ko kay dira mas kilis sa kinasa sa kumangod. Mano may ang ako nakita yung gumaro to katong bata katong namatay bitaw nga nagbuyod na niya ang usa dito ilang gitabang yang usa dito po sa Picas building ilang gitabang ang bata niya yung kung laywan alam niya daghan ang ikay na tabang sir niya wala naman gitong mga bata kay ang kuhan ko no ato ingon sa kanang na maligya na crispy nga kuhan ko no na siya kanang naibungong ko na siya mga bata si Glet, layat ko no ba?
4: Nalihog?
7: Oo, nangalihog dagat ba? Yang taga, naibungong ko siya nga, nga nung gini ati, ang taga pambot ati, nga wagin sila kabantay ati, nga kanang na mga bata naglet, layat. Ang katulak ko nung anak sa, katong tangiya sa pambot, katong dito sa taga Kaubian, mo ko rin ipokas sa iyong papa, natuog may iyong papa sa pambot nga, na yun, nalumos nga bata niya, ang katulak nung tao, dadalig bangon, sinituwat sa pambot sa kikikapot niya ang katong bata.
4: Panahon pag ng buntag, dili hunas, pero pag ng angat na buntag na, sa kanang mga oras, may unto, taob na.
7: Dako na kay dagat, sir, eh.
4: So, ang tubig niya, mo abot na kanang sa daig na?
7: Saka. Anak na sa kanang kuha na sa karamitang nag-ana, kanang nagkuros diha, o nagkuros na na diha, di kuha.
4: Mabot
7: niya? Mabot niya, sir.
4: So, pwede ka lang mulaom ang tubig mo at daom.
7: Daom kayo, sir, eh.
4: Pero, ang ganun din nabitan ng, kung ano siya, kanang, doon na may gitugtan yung mga ligo din, eh?
7: Wa may gidili po din rin ang mga ligo, sir, kaya, ako na malampi ba yung open din rin ba yan yun,
4: sir? Ang mga bata, nagdoon na lang ito?
7: Oo, nalipo lang ito sila.
4: Ang katong mga bata, lay, taga sa to?
7: Taga pasturahan.
4: Lay na?
7: Soong.
4: Soong.
7: Kanang may basura, may jail ba? Unahan.
4: So, yeah. Ngayon, hindi ang busa din
7: eh. Ambot lagi naman. Ang istorya ito, kaya naman ito usan na nabilin, sir, gamay.
4: Oh.
7: Muna mo ito, natulala po ito, bataa. Kanang, Eh kung anong naamot, naging mo dire, o sa'yo nagsugo ninyo, gisugo mo sa inyong ina, umiingo mo sila, natakas ko na sila.
4: Naligo.
7: Naligo sila niya. Pag ato sa mga pulisir kay dito sa kanang bayad yun, kuan man kuno na nangatog ang mga gidikanan. Tapos na kay bawo nga, nagtakas sa ilang anak.
4: Ay, sipa sila kay gala.
7: Okay.
4: So, usagi na matay ganun?
7: Usagi na matay.
4: Pero ang ikaw na, tato, ano ka din eh? Ibuyo.
7: Ay, amo aman ni din sir.
4: Okay. So, ang ikaw, why gidili nga mga ligod?
0: Katropang Benji, go ahead.
8: Yes, mga katropang Benji, si Akin at Teresa de la Bajo, ako sa mga namaligyan dito, doon yun sa nangitabuhan ko, alam mo, kanyang tulong ko kawata. Ang kanyang tulong, ang nilaang na dito, katang ligo, na huwag kayo mabagin kanan, nga mo nangitabu, katropang Benji, moto nga, ang tambag po karoon sa mga gisagupan, lagi mo sa itong PNP, o ang alahan sa mga gisagupan, nga ang natubagin ang mga ilang mga anak ang ginagin, ibantayan nga kumulog ang mga ginimunitoron araw dili, mausya man ito nga mukha itong lagkaw sa layo, maliw tagat at pambato ni Dabo na lumusin na ako ng mga nangaligo ang tulog ka mga bata, ang karabang jali gigan din sa mga kay Magtan ang karabang sa ginipapalap sa lalumus nga tulog ka mga bata on board karo sa patrol ka balikit ng pagdiyan ng Reblado alam sa kaso Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Benji Talisig
1: XFM Report. Bullseye.
0: Salamat katropang Benji Talisig sa ibang report. Samtang sa Pikas Bahin, update taning porting trending sa social media katropang Philip. Hello, oy, in town kayo ning dinakpan. Okay, ingon tampong nga. Sus, nakita yung iyang tabadidoy in town sa social media. Makita ko ng video nga na trending, pero i-blurred lang na ito katropang rap-rap. Unsa man yung hitabua, palihog ko katropang rap-rap. E-bike driver, ha? E-bike yung po ni katropang Philip, palihog ko na ko rap. Kaning porting trending nga video social media, nakita rabain taong kinatao ini katropang... Ita, no? Tungod lagi ining Facebook katropag Philip. Pero nakadawat ko og info nga gipasaylo na lang kuno. Gipasaylo na lang kuno. Ubog ni ibabag sa pagkasakop nga sa probo na lang kuno ni filing kaso kay Luya na abi. Pakita. Oh. Na. Kusging audio rap. Nakasanbay na si Eric Camaro? Beato, i-check lang dito.
1: Live report.
0: Katropang Eric, maayong ibuntag.
9: Maayong kabuntag, katropang Jenny, katropang Philip, mga katropa na stubangan na ito karoon. No? Si ang 45, si no? 46 anyos na yun yung sidewalk vendor. Tinirong protest katropang Jenny sa viral ron sa social media. Dagang naloy, ano yung kay Gipusasan, Gitabangan, o kanang kupot.
0: Mamusas din ang taga-probe, di, katropang Eric?
9: Katropang Jenny?
0: Probe na ito mo ni Dakop niya or naabot na ito na ano mga polis?
9: Probe o niya ni nai ni Patabang Kudskapisan o ni Tabang Kudskapisan.
0: Pero kisa may gapusas niya?
9: Ang nagkusas si mo sir, polis na sir no? Kay ni Murag ni taga-probe ni Kusas polis. Probe, at taga-probe ko niya. Atong i...
0: Nari na ang katrobang Philip? Gawin sa probe? Nari na
9: ang ninyo. Nataon niya yung mga samad-samad. Sos! During this couple, katupang Janli, nawa pa yung cellphone, nawa pa yung pitakan.
0: Iyaman to, nakita yung taong kinatao, no? Niya, gi-upload na ba social media?
9: Sakto na, katupang Janli. Ato, ihatag ang atok himana niya, no? Katupang Janli by King Zero, si katupang Philip. Kamu na lang pangunta na, katupang Janli.
0: Sir, maayong buntag, sir. Live taron sa XFM Cebu, Janli by King ni, di-upodres katupang Philip Sirohano, maabot kong siya paril. May buntag, sir. Madungog na ko ni mo, sir.
10: Ah,
0: okay. O sa ito yung pangalan mo, sir? O sa imong pangalan, sir?
10: Alan.
0: Ah, taga-asa man kalan? Asa man na inyong halan? Pero di ba kasi katungog ka tropang rap-rap? Lan? Madungog na ko ni mo, Lan? Hello? Lan, madungog na ko ni Mulan?
11: Rick, ikaw na lang pangutana,
0: Rick. Ikaw na lang pangutana, Rick. Kay, di, may magkasinabot. Rick? Katropang Eric?
9: Kada sa kada pang balito na.
2: Rek, ikaw na lang.
0: Kamo na, Rek, ikaw na lang pangutan na, Rek, mapikin na tas oras. Kay di man siya kadungog na mo. Rek, ikaw na lang pangutan na, Rek.
9: Hatagan si
0: ano maligya ang taon ni tatay?
9: Oo.
0: Paita. Ngano man to siya, Rek? Nganong iya man gibabaga ng probe ay? Potan na ko na siya.
9: Mangita taong kan kada pang sali. Ilit mangita taong nindot nga signal ko.
0: Di okay ra man.
2: Di okay ra, Rek, ikaw na lang
0: audio lang.
2: Audio lang, di siya kadungog na mo. Ikaw na lang pangutan na. Na.
9: Hello.
2: Sige monitor. Hinay kita kali signal.
0: Di ang iyang ba, ang iyang signal.
2: Lan, madungog na minimo lan.
9: Morning.
2: Lan, may buntag lan. Madungog na minimo.
9: Ha?
2: Wa lagi tingog di.
9: Tingog. Ah, ina ko ka.
2: Hello lan,
0: siglobat na ng imong radyo, Rek.
2: Di lagi siya kadungog. Alan.
0: May na may video niya.
2: Ah, katropang Eric, ikaw na lang pangutana ni Eric.
9: Or audio na lang ka, katropang rap-rap, no? Kay para
0: di ipabili na ng video, ane, ang audio na ipagawas.
2: Yes,
0: na may video.
9: Interview na sa audio siguro kay. Oh,
2: ikaw na lang pangutana niya, katropang Eric.
9: Audio lang sa siguro katropang rap.
2: Sige ko no rap. Sige ko no.
9: Audio lang sa katropang rap.
2: Kay ma beginner batas oras. Sige ka no. Balik ka na to kay na magdadinig pusas ni probe mo ikong pangutana.
0: Basin na lang sila reserve.
2: Basin doon na. Pero pwede di sila mamusas?
0: Ade, pwede.
2: Kay luya ini ay.
0: Pwede man ka. Citizens arrest.
2: Pwede na pwede citizens arrest magpusas oy.
0: Ade mo pa siguro na kay pusas.
2: Katropang Eric.
0: Di man na illegal ang pusas.
2: Nasa alan ni Eric?
11: Budak sir.
2: Okay, lan may buntag lan. Unsa man tong hitabo ade gapon? Nganong gipusasan man ka?
11: Luga. Kuan ko sa gikuyog ko sa probe nga ila kong gitabangan gidakop niya
2: nganong gidakop man kanila lan
11: kini kanalisay man iba ito nang dakop nila sa prutas ba
2: okay ikaw na maligya kag prutas unya gidakop kanila
11: dakpan ka tumiging adlaw
2: so dili ito ga okay dayon unsa may sunod na hitabo paglalis ninyo nganong nabot mas physical ay
11: gani ba ako ay istorya ram nakuha sa side.
2: Oo.
11: Muna, sila, kuhaan man, gasmag man ako niya, na ito yung isa nga, maksisag sukmag ba.
2: Mm-hmm.
11: Matatag ko mo, ori, matras ko. Na, ang to, na kornel ko, nadakpan ko nila, gituok ko sa isa niya. Katong nagtuok na ako, nisingin yung pat niya, kaya ako pat niya.
2: Nay ni tuok matay kuyawa no?
0: Sure. Di na pwede.
2: Kuyawan, pro pa ni poros lan, wa pa ni pulis ani higayon na.
11: Okay, na may gabira.
9: Oh, sabat-sabat ka no?
11: Okay. Ya, pagabot pulis. Ayan na sila kalma nya. Sige sila gingon nga. Di bawal video daw kay nakuno sa gobyerno.
2: Kisay gingon ang probe.
11: Oh, sige sila gara tuli video nya. Gibusasan din ko nila.
2: Ang pero lalis lang to lan, lalis lang to, wa kaingon nga nanumbag kanila.
11: Wala, mabitong pagabot sa police station.
2: Uy,
11: isu ka sila doon, sir, amo na ipa-conser ka ng preso kay, amo na yung pakulata na sulod, amo na ipatakalan.
2: Kisa may ni Ana, ang?
11: Itong ilang leader-leader, kay ito mo.
2: Agoy! Ayay, pagpangabuso ni. Di pwedeng, lan!
11: Police station nga. Di man mo pwede makasakaso ni kaya man yung ilabot ninyo.
2: Okay, kung lalis lang, normal man na. Pero kaning ilang gibuhat, doon na yung kalapasan. Eh, niya, nganong di man pwede mag-video ning mga tao? Nga pwede man mo video bisan kinsa? Luya ni mo nila, no? Nganong nahubo mo na ibong short?
0: Waka ka brief, Anilan?
11: Nalangkat, ma. Ilamang gibira. Tabangan mo ko lang.
2: Asta yung brief, nalangkat.
11: Wala. Natimingan mo ko ka brief.
2: Ade. Ayun ma. De nam sige sa hay.
0: Ikatawa mila na.
2: Pero dili ni ngon pagbugal-bugal. Atong na lang ipagis katawa lan. Sa oma na balandra naman ni social media. Ako hangi ola sa kos mga nag-upload ani nga.
0: Ayaw na lang ninyo.
2: Og naage mga ingon ani labi na makita ang taong kinatawa. Ay na lang sa ninyo gi-upload.
0: Delete na lang na og tabo ni kita.
2: Kamilan among gi-play ang video ron pero amo ning gi-blurred. Nga di maklaro in town.
0: Ang klaro ng lan, kanilang.
2: Lan, kanilang atong tinaguan, di gini angay na itong ipakita, oy.
12: Oh, no.
2: Sunod lan, pag-brief na in town.
0: Pag-brief na in town lan, ayaw kalimti. Tatay, batay timing nga, no? Pero ikaw lang, di kayo kahilig o brief di ayong talan.
11: Langkat.
0: Pero ikaw, di kayo kahilig di brief. Natiming nga.
2: Nalimutan ka din mo, lan. Lan, waka. Basi nibira ka pagkagabihan na lan. Pagkabuntag, limot kang sulob.
0: Na, no, sa hay ka pag dali tagod nga pero sapnot mo kayo gilok kayo.
2: Dili gilok ini ka sangka sa Saperlan.
0: Gilok ay pero di mo ginamalikay na magyo sa inana niya sa kadaggang igayon ba adto pag yung tungura lan. Wa di ka magbakos anilan. Lan. Uya in town ni Alan ay. Ah, sige lang kay nawagtang na sa katropang Eric, katropang Rap-Rap. Rek! Nawagtang na mas Alan, katropang Eric.
9: Napislitan yung hold.
0: Okay. Atong balikan. Oh,
2: sige, taon. Okay, nalimutan. Okay, kalimot na ba taon siya brief?
0: O niya, Lan, usama ni, ang balita ni Rek, ipasaylo ko no ka, pero ang akong pangutana ay ni Manggod.
2: Isang nakasaan ni Lan.
0: Ikaw di ay nakasa, o sa may sa, ni mo, ni normal man eh, o taga-gobyerno ka, na ay mo question niya, of course. Kinangla mo tubag ka, pero dili pisikalon ang paagi.
2: Correct.
11: Oh. Kung ngayon ko, ako, yung para magsakong side share nga, na matikatungod mo.
0: Yes.
11: Tingog po sa,
0: wala no.
11: Mga, parang dakop-dakop nga, wala na nabagang sa lugar. Wa.
0: Oo. Oh. O niya, Lan, wakay plano mo file o kaso ini?
11: Umbot lang ka, kay, ingon mo tong, ingon mo tong amo ba po, saman, sabay ko ni mo Lan, ko.
0: Dama kay, Lan, dama kay cellphone lang, no?
11: Nawa naman.
0: Tungod atong hitabuag hapon.
9: Nawa ang cellphone, nawa ang kwarta.
11: Nawa lang ang pagkasong amog.
0: Lan, o saan man na mo pag-contact ninyo? Saan ako pag-contact ni mo, Lan?
11: Naaram ko dito sa 138.
9: Naaram sa Atubangan sa 138, Katupan Sanli.
0: Ah, okay, naaka-Atubangan sa 138. Pakuyogan niya tani ka tropang Eric i-coordinate na to City Hall kay dili pwede nga ingong pasayloon lang ni. Siya, wa man siya isa ang kaning taga-probe ka tropang Philip. Dili makiangayon ang inyong gibuhat kalapasan intaw na siyang tawhanong katungod. Na og pananglitan na as kalapasan as vendor. O kung sa'y nasuhat sa balaod nga itong buhaton sa igayon nga doon na siya kalapasan, mga itong tumanon.
2: Pero
0: kanang inyo na dihang tabangan porti ninyong daghanan na tuok pa ng tao porti pa ng bunuga, matahinanggaw na.
2: Awagtang pangkwartang cellphone.
0: Yes, o niya.
2: Kita pang tabadido ito.
0: Nabot pas puntok. Ugwa pa ni video, katropang Philip. Na preso pa niyon, tawhana.
2: Ah, preso na.
0: Ha? Kalapasan man is yung tawhanong katungod. Bisan pag naamos gobyerno, kaluhoy yung tao na ni. Paita. Lan, og willing ka mo reklamo, pwede ka namong tabangan, Lan.
9: Kung reklamo ka.
2: Ato nang ipadaan ni Katropang Cristel Ron, kaya ba si Mapriscon Ros Mayor
0: yes.
2: Mr. Archibald?
0: Yes, yes.
2: Ipabrot up na ni dito siyang Priscon.
0: Mm. Rick, naarama ka na siya diya, Pirmi. Huwag kita pagi magkakontak niya, kaya na ako ipa-coordinate niya ba?
9: Nawa
0: yan,
9: cellphone
0: dito man sila,
9: pero anytime,
0: nararagin siya direct. Kaya pwede man siya na to, patabangan sa CHR. Kaya mo ang tabangan?
9: Commission on Human Rights.
0: Oh, di kay ang CHR, magsige lang tabangan to yung taong mga disadis. Ayun pa niyo, muna ang nga tabangan.
2: Noon yung taong kayo, nakalimot pag briefs Alan Town.
9: Pansan dito man sila, gipusasan nga daw sa kriminal, na ay mga kanang samad-samad sa liog, nawa yung cellphone.
2: Lan, pila ka buk imong anak?
11: Wala okay anak sir, wala ko no minyo.
2: Apaka na minyo.
0: Ah, pero na kay kalibin.
11: Wala po.
0: Sus. Paita, di, ato lang ni Pagis kumidya.
2: Lagi yung tao.
0: Maina yung tao, ne? Kaloo yung tao ni mo lang. Sige lang, Lan. Ah, tabangan ka na mo yun, Lan.
11: Oh, salamat kay sir.
0: Mm. Naa kay panawagan ng tos mga taga-probe nga naminaw ron, daghan magirong naminaw.
2: Ah, mismo nga tong Mayor Mr. Archibald ron, Alan.
9: Sa taga-probe ni Mayor, sa yung panawagan. Nakay, panawagan nila ba? Sa message nila, message ba ka, panawagan ni Mayor, ang sayo mo ha, or sa taga-probe?
11: Ako lang, parang, kung na, ang ilang panakopor ko, ilang lang itong hanay sa, may tarong nga pagi ba, kanang dili, marag, aras-aras ba? kaya ang sitwasyon nga sa una sa probe, mukuhat man sila daan nga, mapabalos lang na yung operasyon, kaya aron huwag na sila yung nadakpan. Ang nadakpan, dili na kablim sila ha, kaya nagpasok, nagpabalo man sila niya. Sa una po, mapresyon sila, kompleto na uniform tanan.
2: Hmm.
11: Nga, sa ila, wala naman sila ikon, maroon lang mga civilian na nakupungkon.
2: Wala uniform?
9: Duda man mo, nawa ang cellphone, basiglato nila.
2: Basigsagol kawa to.
11: Sa kwanta sir, sa ang cellphone na kwarta, basig na nila, ilay uli.
2: Nara, gito basig nila, kaya kamuro may nagkumusyon diya.
9: Halintonin mo, atong halintong?
11: Oy, oh, halintong niya, kumpra lang yung balik ba?
2: Pila may kwarta na waklan?
11: 3,000 ka pin, sir.
2: Sus ka na ko. Paita, no? Imo cellphone, pila yung kantidad na to?
11: Agya, sa kwarang to nga mo, isyo gatag.
2: Pila, ang imong amo?
9: Isyo, oh, isyo ba
2: isyo? Sige, katropang Eric, i-coordinate lang niya ito na siya.
11: Salamat ka, sir.
2: Walay sapayan lang, tabangan sige ka naman lang, na kamala ka. Ayaw kalimot pag sulob, sunod lang, ha? O na, eleksyon na sa dinimulan nga mag-brief na yun kayo, kasog na inaaniwa. Ito lang yung pag-agis katawa, pero di lang limitawad
12: ang Alan. Oo,
2: purting guula na siya.
11: Tingnan lang, ang pulis dito sa police station, nga nung naman siya pusas. Bodag, yung itong probe, kasi may tagihan pusas, yung itong probe ako ah. Sa tangtangan na, tangtangan yung pusas, tangtangan yung pusas.
2: Kuyawa, no?
12: Dahil na sa pusas.
2: Kuya, was pro, bro, no?
11: Maita. Haras nga, ako na rin pusasan. Maglisod na nung pagkawal sa shirt.
2: Oh, maglisod. Samot ka. Di kayo kaka. Sapnay in town sa angin taguan. Kaya nagpusas magkawal. Tanawa, oh.
12: Di kayo kaka sapnay, Alan.
2: Paita. Imbis mataguan po ang tatorap, ba? Bita, ito yung pagis kumidya loo in town kayong tao, ba? Naghanda ba kayo? Sus, ang pagtunob in town siyang katungod ba? Sige, apikitas oras ka trupang, Eric.
11: Salamat kayo, sir.
2: Salamat. Gila, hinahot lang. Rick, hindi kang halin di haron. Rick, pag-interview deck si Paret ni Alan, Rick.
9: Alan, Pilido. Parkotilo. Oh, Alan Parkotilo, katupang Janli. Mga kaigalan pa dahil. So, mo coordinate lang ta. Ato po din kuwag sa City Hall, katupang Janli, kay lain na po ni, no? Bago po itong na... viral po itong usaka babae in town. Ikarga po sa probe in town. Nag-yaw-yaw to siya kay gikuha na. Kanabang gikarga, gidutuot na sa probe ang iyang kariton. O man gikulpis ka ang iyong sab ng mga tinda. Katulong sa likatulong Philip, mga kahigalaan po da. Yamalik ron, para mag-outcry kumbaga sa itong mga yan ng mga sidewalk vendors din karon nga nganong ingon ana ang pamaagi nga ikaw rin tayo sila ng inubian. Katulong sa likatulong Philip, mga kahigalaan. Na. So, mga itong latest, gikan sa Adilis Medallan Colon, ato na hinabi sa itong viral, no, nga Osaka vendor kinsa, na ubuhan gito ang sprawl, or na isi sprawl, na kita gito itong tiliangay unta ipakita katapang Janli, uman usab nga during scaffold, no, during sa pagdakop kaniya sa taga probe team na sadak yan sa Sugbo. So, gikan Adilis Medallan Colon, mga katropa, para permanent uptake lang si kondisyon mga kaigsuna, no, kape nga sa Duplas Complex, mo'y imna mga higala, kape nga tambal niya. Alang sa Rigo sa Pilipino, para sa Pilipinas ng katropa, Eric Maro, XFM.
13: XFM Report.
2: Abikis oras, katropa, kay Philip. At ang hing musunod nga tulumanon ang Wanted Kilig. Partner na to, Adilis Master Control, katropang Rafael Baring. Sa Newsrooms, katropang Almi Mata. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Kunais katropa ka John Layman Chavez by King.
13: Bullseye!
2: Ako sa mga katropa niya, certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrojano.
13: Bullseye!
2: Salamat sa iyong papaminaw may buntag sugbo katropa mo!
13: Exciting!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy,

0: mo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan na nauyunan yun ako.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury.

0: sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sandown Plus Gold. Más pina la gas, más pina di bay.
3: Texter bay, 33 años, taga Marco de. Kini akong tutunlan, ni namo ko'y kutun sale, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. Moto, ni dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
4: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
7: Vision Next. Daghan ang natumangan.
8: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon 28. Taga Cotabato.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo.
2: Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
13: Murag exciting ning turbo ah.
12: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
4: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas ang lakas.
4: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Sandown Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero. Taga Butiki. Itong balas akong panit sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Sandown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
15: Sandown Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
15: Sandown Plus Herbal Soap.
17: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 10:53 in the morning. Time check is brought to you by Sandown Plus Coffee Mix. Ang Sandown Plus Coffee Mix ang inyong makauban sa matag adlaw o labi na sa isgutan ng merienda or morning coffee. Well, some of you might look the right coffee tungod kay usaha adunay kape nga dili makahatag og kahimsog kabaskog sa panglawas. And dili ta ng coffee makahatag og ginatawag na tong maayong benepisyo sama sa Sandown Plus Coffee Mix. Adunay mangustin, soya powder og malunggay mga katropa. Apan ang atong produkto sa Yes to Health ang Sandown Plus Coffee Mix. Ana ang kanang tulo nga lahi-lahi benepisyo nga inyong makuha mo. Now, always choose the right wine. Always choose the coffee that would give you the benefits that you are looking for in a coffee. And that is Sandown Plus Coffee Mix nga naa sa mga pharmacy sa tibuok nasod, I guess nanas tibuok nasod ni tibuok Pilipinas ani kay Luzon Visayas man nga tong distribution. Pero kung gusto gani kag door to door service, anapod nga to ang online store sa TikTok anata yes to health cebu.ph, and of course natay shopping yes to health 2011. And of course, there is a Cebu, kung asa di input na makita ninyo, na there is a C-Plaza building mismo sa ubo sa itong istasyon, na there ang itong physical store, ang itong pharmacy clinic, na open from Sunday to Friday. During Friday from 9 to 4 and every Sunday 9 to 5, nagapahigayon tag free consultation and general check-up mga katropa mo. Nang dahil binipisyo ang servisyo ninyo, makuha din nga ito ang mga produkto, nga ito ang mga pagtabang sa ito ang mga katropa din. Labi na sa mga gusto mahibawan kung sa may kinahanglan nilang pagpaligo o paligunon sa ilang panglawas. Lisod kayo, medyo gipita when it comes to check-up, pero dinhi, pwede mo muduo sa mga kinagapahigayon niyo og free check-up. Oo. Sa ito ang kaubato naturopathic doctor, si Dr. Bernie Fajardo. Every Sunday, 9 to 5 p.m. Uban na nga tumababihon ng mga staff, sila Ma'am Lai, Ma'am Wella, Sir John Ray, na naadira sa pharmacy. Santon Plus Coffee Mix, katropa, na nga pinaka, nanambal pa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santong Black Gold.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer po.
2: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santong Black Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kuto-kuto.
1: Santong Black Gold.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Santong Black Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santong Black Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santong Black Coffee Mix. Murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santong Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
7: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulok high grade ingredients giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magstoryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. It's 11:32 in the morning. Time check is brought to you by King Dragon STL Sorcerer's Result, Cebu Province. 10:30 a.m. draw 769. 10:30 a.m. draw 769. King Dragon STL Sorcerer's Result, mga katropa. Ang oras, katropa, magpadayon hangtod alas 12. Muna ayaw liso inyong mga radyo. Pabilin sa pagpaminaw. Here's another song from Glenn Frey.

2 in the morning, and that was Arthur Miguel and Trisha. Makala. Tama ba? Makala ba ni? Ang wakas para sa mga karelasyon o relasyon, pag-ibig, kigugma, love, nga naundang o nahunong na. Diba? Matingan na lang ka nga murag lamay mantag relasyon ka ni Addo sa may nahitabuog nga nung inaanin nakakabugnaw sama sa panahon. Wala kay ba kung anaaba siya'y lain? Or dili na gid ikaw? Dawat-dawat na lang kita. Wa na ta pilia. Aw, move on. Move forward. Na magbumuingon nga lisod kay na DJ. Sayon ra gid nagawa sa baba pero ang pag-move on, lisod kay buhaton. Lisod jud na siya kung dili pa ta mosulod sa ginatawag natong acceptance. Dawaton sa natong dili na gid ikaw. Wala na gid kamo. Shout out to Riniel. Oh, si Riniel nga nag-mighty pag-note sa iyang message sa iyang ex. Iyang ending nakitaan sa mga igagaw. Ayaw! Ako, ang shout out po sa akong amigo din nga broken point. Ano na broken? Magindi pa, broken. Sa mga tanang nasakitan! Gaba. Ayaw! My heart is with you. Nasakitan sa ko sa una pero kay piling guwapa man ko asa ko masakitag dugay. Halag ni guwa na ayo sa kung buhok today basta I feel like I don't deserve to cry any longer.

0: Anyway, wala ko igong oras mga katropa ha. Tangi ko niya sa programang X-Rated Alauna. X-Rated Alauna hangtod alas 3 sa kahaponon. Magubaruban na sa mga istoryas kinabuhing hatagan o kinabuhi. Oo, inabanan sa to ang mga dramaturgo sa radyo. O nang ayolisoy niyo mga radyo, uban ni kami, kaya doon na pa yung sunod yung programa, ang, ang XFM News Nationwide, o nga to ang Secret of Health, kauban sila Michelle, Doc Michelle, and of course, si Doc Algie Bak. Hisgutan ang mga, hisgutan ang panglawas. Nanggapon sa 88.3 XFM, si katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
3: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate, o tumagid mo Sundown Plus Gold. Akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ang coffee dyan, isang ka-tricycle

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Iya, nagsuka pa jud kong pait.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Ah, Doc, Doc. O sa bagay ako sakit, Doc. O sa bagay ako sakit.
2: Oh, di na magay kwarta?
3: Wala ro ba, Doc?
2: Oh, wa kay sakit?
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para palatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: Nasak po kay murag ibalik akong pagkaagisigo sa bata. Exciting Youth, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Food supplement for men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Centen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kapikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang
7: balita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
8: Ang mga pauling headlines, atin po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. NCRPO pinanatili ang seguridad sa Senado sa ikapitong araw ngayon impeachment trial ni VP Sara Duterte.
9: House prosecution nakahanda sa anumang desisyon ng impeachment court kaugnay sa motion na ipasumpina ang bank at tax records ni VP Sara Duterte ngayong araw.
8: Senator Alan at Lino Cayetano naman imbitado sa Senate probe kaugnay sa Taguig Flood Control Project.
9: DPWH Secretary Vince Dizon handang makipagtulungan sa NBI sa 2019 SEA Games Suspending Probe.
8: NCRPO handa na para sa kalimang zona ni PBBM, Final Security Coordination, isinasagawa.
9: Senador Bongo nanawagan ang mas maigpit na seguridad matapos ang pagpaslang sa dalawang MC o MAC Taxi Rider.
8: Balitang regional, mahigit 200 beneficiaryo na uplift program ng DSWD dyan sa Iloilo City, nakatanggap ng tig 2,000 piso kaninang umaga.
9: Sa balitang international search and rescue operation, nagpapatuloy matapos lumubog ang ferry sa Guyana sa South America.
8: Balitang showbiz, mga katropa, si Yassi Pressman, engaged na kay Congressman Luigi Villaforte.
9: Sa balitang sports, Spain nasungkit ang 2026 FIFA World Cup Champion matapos pabagsakin ang Argentina sa extra time.
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
8: Mga katropa, Lunes ng Pananghalian, July 20, 2026. Tayo po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay nyo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iopang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
9: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
8: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
9: Ako si Brian De Paz.
7: Balita sa

0: Detalye ng mga balita, nagpapatuloy po ang deployment ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Senado bilang paghanda at bahagi ng security measures habang isinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na ipagpapatuloy po nila ang umiiral na traffic at security arrangement, kabilang ang limitadong access ilang bahagi ng Senate compound para maiwasan ang abala sa operasyon na impeachment.
1: Part po ng ating security measures, since may mga paminsan-minsan po may mga grupo po na nagkakandak po ng kanilang mga lightning rally. So para po ensure na magiging maayos po yung kapaligiran, maging yung dali ng trapiko at pagpasok po ng mga personalities natin sa loob ng Senate ay magiging maayos.
0: Yan po si NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Senado ang ilang miyembro ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC kasabay ng ikapitong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtipo ng mga rallyista sa labas ng Senado bit-bit ang mga placard at panawagang isulong ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan.
4: Sa pwesto kung wala naman silang silbi para sa ordinaryong tao. Kaya malinaw po ang ating panawagan.
3: Igirit ng grupo na dapat mapanagot at makonvict ang Vice Presidente sa kinakaharap nitong impeachment case.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, may nakandaw man ang susunod na hakbang, House Prosecution, sakaling ibasura ng Senate Impeachment Court ang musyong ipasabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecutor, Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co, hihintayin muna nila ang magiging desisyon po ng impeachment court at anumang maging pasya ng korte, haharapin ito ng prosecution at magpapasya sa nararapat na hakbang batay sa magiging resulta ng butuhan. Gayunpaman, nanatilian ang kumpiyansa ng House Prosecution na mananag po ang prinsipyo na accountability at mapapabura ng kanilang motion.
1: Very principle, hanapin yung katotohanan.
0: Mm-hmm.
1: As to possible remedies or whatnot, yung House Prosecution will deal with it as it comes, kung ano man po yung magiging resulta. Pero para sa atin, confident tayo rin as a site of accountability yung gusto natin sanang lumitaw na decision na yan.
0: Inigyan ni House Prosecutor Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
2: XFM News Nationwide.
3: Imbitado sina Senador Alan Peter Cayetano at PTV4 General Manager Lino Cayetano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y mga ghost flood control projects sa Taguig City. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, si Lino Cayetano mismo ang humiling ng investigasyon sa mga flood control project na ipinatupad sa lungsod mula 2022 hanggang 2025 na may kabuang halagang humigit kumulang 6 billion pesos. Samantala, itinanggi naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang aligasyon na may ghost flood control project sa nasabing lungsod at nauna rin kinwestiyon ang pinagbulan ng yaman ni Natulfo at Senador Ping Lacson. Sinabi naman ni Senator Erwin na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July
2: 27.
0: Samantala, mga katropa, handa mo naman may pagtulungan. Itong si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Sa National Bureau of Investigation, kaugnay po na investigasyon sa mga irregularidad sa paggastos para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Dizon, susunod siya sa namang sabina na ipalalabas po ng NBI at iginiit na malinis naman ang kanyang konsensya. Binigyan din po ng kalihim na maayos ang pagkakagawa ng mga sports facilities sa New Clark City na itinayo noong siya pa ang pinuno sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ito rin ang dahilan sa pagbasura sa reklamong naisampa laban sa kanya at sa iba pang opisyal noong Disyembre ng taong 2021. Matatandaan na nauna nang iniutos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang muling pagripaso sa Manoy Anomalya sa proyekto matapos ipahayag ng NBI na magsasagawa dito ng panibagong investigasyon sa usapin.
2: XFM News Nationwide.
3: Maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban sa ilang opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games ngayong araw. IGNBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang sa ipatatawag sina Fisgok Chairman Ramon Suzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio at Corporate Secretary John Lester Buensuceso. Nakatuon ang investigasyon sa umano'y bilyong pisong hindi naliliquidate na pondo ng Fisgok, kabilang ang mga isyu sa kontrobersyal na pagkain para sa mga delegado, 50 million pesos na cauldron o kaldero, umano'y hindi nabayarang travel agencies, uniforme, allowances at mga allowances ng mga atleta at aligasyong gumamit ng confidential funds. Nauna ng binatikos ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang NBI matapos nitong ihayag ang plano nitong imbestigahan ang procurement kaugnay ng 2019 SEA Games.
0: Samantala, handa na po mga tropa ang NCRPO para sa seguridad ng papalapit na State of the Nation Address o SONA ni Paolong Ferdinand Marcos Jr. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo na handa silang magpakalat ng nasa 20,229 na mga polis dito sa buong Metro Manila. Bahagi po ng seguridad kung saan 300 na polis ang itatalaga sa Batasang Pambansa Complex, habang iba pang personnel ikakalat sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Sinabi rin ni Asilo na may ilang grupo na naghahain po ng permit para sa nilang mga rally. Ito yung mga aplikasyon, pero ang mga lokal na pamahalaan pa rin magpapasya kung saan sila maring magsagawa ng protesta.
1: Pwede po sa ating gagawing coordinating meeting with UCLGU is kung magkakaroon po tayo ng pagsasara ng mga kalsada para may give way po tayo doon sa mga pagtitipon at para po magkaroon po ng area din po para doon sa ating mga polis na magsisecure po dito sa ating zona.
0: Nilinaw rin ni Asilo mga katropa na wala po silang direktang harangin o direktiba na harangin ang mga manggagaling sa probinsyang lalawak sa mga rally basta't sumunod lamang sila sa mineral na batas at regulasyon sa pagbiyahe.
3: Igreet ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral J. Tariela na hindi dapat magbangayan ang mga Pilipino kaugnay ng AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ito ay tugon sa panibagong pahayag ni Senador Robin Padilla na muling igreet na ang naunang karikature ni Tariela kay Chinese President Xi Jinping ang umano'y naging dahilan ng naturang propaganda. Maring itinanggi ni Tariela ang aligasyon at sinabing classroom satire lamang ang naturang karikature at hindi ito propaganda ng pamahalaan. Anya, matagal na rin ang nasabing issue at si Padilla lamang ang nagbabalik para maging convenient excuse ito para sa China. Matatandaan na una nang kinundina ng pamahalaan ang naturang video bilang racist at mapanlait at naghain na rin ng diplomatic protest laban sa China.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Francis Kiko Pangilinan, binuhay po yung dalawang panukalang batas para palakasin ang agricultural sector. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Binuhay ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang pagsusulong sa dalawang panukalang batas na layong palakasin ang agricultural sector at mapababa ang presyo ng pagkain sa bansa. Kabilang sa mga panukala ang pagbabalik ng Agricultural Extension Services sa pamahalaang nasyonal at muling pagtatatag ng Bureau of Agricultural Cooperatives. Ayon sa senador, makatutulong ang mga panukalang ito upang mapalakas ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda, mapataas ang produksyon ng pagkain at maging mas maayos ang food supply chain. Naipasa na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang dalawang panukalang batas. Umaasa rin si Pangilinan na maisasama ang mga ito sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC upang mapabilis ang kanilang pagpasa at makatulong sa pagkamit ng pangmatagalang food security sa bansa. para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Higit 30 million students nakinabang sa subsidiya ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Dale De Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Sa higit 30 milyon mga estudyante na rinabang sa subsidiya ng pamahalaan ngayong taon ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Tiniyak ni Recto na magpapatuloy ang tulong sa mga kwalipikadong mag-aaral sa ilalim ng Presidential Scholarship Program upang makapagtapos sila ng pag-aaral. Sinabi ng kalihim na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng mga kabataang makapagtatapos sa bawat barangay sa buong bansa. Layunin din naman ng programa na mabawasan ang bilang ng mga estudyante humihinto sa kolehiyo dahil sa kakulangan sa pondo. Ayon kay Recto, base sa datos ay 29% ng mga malapit nang magtapos ay nanganganib na hindi makapagpatuloy dahil sa problemang pampinansyal na sinusolusyon na naman anya ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Neil De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ang COMELEC, Barangay NSK Election 2026, mananatiling manual. Paghanda po sa halalan tuloy-tuloy. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Pinapirma ng Komisyon ng Eleksyon sa COMELEC na mananatiling manual ang pagboto sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKA 2026 dahil wala pang bagong batas na natatakda ng pagbabago sa sistema o schedule ng halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laochanco, wala pang natatanggap ang komisyon na batas para ipagpaliban ang halalan o baguhin ang umiiral na proseso. Sinabi ni Laochanco na nagpapatuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa synchronized BSKE na katakda ang paghahaya ng Certificate of Candidacy o COC mula September 28 hanggang October 5, habang ang counting period ay tatakbo mula October 22 hanggang November 1. Gaganapin naman ang BSKE 2026 sa November 2. Kasabay nito, nagpaalala ang COMELEC sa mga nais kumandidato na iwasan ang maagang pangangampanya dahil itinuturing itong paglabag sa batas. Maaring sampahan ng election offense ang sinumang mga kampanya bago ang tinakdang panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Nanawagan si Senador Bongo ng mas maigpit na seguridad at mas ligtas na mga lansangan kasunod ng pagpaslang sa dalawang motorcycle taxi riders na sina Fabio Norberte Jr. at Renren de la Viga. Ayon sa senador, dapat magsilbing wake-up call ang magkakasunod na insidente ng karahasan at igrip na karapatan ng bawat Pilipino ang mamuhay ng payapa at makapagtrabaho ng ligtas, lalo na ang mga ordinaryong manggagawang nagsisika para sa kanilang pamilya. Binigyan din ni Go na obligasyon ng pamahalaan at tiyaking ligtas ang mga kalsada upang maprotektahan ang mga Pilipinong buong biyahe at naghahanap buhay anumang oras at anumang araw. Idinagdag pa ng senador na hindi dapat mamuhay sa takot ang mga mamamayan, sa halip dapat maging takot o takot ang kriminal sa batas.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo, katropa. Sa pang XFM station sa buong Pilipinas. XFM 91.3, San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1, Tagum City. At sa XFM 99.1, Mati City.
2: Balitang regional.
0: Diyan sa Iloilo, may balita dyan. Nagigit 200 beneficiary itong uplift program ng DSWD. Nakatanggap ng tig 2,000 piso ngayong umaga. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa na XFM Iloilo.
2: Live report.
7: mahigit 200 mga benepisyaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng Department of Social Welfare and Development sa Iloilo City ang nakatakdang makatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ngayong araw, Hulyo 20. Kasabay ito sa official kick-off na naturang programa sa buong Panay at Guimaras Islands. Layunin nito na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga poor, near poor at low income households dahil na rin sa krisis na hinaharap sa ngayon. Nais din itong mapanatili ang purchasing power ng mga mamamayan na walang permanenteng trabaho o maliit lang ang kinikita. Napagalamang kabilang sa Uplift Program ang mga benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program ng DSWD, subalit makatanggap lamang sila ng one-time 2,000 pesos na cash assistance. Samantala, hanggang 6 na buwan ang makakatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ang mga Uplift beneficiaries na walang tinatanggap na benepisyaryo mula sa iba pang mga programa ng DSWD o ng gobyerno. Sa kabuuan ay nasa 2,198 na mga beneficiaries mula sa Panay at Guimaras ang target na mabigyan ng ahensya ng ayuda sa first tranche ng programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: Tatlong bata nalunod sa pantalan sa Lapu-Lapu, Cebu. Isa, idiniklarang patay. Katropa natin sa balita, Alni Mata ng XFM Cebu.
8: Tatlong bata ang nasangkot sa insidente ng pagkalunod sa Angasel Fort sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu noong Biyernes. Ayon kay Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan, ang mga biktima ay kinabibilangan ng 4 anyos, 5 anyos at 7 taong gulang at bawang mga residente ng Jinsen Village sa Barangay Bangkal sa nasabing lungsod. Sa isinagawang imbestigasyon, napagalamang kasama ng mga bata ang isang 11 anyos na yayain silang maligo sa dagat. Mula sa kanilang lugar, isinakay umano sila sa motorsiklo patungo sa naturang pantalan. Hindi umano na malaya ng mga magulang ang pag-alis ng kanilang mga anak

0: Yan naman sa Chagi Sabela. Sa tropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
1: Isang dating punong barangay at kasalukuyang kagawad ng Barangay Malibago matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspek sa bayan ng Etiague, Isabela. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Lito Publico, 66 na taong gulang. Ayon sa Etiague Municipal Police Station, nagtamo ang biktima ng 5 tama ng bala mula sa hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Tinamaan siya sa iba't ibang bahagi ng katawan kabilang ang ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril habang isinasagawa ang hot pursuit operation laban sa riding in tandem na suspect. Samantala, nag-alok ang pamahalang lokal ng Etiague ng 50,000 pesos na pabuya sa sino pang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagkakakilanlan at pagdakip sa mga salarin. Ayon sa lokal na pamahalaan, ipinag-utos ni Mayor Faustino Ino III ang pagbibigay ng pabuya kasunod ng insidente. Mariin namang kinondena ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas ang pagpaslang sa opisyal ng Barangay Malibago at nanawagan ng samahan para sa agarang pagresolba sa kaso, mabilis na paghahatid ng hustisya at higit na proteksyon para sa mga opisyal ng barangay. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Panibagong bomb threat na itala sa Davao City. Target na paaralan, dineklarang ligtas. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
3: Inaigti ngayon ng Davao City Police Office ang validation at cyber investigation nito upang matuntun at matukoy ang individual na responsable sa pagpapakalat ng bomb threat sa online. Ang pagbabanta ay nakatuon sa Francisco Bustamante National High School kung saan isang post ang nagbanta na papatayin umano ngayong Lunes ang lahat ng estudyante gamit ang nakatagong bomba at baril sa loob ng paaralan. Bilang tugon, agad na nakipag-ugnayan ang pulisya sa pamunuan ng paaralan, mga opisyal ng barangay at iba pang kinauukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani. Kaagad ding idineploy ng DCPO ang Explosive Ordnance Disposal Unit ito sa nasabing paaralan. Matapos ang masusing inspeksyon, negatibo ang resulta sa anumang pampasabog o banta, kaya idiniklara ng ligtas ang paaralan para sa normal na operasyon. Muling pinaalalahanan ng DCPO ang publiko na may kaukulang pananagutan kriminal ang sinumang gagawa ng ganitong uri ng pagbabanta, maging ito man ay biro, panloloko o seryosong pahayag. Tiniyak din ng pulisya na seryoso nitong tinutugunan ang lahat ng uri ng banta, lalo na ang mga nakatuon sa mga institusyong pang-edukasyon. Hinihikayat naman ang publiko na manatiling kalmado at huwag magbahagi ng hindi beripikadong mga impormasyon. Sa halip, agad itong iulat sa mga otoridad upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at hindi ang paglika ng pampublikong alarma. Mula dito sa SFM 89.1 Davao City. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, SFM News.
0: At katropa, patay na buhaya na tagpuan dyan sa may Batara sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
4: Nang matagpuan ng isang buhaya sa baybay ng Rio Tuba, Batara sa Palawan kahapon, July 19, 2026. Ayon kay Rochelle Quijano, hindi pa malinaw kung ano ang ikinamatay na buhaya na napadpad lamang sa kanilang lugar. Isang dipaang haba na buhaya na kabilang sa saltwater crocodile na agad namang inilibing sa lugar. Kabilang ang Batarasa sa mga munisipyo na pinamamahayan ng maraming buhaya sa Palawan. Wala pang pahayag ang DENR at MDRRMO Batarasa kaugnay sa buhaya, pero pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at agad na i-report sa kinauukulan ang anumang makikita na buhaya sa kanilang lugar. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Na nakakapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanluraning bahagi ng Luzon, Visayas ayon sa PAGASA.
1: Katropang Bati, ngayong araw inaasahan na maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera,

0: Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, at Lanao del Norte dahil sa habag.
1: Samantala, mga katropa, localized thunderstorm ang mararanasan sa iba pang bahagi po ng Pilipinas.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.36 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Patuloy katropa ang search and rescue operation ng otoridad sa Guyana, South America, matapos lumubog ang pampaserong ferry na MV Barima. Sabaybayin po nitong Sabado ng gabi. Sa huling balita, 67 katao kabilang ang 15 bata ang nasagip mula sa ferry na may sakay na 116 pasahero at 17 tripulante. Ayon sa mga otoridad, agad na inilusad ang rescue operation matapos magatanggap ng distress call ang air traffic control kung saan lumubog ang ferry habang patungo sa Port Caituma. Sinabi ng Prime Minister nila si Mark Phillips na magpapatuloy po ang search and rescue operation hanggang maubos ang lahat ng posibilidad. Nagbukas na rin ang pamahalaan ng mga assistance center para suportahan ang mga pamilya ng mga biktima.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay tag sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Congratulations! Dahil engaged na ang aktres na si Yasi Pressman at ang kanyang kasintahan na si Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villapuerte. Ibinahagi ng dalawa ang masayang balita sa kani-kanilang Instagram accounts kung saan makikita ang surprise marriage proposal na inihanda ng kongresista sa isang outdoor setting. Sa mga ibinahaging larawan at video, makikitang lumuhod si Luigi upang alokin ang kasal si Yasi. Hindi napigilan ng aktres na maging emosyonal at napaluha pa matapos tanggapin ang proposal at isuot ang engagement ring. Matatandaan na 3 taon nang magkasintahan sina Yasi at Luigi bago tuluyang magdesisyon na dalhin sa susunod na yugto ang kanilang relasyon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports. Ang balitang sports, atid naman sa atin katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ng Spain ang titulo sa 2026 FIFA World Cup matapos talunin ang defending champion lang naman Argentina 1-0. Sa extra time sa New York, New Jersey Stadium sa Estados Unidos, dumating po ang deciding goal ng koponan sa 106 minutes nang may pukol ni Ferran Torres ang bola sa bubong ng net matapos ang magandang kombinasyon ni Pedro Porro at Nico Williams. Dahil sa panalo na sungkit ng Spain, ikalawang FIFA World Cup title nila mula ng unang magkampyon nito noong taong 2010. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po na Lunes, July 20, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakais ng Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
4: XFM.
5: XFM.
6: Yes, Tom.
7: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na
2: Nationwide.
7: Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health. Nationwide.
4: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po tayo mag-aatid ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, hatid sa atin ito ng Yes World Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na agad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio mga kabayan ha. At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes World Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta mga kaibigan sa pagbili ng ating pong mga produkto. Ayon sa Michelle Hines ulit o, mga kasama din sa ating pong programa. At syempre, mga kasama po natin, ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
5: Magandang hapon partner at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
4: And at sa mga kabayan na gusto pong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health. No? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pati ko lang, Doc, yun ang papabati sa atin. Ano? Kung baka magtampo. magandang pakikinig po sa inyo dyan. Ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan. Ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa, ganoon na rin sa ating pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga kababayan. Ha? Meron kayong mga katanungan o meron kayong mga pagbati o mga mensahe, pwede po ipadala yan sa ating pong numero. At ating pong text line 0969-609-6545.
7: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pag-abutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, San Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
6: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment, especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyong pong nararamdaman, mga kaibigan, eh bisitahan kaagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa ating pong mga papromos. Updated po kayo sa mga announcement po rin at ganyan rin sa ating pong mga bagong produkto, mga kababayan.
2: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang ating pong pangangatawan. Ito ha, o sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo dok pagka nagbabawas. Meron pa ito, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, no? Pasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon. For the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc?
5: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa, mula sa loob, palabas. Kung i-imagine mo, parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Yan, parang polyps ang dating, ano, na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po'y maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam mo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa, na kadalasan ay nadidevelop ito sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
4: So sa mga kababayan natin dyan na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Eh kadalasan naman ng mga pagkain yan na available ngayon doon, ano? Eh talagang kukunti na lang, ano? O, kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So sa mag-ingat kayo, ha, sa mga kababayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako eh baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
5: Dietary fiber po ito pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh. Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, may tuturing na pangunahing dahilan, eh, yung ng diverticulitis, yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, eh, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber, yung ating pagkain, eh, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is, parang propeller yan, eh. Parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Kapag kulang yun, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle na ang colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yun, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po ay pwedeng pagmulan na pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard T.H. Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas, ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkain mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh, humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain, or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain ito, pwede pong supplement.
4: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Eh, karamihan nito nakukuha po natin, ano? Una-una, sikat ng araw. Pangalawa, doon sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano? At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama, ano? So, pwede kayong uminom ng ating pong premium D3 na pagkukunan po natin, ano? Ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya. Yung most potent form ng vitamin D, mga kabayan, ano? So, sa mga kaibigan natin, nakulang kayo nito, eh, dapat araw-arawin po, mga kaibigan, ano? Yung pag-inom ng premium D3, isabay niyo yan sa mga suplemento, ganun rin sa, ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo, mga kaibigan, yung ating pong premium D3 at iba pa ating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang, mga kaibigan, sa ating pong pangangatawan, ha? Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
8: Premium D3, ang bago!
9: Ako si Carla, narapat kang pumika, tingin ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pa ko sa sagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
8: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Supple Plus Gold.
11: Ako si Mirna, may bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sikunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi ako nag-take ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice boys. Ako, si Bicho Imel.
10: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. The Secret of Health.
4: Balik po tayo sa ating pong programa, The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Tapon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano po ba, Dok, yung mga sinyalis na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin bansa na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
5: So, pwede lang natin mabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal. Pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon. Ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging persado. Diyan, kumbaga, diyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit at dyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka. No? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag-uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually, bumabalik na naman ang matindi mong pag-problema sa pagdumi. Ano? Yung iba naman, nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali silang mag-LBM. Yan. At yung iba naman, yung tiya nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka-the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
4: So mga kabayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort dito madalas daw no, sa lower left.
5: Yes.
4: Sa bandang ibaba nakaliwa ng inyong puntian, mga kaibigan, na nandyan, yung inyong pong descending colon, na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially, Doc, kung yung mga kinakain nila, eh, yung mga sticky, yung dumi talaga ng gusto sa wall ng colon.
0: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
4: Ako.
0: Mm-hmm. Oh, yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber.
4: Mm-hmm.
0: Oh, kumbaga ito sa katawan natin, sa colon natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, ano? Para maging healthy yung colon natin.
4: Mm-hmm. Ayan po ha. So mga kabayatin, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon, ano?
0: Vegetables.
4: Vegetables.
0: Plant-based dapat yung ating kakain. Especially yung mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang eh.
4: Yan.
0: Oh, di ba? Tapos yung mga talbos ng kamote, o saging na saba na nilaga, or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
4: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So, dapat freely lang kasi yun eh. Dapat, kumbaga parang dumadali lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng gantong uri po ng karamdaman, dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers, ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, ano yun siya? Hindi lang fiber, meron din yun siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, ano? Napakaganda ito, Dok, every morning.
0: Oo, kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya kasama yung ano eh, kasama yung buto.
4: Buto.
0: O i-blend mo tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan pero anti-parasitic na rin yun. O, para yung mga mikrobyo, yung mga parasite ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. O yung nagagandahan ng papaya.
4: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroong diverticulitis.
0: Yes, pwede yan kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano? Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
4: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan, ha?
0: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme yung galing sa pinya.
4: Ayun! At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi daw, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
0: Oo, oh, ibang iniinom nila eh. May kulay. Mm-hmm. Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag niyong inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang eh. So, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tamang pag-inom, hindi rin maganda.
4: Ayun, ha? Sa mga kababayan po rin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Kunsa yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain. Pagkatapos na pagkatapos kumain yun, dahil yung papabusog sa kanila, ano?
0: O, saka pag nauhaw.
4: Yun nga.
0: O, pag nauhaw, saka lang.
4: Mm-hmm.
0: O, kung hindi pa, minsan, nadadaya pa. Pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero ang tamang pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, itatake kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin, may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
4: Mm-hmm. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, no? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po mga kaibigan ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kabayan dyan, ng mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag-ehersisyo kahit yung walking mga kaibigan, the best exercise yan. Dahil na kung consistent mga kasama, no? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Dahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayin nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Magiging parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo mga kaibigan para lang po lumabas mga kasama. No? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gatanga ng yugdok, ano? Eh, pang ano yan, pang purga o pampadumi.
5: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, eh, pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
4: Ayun, ha? So, yan ha, sa mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, eh, inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayan nyo rin ng vitamin C. Ilang vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan. Especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, mabibili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
13: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pag-abutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
14: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Santon Gold, live testimony.
15: Ako ay sinapain herman, 59 years old, nakatira sa Puro Marigaya, Barangay Bangkaw, Puerto Princesa City, Palawan.

0: hospital. Dito sa Yesto Health Clinic. At pag ginom ko ng santong plaskol at santong vitamin C, may malaking pagbabago sa ilig. Lumambot na ang mukul at lumiit unti-unti ang pangumaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng santong plaskol at santong vitamin C.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na ang tretinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Mga kababayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yesto Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. At mabigyan po kayo ng complete health assessment. Pabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet, para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kababayan. Yung iba kasi, Dok, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahin gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
3: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple, tapos pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga sa butas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, iba nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang ito. Limas ka ng limas. Eh, mapapagod ka talaga kali limas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas. Diba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause. Why mahina tayo? Bakit tayo mayroon high blood? So, yun yung way. So, ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
2: Ayan ha. So, punahan po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po niyo mga kaibigan para mabigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kabay. Kasi may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero at pong text line 0969-6096-545.
4: Secret of Health Live Advice.
2: Meron po nag-text dito doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Binigay naman nagagamot yung doktor mga multivitamins. So, pwede daw ba isabay dok yung ang Santon Plus Gold?
3: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement. Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot. So, uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yun. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, di ko alam yun yung case, pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So, pumunta rin kayo sa ating Yesto Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
2: Para may maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung ating pong ulo, mabilis mahilo then parang umiikot din yung paligid po mga kababayan ha. So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment, punta kayo sa ating pong Yesto Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din mga kababayan ha. Okay, samahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras, napakabilis ng oras sa ating dok, para may pahabol ka namin sa ating pong mga avid listeners.
3: So salamat po sa ating mga tagapakinig, ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwede lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yesto Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong Tandaan lang, dahil malay mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggan muli sa susunod na mga araw. Ang ating palatuntunan, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
2: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners. Ang ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Nagkasamli mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantala po magkapaalam, makarinig ang po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa atin pong mga himpilan. Ayon pong dalangin ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 106 in the afternoon. Time check is brought to you by Santhone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, Magatropa. Sa panahon nga init o lahi-lahi ang dagan o unpredictable, adunay init, adunay mubog na, umuulag kalit, well, make sure to protect yourself against viruses and diseases. And that's the thing why we offer Santhone Vitamin C. Kadunay lahi-lahi binipisyo nga mangkuha. Labi na kay adunay mangustina nga tong vitamin C, mga katropa. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, o mapalit sa mga butika nationwide. Katropa, pagkusgi inyong mga radyo, kay magsugod na ang inyong ginapaabot nga programa matag hapon alauna hangtod alas 3 sa kahaponon, katropa. Uban sa itong mga drama o sugilanoid, aniya na ang X-Rated.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, gilingon kay kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, gilingon na ni mo.
5: You like crazy.
2: Kasakit.
7: Pero diba, di-give up lamang ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
8: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
3: Ayaw nga.
2: X-Rated.
3: Boris!
7: Unya, karon. Pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa X.

0: XFM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, ila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una kasugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukal na ang akong asil, gasukasukan ako o gapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o acid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani, akong immune system rikuso, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha ko ang uli maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
6: Check.
3: Regular exercise?
6: Check.
3: Vision X Plus?
6: Check.
3: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
7: Mapalit na sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
11: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. Alaw na 38 na sa kahapunan katropang oras. Hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, pampaligon sa immune system. Labi na sa panahon nga sa makaroon, ni kahit ulan ganiya, kung balik na pag-init ang gawas, niya kung dili ka ligon ang immune system, dali ka matapta ng mga sakit, nga mo hinungdan nga maluya ka na sa matag-adlaw, o mo na hinungdan nga dementia. Dili kayo ni mo makuha ang imong gustong enerhiya sa matahigayon niya kinahala mo perform. Dili lang sa imong responsibilidad sa trabaho, apa responsibilidad din mo sa imong pamilya. Una, mga katropa, una-una ang health is wealth and prevention is better than cure. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga butika nationwide. Labi na sa ito ang physical store. Adunay klinika po at matag Domingo. Ang timan inyong katropa ha, sa mga gusto magpa-check up apan libre. Hindi mga katropa, duo lang mo matag Domingo. Alas 9 hanggang alas 5. Kauban si Dr. Bernie Fajardo, ang atong narot siya, naturopathic doctor. tubag sa inyong mga pangutana sa isgutan ng panglawas. Santon, Vitamin C, the alkaline, Vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan,

0: Samtanghubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
1: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
2: Mauni ang putul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa bayang taran.
1: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

0: Sa kibaadam, lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: hapon kininyong tanan. Adlong Lunes. Lain na pong sugilano ni ining programang X-Rated ang atong salusaluhan. Kinabuhi sa mga suking tigpaminaw. Ang ipada din hin atong programa aron tagaan ang kinabuhi. Aron tabangan nato og hilabot. Pili sa siguro ay. Pili sa siguro. Lain pa ato DJ RC, dahil salamat kay ako na po ang inyong napilian sa wakas. Kaya gihuwat gid ako nga ako na po ang inyong mataga ang pagtagad ni ining programa. Nanginahanglan ka ko sa pagtambag, giya, o pagsabot. Hinaud ko nga dili ko niyo i-judge sa mga akong sugilanon. Kapag ani-anak ko ron, ana-anak ko karon sa imong programa. Taga Santander, Cebu ko, DJ. Bye-bye. Itago ko sa pangalang Luisa. 30 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong namugna nga kagubot. Aron gid og masabtan gid niyo ako ang suwat sugilanon. Mas maayo nga inyo na lang paminawon kining ako. Akong suwat. Natagaan ninyo og kinabuhi. Aron di ta maglangay, mao kini ang sinugdanan.
1: Bago umlagi ng supa nga, kawayan.
2: Oo, utang.
1: Masa? Nangutang lasab ka?
2: Ay, namugo, sumagad ang nanuri din eh. Unya, no? Tag 375 raman ang kinsinas. So, nahugraog 9,600 ni siya. Mato nga, giunan ako og 600 ang down. Mga, ang kuha na ako, 9,000 na nga itong bayranan. So, 375 kada kinsinas. So, sa duha ka tuig.
1: Doon sa kamantaan, Luisa, eh. Kinim gigiuna ni mo?
2: Ay na lang ko pagyaw-yaw di ha. Kamay raman ng 375, good. Na makitrabaho niya ako gawa sa atong tindahan na naman sa ko'y gimanikuran, wala gina'y problema, good.

0: Si Melly?
1: Lisa!
0: Jam, ala, nauga ni ko ina nga wa ko.
2: Ha?
0: Nauga na nga to, kisapa kayo?
1: Ayo!
0: Ina nga milakaw ko.
1: Ayo!
0: Ako ito yung anak. Sige, alakaw na!
2: So good na. Tawatago na ko doon ay maningil.
0: Ay ta, gipasabot abitaw to si Melly. Kaya napikihan ko, kaya daghan kay ko gigastuan kay enrollment sa mga bata. Una, doon ako'y gibayran. Ako siyang gihangyo, nga sa sunod na lang ko hatag. Dagay kay gooy, maningil gihapon.
2: Dasuko ba ito?
0: Bahala to siya, oy. Siya bitay namungkos na ako nga mangutang sa RTW.

0: Manganap, mangita ganang ako sinang mili ninyo, ha? Inangawa ko. O, sige, aril ako sa sud!
1: Ay, ay, ay! Luisa, Luisa! Hoy! Hoy! Ikaw, ha? Get out ka! Onsa, tago ano sab ko ni mo?
0: Ay, patay!
1: Ayaw ko tago-tago, iday, ha? Kamaayo ni mo, no? Ingnon ani unang ko ni mo? Sa una, sa pagpangutang ni mo sa akong mga RTW, maikay ka na ko! Unya karon, paninglon ka na, magtago-tago ka!
0: Gipasabot na tika, ngawa pa ko'y kwarta. Naunsa mong ka, uy? Di man ka makasabot? Giingnan ka sa sunod na lang.
1: Sige lang ang sunod! Lapas na mangani kag tulo ka buwan sa imong utang? Unya, sunod na sab? Uy, uy! Di ni mahimo, ha? Dili na gyud, Luisa! Ikiha ti kas barangay!
0: Ay, ikiha, uy! Hagdokon taman! Kiha! Kaya tubangon tika!

0: gid mi sa barangay o nakasinabot mi nga hinahinayan lang nako og data si Melly sa akong utang niya. Og hangtod nga ng labay na sabang katuigan og mikatol na sabang akong kamot. Og nakapangutam na sag ko, DJ RC. Og mao kini ang nahitabo.
1: Walo ka P.O.?
2: Oh, Jam. Akong gipangumpra. O gipuno na ko sa atong tindahan. Kay gamay naman lang ugsod.
1: Nangutang na sab ka?
2: Ay, mabayaran na lagi na.
1: Ambot ang gini mo, Luisa. Pagkahiling gini mag-utang. Di ka magin mabuhi o dili ka ka-utang.
2: Ay, da. Antusan na lang ko. Unsaon? Ingunaan yung manggid ko.

0: Ay, mantira lang tayo ni Ginamos. O saan nga umatay kwarta? Ang nahibili na itong kwarta, nahatag na ito sa pagpaningin sa imong gikuha. Ah, mayon tatog. Doon na pa ihalin ang itong tindahan. Pero wala may sud. Bankrupt na. Mao na ni resulta.
1: Ayaw ka ba si Pukal na kong ojam?
0: Oh?
1: Imbis imo kong damayan, magsagi naman ako gyaw-yaw diha. Naunsa ka man, oy? Gusto mo ka kagubang akong adlaw.
0: Nagyaw-yaw ko tungkol sa imong binuhatan. Kung wapag ka magsipang utang, di nito maingon na ini. Talawa sunod o. Wala na kita'y kanon ani tungkol sa iyong pagkapala utang.
1: Jam!

0: Di man taong ka maliwa tao, Luisa, ay. Kakanto na matay ni mong inahan. Di man to pala utang. No, sabi ka, kakuripot anto. Pero ikaw, napuno niyo kas utang.
1: Ayun na, kukuyaw-yawi, good pa. Unsaon, nakaanak makagpala utang.
0: Mauna diha, Ron.
1: Pa, niya ako, Ron. Kay...

0: manguwam lagi ko bisag 500 lang. Ilisan lang sa sweldo ni Jam. Sus, wala gimi palit o bugas.
1: Na, sila ni bayhana ni. Nahalahataga lang taka. Oy, ayaw na utang di ha. Kaya mo ko nga di gihapon na ni mo bayaran da oral ni maay.

0: Wala lagi ka buwan nga. Wala lagi ka mga utang day.
1: Ay, nakita mo ginako dyan. Ngalisod kaayo. Kung naputos ta sa utang.
0: Salamat taon nga nakabat nga nakasay mo mga sayop sa una.
1: Naluoy kay ko sa mga bata. Nga, di siya makakaon og lami. Kaya nagtipid ta, huwag na'y kwarta. Mga makasudan na lang og buwad o ginamos. Usahay, asukan na lang.
0: Hinaot ka din na ka mabalik sa imong sakit, ha? Di ka naging mangutang.

0: May okay, wa ka na magsigig pangutang, Luisa.
1: Ay, nakatigom-tigom na in town may ugamay pa. Kay wa na may magutang-utang.
0: May oi noon. Na pagtigom gid mo kay kun mga sakit mo. Doon na mo'y makuot. Hindi lang ka inyong kinitaan kutob lang sa utang.
1: Pa!

0: Luisa? Nag-ablim-blim ka sa tindahan. Nya, puno man lagi ang soda ni.
1: Ay da, laay kayo ay ngaway buhaton. Nya, wagid ko mag-manicure. Mau nga ako nalang giablihan o balik ang tindahan.
0: Daga na kag natigom. Huwag mo ayaw mong ipamalit.
1: Ay da, nangutang kong 5-6 sa turko.
0: Usa? Nibalik na sa kagpagpangutang?
1: Ay dong, last na lang yun ni. Usa ka man ako ani. Nga gusto man ko maninda o balik. Mga last na lang yun ni. Last na lang yun ni ang akong utang.

sab na ako ba? Dili man gid ko mangkaling kayo og utang. Ganahan man sab ko og ganahan gid ko nga mangutang. Makakita na lang gid ko og away tungod sa utang. Og mao ning akong problema. Unsay angay na akong buhaton og ang akong mga pangutah na mao kini DGRC. Sakit ba gid ding pala utang ko? Pwede din ha. Nasunod ba ni sa akong mga kaliwatan? Ang akong mama, dili man pala utang. Ang akong, ako nung tiya, sa una, grabe sad to ka pala utang. Dito ka akong naliwat niya. O sa kaya akong buhaton aron dili ko makautang. Doon na ba'y napriso sa utang? Unsa magitambal ani pagpapalutang pagkapalautang na ako, DJ? Palihog, tambagi, og tamangi ko. Inyong magtatampo, Luisa. Daghang salamat, og maokini, ang akong sulat sa kilanon. DJ, dili man ni love song o love story, apan gusto ko ma-play kining akong paborito nga kanta. Gikan sa Rem. Rem ba ni bubasa? The One I Love. Para magaan-gaan sa akong paminaw, DJ RC. Kaya grabe yung kabugat sa kong ibati tungod na niya akong problema tungod sa utang. Salamat, DJ. Katang rady ko sa tambag unya taon-taon.

0: yan. Nagtatapos ang kanyang kanta. At simulan na natin ang kating paghuhusga sa ating letter sender.
1: Ayan!
0: Alam naman natin, beti na ano tayo, di ba, besan judgment? Ayan, tawagan nyo na. Naghihintay kayo kung kailan kayo makakatawag at makakapanghusga. Ayan. Ayan na, oh. Bigay nyo na, tawag na kayo. Hello po. Mayong hapon. Anyway, mayong hapon di ay sa itong mga kasikbit nga mga istasyon karon. XFM Gihungan, XFM Kanlaon, XFM Pagadian, XFM Bukidnon, Davao, Tago, Mati, Jensen. Ay, kamunatanan! XFM. Ayan, napindot ng exclusive report. Hello sa itong caller! Sa Bigas Linya.
2: Maganda.
0: Ikaw, Doc JJ, taas na ba kayo niyang intro, Doc JJ? Oh, na, magilip-gilip, anak ba yan, no?
1: Ayaw!
0: Sige, pasod lang. Hello?
3: Yes,
0: Jarky? Hello? Osmay, mag-intro. Uy, na ko'y paila de. Grabe, makapin. Gabi si kamakan usan ni disco ha. Maka
4: hello, makapalpal. Hello, hello, hello, hello, hello.
0: Makapalpal sa kanang mikropona mura man sa rugkoan. Pero ko'y paila ilas. Hello, hello, hello. Tama na paluo ko na may. Naro ko'y paila ilas sa imong kadali lang si Reniel. Hello Reniel, natay callers sa Picas linya pag hi.
4: Hi, good maayong hapon.
3: Yes, sila may hapon sa mga Reniel.
4: Mm-hmm. Balik kasi mo.
3: Hello, by the way, I'm Margie, all the way from
4: Mabay. Ano daw?
3: Margie, ako dahil si Margie ng Davao City.
0: Davao City! Ayan, pagpupugay!
4: Ayan. Ang lapit sa Davao?
3: Direct sa may Bumawan.
4: Ah.
0: Kadood ka?
4: Daghan dog mga gwapo.
0: Daghan pala utang diha.
3: Daghan pala utang din sa pisa, daghan si pisa.
4: Ay, buta.
0: Tambagin na tong letter sender.
3: Matambag na ako na sender ka. Wala nga na ginihan niya pagpangutang dahil parang di magpalabad-dabad yung umuha na sa tinanggal mo parang pangutang ganda pero kumulong yun na. Kung matamang utang, huwag tayo lang sa auto. After pa yung auto. Huwag tayo unang taon mga ikat-problema mo kung saan ibayan dito. Ang isa'y kasi mong pana. Kulang na yan. Huwag mo tayo mo pana. Umatong, panunan, di pa ka mangutang. Maripay pa yung mga anak. Daghan pa kung makaon nga nasusundan ng mga lami.
4: Di taon, no?
3: Tanga na, ay, nasi ka mo ito.
1: Ayaw!
3: Ang hindi nga, stress mo ito ka na. Stress na na, dagdag sa mga problema.
4: Gani.
3: Kung ano na, di siya siya. Nakita na siya nga. Wala ba yung nagpiso sa mangutang? Dagdag lang yung nagpiso, anak.
4: Nao ba?
3: O na, kaya ngayon nga, mangutang, dito, bayad, likay-likay na, buwan ang tago. O na, kita, pangutang pa mo. Kita, hindi nga, magdaya na yung maningin. Tingnan, ingaan niya, kung may maningin, ay, wala yung mga ba? Tago-tago na, ako, nalipin. Kusa, ako makuha yung sumuha niya. Umbari na, hindi mo kukuha. Wala kayo problema. Kusa. Magyod na.
0: Salamat.
3: Ito, nangutang. Nangutang ka. Bayari na, anong dilit ka paningan.
0: Salamat ka ayo Marvin. All the way from Davao City. Ayan, katropa mo.
2: Exciting!
0: Ganahan kay ko ba nga ka ng samtang ga-istorya si Marvin kay ka nang... Ano? Sino nga tanggal ha? Ay, sa pagdanggalan na din ay makabayad sa taon. Ang sabang taon na siya, uy? Ano ba ka na? Ano na gani? Oh, ana! Ayaw! Eboy ka ayaw pa minamun. Oo, eboy ka ayaw. Ano? Hello! Mayang hapon! Pangalan, Dito Tambag.
5: Mayang hapon, Cass.
0: Dito Tambag.
5: Lucas, this is Isis. Ang kasaligan sa gamay butang, kasaligan usab sa dagko. Hindi man dapatan ang pangutang. As human, normal lang ang mahutang. Pero dapat, kamutang mo manage. Buto ba sa butang na, kaya po itong, kanap ang kaya na ito. Ang importante po, kaya na ito ang atang ang para sa pagkaon, pag-provide sa kanapanin sa pamilya. Pero kanang tamang-tama lang na makaya na po itin mo ba? Nalila na po ito ang mabugatan. So, okay. Normal mangit nga maningil pero pwede man po mo. Muhang yun nga. So, sunod na lang. Pero dapat magtinanong mo yan. Kaya, manang ito ang mapinay. So,
4: Awan sa
5: dar pagkamay
4: class. Bitaw. Nagkatawa ko na ng kawan. Nakutang ni mo, sir.
5: Nakasamay
4: na kagutang?
5: Yes.
4: Hinabayaran naman ka ni mo?
5: Yes, of course.
4: Maayo.
0: Ano lang, nangutana raw siya, uy. Nangutana raw siya kay magpa-utang ta siya ni mo ba? Kaya kung sagrana mo kung siya na naman mabayad.
1: Ay!
4: Sarang ka na ko.
0: Thank you kaayo sa pagtawag, Leonard. Ang pagpaminaw.
5: Cross.
0: Ay, sige ko. O sa may mahing mo na to, Aniron.
5: Ano, Cross. Ang hapon din, ano yan. Paan din. Nice kay kagawa ng music. Buntag to afternoon yun.
0: Ano yun na?
5: Pandayan ni Kapo ni Ate Emilio Flores. Ni Kaya Rando Flores. Sa Flores family. Sa family tree. Kaya ni Dr. JJ. Sa lang establish sa XFM Cebu. Dito sa mga kalaman ko yung city boy. Ni DJ Ron Biles. Ni Ma'am Shirley. Sa tanan na lang. Thank you, Cass.
0: Salamat ka, tropa mo!
2: Exciting!
0: Saan? Sakit di ay. Sakit?
4: Bakit?
0: Huwi! Hello! There's another killer! Killer!
4: Sorry.
0: Wala, nagbasa na ron ba kayo? Sige naman, nag-ago ako ang kan, uy. Wala siya lang chika, nag-ago ragin siya. Like, ago ragin siya all the way. Diba? Ganahan ko sa iyong karakter. Lami kay ka ba, minaw, baby? Ay, unsa, uy? Nangitas asang kamera. Claro kaya nga sa... Alas, oh.

0: Catch with the TV nak tanda.
1: Kena guapa. Oh, guapa.
0: Tarumba. Menggarap biar aku.
1: Bisa ke taburan ke mga microphone? Oh, oh. Taburan ke kamera. Guapa ke doi?
0: Tarung.
1: Oh, nama. Nak cakap kaya
0: ano. Ayu bakit menggarap raba ko.
1: Basta di lah kapala utang. Eh, mawas ako ano yung mangutang bayak ko ay. Kanang.
0: Okay ram tama mo.
1: Ako mangutang dyan ko. Mabayad lang tao. Mabayad.
0: Mabayad lang.
1: Magipit, magipit. Hindi ko mo din ay anangutang. May inautang amin ako sa Alimata. Pusilan dyan ko ng Alimata. Oo, oh, pero mabayad ko. Oo, oh, di na ko magpaabot ni i-post ko niya. Sorry. Oo, niya, si Sir Edu pag yun. Oh, shout out kay Sir Edu. Pero ano ko nang utagbalik ni Sir Edu eh. Maluwi man sa ko sa tingkulikta niya. Pantay ka, Doc JJ, wasa ni pahuway sa kuwi. Kaya nag isa ka tuig kapin na to. Dukay kay kahungan. Mura, mas nagdugay pa ako kung utang kaysa kong relasyon. Kaya kayo salamat, Sir Edu. Ang patlang naminaw ba si Sir Edu ka, Roy? Oo, salamat kay Sir Edu kay... Actually, nagplano nung tako, pero kaya anak ko, ay, di lang sa uwi. Kaya murag, hangakan mong kay kuani uwi. Anak ko nga, kana lang siguro manginahanglan na kaayo ko. Oo, yung mga... Nabi mga tanag, uy, kaya na, kailang magpautang. Dili, yun na muna siya ipapautang sa inyo. Kaysa amuara na siya magpautang, naglisod mo kayo siya paningil sa amuara. Uy, dahil na magiging mangluod sa kwa, Doc JJ. Nga, dili daw ko magpa-share sa akong ginautangan. O, niya, kanang, ano na lang, disclaimer nga. Dili, mag- kanya mong ginautangan, dili na magpautang bisag kinsa. Naglisod bang isa mo ang paningil nga kami lang gani, diri? Luoy kayo daw ning ting paningil. Pero so, kani mas ang pinakasusyal nga maningil diri kay Doc JJ kay sudlon lang siya sa opisina niya tapara. Sa ako asa una chat lang ni. Oo, tulo kami school. Kanang bisan pa man na makasabot nga muna kung ginahanggil makasabot ana masidaptanon niya mo bayad jud po oy wala nagdugay basta bayad jud. Oh, ayaw kalimot kaya makautang pa. Oo, ikaw nakapautang na ka.
0: Oh, 20.
1: Na, wala ka na pautang, nagbuhi ka. Ay! Ina ko sa tinuwi. Oo, nakapautang na ka sa una.
0: Gugma.
1: Ay, gugma yung mga paut.
0: Gugma kung ipautang.
1: Na. Niya, yeah. Sukad ba nga nagpautang ka gugma? Unsa may nakakuha ba ka ni ini? Na, baka'y natintian ang pagpautang ni mo sa gugma?
0: O, oh, masige ba?

0: Leonardo, wala may napriso sa utang Luisa. Pakaulawan ras Facebook, agipos sa nautang.
1: I-post, i-mention,
0: Ano
1: yung DJ?
0: Wala pa ko ka-try so far. Wala pa ko ka-try. Ay, na-i-mention sa kwa, pero baga kag nawong gimension ko niya, mura jug ka ng kuwain. Ano yun na ko, kwan yun eh? Kaya nahimot yung issue sa una.
1: Hindi na siya utang.
0: Hindi, nato'y story. Oo, nato'y story. I don't know, nakalimot ko. Di na ako, kaya nadahang madamay.
1: Bitaw.
0: Dahang madamay. Pero so far, wala pa ko ka-try. Oo.
1: Ayaw ba kong i-post, ha?
0: Ayaw na i-post this. Ayaw. Habi palang daghang ko kwarta. Kaya nga nung nakapangupapautang ko sa imuha. Pahon. Pahon.
1: Utang parehatag sa laki, buhanga to.
0: Ayaw! Ayaw, uwi na.
1: Nakautang kay ihatag sa laki.
0: Chismis. TBH na?
1: TBH. Dila na kanang itago lang na to siya sa pangan nga kuan. RHNL.
0: Kaila ko.
1: Kaila ka?
0: Kaila ko. Uy, ayaw gid ah. Kamu ha. Bisa pag magkinaunsa, ayaw gid mo pangutang tungod sa laki.
1: Lito. Imagine na siya, guys. Bisag sa laki, bisag sa babae, sad.
0: Oo, bisag. Oh, mga lalaki po, di mangutang para sa babae. Ito. O babae nga mangutang para sa ilang laki. Ayaw dyan mong kabutan ng apunto, ha? Aside lang kung mag-asawa na mo, niya ka na naman yung mga, mga kasabutan, mga unsa ba na din, ha? Wala pa gani yung utang-utang para sa ato ni Rinel.
1: Uy!
0: Ay!
1: R-H-N-L, ra?
0: Arinel.
1: Ayaw isulti. Akinin ko. Ayaw! Ay, lakas ang budget ang... Kanon ko ning may. Kanon din ako may.
0: Sorry. Rinel! Dili Rinel?
1: Isa mo na si Rinel, kaila ka na niya?
0: Well, actually, sabi ko, o niya inigbuwag. Ay, actually, bago rin niya gibuhat. Oo, bago rin niya gibuhat, gikwinta niya o sa'yo napalit.
1: Gikwinta rin ako, pero wala na ko siya gipamukha. Ni mura na.
0: Ay, naam ko, history ang calculator.
1: Ay, yawan, wala siya.
0: Paita nyo.
1: Nako, sa jutong DJ RC.
0: Uy! Ano?
1: Kinana mo gusto ka ng gasto jut sa laki, invest og laki.
0: Ay!
1: So, ako sang gituman.
0: Sayop gura yung pagsabot.
1: Ay, nag-misunderstood na itong doha.
0: Oo, wala ko niingon, ana.
1: Ay, unsa rin gusto
0: ana ko nga, gastuhi, paggastuha ang laki.
1: Ay, hala, nabaliman din ako.
0: Kung naay colorblind, ikaw, nakay problema sa dunggan.
1: Baga na guro ni?
0: Reverse ka maminaw.
1: Baga na guro ni?
0: Oo. Baliktad ka maminaw, baka nang baliktaro ni magsabot.
1: Betaw.
0: Betaw, ayaw ginan niyo buhat, ha?
1: Ay, pwede namang guro.
0: Ha? Aunsa?
1: Basta nalang guro kay ka ng work.
0: Ayaw, gidyapon. Uy, naka-downgrade man na.
1: Ayaw, buhata na niya.
0: Uy, maka-
1: Bita, ayaw na niya buhata, guys.
0: Ayaw niya buhata na, ha?
1: Labi ng inyo na lang ikuhan, consistent. Kanayon yung ka nang ipadayon.
0: Oo,
1: ayaw.
0: Kanya mga inaanak gani, makababaya na og moral. Oo, kasi lahi magod ang
1: tanong sa... Kuhan na mo siya, makababag moral kay... Kamu siya, admoral. Bili na siya moral, admoral.
0: Ang ba't baka niya akong kauban o natunong baka niya iyang...
1: Abmoral?
0: Moral, di? Nigura ba na? Idol na ba na ako? Na? Good PM, DJ! Chinita, mutambag sa ko ni Luisa nga natural lang magmutang apan nga may ra og di po dagkoon. Og iyang kontrol niyang kaugalingon sa pagpangutang kay daghan diri ng utang o di nakabayad og nilayas din mahutdan po og putol naghub... Ha? Nahutdan pod og putol naghubo maura na ako ikatambag oh God bless you. Nganong nahutdag putol niya nag naghubo man. Nganong ni abot sa inana mo. Hello man pa shoutout gikan kay Maurice Chaya. Altea Bato Malaki Puntillas may hapod po watching from Negros Oriental. Randy Santisas, Lance Mendrano, and Charlene. Ay, may magpapainod dyan sa Bukidnon, XFM. Anong ganda sa Balansya? San Fernando o Kabanglasay.

0: nakalimot ko sa isa. Napunta madunggan sa Axa FM Jensen. Actually, madunggan ta sa Jensen karon. Wala, basig wala kakabalo ba? Madunggan ta sa Jensen Reniel, Davao, Tagum City.
1: Madunggan ko sa ila, ha?
0: Oo.
1: Sa ila.
0: Oo, tagatong tagaro, Kogon Ramos. Shout out ako sa admin sa Barangay Hall sa Kogon Ramos. Kunaminaw ka karon. Wala lang. Ano lang?
1: Andangan na to siya. Uy, kibasin dito siya ka to mag-note na sa itong patulga tao.
0: Nahutdan og putol sa pagpangutana. Ha? Og man lang assignment daw.
1: Nahutdan og putol?
0: Oo. Kasi pasabot.
1: Wala sa kibaw.
0: Agay. Pwede ni tanggalon ng hiring ano niyo, di mo magamit.
1: Tarawas ang comedy mo, Bing. Damay ko ni mo.
0: Siya'y mawala ang trabaho. Siya'y mawala ang trabaho tungkol sa imong comment nga wala ko mabasa. Ano isa po eh? Sumpay daw sa nahutdan og putol og naghubo na lang. Nahutdan og putol yung naghubo na lang. Naday susama, ana?
1: Kuan, sama.
0: Gusto ba ni mo mo trabaho? Di na.
1: Ako ginawa na, Magod.
0: Unsa man, unsa man. Sige, paabutin na to.
1: Sama. Ay, katong...
0: Oh.
1: Tong sama.

0: Tagaan palagi ko. Oh, hapit na. Hapit na kumahutdag pasensyaan ni niya. Puli na ganyan, gawa sulod si Mana. It's either ako na ni siyang gisood sa kuan, garapun.
1: Maganda lang guro ko permi, no? Kaya klaro mo kaya kong jo.
0: Ah, maganda ka permi. Maganda man, puros magya pong liog. Anyway, alas dos, try ta na mga katropa. Before ta mo padain sa to ang pag isgut-isgut nini nga to ang letter sender. Ani ang isa ka sonata? On the wings of love.
1: Uli caller?
0: Ah, wala pa taod-taod pa na sila. Ito sa patugtugan gamay. Ganang ka na caller? Bantay ka o niya taod-taod na. Anyway, Time Jig is brought to you by Sundown Plus Coffee Mix. Yes, this is Kyla on the Wings of Love. On the Wings of Love. Dili ng gapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo. Exciting.

0: 238. Yeah, it's 238. That's how fuzz it is. Can we be like that?
1: Wala ko yung mic.
0: Ay, ah!
1: Siguro ko gagawin yun. Wala ko yung mic.
0: Sorry.
1: Makakuti sa kag-anya.
0: Anya!
1: Salty. Salty. Dili kanta.
0: Oo, saan?
1: Salty lang, kay.
0: Oh. What?
1: Bati ang tone. Balik.
0: Cause Katraba 2:40 in the afternoon para sa ato ang mga caller nga gusto mo advice atong letter sender nga nalulong sa utang and karon mo ni problema niya nang utang na siya sakit ba daw ang mangutang sakit ba gid ang mangutang is it
1: but if kuan siya if sa gunsod ka mangutang
0: makonsider na nga sakit,
1: sakit
0: sa
1: sakit siya sakit
0: utok.
1: Sa sakit sa bulsa
0: oh ay sabad na but oh duha na yung sakit utok o bulsa.
1: Ah, masakit ko
0: na
1: siya.
0: Diba? Hirap nun. Hirap niyan.
1: Ka-cute na po eh.
0: Mm?
1: Cute.
0: Ha?
1: Cute.
0: Aso eh. Ah, aso man eh.
1: Cute oh.
0: Ang?
1: Cute.
0: Ha? Pinabito ka mga undangin na. Ito lagi. Bitaw ikaw. What na tayo manawag? Ato na nga, tagaag time nga makapanambag na ko nimo. Kung mayroon ka sa kuwa o sakit ng imuhang pagpangutang, posible may imong sakit sa imong hunahuna. Tungod kay imong ipasagda nga imong hunahuna nga imo manipulate nga wakay laig dampanan ko di ang pagpangutang. You need to discipline yourself. Kailangan nimo disiplina imong kaugalingon. Nga dili ka mangutang tungod sa mga gusto nimong ma-achieve sa kinabuhi. Tungod kay gusto ka manina, mangutang ka. Kabaw man ko sa imong tumong. Apan ang problema lang kay wala ka kabaloon sa ang pagdala og kwarta. Aduna.
1: Ayya.
0: O saan ako pag-isura ko na puros to? Napuros ka diya pa, effect. Ikaw ha, na-discover niyo po di mo na diya. Lahit na, di ka malalapas ka man. Wala man ang F9 number sa man me.
1: Ay.
0: Oo. Wala na.
1: Misjudge.
0: Basta, ang ako lang sa imo ha, naana nimo ang pag-control. Oo, naana mo na ang pag-control. It's up to you if pilion nimo na nga susama ni Ana or magpabilin kag inana or kuan. Maghimo kag solusyon sa mga problema nga imong gibugna. Kay for sure ko, you are self-aware kung unsa man ang sitwasyon nga nakakaroon. Dili na ingon nga wala ka kahibaw unsay may nagigiragata nimo karon. Kahibaw man ka unsay angay buhaton. But you choose not to and you let yourself believe nga aduna na kaisakit. Na kay gusto naman ka mong ikya sa responsibilidad. Kay gusto naman nimo i-portray nga nanginahanglan kag tabang as someone nga illness. Aduna na illness. No, you don't have illness. You need discipline. Disiplina sa kwarta. Kaya doon na may mga tao nga nangutang but they are disciplined with money. They are capable to make the money nga ilang giutang to in a bigger nga assets na. Diba? Dili na kinahanglan nga mahimo siya problema but of course a source of income. Because some of the people who build the businesses, they come from debt.
1: Debt?
0: That's how you pronounce D-E-B-T.
1: Debt.
0: Debt.
1: Debt. Like as in patay debt.
0: Death. Yun.
1: Ah, death. Yun.
0: Debt. Hirap naman ito. Sige. Wala na. Nawala na siya, guys. Kay kabaw mo siyang pinutpinduto ni mo. Ay na. So, for me, sa pagkakaroon mang good, kay baho na magiging kang gastador ka, do not use, do not handle money. Oo. Kami yung kang, di mo guna ako kapug. No, mapugnan ni mo. It's just you. You set your mind. I-set imong mind. I-reverse imong hunahuna. Oo. I-discipline imong hunahuna kung unsa may angay ni mong pamaagi. There is a ways to avoid spending so much money or using money nga gipangutang. Ang naaragin na sa imo, no? Willingness nga baguon na nga klase nga behavior when it comes to money. So they have, na yung mga books para ana. Actually, na ako'y book diha gani nga gikan kay kuan Chinkitan adunay book ana dili ni sponsored ha pero isa ko sa nagabasa ana nga book actually naagi sa ako I always carry that one
1: ako sang kuan
0: ayun na kayo pala nagpromote na. Oo ana dili utang lipay bayad likay kasagaran sa mga tao mangutang jud apan huna-una on jud ang nga mamasar nga no raoga bayad og dili dako dili bugat og labaw sa tanan mangayo jud og giya sa Ginoo kay aron na ay kaalam about sa pinansyal nga bahin. Oo. Mo nang gingo bitaw sa Ginoo nga kunang abi niyo ha dili ni siya. I don't want to you know what nga kanang insult ni sa ko ana. But kung magsige ra kag ampo, mayong kag mudang mo para Ginoo niya, wala kay lihok. Wa di ka tabangan sa Ginoo ana. Oo. Ano magsige ra kag ampo? Nga giyahan ka sa walay giya sa Ginoo kung dili ka mulihok. Buhata ang angeng buhaton.
1: dapat mag-agi man jud tag purpose.
0: Oo, kada ba yung lihok ta o kay tabangan ta ka. Ana ba sa ha? Kalimot mo. Ano na sa tong Biblia? Lili added to.
1: Mag-agi yung proseso dyan ang tanan.
0: Oh, ayaw po, dali ake. Di man, tasura na nga mo. Bago ba kagkalit din ha? O, unsa ba na di ha? Naramagin na ni mo. Pero kung dili ganit ka, dili gini mo na pangita at pamaagi, it's up to you at the end of the day. Oo. Naramagin na ni mo.
1: Ay! Sorry.
0: Nakatog. Ayaw. Nakatog. Anyway, abeng kag adunay na priso. Yes, adunay na priso kay naa may mga utangan na ipinirmahan. Kung aduna mo ipinirmahan, pwede kang magukod ana niya. So but pasabot di pud mo moingo nga walay na priso ha. Ayaw mo paghatag og kanang mga false accuse, false nga mga hope para lang makahatag og kuan sa mga tawo nga gusto mangutang. Kung aduna mo ipinirmahan og isaaran, oras, panahon ug pila kang kwarta, atubangan sa bisang kaasa, sa abogado o sa kapitan, sa bisang kinsang mga adunay power legally o naa sa gobyerno na mga inaanak ko magpawit na sila, pwede mo nilang gok doon. O kung di ganyan mo tumano ng inyong mga sabot, pwede ka nilang ipapriso. Munang ayaw ka ayaw ninyo ka nang i-glorify nga dili mapriso. Pero kung ipautang ra ka nga wala mo ana, yes, daghang nakaikyas ni ana. Oo. Daghan na naman pong nakuan. Pero dili yung priso kay ka ng priso nga di naging kagawas. Naasay bail. Pwede ka maka-bail out. Oo. Depende sa mga gingon nilang akan sa kaso. Kabugaton. Naka-gets ra ka? Ha? Gets ra ka ay? Okay ra ka?
2: XFM.
0: Puyo eh. Puya manggit.
1: Kagets ra.
0: Oh, kapuy man. Atong ato ang kumpletuhon ang pag-explain ani ha. Kay para dili gid mo kanang tawag ani. Dili mo magduda nako. Oh, pero sa ako agyod according to my ano
2: according
0: knowledge.
2: To my...
0: Oo, nga nakabao na diri. Walay na priso kung walay gipirmahan.
1: Bitaw.
0: Pero kung aduna may gipirmahan o aduna may gikasabutan, aduna yung mga clause sa inyo ang kontrata bahin sa utang. Yes. Pero kahit tungkol naman ko na siya na ay constitution sa Pilipinas nga mo protektar ni ana. So sa kinatibukan, dili mamahimong makapapriso tungod sa dili pagbayad og utang. Again, tungod na sa 1987 Constitution of the Philippines nga ingon nga no person shall be imprisoned of debt. No person should be in prison. No person shall be in prison of debt. Oo. Apan, adunay mga nagkadaiyang exception. Bahin ana, adunay mga pwedeng ma-exempted. Oo. Sama na siya, DGRC. Kung adunay panlimbong, kung nangutang ka, apay, nangilad ka. Mo na ginatawag na tong posibleng kasuhan ka og staffa. O sana siya ka criminal case ha ang ka, yeah. ang staffa. Oo, kung halimbawa adunay staffa. And aduna po involvement nga kwarta pero ni bounce ang check eh. Oo, mo pud na pwede pud tang makasuhan na batas pang bansa. 22. Oo, ano po na siya? Criminal gihapon, criminal case gihapon, yeah. Na siya. Ay, na siya ha. Kung aduna po'y hukom sa korte nga kinahala mo bayad o dili mo bayad, kasagaran ani nga utang mismo ang hinungdan sa dili gihapon ang utang mismo ang hinungdan sa priso. Tungkol sa mga nagkalaing-laing pwedeng aspeto nga hinungdan nga pwede kang makasuhan. Kanang giingon nimo, kung nangyay nangutana, DJ, unsa na mga utang gikan sa GCash, online lending app, bangko, utang sa pribadong tao, o ga, ana, ugma na lang na.
1: Inay-inay, ganun bayan.
0: Una ko ikaw oras na Ketropang Riniel, all the way from Orgilio. Happy Fiesta sa inyo, Hadi. Ay, dagang salamat. Mag-bye-bye na, Demi. Kanana si Ketropang Eric Seras Manait, mga katropa. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. O of course, ang akong bisita, Riniel. Pinagkapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Yes, to help!
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali ma-absorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula na adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound ga quercetin o sa kapinolic compound ga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Diki, na-assist akong totoy. Guyawan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sumod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Masamtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa na mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, sa patricycle driver. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili mo kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko anay kay piling na kualerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, alas 3:02 na mga katropa. Atong time check, atong kanakanato sa atong Santhon Plus Cafe Mix, mga kaigsura. Maom kayo ng atong gutaw ng atong kape karong hapuna, kaya nagkisdom-kisdom mga dagang panahon. Kung samta nagtanaw tag na Minos Impeachment Trial, Day 7, ikapitong adlaw, mga kaigsunan, mga pitag Santhon Plus Cafe Mix. Magatabang pagwagtang sa mga bad cholesterol sa atong lawas, magatabang usap ni pagpakusog sa cognitive function sa atong utok. Ang Santhon Plus Cafe Mix, mga higala, aprobado sa FDA, doon ay soya powder, na ibang gustin, napag-ikamunggay. Mga kaigsunan, available kini sa Yes to Health Wellness Center, Obus Las XFM. There is my Z Plaza Building sa may Dan D. Jerusalem. Pwede usap ninyo ma-order sa TikTok or Shopee or mag-contact mo sa atong numero ang 0915-389-5430, mga amigo. Mga natong contact number sa Yes to Health Wellness Center, 0915-389-5430. Or, ato po maghihiga lang mga katropa nga na di across Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay. Naman tayo mga butika ng Rose Pharmacy, Mercury Drug, TGP Pharmacy, Generica Pharmacy, South Star Drug, available sa mga atong kape. Ang Santhon Plus Cafe Mix, mga kaigsuunan. Palikod ako, produkto sa Yes to Health Incorporated, bastag produkto sa Y2H. Ariglado, sure magigal proven and tested, mga amigo. Santhon Plus Cafe Mix, kape na, gamot pa. Alas 3:04 na.
2: Eric Serras Manait, Asin Talo. Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas non esteos adit guadivolumos! Sed Fatsera! Juan Dios Tomes!
3: Eric Manait sa XFM Cebu!
1: Ang kagawasan dili katungod sa pagbuhat suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad. Sa pagbuhat kung onsay husto.
3: Do.
1: Ayaw! Sent.
4: Exciting!
3: Eric Manait sa XFM Cebu!
4: Exciting!
2: Eric Serras Manait.
3: Asintado!
4: Exciting!
1: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon usab kanatong tanan magasugiting paminaw adlaw kanon nga Lunes. Sumad karon State of the Nation address nas presidente. Sunod Lunes magigala Hulyo 27. Pero sa di pata magisgot og suna. Ikalimang sunas pangulo karon tuiga. Nagkumusta una ta sa to mga katropa. Kumusta mo diyas probinsyas Bohol? Kusog bang uwan diyas ano? Eh kusog-kusog ang nasinating pag-uwan-uwan. Dari sa Sugbo, kagana yung mga alas 12 pasado. Kaya medyo malipayon lang ang mga Mandawihanon. Gumikan kay Dintong Dapitas is Fortuna. Wara ko no kaabte 10 minutos ni Ubas na magigalang baha Dintong Dapita. Ha? Congratulations, huwag mao mga nina. Ha? Kaya na ako nakita ang post mga kaigsunan, gishare ni Kongresista Lollipop Uano Dizon. Kaya ang baha niyas is Fortuna. Wara kaabte ga 5 minutos mga kaigsunan ni hubas na.
4: Exciting.
1: Ping lakson pay pasolteo ni sa miracle. Matabot ang baha magigalas opon ug baha magani dias inyo. Kumusta man mga taga Lapu-Lapu? Dere snack bayan Sugbo mao ra gihapon. No? Pagkangaan magigalang daghan kay mga basura. Sos, porbidang paitag din taon maghihigala, mga katropa. Ang baha, mga kaigsunan, kini nga magipakita, dito na is my Rolling Hills sa may East Fortuna. ingon ini maghigala kalaom ang tubig baha basta bubundak ang kusungawan. Pero bisan pa magbaha kayo, dinapitas may rolling hills mga kaigsunan. Kana dali ra kuno kay mohubas gumikan kay dunay gipanghimo ang atong lokal nga pagagamhanan des Dakbayas Mandawi. So, congratulations ba mga nina. Di na kayo mapirwisyo ang mga motorista. Huwag muagi na sa Mandawi, mga katropa. Anyway, alas 3:07 na maghihiga alas hapon. Sugod na ang ikapitong adlaw sa impeachment trial, mga igsoon. O niya, ato nang ipahibaw diyan ninyo karong taon-taon. Kininiang siya di pa ko diyan maghihiga mo hook up ang transport groups, mga kaigsoonan. Ipahibaw din ako sa mga sumasakay. Nangayo karon og 2 pesos gaumento splitihan tungod dining subli nga pagsakaw na sa presyo sa produktong petrolyo kaigsoonan.
5: Asintado.
1: Kay dako-dako ning 2 pesos gi pangayo nila. Unya gawas nini do na pag sila plano nga magstrike mga kaigsoonan. Dumikan kay pipila ka mga gas stations dito sa kauluhan niabot nag tag 100 pesos karong litro kay higalaan.
5: Asintado.
1: Mao na nga tsabaw maayo ang mga motorista o ang mga jeepney drivers dito sa kauluhan. Mauna nga sila nangayon na rog uminto dito sa LTFRB. 2 pesos ko rong mga higala ang gustong paaprobahan nila sa minimum nga plitihan.
5: Asintado!
1: At ay, porbida, kiningingon ninyo na ba mga plano dito sa kauluhan? Malakod na ba na din sa ato? No? Base nung ang piston o guban pa mga grupo sa transportasyon, mangayo na po ni Uminto Dinis Ato, sugbo mag-iigsoon. Wa para bagay Uminto Splite. sorry, wa para bay Uminto gibagay Galas Wildo. Kaya karoon pa ko nung Oktobre, matulpas RTWPB. Now, og baon ni mga higala nga ang transport groups ni Hulga na nga mangayog 2 pesos ga Uminto Splitehan. Nagpila na may minimum niya. Arenas 17. Ha? Dako na kayo ni. Niya ang mga tagduma o supermarket. Di apod, mga kaigsura, may tingog po. No? Kay matod pa din rin mga higala, ang mga konsumidor, posible ko na mga tubang na usap ni, o mas taas na presyo sa mga basic commodities, gumikan mga higala ng panayong pagsangka sa presyo sa gasolina, di apag yung nag-ong-ong na umintos pritihan. Diya pag yung mga baronon ko nos kuryente kay Iksunan, ang mga negosyante ni Chabaw na hain ko nung paingon ng ilang ginan siya. Luya po sa mga negosyante tinood, no? Labinag itong mga doon na diha mag-iigalay ignunta daggag mga empleyado. Si President Stephen Kua, no? Sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, niingon, nga kamong mga konsumidor or kamong mga customer mamalitay diag mga basic commodities, mga basic goods, expect na lang kuno mo nga do na mo dito karoy masugatan nga taas nga presyo kay wa kuno sila mahimo sa pagpasaka gumikan kay ni saka pong gasolina o krudo. O nya gawas niya na di apagid manghigala nagungong nga uminto sa sweldo. Gawas pag niya na, di apagin manghigalay, tagas nga baronos kuryente. So, lagtod pagkasulti, ang mga negosyante ni Chabog maayo karon. No? Saan so, naman lang yung taon eh? Ha? Eh? O niya, di ay mga politiko na to, nagsige paglalis, manghigala rito Senado. Ang gobyerno, manghatag ko kayo, nagipilipili na pong paglista, mga amigo. Hindi mo sugot, maghihigalang uban aning kalakihaw eh.
5: Asintado!
1: Alas 3:11 na. Kumusta mo diha sa mga nagpaminaw karong hapon na? Kaya pa ba? Ha? Oh, kay diha mga kaigsunan, lain ni ditong pangandama na tuwas atong bulsa. Huwag maingon raban ni mga negosyante nga doon ay pag-umintos mga palaliton, ila raban yun ang ipatuman. Ah. Pero ang ang mga mamumo o gani, mo dito'y dunay demanda, ilabi na sa pagpa-umento sa swildo, ang mga negosyante magpaputa-buta nga, magpaka-buta-bungol din sila. Maro-maro, gini mga tawhana. So, kamo, bantay ha, duha ni ka butang tungod kay ugma double digit ang pagsakas krudo. 10 pesos gatos 11 pesos ang pagkuminto. No, pero tinabag yung di malasa kaganihan kay pagpatubil na kumaga kegsuna nito si Yuno Iwil. Ingo nga, patubil ko boss, balik 2,000 lang. So, sa diha mag-iiga lang, gitubil ng drudo, na naunsa pagkaunsa, mag-iiga lang, nga 16 litros, sige, nahurot. Ingo nga nung nahurot man na, boss, siya nga, ah, nga nung niundaw man na, boss, wala malagi na mo dagan, siya nga, kanil sa sir, kaya ako sa chikapo din tong tangke. Na naunsa pagkaunsa, ang pirti di malas sa akin, nahurot, gininoon mag-iiga lang, wa ko ka pa, tiwal, wapag ko katiwas o patubil. Imbis 2,000 ang nabayaran ako, 1,200 na. Ha? Di wala sa to. Kalakiha, oy. No? Ining sano, Jack Torrijos. Kuya Carl Omega. Wala dito tayo ayaw, ani Kuya Eric. Mahal na tanan. No? Sige. Kada ko nung 540 ang sweldo matag adlaw, pirti ng gamaya. Gamay rin ganyan mga kaigsunan, no? Ang 540. Bumitahal ang taga Piskeras Angels kay Dagkog Income. birthday na ba ko nung Sincam? 50 anyos nang yung... O ba? Pero mag 50 anyos ang purma? Happy birthday ngayon, Sincam. Kung sa mga Piskeras Angels, at ay Engineer Prince, kung sa may plano ni mo diyan, Tutas Bronx. Ay, diya si Amay Kanunotero ni Ingon, nga diya ko nilitson dito sa opisina. Okay. Siya na o, litson, pero murag, hadlog ta ng litson karon kayo sa hay magigala mo, gahig kalit na tuliog. Diya des Alta Vista po si Engineer Prince Canono. At tutas vitamin o niya, ha? Iyan silang sinugbar, ha? Maulag eh. Sorry lang kita. No? Kanalang tiyan bitos tuna or tiyan sa kiniga si ubang nga klaseng isdang dagko niya. O, kumbati na kayo. Happy, happy birthday ka rin, Chinkam. Gigang Engineer Prince Canono. Sunod na lang ang regalo kay wapang mahuman ang project dito sa Quezon. Okay, alas 3:15, may pagpamina o maghihiga lang Magdo Tabuada, baguod na idol si Marcos og Trump. Maayong pakugon, shoutout idol nilang SG Fernandez, SG Riqueron, mga upcake o gahi sa Science High School. Ikang Magdo Tabuada, Anthony Akla, Dia Carlos Dimia o Buhol. Tabirara Edmond, Diaz May R.E. Glass, Calubian Lite. Danilo Baring, naonosa naman ni Sir. Nagmahal naman ning tanan. Ang biko, happy 2 pieces. Ang tubo, Sir. O si 2 pieces. 2 pesos. Ang tubo per kilowatt. Nga ang mga palaliton. Napod, nga no money, Pilipinas. Mauni mag-iigala resulta sa pagsigin na itong pilig mga politiko. Ang ila dito karong plataforma is ang ila rang mga kaugalingog interesses, mga amigo. Mauna ni. Resulta na ni. Bisa pagtag 20 pesos ang kilos bugas. Di man ni magsilbig, magsige lang po tag lan-lan og bugas, mga igala. Hambog sila diha nga. Kining kaya pa rin kay dunay 20 pesos ka kilos bugas. Maulig eh. So ay ko nung umum o lanlan na ng bugas. O kaya ba? O karoon ta mag-iigala o ga... Diring ipakaon mga kaigsuran ka na dito ang mais ka tilaob. Sige. So... may tagpareha tayo sa kumigo nga. Dagko kay mag-iigala dito ang project dito sa... sus por vida na kuha ni Prajika Engineer. Sige, kumbate. Ha? Tiba-tiba, gin mag-iigala po niya buyag. Musaka ang sweldo, sir. Musaka po ang mga palitunon. Wala ra gihapon. Lisod gihapon. Minaw, Sedset, Samta, nagdahi. Sa Maxim, gigang Orly, Ilaya, Lupis. O na, ay problema. No? O, standby mo ha. Kaya itong i-hook up, Double G. Okay na. Sinyasin niya ko. Janry Ase, may pagpaminaw. Sir Rick, paita, iasa na sa dogma. Puhon ang gasolina. Okay. Edson Limpangog. Namino mi din sa converging areas Lapu-Lapu City, mga tricycle drivers. Sumatuda, members. Silang President Ariel, Itzing, Jimboy, Renel, og Helen, Daryl, Boss Ernie. Niya si Jubin, lumuksog kadungog, dias may pahina sentral, nagpaminaw mga higala. Madam Monita, Inting, og uban pa. Nat-Nat, Jelicania, Lausa, yung anak, og yung misis, naminaw. Nathaniel Lausa, Dresloog, Mandawi, Fabiano Pugoy, Erlina Salobre, Makram James, Rodrigo Antepisto Inopia, Boss J. Altia Batumalaki Pontelias, Manuel Rivera Gualberto, si Rick may hapon, nakapasero ko sa Mandawi, Subandako, Jim, nadawat ng ilang ayuda, katuntag 2,000, niya naaman, apil isa kasakong bugas. Shout out sa CTC 563. Salamat. Ipagkapinan dito, 2,000. Ari bugas, magigala, ha? At yung siyeng magigala ang Senado, okay na? Mahook up muna tayo dito, magigala. Tara.
6: Patunayan yung facts mo. Yun yung kailangan sa ultimate facts. Kailangan mo patunayan bakit mo sinasabing Juan robbed the house of Mario. Di sasabi mo, ang ultimate facts yan example is si Juan ay nakita dun sa vicinity ng bahay ni Mario. Tapos ito si Mario, narinig na nagsisigaw na inanakawang kami, whatever. Tapos yun, meron siyang testimonya na ano yung nawala sa kanila. Tapos may nakakita na kamukha ni Juan yung nandun. Tapos namukhaan nila, na-describe nila na 5 feet 10, medyo mapayat, ganon. So yun yung mga ultimate facts na later on sa evidence, patutunayan. That's just very general, no? And then later on, parang nga mapatanayan yung robbery, i-allege na yun yung elements of the crime that constitute robbery. So, nung hindi pa ako abogado, di ko naman alam ang difference ng robbery and theft. Yung robbery kasi qualified yan eh. So, pumasok siya sa bahay using violence. That's what makes it robbery. So, kailangan i-allege yun. Sorry to be a bit technical. Alam kong yan ang phrase of the day. Let's not be technical. Phrase of the week, phrase of the month. But we have to be able to explain these things in a way that people understand without forgetting that these are rights of the defense and rights of the person who is being tried here, and kailangan maliwanag yung ating mga accusation. So, my question now goes to both the prosecution and the defense. I know that the defense in their answer questions the failure of the complaint or the articles to allege ultimate facts, and therefore I think they filed the case before the Supreme Court. I'll give you your time to answer because I don't really recall that I heard it mentioned in the oral argument. So again, with the permission of the presiding officer, papasadahan ko lang naman na nabanggit ko yon na nandiyan yan sa memorandum, pero hindi ko naalalang, I'm just speaking naman for myself kung ano yung mga sinabi ko dun sa aming meeting, na hindi ko naalalang nabanggit. Baka naman nasabi, hindi ko lang naalalang na-emphasize kasi nga limited yung time. But I do recall that it's in the complaint, it's in the answer, and then it's also in the memorandum. So, pinupursue nyo pa ba ito? Kasi me as a judge, importante to kasi paano ba didepensa ng maayos kung hindi nga nag-a-allege ng ultimate facts that go into the case. And then, for the prosecution naman, may I ask you kung saan, without, because bawal ho natanungin ko for you to state your case. I cannot do that, no? But what I'm asking is if you can point out sa inyong articles kung saan dun yung allegations of ultimate facts. Kasi public document naman yan eh. Para lang maaral ko, naasan dyan yung allegations nyo of ultimate facts. And this is where, before I pass on the floor to the parties to answer, I want to go into the principal of fishing expedition. Nagkataon na I came across the trial that we had for former Chief Justice Corona, and lumabas yung issue na yon. Nasabi ko, eksakto ito yung pinag-aaralan natin for today. Yung fishing expedition, and no less than the defense had to explain it in Filipino, kasi sabi, baka hindi alam yung ibig sabihin ng fishing expedition, pangingisda ba daw yun? Parang hindi naman daw yun yung translation, no? Pero ito yung naghahanap ka, naghahagilap ka ng ebidensya, kasi wala kang ebidensya. So I'll go back to a case, and sama nyo to sa response nyo, dun po sa kasong Afologensya versus Metrobank in 2014, humingi dito ang petitioner ng motion for issuance of subpoena, ducis tecum, ad testificandum, at sinabing padala daw ng documents relative to their loan to Metrobank, as well as those covering extrajudicial foreclosure. Sabi ng Supreme Court, this is tantamount to building their whole case from the evidence of their opponent. Bawal daw yun. Hindi daw pwede na yung kaso mo, nakabase lang dun sa, sasabihin mo dun sa kabila, labas mo nga lahat ng meron ka dyan. No, your case has to be built. Yung evidence mo has to be there. So I will also ask both parties, is that jurisprudence relevant to this case for the prosecution and then also for the defense?

0: Για Καϊτάνο. Ναι. Αυτό σε λένε παγκέι γκάλαν ποτόν και σοφάρ σάκο παγκέι γκάλαν παγκτάνα ομορά να ξεκινήσει πέρα σηλένει το κνημάτι με λάμπουτ παγκέι γκάλα λεγγύρι το κρόνσα τάπικ νο μαγκά καϊξούν αντιήν να γκίσ γκότι σα τάξ φρίκορτς σα το παγκέι γκάλα μπίση πρεσιντίντε νο σο τα ράον τανί μαγκά καϊξούν αντούγκα μαγκά καλαμπάνο νιάνι μαγκά. Παϊγκάλιο εμπέρνε σε λάβα και εξώνω κμπουτασιόν. Νο. Σε λένε ποτλόν με γκέγκάλα for the meantime. Το κόρας αλλά σίτε, oh sorry, αλλά στρες μπενσίν κούνα. Now, κινινή αν σε Ερβεν Τόλφο. Μια ουάκου σαν γκάτος μπαγα σύνεδρος με γκέγκάλα. Το stay focused on impeachment trial. O dili maghihigala mao gamit sa oras sa impeachment court aron pagyesgot o mga personal matters, etc. etc.
1: Asintado!
0: Gusto ni Erwin Tolfo na dunay ruling na ipatuman ang impeachment court kay nabantayan maghihigala ang Erwin Tolfo nga pipila ka mga senator judges mangigala mo kuha sa oras sa gipahigayon nga proceeding nga maglangay-langay lang hinuon mga kaigsunan sa trial. Like for example, no, sa nobserbaran ni Erwin Tolfo, ang kanto maghihigalang pagbarog ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. May labot mga kaigsunan ngayong laraw ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga imbestigahan sila or imbestigahan siya. Nibarog siya, nibarog magigala dito karon si Robin Padilla, nibarog pa siya kay Tano. Negos Erwin Tolfo, inyo naman ang problema personal. No? Ayaw gamita ang oras sa impeachment proceeding nga malangay hinuuntaan eh. Kaya inyo man ang problema. Ato mo dito karon pagpapreskon mo, mag-Facebook live ba mo, nung ka nga mo gamit mo oras sa proceeding or there is impeachment trial nga maglangay-langay na hinuun mo. Amo na mangigalagi pasabot ni Erwin Tolfo. Da? Mga kaigsuunan. Now, tanaw na to ni maghihigala o di na ba ni mahitabo karon? Kay kaganihan ni Barog po si Robin Padilla o iya maghihigala dito karong gipaklaro usab mga kaigsunan nga wa man ko mo deny manghihigsoon sa kininiang ignonta or sorry, wa man, di man ko na to tinuod a report sa Office of the Ombudsman nga iya dito karong gi-ignore no? Ang mando nga mo sumeter siya sa encounter affidavit in response sa kasong obstruction of justice nga gisang at batok ni Padilla, human siya pasangin lining ni tabang ni Senador Bato de la Rosa pagpaiskapo dito Senado maghigala. No? Now, kadawat na direk mga balita nga nag-isi na maghigalag insultuhay. No? Ang pipila ka mga senator judges na to, mga kaigsunan. Ingon pang Tolfo, nag-usik-usik nag 26 minutos for nothing. No? Anya, si Senator Chis Escudero, niingon mga higala, impeachment first, personal issues later.
1: Asintado!
0: Nitingog na po si Chase Escudero. O, iyang gipadayag, manghihigala ang concerns niya nga kini ko ng mga personal grievances kay ipaabot sa mga senator judges that are unrelated to the impeachment trial will not be prioritized during the proceedings and will instead be addressed when the Senate resume its legislative function after sa suna sa presidente

0: Talones, pojón.
1: Asintado.
0: Ah, may punto po si Ches Escudero. Aron di masayang ang oras magigalas impeachment court. Ha? Ah? Kay, lisod man kayo panlitag ang mga personal problems, personal grievances sa mga nagkadayang senator na ilang ipadayag. Ngaway labot magigalang proceeding. Kay ang kinibaya manghihigalang Senado nahimo ng impeachment court sa pag nahimo ni tungod ug alang sa pag-imbestigar. Anong kasong BP Sara? Pero tanawa wag kong sinitabo karon sa uba mga senador. Like for example, Alan. Ah, naabot na manghihigala dito karon sa Coldron. 2019, tungod kay Dia. Ah, imbestigar ang NBI. Problema naman ang Alan Peter Cayetano. Anong iya man ang ibrot up dito sa impeachment court? Na pwede man mangigalag magpapres kung siya, manawag siya sa media. Pero dili unta gamiton koronia ang oras sa impeachment court kay kanang orasa, gigugol na gigahin ka na alang ani karong pag-trial ni Sara.
1: Asintado!
0: Ang ganahan magiging sa Alan Peter. Si Ches Escudero manghigala, may padayag o may pagawas, nining mong statement, humang, nga si Senator Judge Romain Padilla may pagawas sa iyong mga hinanakit involving a controversy over his compliance with the office of the Ombudsman. Si Padilla earlier addressed Ombudsman Jesus Crespin Remulla statement that the Senator failed to respond to the office order. Nga gisumbong na yung Padilla dito sa impeachment court nga nakasumiter ko na si isang counter-affidavit to the Ombudsman o ditanyag kini to provide a copy to prove his compliance mga kaigsunan. Ah, kining kan Ruben, obstruction of justice. Personal man yung problema maghigalang Ruben Padilla. Ah, personal man yung problema, di na ni dadun pa ngayon, di na niya ngayon idadun pa dito sa impeachment court kay wa man yung, di man yung related sa kasong gatuban ni Sara.
1: Asintado!
0: Ah. So, ingon pa din rin mga higalang Escudero, Escudero ruled that Padilla's manifestation regarding the controversy involving him will remain part of the impeachment trial records. However, iyang gi-emphasize that issues involving senators themselves as well as matters not directly connected to the impeachment case should be discussed at the proper forum. Ah. May tag magpatuo sila. Aron dali ni mahuma ng impeachment trial maghihigala. Kaya kung pananglit mga kaigsuna ilang gamito ng oras hamtanta mag-iigso ang sunod tuigan eh. Kaya ka nang ihatag maghihigalan Ches Escudero matag senator judges nga tag 2 minutes. Ang 2 minutes maghihigala mo abot magtag 10 minutes, 15 minutes.
1: Asintado!
0: Sakto ra po, no? Nga badlungon kining ubang mga senator judges nga ayaw gamita ang oras sa impeachment court alang anang inyo mga personal nga mga problema. No? Pwede man mo magpatawag og media, buntag, magpa-preskon mo. Kay kining impeachment, alas dos mas hapon. Sa buntag, magpa-preskon mo. Dito, ipabuhagay ng kalagot ninyo. Ayaw na diris impeachment trial, kay mag-focus man ta diris kang Sara. Ang huna-huna, manghigala dito sa mga viewers, ang mga huna-huna sa mga nagsunod, manghigala aning kang BP Sara. Matunga na hinon kay magunaw na pa dito karong kang Alan, kang Ruben, kang Sara. Wa, di na ka. Nagtod pagkasulti, mabahin ba ang una-una sa mga tao? So, anong di mabahin ang una-una? Mga personal nga mga problema sa mga senator judges, di na dito karong isagol anong impeachment trial mga higala.
1: Asintado!
0: And that's the reason nga di ang mga higala si Erwin Tolfo niingon mga kaigsunan nga mag-focus tas impeachment trial. Dili ta magkinini ang hisgot o mga personal tong problema kay wa na'y kalambigitan sa impeachment trials, Vice Presidente ta.
1: Asintado!
0: No. Now, ingon po dali mag-iigala sa kuano. Kang Alan o si Tito Soto. No? Senator Judge Vicente Soto III cited his 29 years of experience in lawmaking as he moved to refer to the Senate proper the manifestation made by Senators Rubén Padilla and Alan Peter Cayetano during the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Kining maong lakang gipagawas after si Cayetano ni dipinsa kang Padilla, no? Decision to raise before the impeachment court that he had submitted his counter-affidavit to the office of the ombudsman while also responding to Senator Judge Erwin Tolfo's remark that some senator judges were using the proceeding to discuss issues unrelated to Duterte's trial. Ingon pag Cayetano, regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker, no, he's got a Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. Isi nag-insultuhay, no? Matod pa dili mag-iigalang Cayetano, why pulos kung ikaw makikdibati mag-iigalang baga legal nga punto nga tos dili abogado?
1: Sintado!
0: Ingon po mag-iigala dito si Tito Soto, mga kaigsunan, I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestation that we have heard be referred to the Senate proper. Maunay, ingon po ni Tito Soto. Wa man ko dito upat katuig sa abogasya, pero 29 po ko katuig naghimog balaod.
2: Exciting!
0: Kining ingon ini mga bawsan na yung istorya mag-igala dito si Nando. Karos apam tabahoman mag-igala sa impeachment trial ani. Ha? Tanawar ko na. O kung siya mag-igala yung resulta? Related ba ni mga exos impeachment trial ni Sara? Wala. Isi nag-insultuhay. Ha? Kanya tanawa, alas 3:36 na asa pa maroon sila. Paita. At ang oras, mga kaigsunan, alas 3:37 na itong time check. Hatod ka na kanato sa itong Sunthorn Vitamin C, ang nanasinig kong alkaline base ng Sunthorn Vitamin C.
1: This time check is brought to you by Sunthorn Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Sunthorn Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
3: X-F-M.
4: XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, o siya, gasiyok akong bumuntiging gasiyok. Nang buwa ko babungog, binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
2: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
9: Butch, unsa kini toy apelyido nimo?
10: Kanabang pirmi nimo kapitan mga basister ba o nya gamito nimo igdayon nimo katog.
9: Sa ato pa imong apelyido ang palaya.
10: Ay dili Sister Roy, Rosario ba, Rosario.
9: Ay!
11: Exciting!
12: Sakit ng katawan?
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
15: Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diri. So, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Yeah! Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building.

0: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
1: Mga katupa, exciting!
2: Oras sa XFM Cebu, alas 3:43 na. Atong time check, atong ganag na to sa atong Santon Plus Gold. Ato Santon Plus Gold, bagigala, dunay ahos, na ipaliya. Napagin baga kaig sunay espirulina. Napagin kamonggay, napagin mangosteen. Sa pangakatropa na to, diang dunay high blood, dunay diabetes, dunay mga bukol-bukol, cyst tumor. Paguban pa diha, bagigala nga mga medyo bati, no? Kanang murag nabantayan mo diha, mga kaigsunan nga. Mga medyo poy-poy ang baga, poy-poy ang ulo or ang liog. Suway na ninyo mag-iigalang tumar. Aning full supplements na to nga nakatabang pagpakunhod sa blood pressure, pagpawagtang sa mga cholesterol, pagwagtang sa mga fats. No? Ato mag-iigalang batasanon ang healthy nga panglawas, mga igsoon kay mahal kaayo kung magkasakita. No? Likay, good in town hospital, mag-iigala. Mag-Santon Plus Gold ta matag-adlaw nga tanan. Kaya tag-1450 rambok din eh sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga suking butika. Santon Plus Gold, it supports you help.
3: Eric Serras Malait. Asintado.
2: Alas 3:45 na maghihigala sa kahaponon. Mga mensahe dire sa YouTube, magigala, matod pang Noy Binoy, may hapon, Sir Rick, sige glalis ang mga bakakon, kontra po sa mga but-buton. Dili dyan magkasabot ang yawa o panuway, pastilan. Spoko mo na. Resultas King Dragon, alas 3, Gabula, 411. Laing mensahe, maayo nang mag-away na sila, aron maibawaan ang mga kawat. Kung wala pa mag-away ang Duterte Marcos, nagmatalang unta tagbuntag. Di nagkabalos, grabing kinawatay, gikang taglaw vlog mix. Si Boy Tagsip, may pagpaminaw, may hapon kitro pang Eric, tinood malangay ang impeachment trial. Sa Vice Presidente kay Dagha naman ang wa maapil sa article of impeachment ang isgutan. Wa naman ma-priority ang impeachment. Rinaldo Sinoy, konsyalan man di ay ilang gipangita, gamay rang amount pero hangtod mahuman ang ilang korum kay bilyon daw ang magasto sa Senado. Maria Luisa Manayuba from Davao City, may pagpaminaw. Ingon si Mind Trip White, Sir Rick, asa naman po ang among ayuda sa mga taxi driver? Gikan taas kayong linya Sparkball, wa may pasayro gikan si Ego Taxi. Sus! Tiyaw mo na dahil taga-ego taxi ang namino na turon. Linya ko rog maayo dito Sparkball. Sus, pag iyan ang turno, huwag yung masaking pasayro. Sige, tas dugan ano? Magabantay, bitaw ko, ganun mo ato tag-mall. Na yung mga taxi nga mag-lumbay. O niya, magsigig irog o ginagmay, kay toan na po yung pasayro, at toan na po magigalay taxi nga nasakyan. O niya, gimo ng turno, pero tingdugaya ka masakyan.
1: Exciting!
2: Usahag yun, magigala, kanabitong ang adlaw ba, di para ato, pero di ba na ingon mga kaigsunan nga, di malas, tag-unsa ba? Orang medyo kinini ang di lang yun, para ato ang adlaw. No, mga katropa kay... kinini ang nagiingon ana nga mga challenges ba? O niya may pagpaminaw sab ni Helen Tonya Cao, Janet Sotes. Yung PM sir, o niyang gabi ipami magpatobel sir, linya na sa nagtaas. O mo ba? Huwag pa din sila gabi ini ay. Alas 3:47 na, o niya boss Itong Rupero sa Hawaii, may hapon. Marlon Ferrer, may hapon, Deskin Batalisay. Kel John Padilla, Lito Dacoro, Mark Sabate, Joey Torino. Sir Gade, Ma'am Obre de Asa, Asia United Bank. SG Bansong. Taga EUB, mga tillers na to diyan nga naka Santhon Gold Coffee Mix. May hapon.
1: Exciting!
2: May hapon sa bagigalang Boss Ricker Albarico, Ma'am Sheila. Yes, Ma'am's Pizza. May hapon, Sir Rick. Salamat sa greetings o kang Engineer Fritz. Ikang Chin Camp. Sige, sige. Uy, klase mga taga Southwestern Road, kay birthday ni mo.
1: Exciting!
2: Ang hapon, sir. Solid amino address, Macchan Island. Shout out ko kang Fifth Element, Mr. Erwin Ahong. Sige. Jeanette Mausay, may hapon. Arita, mga igala sa ato mga laing isgutanan. Kay dito sa impeachment proceeding, nag-isgot pa mga igala dito karong kining mga bangko-bangko nga isyo, no? Ang ato mga senator judges o ang depensa o ang prosecution mga amigo. So, dirisalta sa ato. Now, ang transport groups mga kaigsunan ni hulga nga ila kuno ditong paumintuhan or inunta paaprubahan ang 2 pesos gaumintos splitihan. Og samtang maghigala ilang gipahibaw kining maong laraw karong hapuna nga magpaumintog 2 pesos sa plitihan, magpahigayon po kuno silang strike mga higala.
3: Asintado.
2: Si kinini ang si tawag ani. Si Mar Balvena, ang chairperson's Manibela. Sa interview karon lang yung adlawa mga kaigsoonan ni Pahibaw, nga ilang gikonsiderar karon ang pagpangayog 2 pesos nga aumento splite og ang nasodnon nga strike mga kaigsoonan. Kay matod pa sa 2 pesos kuno nga pangayo nilang aumento, murag makabawi kuno unya sila dito sa alcance mga amigo. No? Di man pwedeng piso. No? Di po pwedeng magigalag. 50 ray pangayong uminto. 2 pesos kukuro. Now, sa Habig na transport groups, ang diri magigala sa Habig po sa mga negosyante. Kining mga nagpadagan o mga supermarkets magigala. Kaysa ba, mangumpra ninyo di Escolonid. Mangumpra ninyo dito magigala sa La Nueva. Mangumpra niya magigala sa Gaisano o guban pa mga grocery stores, ang kahugpungan, no? Kahugpungan aning mga supermarket ignonta association, pinagis ilang presidente nga si Steven Kua, ni Pahibaw mga higala nga ang mga retailers expect ka rin mga prices, no? Pag bantay na lang mo, pangandam lang mo, kay ang mga presyo ko, no, musaka maghihigala yun as businesses absorb multiple cost pressures.
3: Asintado!
2: Ha? Ato ni maghihigala ang timbang-timbangon, kay di man po di pwede atong basulo na mga negosyante. Iba o mapunta maghihigala ang mga negosyante, tuwapin mga dagkong gasto. Now, inaasahan natin talagang tataas ang presyo ng mga bilihin. Hindi lang dahil sa oil price hike. Tandaan mo, there's a minimum wage hike very soon. And then electric costs are going to go up. No? Are going to go up also. And then dollar exchange rate for the imported raw materials, mga amigo. So for sure, tataas ang presyo ng mga bilihin. Si Steven Kua miingon nga mga fresh produce could be among the first products affected as higher fuel cost immediately drive up delivery expenses. Paminagin mo, so, loyas mga gagbay kita ani, eh. No? Balik na po ni magigalag, noodles, noodles. Ayaw! Ha? Di magyuta ya, di man pud uaw maghigala kon panalito nga maibaw antas itong mga silingan nga oy si paring Juan dito. Luoyas kahimta, nagbuwad-buwad ang langing taon o niya nagnudos-nudos, pero tinig siguro ni Sora nila, bintala na ito yung doon nagikaon. Ang problema, gigwag ikaon. No? Di man maghihigala, patas ang pagpuyo na toning kalibutan na kay doon naman, okay, doon ay uban hayahay, doon na po yung banang taon nagnisod. Nga karon maghihigala ang mga negosyante ni Paibaw, bantay-bantay ta, tungod ano yung pagsolbong na po maghihigalas gasolina o sa krudo, solbong na pagbalik maghihigala mga palalito tas merkado. Ang kini ko nung una yun magigala mapiktuhan kini mga fresh produce products mga kaigsuran. Ah. Bawag yun na dito mapiktuhan. So, ang mga small and medium size enterprises are now focused on staying afloat. Yun sa kaintaon magigala sa mga gagmay o sa mga medium size entrepreneurs ang pagpakabuhi o ang pagpadagan sa ilang negosyo karon. Ah? Ilabi na yun, mga higala, for example, sa mga baligya nila nga dili basic necessities, mga igsoon. Ah? Kung saan man mga higala dito pag-recover, kung saan man mga higala pag-pabilin nga afloat sila sa ilang negosyo. Na may mga, tanawa lang guna mga higala ng uban diya, mga kaigsoon ng baligyas kolon, kusog banghalin gihapon sa mga RTW karon. Ha? Mga RTW ba? Kanang ready to wear nga mga baligya des kolon. Ha? Mga namaligyag sinilas, namaligya diag mga sandal, namaligya diag mga higala o mga unsa pa na diag mga RTW. No? Wa naman kayo eh. Napanahilig ka ng malit mga igso o mga sininang bago. Ha? Layo pa mga Pasko. Ang uban ron, okay-okay na lang. Pait pag-upog kayo, kaya nabi ito sa mindset magigalas mga Pilipino, kaya nabi itong ginanglan bago. No? Naanak magigalas mindset sa uban, nga, kanabang murag, ganahan, kanuna yung bago. No? Kaya, masin unya ko nung i-lockdown magigalas uban nga mga kaila nila nga, sa pamunang gisolob nitong Eric, nagbalik-balik naman po nang yung gisolob. Kasi may problema ana, wala may problema ana. As long as magigalang wa makita ng imong gitaguan diha. Pero i-big business uban. Ngano? Tungod kay mga Pilipino, numero unong himantayon mga amigo. Ya mara magdato. Ayaw! Tinoda! Usag yung mga higalas, batasan ba? No? Depende din sa mga higo, pero hibaw kita na. Nga doon ay uban mga higala nga, himantayon kayo. Wa may paki ang uban nga mga, kininiang, kuan, karabitong uban mga, foreigners mga higala, ipang sulob nila, wag ipaki. Kung unsa feel nilang ilang ipang sulob, maugin na, balik-balik, kung unsang kulura, ang uban po mga higala, mamalit o sarap ang kakulor. That's why ang uban mingon gibalik-balik mo siguro na niya gilabag gabi niya pagkawan gibalik isunod mo maadlawan. Oh. Bitaw? Kaya nga no, naana manghigalas uban nga murag manaway mamantay. Marang ang uban in taon manghigala mapresyo lang itong palit og mga bag-o bisag lisod kayo. No? Law karon bahin magigala diris pag umintos mga palaliton musaka man pud ang apil. Nagtuo ra nimong mga basic necessities ni musaka. Apil pud musaka magigala ang mga so sapit na ba pong klase sa college. No? Musaka complete. Chabaw nini mga ginikanan kay nini mga estudyante in town magigala ihatod. Pasakyog sakyanan, pasakyog magigala motorsiklo. Saka ang mga palaliton. So, ang para pamahaw, paniuntog, panihapon. Ah. So, nagdubli ni karong adlaw. Ang gipahibaw, puros problema. O niya, karon magkakita ta sa atong panggobyerno nga nag-easy lang dito glalis, mga amigo, nga maoni, mauna. Ha? Although DIDSWD, nang hatag ron magigalag tag 2,000, Ditos Aluginsan, ditos Bourbon, murag tibok mangkuroni magiga lang Central Visayas, apil pas Bohol. Taga Mandawi nakadawat na. Pero mao lagi po na sa mga naminaw karong hapon na pila ra kabuk ninyo ang nakadawat og dagdusmil. Kadaghanan wala. Ngano man? Listener po sa Sintado kay di man pod pobre.
4: Exciting.
2: Ay. Mga listener sa Sintado magigala kay di man pobre mo na nga wa kadawat og dagdusmil.
4: Ay.
2: Kaya gipaibaw sa DSWD nga kining gipanghatagan mga kaigsunag ayudang tag 2,000 karong adlawa. Kadtong kuno ni mga igalang poor o kadtong near poor. Kadtong kabos. Pakiton tamo ha. Pakiton tamo mga igala aning mga nakadawat o tag 2,000. Kay basi yung mga igsuon o gang mga naminor o mga igala mo ingon na nito karong diin mas Eric manait anang balitaan nga nang hatag ang DSWD ay. No? Aray ko sa DSWD mga kaigsunan. Uplifting news. Kapin size mill ka mga sambaya, sambahayan sa Calabarzon. No, dito mo na sa Calabarzon. Karong adlaw ni. Nang hatag ang nationwide nga roll out. Paliwag kong pakita, double G, ha? Kana. Ha? Oh. Sige be. Ania. Dapay lain. Kana basta kana lang kid. Kini ni ang sa paning uban. Oh, da di apo umaabot na sa iba't ibang lalawigan sa Ilocos Region. Kani oh. Kini siya. Usa o mani pobre ka na siya. Ipakita na ninyo ha. Tanawa mga kaigsunan og unsa maghiiga lang purbida. Unya kita diri nagtabi ta mga kaigsunan kaganiya pang buntag sayo. Ha? Matatag sayo alas 4. Aron mabuhi ta ning kalibutan ng puno og krisis. Programa tag alas 7 ngadto sa alas 10 kaganiya. Nahuman lang og programa dito Solid FM wagi gihatag 2,000.
4: Ay!
2: Karon mga kaigsunan, diyan na po das XFM. Dua ka oras ka programa. Wagi taga DSWD, mga igalang nanukoy.
4: Ay!
2: Dara, sabada mo. Tarawa. Ano ba kaingon mo mga igalang nga dili ni dito bot-bot na itong isulti na. Karon ni Gadlawa, nationwide kining pagpangapod-apod sa tag 2,000. No, tarawa. Tarawa mga beneficiaries. Mga pobre. Mga kaigsunan. No. Tarawa. Giyon sa mani pagpili mga exon space eh. Ha? Dapat usang tabis kay tinutok ka no?
4: Ay!
2: Tanawa ninyo. Mao ni nakadawat karong adlaw tag 2,000. Oops. Okay. Unya. Sige.
4: Kana. Ay!
2: Tanawa 2,000 no? 2,000 to tanawa mga higala ninyo. Yeah, mga taxi driver ron ambot lang. Pero mao ni ang nakadawat og tag 2,000 karong adlaw kay igsunan. Da? Yeah? Kami diri mga igala intan wa gid intay tukoy. No? Ambot og naunsa ni pagkaunsa mga kay igsunan nga. Ari tar kuno sa konbi. Gusto ko diri sa ato magiigala ma Cagayan Valley. Okay. NCR man eh. Sus, daghan ng krabig kwarta rong ipagawas. Eh, no? Dara. O, dali, si Mandawi ni. Mandawi, kini. Mandawi, abot man yung programa na to sa Mandawi. Ato ipakita ang mga silingan. No, mga kaigsuno, may ingon. Uy, apil mo lagi dito sa paring Lito. Apil mo lagi dito sa paring Ronald lagi.
4: Ay, ah!
2: Dara, kini, Mandawi ni. At ipakita mga igalang picture ha, para sa mga naminaw karong butaga. Di ang mga igala ang doga mga beneficiary sa Uplift Assistance. Dito ni sa Opao Gym. No? Mga kaigsunan, tanawa ninyo. Basi kaila mo. No? Basi musugod na nga itong bayloon na mga igalang sa kalibo.
4: Ay!
2: Tara. Ato na ipakita ninyo ha. Okay. Kami diri magiga na in town, wak may nang listang taga-PSA. No? Nga, taxpayer mampunta. Nga, di mampunta. Bisang pa magiga lang doon natin trabaho, naglisod nga punta. No? Mga kaisurang gumikan sa mga daghang gastuan. Tubig, kuryente, abang sbalay, gasolina, o niya, pagkaon, mga bata maghihigala, ha? Kung sa panadiya, etc. baon. Daghang gagastuan, oy. No? So, tarawa o kamong mga nagpaminaw ron, no? Makapangutan na mo sa iyong kagalingon nga, tayo nga, yun, sa manala dito pagpa-enroll. Kami, wak, mamaligi maapil na ninyo sila, naamanagi. Si Edmond Tabirara dito sa Kalobian Lete. Sana all katropang Eric, ganong wala pa mamin anak maapil. Oh, i-question ko na, ganong wak mo maapil anak. Ha? Jocelyn Destreza, may hapon si Rarek, pilay uminto sa diesel. Ang uminto sa diesel is 10 pesos gatos 11 pesos og mapuhon. So, mauna, maghihigala ang kwan. Okay, dira. Okay, mandawi ni, dira, mandawi ni, mandawi. Wala na. Taga man, di ba? Tanawa, mga pobre. Mga kaigsunan. Nga, lalison na ni mo. Tanawa, tanawa lagi. Kamu, mga higala dito, Karoy. Kinini ang kilatis. No? Unsa man yung mga tawhana na wag gid mga trabaho? Ngano man nga kini sila maghigala na classify man nga mga pobre? Tarawa, tarawa! Unya nganong ang uban maghigala wa man? Dito ni Slook Mandawi. Pero maulagi na, niingon sila nga, di magguntanan maghigala pobre ang uban, maayo magkahimtang. Di, ilina na tulya. Sa uman ani mo? Ha? Muadtora ba? Musabadyan kapista ka nung 25 puhon. Ha? Dalpa. Masabot na rin kay Elina Natulia. Ako si Rorek, kanang tagtoki sa SSS, maapil ta anak? O saan pag-apil anak? Okay? Si Rorek, wala dyan ayo ang Philippines. Kung maunin ilang solusyon, sige ayuda, dapat trabaho, paitan lang. Dyan, tapulan, tabangan, iagi ko. Sipa kay ko. Sipa kay ka sa OMS, Electronics. Aming hapon ninyo diya. Asa man na sir kay Tolkien na pa usa ka sa kubugas. Ronaldo Sino. Sinoy. Makasagmuyo ng gobyerno ang tropang Eric sa kalison sa paginabuhi na mo mga kabos. Si Boy Tagsip, nagsige na ginigingong kabos, mga higala, dres kinasangan. Kano ka mga malista in town diya, Boy?
4: Ayaw!
2: maayo pag mag-people power. Hala po ng people power. Lisoda po ng mga people power. Ha? Wala kay balita ka no sa mga hatag ayuda ang DSWD si Bosite? Eh, ang hatag nalagay, da? So, tag 2,000. Asa magkana? Timing kayo. Kaya magkatabang ni Mag-iigal, ha? Kung pananglit o ipatuman sa ubang mga transport sector ang pagpaumintos splitihan, kung kinipong ipahibaw pasidaan sa mga supermarkets nga mumahal ang mga paliton sa kamerkaduhan. Sila rin dito mag-iigala yung makaginawa. Ang uban nga wak, kanawat o ayuda. Nga, Brad Norman Ibarli.
4: Ayaw!
2: Muna nga uban, makaingon ba nga diinlanta dito maningkamot siguro, tingali, o unsa maganinik, kung maningkamot ta o maayo, no? Although mabuhi man ta, pero mag-isgot ng ayuda, huwag mati labos gobyerno. Ang uban hinoong nga, tuara mangigalaga tambay-tambay, nakita dito sa taga-PSA, nakita dito sa taga-DSWD, pag cross-matching mga kaigsunan ni Tugma nga, uy, kana, tinuod na, kinalabya na mo dito karon sa ilaha, nga nagpungko ra, nga way trabaho, pero timpobre ha, i-appeal ta na sa paghatag o ayuda.
4: Ayaw!
2: Asa ka na? Kay, namay taga-PSA, Philippine Statistics Authority. Ingon ang DSWD, nga ang kining ng lista ani ang taga-PSA. Ang pangayang nga gisubmit sa PSA, na ingon dito sa DSWD, ilang i-crossmatch? Doon ay crossmatching. Kung sa diya, magigilang na-verify nila, ato ang mga kaigsunan ng appeal cast lista. Now, karon, kinila maghihigalang, na? Kinila ni kadawat o stripe. black og orange nga gisulob. Sa yung tanaw to, pobre ka to. Inyos Ray Duran, sa mga purma, ang uban mo di man pobre, sir. Ha? Oh, sa purma palang daan mo di pobre. Oh, wag kita kaya ba ako na mag-iigal ang uban, anak? Tuwa na yung mga anak sa gawas. Di ba? So, mauni. Ingin ini regen ang kahimtang Pilipinas kung mahal. Ha? Og doon ay mga hulga ng mga ingon-ining klaseng problema, to the risk nyo dayon ang ayuda. Unya, makaayo ka ni? No? Now, I don't know og kung saon pagpasabot ng higala sa mga taga-gobyerno ang naglungot-lungot ng mga magbubuhis-usab ng mga empleyado. Kay kining gipahibaw sa supermarket, di man lang niingon manghihigala nga ang mapiktuhan ani ang mga pobre. Apil pod mga kaigsuran kantong dunay mga trabaho apan naglisod gihapon sa pagpakabuhi gumikan sa mga nagmahal nga palaliton. Tinuod sila manghihigala naglisod. Patas matatanan sa pag-igo sa krisis way gila. Pero sa dihang paghatagay nag-ayuda gipili-pili ra. Mamala. Di ba? Una nga ang gusto na ito mag-iigala, adugay na nagsigingon Sir Gadi, sila Smusriker Albarico. No? Nagkorma kayo buwis in town, binayaran sila Smusriker Albarico sa Ma'am Sisa. Importante mag-iigala, trabaho. Ha? Trabaho, dili kay magsigig hatag o kwartang gobyerno. Saan taman eh? Ari pong ka mag-iigala sa trabaho. Di ay mga nagkadayang nga mga kumpanya. 31 pong tag-asa manghihigala o mga qualification ang kanang mga gipang butang manghihigala nga mga gikinanglan. Sus, tiya mo na nga kinanglan nga, no? Mas, kanang nag-graduate ka dito karong 4 years sa college. Kung nga able to speak fluently in English and in Tagalog. No, good in communication skills. Eh? Labi na dito, mag-ahinti ka, mag-igalag sakyanan. May nagpareha kang Joseph Anthony Cabase nga, ah, lamu-lamuon lang na dito, mag-igalang kinurian. Na mag-igala dito, Karoy, mga... Ay, nunta kliyente itong Koreano. Kliyente mag-iigala dito karon Bombay. Kliyente mag-iigala dito karon nga mga unsa panap. Ah, na in English na rin so. Kuha rin so mag-iigala. Mabito ng tapwas mabulo. Exciting! Ay, may pagpaminaw diya karon sa mga tint boys mabulo. John Sokwahe, Jimril Mabuyo, Jerry Pon Villacorta. Ha? Ah. Ah. O ni naka anindot mag-iigala kay ang ato gud mga kaigsoonan ng gobyerno terting mudag pangga ngatos baga pobre. Ang problema kay wa dito expiration ng ilang pagka pobre. Main tapon mag-iigala do na expiration pod ang pagpanghatag ayuda ngatos baga pobre. Di ba? Kay saon ta man? Magsige lang gyud taghatag unya karon sa man mawagtan ning pobre sa ato. Nga mga pobre, magsigin po panganak. Ayaw! Di ka mo kuno diha mag-iigala, analyze ako nun ninyo. Kano sa paman mawagtang kininyong ini yung problema? Ang gobyerno naghimo og programa pagtabas mga pobre. Ang mga pobre, di man po ka mo tabas kung galingo nila. Kaya nga naman, di aman mag-iigala, gidawat ngayon na. Na ano mas mindset nila nga, karong pizza 15 na tayo madawat sa DSWD. Karong pizza kuan, pizza 30 na tayo madawat dito sa Dole.
4: Ayaw!
2: Karong pizza 20 na tayo madawat gikan ni kuan sa barangay. Ngun ini, wana! So, sige, anak pataday. Anak, sige!
4: Ayaw!
2: Mayo din ang yun, anak. No? Di kita mayo. Ang gwapo anin mga higala, butangag expiration yung paghatag o ayuda nga dos mga pobre. Kundangon tani. aron mangining kamo ta sila. Sige magigalag dawat ayudab, sige pagpanganak. Inigdako sa bata, pobre, tuwa na po, magpalista na po. O niya, pagkahuman, magigalab. Mga po na po, pobre giha po, palista na po. Sige lang, tuyok-tuyok eh. Ayaw! Di ikaw, Madam Lorna Margarita, o si imong ika, suggest, ana. Wapay balita, kano sa mga tagoyod ang DSWC, o si Cebu City. Dapat taganog tabang, sir. Kanto, naning, kamot, o trabaho, dili ka ng white trabaho. Ha? Ah? Pobre gano'n. O teka, kini bitong mga picture nga itong ipakita, magigala, marag duda man ko mga keksyon na iubang ng linya, di gini pobre.
4: Ayaw!
2: Oban, idol, dili man ganahan mo trabaho. Okay na nila, standby. Oban, sugarol, niya mo ay nabuhong. Niya mo ay nabuhong sa ayuda. Asang hustisya. Ang mga pobre, sir, maunang damo o anak. Ang mga dato, tagsalang o anak. Mao lagi, ha? Kay, di ba yalali, mag-iigala ng magsigi dito gastog bata. Ha? Ilaong tanggi house to house o sorbe, Sir Rick, aron mahatagan, tanan, nagkalisod. Asa mga ustisya, ani? Gikang Rinanti Cabilis. Elvin Reyes, may hapon, naonsa naman taon ng gobyerno na to, ay? Ha? Wagi klaro, abot lang. Francis Gabuya. Sir Rick, ang nakapait anang ayuda, kay tiglista ragyod ang nakaila. Kinsay pobre, kung naay pobre, wak maili, tiglista, wak maapil. Ibayad lang ang tanas, utas Pilipinas, perting kanako, rabang utas Pilipinas. Sa mga porma, ang uban, murag di man pobre, sir, gikang reduran. Si Hilo Mapas, pwede po dool sa luwag. Sige. Saon ta man magigala nga wa magitaan eh. No? Rinaldo Sinoy, ang kabos si Rick, tinahian ang gisulob. Kaya nagutay-gutay ni taon. O, kana may klarong kabos? Ha? Kana may klarong kabos? No? Ako, di mag kumagbayan magigalag, magbalik-balik niya akong gisulob. As long as mga kaigsunan nga, komportable ko sa akong gisulob. Ha? Ikaduwa, huwag doon ay manaway. Papanaway lang mong inyo diha, oy.
4: Ayaw!
2: Ibitaw pa, parehag ikaon. No? Basin mag-iigalag. Ang nanaway diha, mag-iigalag. Ang munggos-munggos lang. Kung ikaw, nag-steak-steak na ka dito.
4: Ayaw!
2: Maying hapon ni Pacquiao Ken. Maying hapon, sir. Wala man lagi ko ma-appel. 68 na akong edad. Dagang silingan rin, naka-appel. Ako, wala. Di ako sa Bukits Badyan. Oh. Wa siguro mo sakang taga-PCD sa Bukis Badyan, sir. Ha? Ah, Pacquiao? Ken? Muadto ra ba? Ah, okay, sige. Trabaho, sir. Basta kaya pa. Mulihok, pahis na. Ah, sige. Saon tama na. Naay kumosyon na itabo sa Philippine Coast Guard versus China. Coast Guard nagbinulanay og bugsay. Okay, gikan tansyong. Tanahon tanaga ng taon-taon. Ang pinaka mapinanggaon o pinaka manggihatagon so nga administrasyon sa mga pobre kay ang Marcos administration jud way makalabaw pero gaba lang gikang Macram James. Okay, atong oras magigala sa XFM alas 4:16 na atong time check atong kanakanato sa Vision X Plus, mga katropa.
5: This time check is brought to you by Vision X Plus soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malino na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata araw-araw.
6: XFM
7: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
8: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni Sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. na sure gyud na ako nga healthy gyud kini. Pati sa pagpili sa kape dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Kinagamit na ko ni pang pre-workout kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na healthy pa.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mike. Usa ka konsumption worker. Tungod sa kakapoy sa

0: aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Digibots, murag na magigay utang ako, Digibots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
3: Ah, katong hubog kay ko, Digibots, ba? Katong hubog kay ko, nakay utang nako.
4: Katuri ay, gibayra naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Oh, katong hubog sa kay ka?
3: Ayaw!

0: Paligrim din ang gay bar, mano. Kainig sayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
1: O nga, isa mang bayotang at tumakusugay mong syagit.
0: Oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ayaw!

0: Food supplement for men.
1: Ako'y kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nagigay time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Siya, sa Axel Humawan. Kaming akong council, 1976, panis siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Handong mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.
11: Oras sa XFM Cebu, alas 4.22 na sapon.
12: Eric Serras Malait.
0: Asintado.
11: Ito ang chat ni Tansyong. Ito ipakita, Double J. Palihog, karon taon-taon, tanawa, ragun di maghihiga lang kabuang ro dito sa, kung ano, Ayungin Shul. No? Kaganyang buntag ni. Gikundinar ni sa Armadong Kusog sa Pilipinas ang gihimong aksyon sa mga personnel sa China Coast Guard kay grabe ka-agresibong mipokpok og padol sa mga sakop sa Philippine Navy. Atol aning usa ka insidente kay ganyang buntag dito sa Ayungin Shoal.
0: Asintado!
11: Nagsumbagay lang tayo sila sa dagat. Bidang. Binunaan lang yung mga higala por bida. Dahil video makita. Among giandam tanawaran ninyo, no? Kamo mga tint boys das mabulo, undangi sa John. Tanawa sa ning video, patanawa dito si Joseph Anthony Cabase ani. Kay lami a magigala bawsa ni Mainsiga, tanawa video. Dara. Uno, dos, tres, dara. Tara! Budal! Tara! Bugab sus! Budal! So kaluoy tao sa tukus ganun. Astilan por bida. Pila ra bintaos la kabuok? Tolo? Opat? Opat? Kung napirte yung daganang insek. Sus, purbida. Tanawar ko niyo, nagbinulalay, magigalang padol. Oh, surrender in town, magigalang Philippine Navy. Tura, budal, ginasmagan pa sila. Sus, nungus, tanaw. Sus, pastilan. Grabe na gining dumota, maghihigala. Dito nis, Ayungin Shoal. Ha? Sa video ang ipagawas, makita kini usa ka China Coast Guard.

0: sa diyang nagbinulala ay magigal ang padol, pila ni kabuk na munal. At ang tanawan magigal, usa, duha. Duha, oh. Magkatawa ta magigal, sorry kayo pero purbida. Tatay di magini maoning ingon ini in taon na unsa na in taon ning mga akin kagubot o kahasol magigal. Sus, o niya, luoy kayong, kagamay po ng gisakyan magigal ang rubber boots atong Philippine Navy. Eh, gisungag mo lang in taon sila sa taga-Chinese Coast Guard. Oh, luuya, oh. Astilan. Matod pa sa AFP, ang maong aksyon nagbutang sa peligro sa kinabuhi sa mga membros military. Doon niya, diya ang ato magigal ang membro sa Philippine Navy, pertinto ang pagkagisi mga kaigsunan sa ulo. Gumikan kay nasamad kinig maayo. No? Nya giimbestigaran kini karon mga kaigsunan sa atong armadong kusog sa Pilipinas. Lain na po ning pagkondinar. So tanawon tani mga higala og onsay himong aksyon na po sa gobyerno nato. Ikanuha ang alto mga public officials magkondina na ba po aning hitabua?
1: Asintado!
0: Ha? Sus pastilan mga higala. Oh, grabe binunalay. Paita magkaigsuunan. Kaloy in taon mag-iigala sa atong mga sakop sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy, taga BIFAR. Wagin in tayo baut mag-iigala o nga dinasmagay, lupig ta kay gamay ato. Binunalay, lupig puta kay tagas ilang nga padol ato amugbo. Isuda ni kalakiyag maon eh. No? O niya ka ng West Philippine Sea, ka ng Dias Ayungin Siol, magigala, nga ato, magkakaigsunan ang gipanag-iya. Ningon, raba dito, magkakaigsunan si Agriculture Undersecretary for Fisheries, Drusilla Esther Bayate, nga ang safe access, no, diya sa West Philippine Sea, vital kini, ngadto sa dulan, tunga sa milyon ka mga mananagat. And at the same time, sa atong Philippine Food Security. Ha? Ningon sila dari mga higala nga kinahanglan ato gida ditong ipaglaban. Kay ang panginabuhi sa kapin 450,000 ka mga mananagat nga mga Pilipino. O ang food security sa minilyon ka mga Pilipino nag-depend on the continued and safe access to the fishing grounds in the West Philippine Sea. No? O niya, kung ato na magigalang panalipdan, ingon na naon ang puntas mga Chinese Coast Guard pangbunalan tagpadol. At tayo, pwede pala ni magigala ato lang ng karate lang karing usaba. Okay, sus, di ba ni magsilbi ng ingon ini magigala? Although, padol-padol pa niya, peligro ni sunod magigso, magpinosilay na.
1: Asintado!
0: Ha? Si Under Agriculture Undersecretary for Fisheries Drusilla Esther Bayate nagpagawas aning maong statement during the national commemoration of the 10th anniversary of the 2016 South China Sea Arbitral Award nitong July 12. As she stressed the economic and food security stakes in protecting the country's fishing grounds, mga kaigsunan. Tulting daghanan ng nabuhi din na pitas West Philippine Sea. O niya karon maghihigala, maglisod na intawon mga kaigsunan sa pagpangitag insaktong panginabuyan kay nagsigilag panghulga po ding mga insik kay galaan. Karon di na mo ilag mananagat. Samo tagdi mo ilas Philippine Navy. Ha? Gipangbunalan lang padol ang mga karahong dagko.
1: Asintado!
0: O niya gusto mga Pilipino. Indot, hagisa na granada ang Chinese rubber boat yun. Lord protect our Philippine Navy, gikang Lorna Margarita. Hagisan ko na mag-iigala granada. Aritas mag-report sa itong mga katropa. Probe gihimakak ang pasangil sa viral nga fruit vendor kinsa nahubuan og porol atol magigalas pagdakop dinis manalili. The reports Eric Amaro nini.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Ito mga Eric, mga kagilag gihimakak no sa officer in charge sa prevention, restoration, order, verification, and enhancement.

0: Smith Oprobe nga si Ronnie Makiling ang pasangil nito nga viral vendor katangayari nga si Alan Perculito 46 anyos street dweller ni siya o permanenteng address
1: nga naman po to nga nga gisi man pong purol ato
0: atol ni sa kon katro pangeri ka kana bang pagdakop sa kinipong taga probe team nga dun usab sa aning si Alan katro pangeri ka tong vendor kay matud pa atus pagkisikisi usab sa kining tawag aning reklamante kon man kana bang na atol ba pud nga nakuptan ang iyang purol katro pangeri mga kaigalaan sumutong nagisi gid natunga gid ang iyang kinipong maong short katro pangeri ang naka apan atong higayon na nalimot gyud siya katupang wa gyud siya ka kinipong sulob aning kinipong pansalog kung baga katupang Eric mga kahigalaan po so mo ito nga nakita gyud na eh
1: mo lagi gipistahan in town to ngay
0: mao na katupang Eric
1: ang pero o sabi itong salti po sa taga prob mag isog bang pag siya
0: ang gihulagway sa taga-prokaturang Eric mga kaigilan nga sa ilan yung depensa po, no? Nga di ko nito tinood nga kay nga ilag itong marabag higihilabtan lang away daghang langas kundi tungod po sa pagsigi og liksi po sa mga vendor katulang Eric o niya matod pa ani pong hubog po agresibo ang maong lalaki hubog. So moto nga kini pong pusasan ato sa pagpusas katulang Eric kay lagi ni Sokol bilinte moto nga nagisi ginong purol katulang nakita ginong tabadido eh kay at higay na nalimot gyud sa sulog yung kunog kini pong palapton sampong sa kana pong kwan katulang
1: ang istorya mga pasangil is mao mo gano toy mo laban mao mo gano toy dito mo dipinsa ngadto sa mga mamaligya ay dias kolon every time nga doon ang operation ang probe ana mo gano ni maghari-hari ana magisog-isog kung saan mao po na yung version sa probe
0: kumba, pagulagway ito sa ka-probe ka tumayin, mm. Mo siya spatter kay naagan yung probe, mao na ito siya mo hatag o advance info, nga padung na, sumoto nga, way madakpan ang probe ka tumayin ining. Sumoto, ang pagpangutana ni kinipong Perculito nga ito sa probe team, ito pangutana, pwede dahil nga kung mo diha mag-operate nga di mag-uniform so ang itubag ana sa kinipong probe team katulad Eric na nguluhan ni Ronnie Makiling nga di naman good wa na ba is element of surprise kung baga no kung naka-uniform sila mo na nga doon na po sila mga kung sa police pa intel personnel mga advance dito doon na po sila spotter dito adiray kuani tikasan ang kanang timbangan or else adiray ni kuani siya naka-obstruct ni nga vendor so mo ni igabot dito probe kopta na daan katupang Eric niya para makonfiskar ang mga tinda nga ibaligya nga naabag ka diya daplin sa karsada o di ba ka nakalapa naka-alis sa sidewalk
1: katupang kaya saan ka din itabo ngay?
0: Mga kuan ni katubang Eric Sabado sa buntag ni siya okay. No ang mga insidente niya ang kuan na viral yung video pagka adlong Domingo na ngay niya moto kaganina adlong Lunes nga kini pong naay trabaho ang probe moto nga atong giadto pod gipakita na to si kining reklamante si Alan Perculito niya ato pong gipatubag ang taga probe katubang Eric mga kigalaan okay. Nga si
1: so na interview gani mo ni nahubuan day
0: ngay?
1: Na-interview din mo? Natay video rin?
0: Oh, na-interview na ito rin nga. Na-emotional in town siya.
1: Pwede na ito
0: i-play? Ha?
1: Pwede ma-play na ito, Ben?
0: Awa ko na ito, Ben. Kaya kung wala, natay...
1: Nasingas ba siya?
2: Nasingas ba siya? Nasingas ba siya? Ito.
1: Sa probe niya, sa probe. Ang gantong kwan, ang gantong...
0: Atong i-kwan mo, Ben. Naas sa exit pa ang Cebu 88.3 o di ba ka...
1: Yeah, nakita na ang Dubo G. Nakita na.
0: Maliwag lang tapos, Ben?
1: Sige. Dara.
0: Paano pa rin? Emotional na ito.
3: Para kung sa tao nga wala, hindi pagkutan sa lugar ng mga pag... Ang sila, yaya, hindi sila, na sila sa trabaho na. Hindi na sila ugan nga, kung pagkutasa sila pangitad, ilang, paninamuyan.
4: Wala. Pag-abot siya, di ba, gilaka sa police station. Sa ito, hindi ng police nga, huwag man evaluation. Sa ito, huwag kayo sa?
3: Huwag na, sir. Kamuna yung ito, sir. Sa kataso, sir. Very kasut.
5: Huwag gingon sa probe.
3: Oo.
4: Sir, tubag.
1: Okay. Sige. Salamat. Okay. So, mga ito.
0: Ito ngayon, no? Ang si Alan Parkulito, Katupang Eric, mga kaigalaan na 46 anyos. So, litaong guwang, no? Niya, way permanenting address kay anara rin siya matugs kilid-kilid ngayon, no? Para lang maka kuhanpod. Eh, taga-Mindanao mong konsyo. Mga si Balay din sa siyudad sa Supo. So, mga ito, ang taga-probe ka, Katupang Eric, gani, matupo sa side po sa probe, matupo niya ka, kuhanan ni, nihatag bagay ko nung silagpabor po sa ni Parkulito. Lagi din yun ang kaso nga katulang implano, Katupang Eric, ka magkakilan, ganyan obstruction, direct assault, niya ang pagpasabot lang nila, nga igo lang sila nimo, ganyan silang trabaho ngayon, no? Na paghawan aning kaning laplis kasada, sidewalk, gikan sa mga illegal structure, di ba ka, kinipong naninda, no? Sa bawal nga lugar kay para po di maglisod ang pedestrian, di ma-traffic po ang mga muagi ng mga kinipong sakyanan ngayon diyan sa nagkadiyakadlanan sa Subo. So para ngayon, no, mawin ito kasi kasigikan sa kining probe office din sa Kwento po mga tropa basta kapinasagutan di ay kape, ha? Prefecto ron, kining bundak ang uwan, no? Mainitan yung tiyan, ubas ko kayo.
1: Masa ni bundak ang uwan? Aguan eh!
0: Nga sa Santo Plus, Coffee Mix. Alang, sa Ligos ng Pilipino para sa Pilipinas sa Kwento, ay kamarawa ka sa FM News.
1: Aguan is gawas, ha? Salamat kay. XFM Report. Sa Bigas Gabayan, tungod sa silos, na ihubog ng hasi, kapuyo, gitarget sa konsilyo. Reports Benji Talisik.
6: XFM Police Report. Police Report.
7: Pwede ito ang lisangan nilang usag kakapuyo o babae humangkini kitarget sa sama sa usag kadart gamit ang kutsilyo sa suspek. Ngayang kapuyo, may nalanggani nga dito sa bumbong na higo, kini mo nga kutsilyo. Nihitabo ni alas 9 tagna. Sa gabi nito, Adlaw Bernes, Hulyo 17, 2000, Brasais, dito ni nahitabo sa sityo Gaang, Barangay Arpili, sa Longnus, Balamban. Ang biktima giilang si Annalyn Redelo sa Anyos, Bolivio sa nasigutang lugar samta ang suspek, iyara ka po yun. Nga nailhan niya si Pablito Guardiano Anyos o sa kaglass installer, Bolivio sa mga lugar. Sa sumbong sa biktima, nga tulad sa Balampang Police Station, matupan ni Annalyn nga samta pa ulit kinigigan sa tungaan, kining suspek alala sa ilang balay, nakainom na. Pagsulob pala sa biktima sa ilang panimay, kining suspek lahat na ugtaras, nagsigil na matupa o gyaw-yaw ang kinimang suspek na huwag yung hiundan. Ang biktima, wak pa ng bilinga ang kapuyong ang suspect nini, minahosuksul sa balayil house sa ilang kwento. Ang suspect, misunod ka niya, nagdala ang kutsilyo o gibutang sa ilang katri tupad sa suspect. Samtang nagkurikuri kini mga biktima sa ilang kwento. Kalit lang ang mihagyong kini kutsilyo, nagtuok kini, nginaigo na siya pa na manilagalik, dito naigo sa bumbong. Kining suspect, guwapa matugi, gibira ang kapuyo, dahil gituok o ang biktima, dahil gilabdot ang buhok. Naundo na lang po panapat sa suspek ito na sabi siya kapuyo ka biktima dihang niabot ay suunin ni Pablito og mo ay niuwang sa suspek tungod sa kalisang sa biktima na ngay kinipakitabang sa kapulasan sa Lungsos Balampan maong pagkalas 4-3 siyang tagna sa buntag o kadlaon niya itong adlaw Sabado ang kanimang suspek si Pablito na nagpan sa kapulasan pinagi sa hot pursuit operation si Pablito karon pasak na sa selda sa Balampang Police Station samtang kaso nga kalabasan sa Section 3A sa Acta Republica 9262 o kalabasan sa physical abuse subay sa pagkalapas sa Women's Justice Act ang tabangon ni Pablito sa korte. Balita nga nahipo sa lungsod sa Balamban, katropa sa Gihaba o magalimot sa Magaplas Gadunay sa Santone Herbal Oil. Hinimo o sa Yasto Hall Incorporated papalit sa pamasag butika sa inyong lugar. Alang sa Nagyosang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, Benji Talisik, XFM News.
6: XFM Report.
1: Sa laing balita, 36 anyos gadalaga na dakpan kinis bypass operation dito sa Dakbayan, Sanaga. The reports June 14.
6: XFM Police Report. Police Report.
8: Yes, nasikob sa kapulusan sa Dakbayan Sanaga kining 36 anyos nga dalaga atol si gi pahigayon nga bypass operation dito sa barangay Taghagimit Dakbayan Sanaga kining nadakpan mao si Marisa Intong Pampasin 36 anyos dalaga walay trabaho residente ni sa buong barangay base sa report sa City of Naga Police Station ang operasyon gi pahigayon ni alas 4:34 ni sa hapon kauban ng City Drug Enforcement Unit uban sab sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA 7 sa operasyon gituwang nakapalit og Shabu kini polis po surveyor gikan ini ga dinakpan inong dan sa iyang pagkasikop na recover gikan kaniya kining upat ka plastic sa siya nga dunay puti ga substansya gitu ani nga Shabu nga dunay gibanabanan gibugaton nga 2 gramos nga dunay kantidad di nga 13,600 pesos gipay kayo ng Pemba Suppression at ubangan sa baga witness ingon man mga opisyal sa baog barangay sumapa sa investigasyon sa kapulisan nga kini si Pampasin ko no nagpalit ni illegal ka drugas gikan usab sa iyang ginudahan nga drug personality nga una nang nadakpan sa kapulisan ni adtong Milabing adlaw nga si Nicolasa Pampasin sa barangay North Poblacion City of Nagahuman ini matud pa iya kining ginaripak og gibaligya siya baga regular nga baga customer aron nga matud pa magaginan siya kapag karon gi temporaryong gitanggong kini karon sa custodial facility sa City of Naga Police Station ang dinakpan og gikaya ni kini kasong kalapasan 65 ug 11 sa Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Matod pa sa kapulisan nga ang pagkasikop ni inig Pampasin nagpakita silang padayon og ligo na kampanya batog sa illegal nga drugas ug sa tanang matang sa kriminalidad sa dakbayan. Mga katropa, yung kalimot magtubarog sa Anton Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Yung katropa, June Katorex FM.
6: XFM Report.
1: Sa laing balita, Mayor Nestor Archival nagtinguha nga ma-redevelop ang Boys Scouts of the Philippines Capitol Hills. Ibanabana mo gasto mo kabat o 400 to 500 million pesos. The report's Crystal Joy Filerca.
6: Live report.
9: Gitinguha ni Mayor Nestor Archival nga i-redevelop ang 20 ka hektarya nga Boy Scouts of the Philippines kon BSP Capitol Hills property aron kini nga mabuhi pagbalik. Kinitungod kinakita niya ang sitwasyon niini nga nangadaot na ang mga building. Nipasalig si Archival ngadto sa BSP nga posibleng makahatag og gamayng financial assistance ang syudad para sa paghimuon nga rehabilitation. Apan ang mga obserbasyon ni Archival gipahibaw di ay sa BSP ngadto ni Department of Budget and Management kon DBM Secretary Kim De Leon ug nipadayag kini og suporta tungod kay siya usab mao'y Secretary General sa BSP. Maong nag-andam si Archival og proposed plan og ila kining gipresentar ngadto ni DBM Secretary ni adtong nilabay nga semana. Iprioridad sa mga proyekto mao ang pagpakural sa tibok property ug ang pagpatukod sa Jamboree Hall ug gibanabanang mukabat sa 400 ngadto sa 500 milyones pesos ang magasto.
10: Iguba naman to tanan. Iguba naman.
11: So for the building
10: bag o building bago but the same area as to ang Jamboree Hall mao ra gyud to kay ang Jamboree Hall nako manguna ta dito ang stage ya na dito ang grounds asa mag himog activity. Yan ang itong area. Ang swimming pool, napabuhi pa, walang tubig. Ang isa sa ang importante ang coral fence pa para kaya naman kung kayo mga tao musood, ang mga trees pumutlon. Magbutang o balay. So, una, kinanglan pa na nato dito ang tagaagpagtagal.
9: Karong adlawa, gikatakdang makigtigom si Archival ngadto sa BSP Director o mga engineers o architects gikan sa Department of Public Works and Highways kun DPWH aron hisgutan ang maong proyekto. Usa sa gitinguha ni Archival nga kung mahumana ang pagtrabaho, makabid na ang syudad o international jamboree nga ipahigayon sa BSP Capitol Hill Scout Camp. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
6: XFM Report.
1: Sa laing balita, ang probinsya sa Sogbo may adapt na sa revised child protection protocol. The reports Greggy Magdadaro.
6: Live report.
12: Yes, ang probinsya Sugbo may kadawang probinsya sunod sa probinsya sa Cavite nga ni komiter pag-implementar sa updated nga protocol pag-gunit ang mga kaso sa child abuse, neglect, exploitation o discrimination nga may magpalig-on karon sa child protection system pinagi sa mas coordinated o standardized nga tubag ni atong Biyernes, Hulyo 17, 2026 si Governor Pamela Pampariquatro may uban ka Department of Justice kung DOJ Frederick Bida atol sa launching sa revised protocol for the case management of child victims of abuse, neglect, exploitation and discrimination kon kani plus D sa Osaka Hotel sa Maydakbayan sa Mandawi. Ang pagpatuman sa mga revised protocol na pangnatawan nga maka-improbar sa koordinasyon sa mga local government unit kon LGU, law enforcement agency, social worker, health professional, educator, prosecutor o korte nga mo'y magsiguro sa usa ka child-centered approach sa case management o implementasyon sa naanda ng Child Protection Law. Ang revised nga protocol gidevelop sa Committee for the Special Protection of Children kung CSPC nga gipangluhan sa DOJ pinagi sa konsultasyon o workshop sa mga nagkadiang stakeholder kalabot sa implementasyon sa Republic Act No. 7610 kung anti-child abuse law o uban pang balaod sa child protection. Maghatag kini og komprehensibo og systematic nga approach sa mga mugunit niya og mo-manage sa mga kaso sa child abuse, neglect, exploitation og discrimination. Kini nalakip sa mga opisyalis sa barangay, health worker, social worker, magtutudlo, law enforcement officer, prosecutor og korte. Ang mga protocol nagtinguha sa pagsiguro nga ang tanang intervention buhaton alang sa interes sa mga bata og ang ilang katungod og kaayuhan. Atol sa programa si Governor Pamela Pampariquatro milagdausap og memorandum of understanding kon MOU pagsuporta sa implementasyon sa revised protocol kauban si Secretary Vida og isaksihan usab ni DONG Undersecretary Majkin Anika Granong, Vocal Stanley Caminero og Ninet Reluya. Nilagdausap sila sa Wall of Commitment kauban ang mga mayor, vice mayor og mga sakop sa hunta probinsyal. Lakip na ang mga representante sa otoridad, regional o nasudnon nga buhatan. Sa iyang mensahe, ipasalamatan ni Pariquatro ang DOJ sa pagpatuman sa maong revision protocol, ilabi na ang aduna karoy isyo kalabot sa juvenile justice system nga nakuha og atensyon sa publiko not sa itamong pagpamusil dito mismo sa Tacloban nga naglampikit og mga minor di edad. Sa itong mga katropa diha nga nagalubog og naghanap ang pananaw, inom granay og Vision X Plus o gel capsule, tumikan kay kinikumplito sa mga phytonutrients nga mo pagtar sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E, oxia, xanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa, Greggy Magdaro, XFM.
6: XFM Report.
1: Kaya po di ay ni Boss Jofrain Diaz Plaza Housing. Ni Arsenio ng ni sila Boss Diaz, may sityo silangan sa Sagbayan. Ang Basyon Aligrado. Kung mga silingan sa silangan.
13: Exciting!
1: Lorna og ni Titing Rimorosa Dias Matinaw Carmen Buhol o kagaw Dave Walter Manait Dias Buhiko Uno
6: Asintado
1: o banagod Dias Master Controls Juben Jimenez sa Newsroom sa Almimata at Manager John Limin Chavez by King magdoon tagbalik og bapohon samang taknag samang istasyon Agos Eric Siras Manait manamilit og magpasalamat sa inyong magkanunayon nga pagsuporta pagpaminaw katropa mo exciting
6: Asintado.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ikaw ba ato naghihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, Anyos at taga Jensen.
0: Vision Lex, sulay ang kaipektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ania na ang programang Mohatag ug Lingaw. Kana gumpo

0: kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
1: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining kopi dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Ko sa kanibo yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
4: Oday?
3: Ngay kanin mo, no? Si kumpare, huwag mang ganit kahatag. Bisa ko sa kadako.
4: Ay,

0: Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Aisel Complicada Balamantique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky
4: and I'm proud Sis the Pain user.
3: Kay one time
4: a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na!
8: Abli na!
6: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
11: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
12: Ug matag Domingo.
13: Libre na magpakonsulta sa doktor.
14: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
15: Ug mapalit nimo dinhi
16: ang mga produkto sa Yes to Health.
17: Yes to Health Clinic.
18: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
19: Hilid sa Barangay Hall.
20: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
21: XFM.
22: XFM.

0: Ako si Razor Vasquez.
1: Isip Station Manager.
0: Dili balikayan ang kakapoy sa lawas.
1: Tumikan kini sa Estrella sa unahuna.
0: Usa
1: lawas.
0: Bisan pa man ini.
1: Kaayod gapon.
0: Usa-usa ba ko ka angkor.
1: Sa una,
0: dali lang ako hangakon.
1: At kayo ang lawas.
0: Sa among balay,
1: si Mrs.
0: Nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold.
1: Kaloy sa Ginoo.
0: Ang iyang
1: guiter ni
0: Hiyos.
1: Mao nang iyang gimaintain ang Santo Plus Gold.
0: Ako usab,
1: gamit usab niini.
0: Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa.
1: Ang hangak nawala ang kabukat sa lawas.
0: Wala na usab nako
1: na sinati.
0: Tungod niini,
1: gaadaad lang.
0: Hindi na akong ginagamit
1: kining Santon Plus Gold.
0: Mao na
1: nga kamudiha,
0: gamita kani ninyo
1: nga proteksyon Santon Plus Gold.
0: Labipas sa tumag kagisunan,
1: mga kababayan,
0: adunay bukol-bukol sa suso,
1: guiter,
0: ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol.
1: Pinakamaayo
0: Santon Plus Gold.
1: Labipas
0: adunay kay balatian,
1: Santon Plus Gold gamita.

0: pinagagamit sa mga produkto sa Yestel.
1: Phantom Plus Copimix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas. Basiyo. Oh. Asa ka nagpalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check gini mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel. Na ba yun?
0: Para makasure yun, dapat na naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Phantom Plus Copimix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawak, likod, sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kung kabuhi.
0: Sukat nakainom ka og Phantom Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Dako kayo, kalahi. Ano eh, kabong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin karon.
0: Ron. Phantom Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panayotong panayapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likod na niya mo, kuhan na yun ang kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Phantom Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Phantom Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Eh, dako kayo na ikatabang sa

0: Pagpili sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox man na.
1: Unsa man na?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumain ko inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santol, balang,
2: C.

0: Ma, tinuod ba na ma nga ang first love never die?
1: Oh, tinuod na. Kalabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon buhay pang kinahan. Ayaw!
2: Exciting!
3: Atong paminawon ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako daytod si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ka tubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget, tingon sa kung unsa imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo aksyon og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna nag-alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap o magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Una, kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: Tugdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap.
5: Dali na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik, ilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: XFM.
9: Ana ang programang mohatag og lingaw kana gumpo.

0: XFM. XFM. Santong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santong Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nagdungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan ako kung sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Firminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainong ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, firminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: Ma, nako man din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasa yung atubangan niyang gidala-dala.
4: Unak, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
3: Lopig na ka niya, ay ama. Kay iso kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
4: Ay, ama!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Dainey, taga Cebu.

0: Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
2: Symptoms present.
1: Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Yes to Health Clinic.
8: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
9: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
10: Ug matag Domingo.
11: Libre na
12: magpakonsulta sa doktor.
13: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
14: Ug mapalit nimo dinhi
15: ang mga produkto sa Yes to Health.
16: Yes to Health Clinic.
17: Dinhi lang sa may Zapatera Bili.
18: Hilid sa Barangay Hall.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
20: XFM.
21: Ania na ang programang mohatag og lingaw.
22: Kana gumpuhid

Yes, may hapon no, sa akong pamilya di sa may punta yung ganyo. Shout out sa akong mga papa. And we know sa XFM, sa akong Paris, sa akong Lisa Malabago, and Bibi Chidora, and Bibi Janame, di sa may Lawaan, Katara, and Papa Marcing, and Papa Matia, and Arman Tordos, o sa akong maslingan di sa may Mandawi, no? Akong mga amigo na may paminaw po. And shout out ni Boss Rick Boy Gambua, di sa may San Miguelinaw, owner of Generate and Sounds. And also Rito Escoton, di sa may Cordoba. And shout out also ni Kwan, paring DJ Tatsuki Chavez, di sa may Pagnaan Mandawi, may paminaw di bra.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 7:04 na mga katropa. Time check, hatod ka na to sa moang labing bagong produkto ni mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy, adon na glutathione o collagen mga katropa. Makapanindot ni sa tuang panit, makapaputi, at the same time makalimpyo sa tuang atay mga katropa. Ah, mojoy labing purpose o numero unong rason o gingaman na gining gamit. Gining mong glutathione o collagen mga katropa. Ah, ang paglimpyo sa tuang mga atay. Kanang mapunti ta, mugwapog, mugwapa ta mga katropa. Side effect na Side effect nga, maayo. Ang ibigang kaya sa may diganahan, mugwapog, mugwapa. Ang uban diha, magpagluta drip. Ang uban diha, magpa-injection, pagluta mga katropa. Tumarong mga vitamins, kadun ay collagen. Kini, nangapay na ka mga katropa. Duna na ay collagen o glutathione ng imuhang kape. O nagigong mga katropa, nga nangapay na ka, musamot pa kang kagwapog, kagwapa, katropa.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo. Gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Libertas! Libertas veritatis est fundamentum principi. Ang kagawasan sa pagpariag. Maoy pundasyon alang sa kamaturan. Sugbo kabisayan og Mindanao, may gabi kaninyong tanan. May gabi hurod sa itong mga suking tigpaminaw at mga katropa diha. Bisag asang suok sa nasod o bisag asang suok sa kalibutan. Kanabot niya ito ang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Gyapon o sa ngalan sa ko ang regular partner may katropa o regular co-anchorman. Si katropang attorney Paul Gino Lopez nga busy na po din yung mga tungura katropang listat. O nang wala siya din yung mga taknaa. Ako si katropang Greggy Magdadero. Bago bantahang tod sa alas 8:30 ang takna nini karong kagabion. Sa atlong Lunes, may katropa pizza 20 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. At ay dalias sa panahon bago pa ito ni Sud ang buwan sa Hulyo katropang Musjubin. Wow! Yang karon wala na tuka-tuka na po sa Hulyo. Apta na nigsod si Mana, wala katapusan na po sa kuwan. Kining Hulyo may katropa, gusto na ta. Wow! Ay dali magiging panahon. Sana ulit, inano ang kadali po na mga hulat ng tadre. Wow! So, inana mga katropa. May gabi, og dayon kamo sa ito ang panagkuban mga katropa. Welcome sa ito ang Tulumanong Headshot. May pagpaminaw sa ito mga suking taxi driver nga panang nabasbada sa Metro Cebu matay porting uwana, tibok hapon in taon ay. Wow! Hapit na mo ba? Hapit na mo. May taon tag ma-appeal pa ito niya. Ikaw man, abtag pilakabulan. Mao dayon, yun. Sundan, diba? Tiwas gan. Para happy all ba? Diba? Mabot na, yung magkaman. Abtag pilakabulan. Sundan na po para mawan. Wow! May gabi, mga katropa. Ato mga suking taxi driver o mga modern PUB. BUG driver, may katropa, may pagpaminaw na mga tungura. Good evening, o niya pagkaman, amping mo sa inyohang tagstagsa ka mga biyahe. Kung asawa mo ron, mga katropa, na himutang. Kumbaga naglatas sa tuwang kadlanan Res Metro Cebu na mga tungura. Ato ang King Dragon STL, swerte result, may katropa, alas 7 nga draw. 074, 074, may katropa. Ato ang King Dragon STL, swerte result, may katropa. Nene karong adlaw nga Lunes sa Hulyo 22 2026. Sa manakaigo aw mo nagingon panghatag og pamarato mo niya. Wow! Again na welcome. Maing pagpaminaw, like og share, comment mo ba murag mingaw bitaw sa. Like, share, comment og follow mo niya may katropa sa to ang kining Facebook page ni mga tungura, ingon sa to ang YouTube channel may pagpaminaw. Kan kay ubay-ubay tag sikutan sa tong panag-uban karon ha matay ato ang numero 1 sikutan may katropa ari ta sa sikutan ang lokal ngano maning mo video nag-viral man eh I don't talk kuno galing tinuod ba ni pagka ha unsa istorya ni anyway mga nawa tag report pagka taho gikan sa to ang mga kaubanan sa gawas nga bahin may katropa kapadayon na barbadas diri sa Metro Cebu ni mga tungura yun ang plato katropa sa Juben ang nag-viral karon nga video. Diya mismo sa social media, may katropa, gi-upload ko sa ka-concerned citizen. Diyan itabos may South Road Properties, may katropa. Partikular na sa may bayad dock, diya mismo sa isgutan nga dapit. Diin, adunay duha ka mga individual. Adunay, wala mo ko magpa-haircut. Adunay duha ka individual, may katropa. Nga nag, usap ni? Naginukuray, may katropa. O niya, pagkakausan ni Ambak, mas dagat. Usap ay tinanong itong istorya. Matod pa sa caption sa Osaka nag-upload rin sa social media. Although di inong taka-sure kung galing mo bigyan ni tabo mga katropa. Ato pero rong i-verify sa ato ang mga kaubanan nga tuwa sa gawas ng bahin. Nagpaloap rin ang isgutan ng isyo. Nga matod pa ang katukurong usa mga katropa nga niambak sa kining dagat. Labni kung ito kwan, pitaka sa kababay, kisang po napita ang kwan, ang kining ginabnian niya. Usama, nagmotor, nagsakyanan. Ano yung mga labni niya, kwan? May bayadak sa SRP. Duda ko, basig motor to. Kaya ang reaction niya, gukod mga katropa, nagkuhan man, naka, kining butanta, naka, best. Niya, pagkaman, ayos kayo mag-best ka na niya, pagkaman, magsakyanan ka. Hindi yung maging na may tabo, nga mag-best ka mga katropa niya, magsakyanan ka. So, dapat, kung ikaw naka-best, posible, motor. Ay, ito, pasahiro ba niya, o baka, iya ba tong kabanay, asawa ba kang Paris mga katropa, pero muna, hitabo ka ganiha. Ito, katropa ko sa Juven, na niya ang katong baong video be akong tanawon og galing maganing na oh kanaw mo mo ni amot ngano usa
1: mga pusil
0: ganiya ni samtang kusog ikuan ka kaniya. Oh shit, na siya pusil. Naka kuan ni naka alab ni ubaga na kuha ko no ni pitaka sa kababai. I don't know kuno galing mao bay hitabog ang istorya ni ni ato ni verify ron pero muna nag trending ug nag viral karon ang video kay posible og kining mong batanong nilayat mga katropa moy adunay pusil ha nilayat man siya dia pagkaman hadlok man siya ning ni duol niya og namo siya pusil di siya madlok ha posible ang ingon basis video nga mayog nay pusil o tanawa mo ingon na nay pusil ay pusil tanawa ato pamilya ko sa ba. Ni mo siyang naipusil, naipusil. Niya pagkaman, ato makita dire sa mga Naminos Radio na yung mga tungura. Wala sa itong Facebook Live. Ha? Ma? Oh, nai, usa ka batan-on may katropa nga Diaz may bayadak sa may South Road Properties. Inikubos yun sa may Cebu, Cordoba, Link Expressway may katropa kung si Silex. Naadi ay kining bahin sa South Road Properties. Kung SRP may katropa nga naadaan na himutang ilaw manang maong si Silex. Kana padung na ni sa City Hall kuno wa ko masayop ni mga tura kiningkit ka porsyon niya may katropa dili usa ka lalaki batan-on dagdagan gigukod o aksyog duol ining usa ka lalaki pod nga naka kining jacket may katropa og yelo as understand murag motor gamotor gyud ni siguro dili apoy ninaog gikan sa usa ka sakyanan may katropa nga kining murag inuba nga puwa kuno wa ko masayop ani aksyon pug sunod og gukod pero wa na ang katong lalaki may katropa ni ambak. Di ambak sa mong bayadak human kinigi kumprontase. Base sa kining nag-upload nining mong video, kining mong lalaki kuno may katropa nang labni kuno ni. I don't know sa katinuod. O kisay ka biktima ni kani barong nagsakyanan diha may katropa nga nasa tubangan sa ilahang sakyanan pod nining mo nagkuas video. Perti kuana matay ina na yung kalisod siguro karon. Basta des may bayadak may katropa na aday diha poy mang labni diha. Be, rubigi ko na. Ato ang mga, asa ba ito mga pulis di ay? Ha? Ikaw, makarason po nga, lain, uwan kay katropang rin niya. Pagkaman, magrubing pagkiminan ng buhata.
2: What?
0: Oh, so karon, kamo niya mga naminaw, nagtanaw na niya mga tungura, hilabi na ako nung matanggong na yung traffic, di mismo sa may South Road Properties. Partikular as may bayadak, mga katropang, ayong kumpiyansa niya. Kinaaday na yung mga badlungos katilingban, dahi boto, pahimalo si Gayon di ay may katropang, kung nung makalabni, mambak rin sa dagat, may katropang. Asawa nining ibuhat nining mong lalaki? O kining mong individual? I don't know. Batan-on ba na? Minor de edad ba na? I don't know po. Na-blatter po na? Ha? Kana di ay nakayilo na naigiloklok. Okay. Kaning gayilo lagi. Mo ba maingon? Mo bito, nanak ko nga murag ang kining gayilo mo inay armas. Kayo, may armas ka ni pang batan-ong lalaki. Di mo ambak ni Soy.
2: Ha?
0: Di mo ambak sa maong lugar. O kining bayadak des may SRP. Kuno galing atong tuuhan ang kining caption may katropa. Kining maong post nag-viral sa social media matod pa ang kining maong usa ka lalaki nakalabne ko ni og pitaka sa usa ka babae diha mismo sa kining diha nang lugar ha kuman siguro natanggong bus traffic ingon ana ba yan sa lang kayo nya pagkauman gumikan siguro kay aptik po kayo baga krusunada po nining nasipyat mo na siya gitalo gumikan kay kining lalaki baron nga ni kumprutasi niya dunay armas o baka pulis ba ni duty may katropa baka gwardiya nga dunay o kana guardia baron dia sa kuan, Rubing Guard baron dia sa si Silex, I don't know. Ha? Mo na nakuyawan siya, niambak din sila sa dagat, so I understand. Kung ugali mga ning kursurada ning niambak ang kining mong lalaki mga katropa, di ako posibilad nga taga dihar eh, palibot sa isgutan nga dapit. Kung isgot ang palibot sa isgutan nga dapit mga katropa, o ka ba na mag-unsa ng mga barangaya diha, ang kanang naisgutan nga lugar o asa dapit na sakop? So, di tagay mo kumpiyansa diyan eh. Okay, ang kining mga video nagpakita ni mga katropa sa mga naminaw ni mga tura kung galing na tanggong mo ron. Yes, may bayadak sa may South Road Properties ay mo kumpiyansa. Ay mo kumpiyansa gina diha. Gumikan kay aduna na mga badlongos katilingban. Boto pa mo sa gayon mga katropa kung galing makaigo na mo diha. Ito ang tumabaks dagat mga katropa. Siguro, ang problema po, usaw ka niyo itong pahimulos. Ang katong iyang gilabde nga, ibutan tao, pitaka gilabde ito. Sama pagpahimulos siya itong pitaka nga, pwede ba sa astubig ito? Usa may pagpahimulos niya to. Ang kwarta sa lapit dito. Telepon o baka unsay mga maing mga dokumento to. Wala yung pahimuslan. Gumika kay Pertibo sa astubig kay siya ni Ambak. Gumika sa kuya o may katropa. Wow! Kay naka-atol po siguro nga ang kining maong lalaki o kining maong individual nga nakita o baka kuyog ba ni Adto Karongkuan. Kining ibutang ta gilabnian. Armado ba ron? Abos, kakuya o matutang ambak ni ambak in taon ng ting kawatan. Wow! Ang hinudahang kawatan, mga katropa. So kita, makaingon nga kung galing ka muna, magbiyahe mo niya sa SRP. Kapag bisag asa, risakbay ang sugbo. Matay di pa na, safety, gumikan kay na, matagkaroon ng kunya, mga katropa na. Yun nga po na yung mga snatcher, mga katropa, o mga labne, di ha? Wow! So di na ni luwas ang atuang provinsya, ang atuang Metro Cebu. Sama sa kipasiatap sa itong mga otoridad nga hawa, na, kayo, ano, na, ba? Wow! Di ka na sa una nag-trending ang ipangkulata sa mga pulis. Unsa man gikulata sa mga pulis sa una nga naman ang labni pud gyapon niya. Ha? Kay kuno galing nang labni ni. Tinuod man ang caption ining maong post may katropa nang labni ni. Dani ambak niya as understand doon ra pud niya nahimutang ang kining pinuy-anan ining maong lalaki. Ha? Ang masag mo ambak kaniya may katropa niya imong balay kay tuwa dito sa may Mandawi. Ha? O baka, manglabni kayo na pita, niya imong balay, tuwa rito sa may talisay. Posible nga siya ni Ambak, mga katropa, o naarap po na niya palibot sila ang balay, niya mismo sa isgutan nga lugar. So kita, makaingon nga matay na anak, kalisod mga katropa, mga tao karon. Gabisa, grabing uwan kaganiha, grabing pagbunok sa uwan, nilabni niya, pagkuman ang gilabni, mga katropa, abot mo, pahimuslan pa ito niya. Nang, o gaalay pitaka, na isod ng kwarta, mga katropa, matay, pwedeng basaan na. O gali, cellphone mo isod atong mga pitaka, perting basahan ito sila. Pero muna yung giingon, mga katropa nga matay ang mga tao, survive yun. At kumikan kay katropang Greg, kung wapos siya maambak, matay, dilikaro ko po silan po siya. Kung galing tinood nga armado ang kanamong lalaki nga miduol kaniya. Base na ining karon ng upload, ining mga video, mga katropa, sige lang. Karantanta, natuwala ning siren, basig mo ni ang report. Kung ipaloap din ang mga tungura ni katropang Eric Amaro, pagka katropang Benji Talisik, gawas ka bahin dres Metro Cebu mga katropa. Ako lang yung ipakita isip usab pahimangno pagingon man pag remind kanto sa ito ang mga kaigsunan mga katropa hilabi na sa mga motorista matay hindi na taangay mo kumpiyansa dahil gumikan kay naagyapon yung mga maglamni ay dreron sa ito ang Metro Cebu. Wow! Akin kabantay na bago mag-isgot ang magsakay kag jeep hindi ang kasdalan mga katropa mag-atang og jeep mag-atang og kasakyan mga katropa diha ka sa sul sa sakyanan yun mismo. Why problema sa mga modern PUB nga mga sakinan? Simple kay nang manglabni ay diha mapiki mo siyang musuod siya diha mga katropa pag sibat lang daan. Wow! Ha? Ubaka manuli siya diha isod man kayo ng mga modern PUB. Kinaamay CCTV. Baro man kayo diha kumpara ni atong naandang mga traditional jeepney mga katropa. Sa sayon dapat manuli itong mga kagwang o mga badlong dagko mga katropa. Ano ba? Diha makabantay ta ang mga tao, ang mga pasahero, kuha na rabagyan ka ng dayag na kayo ba? Nga magsigin lang diha chat-chat. Samtang nagbiyahe, mag-scroll-scroll na sa cellphone. Oh, wala na yung kamaturan, di malubag, kalabot nini. So ako nagtuo nga, wala na ba kayo manglabni? O baka, kining di na po mo kuan? Kining kupatol pa rin manglabni, ay mga katropa, o matod pa, di kuno iPhone. Wow! Kaya may lang Android, di, alam yan na magkapoy-kapoy o glabni. Kaya mapriso mo nito, niya pag Android lang, kung gusto mo priso, katong iPhone, gano'n mong labniod. Wow! Kaya ba? So, kani, napakita, kung galing, tinuod din mong caption, matay na agya po yung mga inanding mga badungos katilingban na yung mga katropa sukwahe sa giingon sa uban nga marag masipte na kuno ang sugbo na yung mga tura. Wow! Umikan kay awa! Tapos, may giniing uwa na mga katropa kaganiha. Kaya pagkahuman, naaama dyan yung nagpahimulos si gayon. Apan, malas, gumikan kay, gikumprontasi siya mga katropa niya, posibleng armado. Baka doon ay armas na, awa na, wala yung choice. Tuwa dito, ni ambak dito sa kuanay. Wow! Bayadak, law marabanan niya. Pero di na makamatay sa kong tanaw. Tumingkan kay na ay mga bata diya, mga ligo, panahon sa taob ang dagat. Padomingo, baka San Juan, mga katropa, sa okasyon, naana diya ng mga bata, mga bakambak, mga katropa, mo dahil pag pinabaliktad. Wow! So, di ka na mamatay. So, kung galing, mga niniambak niya siya, mga katropa, posible, taga-dihara po niya. Ha? Taga-dihara niya, mga katropa. So, sige lang, atoling siren sa umaabot ng mga adlaw. Umaabot ng mga takna, mga katropa, nga ang kining maong individual. Ato na makita o mailhan kung kinsaning mong individual. Kung sa istorya, kalabot na ini. Gumikan kay kung magbasi ta sa kinikarong ibutang ta, kaning inisyal nga pahibaw, inisyal nga caption ini, di social media mga katropa, matod pa, kaning mong lalaki ng labne. Kanya pagkauman, ikumprutasin ini mong lalaki po nga naka-jacket o gilo, nga murag kaning ibutang ta sihag kayo, doon ako ni armas base po sa mga nakita ngayon na ipusin. Oh, moto ni ambak mga katropa, mga Jackie Chan. Pura Jackie Chan may katropa. So karon ato aning siren kon ugali man ganing tinuod ang kining maong hitabo. Baka tinuod ning maong eksena nga kaning maong lalaki nang labne. So kon ugali man nang labne may katropa ug atong tuhoan. Delikado day kon ugali kita mo biyahe ta di as may bayadak sa may Southern properties kung mao man gani. Gumikan kay kita mag uban dia mag kopyansar kayo labi na magsakay og mga kaning motor. Kini mga bubit baron o baga mga angkas. Headshot. Maxim baron mga katropa. Bisag ka na yung mga Grab driver, magamit mo silang cellphone. Kaya na yung labniyon, magpadayag tayo mga katropa, gumikan kay buhi pa rin yung mga snatcher, dagko mga katropa. Although, kabaw ko sa ubang mga lugar, na agyod. Dila sa pag-unsa, dila sa may birama, naana diha mga katropa, dila sa pag-unsa. Huwag mo na yung mga 900 ng mga grabbing ng mga lugar dire. Notorious mga katropa sa mga snatcher o mga kawatan. Ha? Pero wa ko kadungog, nga diha sa may bayadak. Tapoyin ani nga, labni ay diha. O baka manulis bro mga katropa, diya karoon na pike. Aperting ambak doon sa may bayadak. So kala, mailhan na mga katropa kung unsa man gani. Ang kinay mga hitabo, pero kita kung nungaling tinuod eh. Baka paalarma ni mga katropa, gumikan kayo na pakita ni. Nga ang upan na mga dapit ni mga katropa, matay, di na itaka salig. Ikon nga, kuwan agad, na nabalik na ba ang kaluwasan sa publiko mga katropa? Parte sa mga krimen? Gumikan kayo kung nungaling mga ganing natin madawat ng mga report sa unang, ano na mag-jogging, kuwan? Kining na mag-jogging baro diyan nga tulison. Ah, kanay, klaro kayong dayag kayo. Although bisag grabing uwan na mga katropa. Ah, diyan pagkahuman, pag uwan diyan, aw. Awa diyan, ipasaylo. Nanguan diyan. Nang, saan mo ni? Katropang Ken Ilarcusa. Gausa na ko dito katropang kuan. Gausa dito katropang Busjubin. Inda nga, kanay, adi, kuan. Inda nga nagprograma na ko. Basta nalimot siya nga, wow. Pasin nalimot siya ba nga nagprograma na ko. Yan yung mga tungura, katropang Busjubin. So, kani, moni ang timailhan. Og mo ni ang kon kining usamnan. Talawak, pangutan ako ng pila na pila to. Ha? Sige. So kani mga katropa, ato aning gi pahibaw. Og ato aning gi kining tribukar niyo diha. Aron magbinantayon mo. Pasabot ini, nga di kita mo kumpiyansa di ay. Bisan pa man sa ingon sa ato ang kapulisan ug sa otoridad mga

ta kalabot ni ini. Kung atol ni karong update may katropa kung galing unsa dyan yung mga hitabo. Kung galing magaling basin og muna report ni katropa ang Eric Amaro ni mga tungura may katropa. May pagpaminaw ni katropang Mami Lorna Margarita may katropa. Yes, may barangay kaning Sambaglos, Indakbayan, Sugbo. Good evening, Sir Greggy. Welcome back, Hidjat. Exciting, a solo flight of those dimples. Had some with dimple, mga katropa. Sana all. And six appealing. Stay safe and God bless. Watching sa may barangay Sambaglos, Indakbayan, Sugbo. Iapos, katropa, ang listat pi adinog. Ang ato ang pinaka-idol, mga katropa. Pero wadyo, are-are rin. Waklas, katropa, katropa ni Paul. Basi ugma, balik ato, dapat na aka. Matod pa niya, sabi nila. Sila ang magaling at nangunguna. Sabi nila, mga babae, nakapila. Nag-uunahan kung sino ang mauna. Huwag na makasaya ng panahon. Ito na ang totoong pinipilahan ng kababaihan. Sana all. Ang kinababaliwan. Bones Greggy, ang dimple ng bayan, exciting. Ilngiga ni mo eh. Ingig, Joey, katulong pang lista. Kanya pagkaman, diapos Jubin, lumukso, kadungog. May gabi ninyo diha, Bones Greggy. Solo alone na pod, always na minaw dress may barangay Payna Central. Asa may sitio tumoy gikan inting Leslie Ricoy Guarin. Og ni Madam Juanita, salamat and exciting matod pa niya. Kaya si katropang Mami Lorns, matod niya happy new haircut sir, di samot ka gwapo. Actually, wa pa ko magpatupi Ma'am Lorns, pang ragged pa niya akong buhok. Bintaan pa ni Ma'am Lorns, kung wa pa itupi-tupi na yung mga tungura. Kaya pagawan si Ansoy Comidoy, good evening katropa, may pagpuminaw dress may Corilla Ball. Si Ray Duran pod. Good evening, Sir Greggy. Solo flight, kumbati always. Watching this my barangay Bitoon. Lungsod sa Dumanhog. Kaya si Cromwell po, kanadi ay nakayelo, sir, na ay giloklok. Di ba ka na mo ni ang nagtrinding ipangkulatas mga pulis? Kaling mo ang batanon? Kung gali, mangganing tinong gikulata, gumikang kay kriminal, amon na ingon, Mary, say. Kung galing kung sa buhitabo, kalabot niya to. Incidentis tulis may katropa o baka na personal nga mga kasungian. Personal nga kabangian may katropa mula itong siren. Hinaot ang malamdagan tani sa itong otoridad. Partikular sa may Cebu City Police Office may katropa. Kaya si Ramil Martos may pagpaminaw nini mga tungura. Good evening. O si katropang Jomar Rila Victoria ang presidente sa itong packing prince. Yes, may barangay San Roque, Longso Sinatilan may pagpaminaw nini mga tungura. Yes, may bilyeran ni Ma'am Marianita Dila Victoria. Sana all. Kaya si Chang Sei po, may gabi, Cons Greg, Dilis, Solid Daminaw. Dilis may Bakchan Island. Pa-shout out ko sa Fifth Element. Dilis may Dakbayas Lapu-Lapu, may katropa. Gika ni katropang Chang Sei po. Kaya pagdaman si Francilito Lumba Aragon. Dilis may Lunar Motor Parts, may pagpaminaw. Katropang Boss Francilito. Dilis may Barangay Tabunok, Dakbayas Talisay. Ubay, o taod-taod ko, wakita o wakabantay ning naminaw na to. Karon naminaw na yun. Salamat sa Ginoo. Kanya pagdaman na good evening, dear Sir Greg. Kalimte ayaw, always. Nagpaminaw, exciting. Salamat, dear may barangay Tabulok ning Dakbayan sa Talisay, mga katropa. Kanya pagdaman sa mutabok na sa Pikas Bahin. Bikan kay, kisang pamaylain, nga ni Great Dre. Sa ako, yung mga kuning basahon, samtang di pa tamutabok sa eskutana, o di mo magmahay, o di mo magbasol na ko, mga katropa. Nga, sila rin basahon. Katropang Kinil Alcosa, good evening, Sir Greg. Solo flight, kumbati always. Watching this my Bitoon Dumanhog. Matay dali ang naabot ay humani hatag na reguan. Kining produkto baka dilihin siya mga katropa. Tuwanas Bitoon Dumanhog nini mga tungura. Pagtanaw ni katropang Ken Ilarcosa. Kanya pagkahuman na sa itong YouTube channel atong tanawan. Basig na anay nagtanaw nini mga tungura. Di agyod katropang Ilina Natulya. Good evening Sir Guapo. Katropa watching this my Sunrise Village by Barangay Pardo ni Dakbayan Sugbo. Kaman, di apod si Robilin Biliosino. Good evening, Sir Guapo. Pa-shoutout sa mga taga-Mabuli. Tabugo Norte, Sir Greg. May pagpaminaw na yung mga tungura. Ito mag-exunan, yes, may barangay Tabugo Norte. Barangay Mabuli, Tabugo Norte, mga katropa. Sabi ng bahin sa probinsya Sugbo. Shoutout ko ni Rune Otadoy. Birthday niya karon. Salamat, gika ni Inting og ni Jomiding. Salamat muna gaingon nga naatol gyud imong birthday katropang kining Rune Otado isa imong adlaw na tawhan. Timing kayo. Katropang Rune Otado. Kaya si Armando Nuya watching this my Nabal Biliran. Ay pagpaminaw diha sa to mga eksonan sa

0: biliran samar mai katropa. Ah, usap ni biliran lete bening kon. Ah, biliran. Adik sweet tu ada mga lugar ada amore mga lugar na ko mga katropa nga wa kataak kayo mga katropa. Pasensya jud kayo. Bilang nga bon-bon na makataak ta diha. Although sigir tag labay-labay mga katropa. Kaya mismo by biliran na katropang Armando Nuya. Kaya si katropang Santo Pacundo. Ah, Don Israel Pancho. Asa maka nabutang karos Ginoo? Ay, pagpamina na yung mga tungura. Samtang naglawig o baga nagsakay karon sa imuhang gialagarang cruise ship. Shout out, idol! May pagpaminaw. Patay to, todo na dito magkita. Kaya ako, ano po gawin? Muna giingon nga dayuhan sa sariling atin. Pero silinga naman ta. Kaya naamakos ka, ana-ante, nansay mag-ulian. Silinga naman ta. Kinala mo atong kandawag, kinarakos luyo sinyo ha, ate. Daling mag-abot ta, pon-pon. Nag-iingon nga, see you soon. O niya, pagkauman, murag mo na ni, itong mga greetings ni mga tura. Tabok ta rin mga katropa sa Iskutanang Nasyonal, gumikan kay Matay. Makaingon tag, biliran lite. Ang kining maong biliran na eh. Matod pa ni Mami Lorna Margarita mga katropa. Tabok ta rin sa ato ang Iskutanan, Matay, murag danubra na po ato ang mga, usam ni, kaigsoonang insek may tawagan eh. Kaigso ng insect ba ni? Katropang Nitan Garsula. Minaw di as may Negros Oriental ni mga tungura. Kumikan kay Matay, nagpinuspusay mo nito ito. Kuan, usam ni, ipuspusag kuan. Kining bugsay na ito ang Coast Guard. Kining lugar o luna karon di as may West Philippines eh. Partikular as may anguyon shoal mga katropa. Kay nag-ilog lagi ni kuan. Bisag hagbar tangagi tagaan na sa usaka tribunal mga katropa. Kita mo eh, adunay katungod. Yan ang maong lugar diha. Ang buto, itong mapagod, gibutang mo po na sa unang panahon. Sa China Sea, may katropa mo na. Kung nanawag sila nag-claim ang kinay mga atong silinga mga insect. Okay. Buto na naon, West Philippine Sea, magina. WPS, gina diha. Bisa pa usaw, glubag, may katropa. Ang karang naisgutan nga dapit. Pero unsa pagkaunsa, katropang Pusjubin, i-play niya ito. Patay, nag-ilog, hangtod karon ini mga tungura. Nagsigil na sila nag-abot diha. Sa boundary may katropa, kumingog, kani amua, kani inyo. Magsigi og pa siritay diha og water cannon baron. Unya pagkahuman, kani, tanaw sa ka mga yabag. Asa may Pinoy yan eh? Murag ang Pinoy yan eh, kani kwan. Anak ko na injured na ba ni? Ang usap ni, ang Pinoy yan eh, kani siguro ang ato ang kwan, kani bati og atong ni atras, mo siguro tayo mga Pinoy, ni balik tipod, may ato ni balik. Asa may Pinoy yan? Di mo maklaro ko si Pinoy yan eh? Matay mo niyang nitabo niya ang gabi pusay. Murag ang napike niya kaning kuan, kaning gagmay, kaning gamay at kita kaning gamay siguro. Ay, na-injured. So, mo niya nitabo karon. Niya mismo may anguyon, siyol may katropa sa may West Philippine Sea. Matay, muna ang uban mo, ingon na po, nga wala na, ito ng gubaton lang ganyan. Pero di kita makadaog ani kuno galing atong gamitog pwersa. Kinahanglan kita ni diplomatic ties mga katropa. O diplomatic nga parang istorya din eh. Magsilbi ng pisikalay mga katropa. Parang ano eh. Reklamo mga itang ato adring Pinoy murag na napiki na ini murag na bunog. Nabunog. Human mapuspusi o bugsay. Gumika na ini karong hitabo. Di abismos may West Philippine Sea mga katropa. So kining mga inani nga mga hitabo. O kining dugay naman yung kining. Nga nung wa magini masulba na to. Nga nung di magkita mo, although makasabota. Nga nung di kita mo, mupadayag dito mga katropa o maingon nga, amu aning mao nga luna. Amu aning mao nga kuan, kining lugar. Wa amin mutahod kuning kuan, kining atong mga insik mga katropa, wa kini mo tuo. Kining diskutan nga napit, pero klaro og tataw sa ato ang giyuptan nga mga dokumento. O giyuptan disyon gikan sa usa ka tribunal mga katropa nga kita. Okay, adunay katungod ni anang mong dapit ya. Although ato makita ibra naman din, makadug ta mga balita na kining maong pwersas mga insect. O pwersas China mga katropa na ada ng grooving diha. Kung matuwa diya mga managat, pagdakpon, pagpasirita, water cannon mga katropa, apil po niya ito ang mga Coast Guard diya nga nag-grooving po. Na karoon na abos pinuspusay na anang maong bugsay. Abos pinuspusay na anang mga bugsay mga katropa. Diin usaka kining sakop sa atuan ni Coast Guard ang matod pa na bundog yung ulo human na puspusan ng daos bugsay mga katropa pagkaluoy. So, unsa may kuan ni? Unsa may angayan buhaton ini mga tungura. Nato may katrupa. Isip ato ang gobyerno. Handay-handay lang tadi ha. Kumbaga ha, magsige lang tang atiman na ng impeachment makaroon ni Vice President Sara Duterte. Muna na itong atimanon. Kanya pagkauman, mahingan na pong uban. Tanong po nila atimanon, katropang Greg. Gumikan kay kuno. Gali man ganing mo po na atimanon na ito. Huwag matay kabuga na na ito ang silingan. O baka BFF na ito ni China. Huwag matay kabuga niya. Tinood na, pero daghan bang mga paagi unta nga lihukon. Ang atong diplomatic na relasyon kalabot din. Huwag po kumuingon ito nga mulod-luhod na punta dito nga magpa-loy-looy ta. Kapag kita mo ibutang tama apike. Pero kani ngan ani murag sa sobra na po kayo. Sobra na po kayo. Atuo man klaro og tataw atuo man gyud tanan diha. Abot og ganong ano sa ani mag-abot. Kumbaga ano sa ata ani magtiwas nining mao hisgotanan kalabot diha. Na angay mo tana diha mga katropa nga tumano na ang soberanya sa atuang nasod gumikan kay nahukman na. Naa na tay gisandigan na nga desisyon mga katropa gikan sa usa ka tribunal. Ha? Nga atuo agi nang maong dapit. Abot mo ganong gapaugat eh, gumikan ba kay ang kining maong nasod mga katropa, giingog apiki tao kung hungali mahisgot ang pwersa? O may rason ini nga murag biay-biayon lang ta? O baka ibuli ta ini maong mga insik mga katropa? Headshot! Ha? Dila sa pag-unsan! Tay na ka mga amigo ka insik. In fact, mostly, o gingon man, dagkadaghanan sa itong mga negosyante na nanimuyo mga katropa, dili mismo sa ito ang nasod. Dili mismo, bisag nisugbo mga ito, bisag samuha dito sa ulong sa sinatila. Mga insik ang mga kaliwat. Kung mga adunahan mga katropa. Munang di kumutuong ang tanan po din noon nagrepresentar ni na silang tanan inanig mga batasan. Pero ang uban lang yun ng mga insidente sama na ini palagot usahay sa ato ang mga Pilipino. Kaya mura giminusan ginato yung taon ba? Pero wala kayo muna gingon nga di po tamo retaliate o baka mo baos pinagay po sa paggamit sa ato ang kusog. At gumikan kayo whether we like it or not alkansig yung tapon ni mga tungura po noon. So ako makasubo lang ba? Ngayon ani, ato ang kaugalingong lugar, ato ang kaugalingon nga yuta may katropa. Kita pa'y mapiki, kita pa'y bunalan dito sa ato ang ibutang ta trespasser. Trespasser ba ito ka na eh? Kay di na ilahang lugar? Ato am ni? Bisa ka na itong managat niya nga managat may katropa, ato am ta ng katungod. Pero ilaman ang kung ano niya, ilaman ang iipit. Philippine Coast Guard. Greg Omone. Philippine Coast Guard. Nay, usas mga sakop dire kay pertin uya pero ato am ganay rubber boat mga katropa ang sapika sa speed boat yon. So alcance kita ni mga tura. So again, nanawagan ko sa ato mga kining opisyales sa gobyerno. Alam kay focus anang kuan impeachment ya. Which is maabot mo putaron taon-taon dito. Mikan kay nagkainit man ang ikapitong kaadlaw karon sa atoang impeachment trial katong ang Vice President Sara Duterte. Pero kanang ingon ani unta panahon na ni. Nga unta ang atoang mga leaders. Di lang in town magsigig atiman mga katropa sa mga ubang mga hisgutanan. Mikan kay kini angayan pud itaga ang pagtagad. Ila di ba sa may gibuhat sa atoang kuan ani. Gobyerno. Naa ba tay statement nga gipagawas nga mahait nga ibutang ta rebenta. Kalabot ining ilang gibuhat nga dili makatironganon. Dili na ingon nga gipasilitar ako ter kanon gibukbuk mo gani atuang Coast Guard town. Maklaro as video mga katupa di abay video gibiris pusay in town re. Gibiris pusay alkansi pas numero alkansi pas gani kanon mga katupa alkansi putag speedboat putag rubber boat niya pagkuman napuspusan po gani town ang atuang mga luoy nga mga Coast Guard. So muna nga kita unta mang hinaot unta masulbad ni. Di ni magsigig o di ni mahimo mga katropa nga magsilbi o magsigin lagi ingon ani. Ang kining may iskutanan di mismo si iskutan nga napit. Nga atuam gina mga katropa gumikan kay ubos sa desisyon nga di asa o sa katribunal. Klaro mo ginugtataw ang atuan tana. Pero subo pala dungon ba nga kita mo'y tag-iya na. Kita pa'y nabuli mga katropa kita may buspusan para paitag yung taon. So muna nga kita nang hinaot nga unta ma-aksyonan eh. Mga ito ang gobyerno, mga katropa, ano na ibuhaton kalabot eh. Gabisan pa lang matawag o makakuha atin sa China. O na, di na sila magpalabay silang gibate, mga katropa. Ato ng balikan, oras sa XFM, Cebu, Philippines, Star Time, alas 7:40 na, mga katropa. Ito ang time check, hatod ka na to sa Santon Plus Gold, mga katropa, ang itawag na to King of All Food Supplements. Kompletos ricados na, mga katropa, ano na yung mga sangkap sama sa mangustin. Malunggay. Apalaya, garlic og espirulina mga katropa. Di nang kinimong sangkap mo na maghatag na itong igong proteksyon sa itong panglawas. Magkapatunaw sa mga toksin sa itong kalawasan mga katropa. At the same time, makalikay na to sa mga sakit. Ikan kay kung gali man ganing kita atong toksin sa kalawasan, mga katropa, tunawon. Pasabot niya na, malikay po na sa mga sakit-sakit, mga katropa. Sabi niyong hiwat, tumar mo kanunay na imong Santon Plus Gold. Usa, matag humagkaon, mga katropa, sud sa 30 kadlaw. Sabi niyong tanahon ang resulta ni mga katropa. Santon Plus Gold, it supports your health, mga katropa.
1: XFM. Zanton Plus Gold.
2: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gusto na yan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
1: Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Zanton Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas, ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Zanton Plus Coffee Mix, bigay katilaw naman ko. Mayang tulog, normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arang po, karong mga panahon na. Lami yun sa kanang, lami sa plaza yun. Ako lang ituyo, agad ito sa istasyon tong una. Itong wala pa bitaw yung clinic yun sa palingke. Ito po nagpalit. Itong mga kaigsuna na ko, naminaw karon, inumog santon yung coffee mix. Kay lami siya, lami inong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog. Dato, pag-undisin yung lawan.
3: Lapin ka, itambal ang pagkao, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahan. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon uhon. Ingnan ko sa akong uyag, mamuinom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Kung nagpan akong mata, nagpanggog Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ako pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala itong kahanap, niya magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga magka-alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nga magipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ato.

0: Ako si Dracula.
1: Paniyaw si Dracula ka?
0: Uwa makabahan lo. Kasupsaw po na ko imong dugo.
1: Sige, suwayang supsaw ka. Supsaw po sa kunang imo ha.
2: Ayaw!
3: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise, tungod kay dali ka po yun. O wala'y nakita nga na kong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
4: Premium D3.
3: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
4: Premium D3.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Santan Plus. Herbal soap.
8: Ito si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santan Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
7: Santan Plus Herbal Soap.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: Mga katupa, exciting!
12: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 7.47 na mga katropa. Ito ang time check. Hatod ka na to. Sa amo ang laing kape rin mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Mone ang kape po na mo mga katropa, ang healthy. Okay, maghilap imuntian. Di kutkutin imuntian mga katropa. Safe ning inumon. Isa guwaiso di imuntian. Gumikan kay kini mga katropa, walay caffeine. Ginama ni Smangustin mga katropa. Same time mga katropa, makontrolan na sa itong blood sugar level. Kanya pagkauman na makabusog. Atong kapipod nga makasexy mga katropa, gumikan kini na ka magsigig kaon ini. Kaya busog na ka nining maong kape mga katropa. At the same time, aduna po ni anti-aging compound na kamuang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. O na igingon nga nangapin na ka, nanambal ka pa katropa.

0: Balik tayo sa ito para kayo paraguban mga katropa. 49 minutos suman milabay ang alasite sa kagabion. Ah, may pagpuminaw ni katropang Dave Bahabil. O pagtanaw niya mismo may barangay San Roque, Lungso, Sinatilan. Ah, boss, may pagpaminaw, pagtanaw niya ni mga tungura. Ah, Joey Nunez, may gabacons, Greg Gay, watching with my lovely wife, si Mami Ling Rillian Nunez. Dress my lungso sa Cordoba, exciting. Ah, may pagpuminaw niya, boss. Kaya pagkauman, arita sa ito ang ikapito nga adlaw mga katropa sa impeachment trial.
1: Headshot.
0: Ni Vice President Sara Duterte. Ha? Katropang Jocelyn Destreza, maing gabi eh, nini mga tungura pod. Gumikan kay nagsintro ni karon sa kini karong pag-ibutang ta pagpakita. Pag-latag mga katropa sa kining record. Bank account mga katropa ni Vice President Sara Duterte. Nga matribukar o makita din mismo sa panang hearing mga katropa. O may bawaan ngayon sa publiko. O kilatison pa yung maayo mga katropa o pila ang kinikarong ibutang ta bahandi o kwarta yun nga gihuptan ni inikarong Vice President Sara Duterte. O niya nahimong lalis kaganiya, gumikan kay kaganiyang hapon. Sawa magsunod sa impeachment trial mga katropa niya pagkuman mamina rin si chat. Kay gumikan kay kabaw nga kanuna itadring magsumaray sa mga panghitabo karong hapuna.
1: Headshot!
0: Human sa makuti nga panaglalis kaganiya. Makuting debate kung galing ang ayan ba nga ipakita o itribukar ang kinikarong bank statement, bank account ni Vice President Sara Duterte. Pag-inuman sa iyang bana nga si Attorney Man Scarpio mga katropa. Matay nagmadaogo dyan prosecution mga katropa. Human sa makuting debate, makuting diskusyon, kinsay sakto, kinsay sayop mga katropa, kay mo magini ang hearing. Mao man yung impeachment diya, wa may bapil diya, puro man yung mga maing laki ni mga abogado, mga katropa, ingon man ang kining mga senator judges. Puro ni sa kamao sa mga balaod, mga katropa. Pagkaupan pa ang mga resource person, ini karon nagpadayang hearing sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So kaganiha, si Senador Pia Cayetano, di padayag nga matod pa ang kinalan pabaguna nga ipakita gyud ang kining maong mga bank statement ni Vice President Sara Duterte kalabot ini mong hearing mga katropa, which is ginipinsaan pod sa ato ang prosecution nga matod pa kinalan gyud aron makita sa katawhang Pilipino kuno galing pilay worth o pilay kwarta nga naa ni Vice President Sara Duterte. Kabaw na taon sa'y rason, ana. At least, may isigot ang kwarta, mga katropa. Pinagingon, isa may politiko rin nga pobre. Anay, politiko ng pobre rin, nas barangay. Nas barangay San Roque, kung si El Grigio ang dadaro. Anay, klaro nga pobre nga politiko, mga katropa. Pero kaning naas na sun nun. Ambot lang, oroy, kung galing mga ganing kaila, manay usay sinsilyo, mga katropa. Pero di, ato paminaw, ang kining mong contention. Pagingon man, ganahan untang may tabo. Huwag pagkwestiyon ni Senador Pia Cayetano na matod pa di na siguro angay siguro nang ipakita ang ganang maong guan mga bank statement o bank account ni Vice President Sara Duterte. Ikan kay privado man na. Although, kabauta nga kung galing mag-isipot ang impeachment proceeding, mahimog silang manduan. Ilabi na for the sake of transparency, mga katropa, gumikan kay gitawag ng impeachment para makita gina mga katropa kung galing unsay kamatuuran kalabos yung pagkatao. Isip opisyal mga katropa, ilagutom si Mohang matod pa anomalia. Pumili appeal pod kung galing magaling pila ang imong katidad. O pila ang imong tinaguang bahandi mga katropa o network ng mga tura. Gumikan kay gi... himugatan sa kinipersekusyon mga katropa nga wa magtakdo ang kinikarong kwarta nga naas bangko o sa bank account ni Vice President Sara Duterte ngadto sa iyang mga gipagdeklarar dito sa Statement of Assets and Liability and Network mga katropa consulin which is akong tanaw kung galing may hinatabo na kanunas sila na bantay ang discrepancy matay karong panay mo ana. Karong panay mo ana nga kanang maong salin mga katropa wa man ay mo lili diha kung galing tinuod bagdili kanay mo ha karong gipang butang diha. Ambot lang naabay politiko nga Diyos nun dyan kayo mga katropa nga ni sulte o ni butang sa tanan niyang propriedad. Away, problema na mo din. Sa ramaya mo ang ihuptan ng mga propriedad ng taon. May lag na motor o sa kabok. Di ito, magpanukuan ang butang o declare sa itong salin. Pero karing uban nga mga politiko to. kanunay mga pertindahan ng sakyanan, pertindahan ng propriedad mga katropa, pertindahan ng negosyo, I don't know kung galing mga gini-clear na tanan niya. Hindi na tayo mag-isgot kung galing discrepancy lang ni Vice President Sara Duterte kung dili apil na usabang uban. Nagkabaw tangap, utro po nang wa na magkatukma kung galing mga dunay mo duki. Baka dunay mo ukay na nailaha karon. Bang statement mga katropa huwag yung salin kung galing tukma magwala. Muna'y klaro ang tataw na pag-istorya gumikan kay maunay dugay ng kalakaran mga katropa. Kalabot yan ang maong pag-file mo. Bita usay ka ng pag-file-file po ng salin. Wala po formality lang yung taon. Ikabao ta mga katropa ang uban di ginang musultis tinoon. Sabara na sa statement of contribution expenditure mga katropa. Kung susi ni kaumag eleksyon. Nga mong niklara di a piso na kung gasto. Muto mong piso yung gasto. Muto mo yung piso yung gastoy, nana ba? Wa mo na yung katungod o wa mahinoy power. Kung gahom nga ito ang isis mga gobyerno, mga katropa, paglili di ana. Kung galing tinuod, pagdili. Iklaran ko niyang piso o wa ko yung gasto yun, isla mo to. Di mo to wa yung gasto, gumikan ka ikaw, nagpaprinta kag baluta. Nagpaprinta kag sample baluta, gasto yung gana, katropang Greg. Mo na yung kwan, mo din yung mag-zero yun akong gasto din. Ilan na ba? O sama na po ni Salin. Pag-ingunta dito, ibutang ang kini mong salin mo na akong network mga katropa. Di ginaingunta. 100% sa uban. Sa uban, 100%. Sama sa mga barangay. Sama na ako. Gamay, sa may tago na rin. Wala mga may propriedad mga katropa. Kaya ito paminaon, ang kini pamahayag ni Senador Pia Cayetano, kalabot ni mga katropa. Sa wa makahibaw o wa makasunod. Ngamuni, sintro karoon sa diskusyon karong hapon. Human nga katong miaging mga simana, ang video mga katropa, piki magwala na human. Kung nahurot ang maong debate, kalabot niya ito. At ang paminaon, mga katropa, Senator Pia Cayetano, nini mga tungura.
1: And before I give the floor to the parties, yung sinabi kong kaso na Stonehill versus Diokno, very interestingly, involves the esteemed father of our colleague, Congressman Prosecutor Chel Diokno. In the case of Stonehill versus Diokno, the father of Congressman Diokno was the Secretary of Justice. Mm-hmm. And in this case, the government through the Secretary and other prosecutors suspected that Harry Stonehill and his associates and several corporations that they controlled were violating central bank laws, tariff and customs laws, internal revenue code, and the revised penal code. So nagsampa sila, nag-request sila ng issuance of search warrant. At ang gusto nilang tingnan is books of accounts, financial records, vouchers, receipts, ledgers, etc. And other documents showing all the business transactions. Stonehill and the other petitioners filed a petition before the Supreme Court arguing that the search warrants were general warrants because they did not particularly describe the things to be seized. So, general pa pala yun. Books of accounts, financial records, receipts. General pa pala yun. And the Supreme Court ruled that indeed, general warrants are void. Warrants must be based on probable cause. Nasabi ko na yun, ano? And then the case also adopted the exclusionary rule holding that evidence seized under an unconstitutional warrant is inadmissible. So, I now pose my questions.
0: Money.
1: Applicable po ba ang kaso na ito, Stonehill versus Diokno, as far as the prosecution is concerned, and then also for the defense, applicable. Take note, I've read most of the pleadings. Well, all of the pleadings, mahahaba sila. I kind of know your answer, but sa dami, I like to hear it again, and I think, of course, karamihan ng kababayan natin did not read it. So explain natin sa kanila, because this is a landmark case. Kung ikaw ay law student na magbabar, ito yung mga kasong titingnan mo. So malay mo, matanong yan sa bar. So nakatulong man lang tayo dun sa mga bar students na maliwanagan sila. Baka mami, trick question to. Is it applicable or not? That is my question. I will sit down, and then I will come back for my next. Thank you.
0: Okay.
2: Thank you, Your Honor. If I may be recognized.
0: Money ang tubag.
2: The member of the panel of prosecutors may proceed to give his answer. Thereafter, the counsel for
0: responding. Nangunutan naman eh. Sige, Kwan. Ang ayan, bagyan.
3: Ang konteksto ng search warrant na naging
0: iwa ko na search warrant.
3: Sa Stonehill versus Diokno, sa konteksto po natin na sa PINA ang pinag-uusapan. Ang search warrant po, ang governing law po dyan ay nasa Bill of Rights natin, Article 3, Section 3. At kaya siya nandun dahil very invasive po ang search warrant. Pag ang isang judge ay nag-issue ng search warrant, pwedeng pasukin yung opisina o yung bahay ng person involved, pwedeng halungkatin yung lahat ng mga gamit niya doon sa kanyang opisina o sa kanyang bahay. Kaya po naglagay ng maraming limitasyon ang ating konstitusyon dahil marami ng pang-aabuso, marami ng mga halimbawa ng pang-aabuso na nangyari kahit noon pa. Iba po ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay subpoena. Hindi po ito license to enter an office or to search any place. Ito po ay mismong humihiling lang ng mga dokumentong nakasulat sa loob ng subpoena. Therefore, the contexts are very different. When we speak of a search warrant, I do agree there should be very specific limitations on how that warrant can be enforced. Pagdating naman po sa subpoena, meron din po yan, but that is not governed by the Constitution. It's governed by Rule 21 of the Rules of Civil Procedure, which basically provide that for a subpoena to be valid, it must be relevant and it must be definite. Ibig po sa relevance ay may kinalaman o may kaugnayan yan sa mga kailangan patunayan ng mga facts. At pagdating naman sa definiteness ay klaro kung anong mga iba't ibang dokumento ang hinihingi. In our case, we respectfully submit, Your Honors, that we have met both the standards of relevance and materiality. The BIR records, the bank records, and the records of the Anti-Money Laundering Council are relevant to the facts in issue pertaining to the charges of unexplained wealth. Hindi po natin malalaman kung talagang merong unexplained wealth ang Vice President kung hindi natin mabubuksan yung kanyang mga bank records, kung hindi rin natin makikita at mailalatag ang anti-money laundering at PIR records po nila. And insofar as definiteness is concerned, we have specified the particular documents that we are requesting, and we have included as well an explanation of why those are important. Kaya sa aming pananaw po ay we have satisfied the requirements for a subpoena do sa STECOM. Thank you.
0: Okay. So, Moto, ang ilahang sentro sa lalis ka kaniha. At kung nagaling mga ganing ipakita ba ang bank record yun ni Vice President Sara Duterte. At kung may kakaisipiya kita, no, doon na siya gisite. At kinanglan, no, katong ibutang ta, Jokno versus Papa man ito ni Kwan, na kining chill Jokno mga katropa. Na kinanglan sa warrant, muna nga ma-tribukar ang kining maong bank records sa katong landmark case ka katong kaniadto. Tumutog ipasabot nga unsa man pukuno og di na to na ipagawas. Di na to mahibawan nga usas mga giatubang kung ipasangil nga tukang Vice President Sara Duterte mga katropa kung man ang yang giyong unexplained wealth. So mo to'y pagpasabot ni ayam tong papa na ayang katungkwan. Pero yang ipasabot ka lahim to kay kanya mo supina raman eh. Di mo na kinalang search warrant mga katropa, which is I don't know kung gali mga ganing na convincer bagbayo mo ba'y natanaw usab ni Senate President Chis Escudero. Akin ni presiding officer Chis Escudero mga katropa isip Senator Judge kumika kay karong bago lang karong gabi eh. Ako na basahan re samtang nasigitag tabi naghuwa ta mga katropa na ining kalabuan sa maong kining hisgutanan. Kaya po manin nagsintro yun sa ilahang hisgutanan karong gabi una kung gali mga ganing necessary ba ipakita o itribukar ang kinikarong bank statement ni Vice President Sara Duterte o si Ambanang, si Atty. Manan Scarpio. Atong na kuan update karong gabi na desisyonan dyan mga katropa sa mga senador o dito mismo sa Senado mga katropa atong sa hearing na ilang gimanduan karon ang kining Anti-Money Laundering Council mga katropa nga ipagawas ang kinikarong financial record ni Vice President Sara Duterte iyang bana mga katropa o kuban pa nga naadre mismo sa nagparayon karon o hinganlan sa nagparayon karon nga hearing mga katropa may kalabutan gumikan naging matod pa dunay unexplained wealth si Vice President Sara Duterte matay kaning inane murag taas-taas pagining hisgutanan taas-taas pagining lantugion niya mga katropa onya pagkamadagan ng utana rabag inane kano man eh nga magsige gisgot katropang Greg kada adlaw lain-lain issue ang ibato nga tukang Vice President Sara Duterte niya pagkauman usap di sangputanan ani ha may bitch begini o dili katropang Greg ha akong tanaw di gina may bitch kaming kaya kay ginhalag ni Sais Kabuto aron ma-impeach ang atong Vice President. Pero ang ilar gina ni mga katropa, makita niyo sa katawhan. Samta nagsunod mo ni kanadlaw mga katropa ni mo hearing, Lunes hangtod sa Merkulis. So sa 91 kadlaw ni mga katropa, sa musunod tulo ka buwan, at least makita mo diha o makabaw mo unsay mga tinaguan. Matod pa sa pagkatao o pang pang-gobyerno ni Vice President Sara Duterte, which is muna yung rason. Kining mong ina, impeachment, matayin lang tagkuan na ni, ha? Ayan lang tagutaguan yung ina ni impeachment. May kakay samar ni kaniadto ni atong kang kanhi Vice President Gigi Warbinay. Katong perting kusuga yung survey may katropa nga kadaadlaw diyang gahiring. Kadaadlaw diyang nakita sa publiko may katropa diyang balita. Kalabot sa unsa to yung mga anomalia dito, Makati building, usap pa na diha. Inana, inanri. Muna ilang giampo, kalabot din eh. Ang at least ang imahin, mahibawan, makamodya, makabaw mo. Katong miaging simana, ilang sentro sa ilang diskusyon o ang itong pagpahulga ni Vice President Sara Duterte. Ngatong ang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta, kung ikon man, uban pang pamilya Marcos may katropa. At least, kung galing sila sa inyong habing, huwag ka mo, mutuo mo. Na inana din na si Kuan, Vice President Sara Duterte.
4: Headshot.
0: At least ba, kamo, basig mga usap nyo na huna, diha. So karon nga naghisgot o di alaputan, ilabang na mga katropa. Kalabot din karong bank statement o kwarta sa bangko ni Vice President Sara Duterte. At least po kamo diha nga wapa makabaw. Wapa sayon, kalabot din o baka lain yung baruganan diha, mausabag dili. Na amo din na ikuan, dato din si Vice President Sara Duterte. Nala ba? Ha? Pero para na ko kung ugali may isbutag dato o naginay kwarta ang mga Duterte nila sa pag-unsa. Kay kumikan kay kanalanda ang pag bintinar lang abogado paingon dito sa dahig mga katropa. Ha? Sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. O naginay sila yung kwarta? Ha? Naginay kwarta ang amo sa guway kwarta pero muna giingon nga mga politiko mga katropa kisa may way kwarta.
5: Ha?
0: Gawas lang nene karong mga barangay sama na mo ang aporting pubriha in town. Pubri mag-uumara. Inana ba? So, Bonnie, karon ang diskusyon o diri na po paingon ang kining maong isyo may katropa. So, muna igingon nga depende kung sa'y pag-portrait na ini karong nagpadayang hearing. Lando kang Vice President Sara Duterte may katropa. Depende rin po sa mga tao kung galing mo bali, mutuo, kalabot ini. Kumikan kay after all, ini kahumanan ni mong hearing-hearing diha. Depende rin sa mga tao kung galing mutuo sila, nga kurapa o dili. Ang kining karong gisumbong may katropa, particular na si Vice President Sara Duterte.
4: Headshot.
0: Muna klaro pag-istorya kalabot nini. Gumikan kay bisag asa pa rin mapaingon, mapunting. Pagpakita kung unsay klaseng tao. Si Vice President Sara Duterte nagdepende rin sa mga tao. Kung sa mayorya sa tao kalabot sa iyang pagtuo. Kasi lang pagtuo nga to kang Duterte mga katropa. Gumikan kay kining tanan. Hisgot eh. Kung ato rin magdaog kung ugali magandang kinsay mayorya ang mutuo. Sa pikas o kinsay mayorya po mutuo nga to kang Vice President Sara Duterte. Ka mga individual o pila ka mga tao mga katropa ang magtuo nga si Vice President Sara Duterte guilty o pagkaway sa kalabot nini o pila po ka mga tao ang mga mutuo na kanang tanang gibato nga tukang Vice President Sara Duterte mga katropa puro na tinood o doon ay kamaturan muna di rin na magdaoga na kung asay mayorya o baka asay mas daghan ato kita pero kung galing magaling ang mahukom ani arim ko sinado mga katropa partikular na kini mga Senate judges. Matay mo kaingon ko murag maglisod gumikan kay kinala mo decide mo na giingon nga task kay kabutunon mga katropa ang mong buto na makaabot ang decide mga katropa. Pero ang ila pamasin ani sige pre hearing mga katropa kamo po nagsige po diag sunod pero nas uban nga magingon di ba si sona na gumikan kay sa amo na si sona na katropa greg martang baratong bugas. May pa imang ni kay sika imen re kun sa imo ang sudanon karong gabi. Mo na ingon paminaw lang mo si chat gumikan kay kadadlaw. Karong gabi may katropa mag summarize ta kalabot nini. Aro sab nga dita malipat nining mao nga nagpadayang hearing. Ingon ma at least malabdagan mo ba? Pasimplify ang yung pagsabot kalabot nining mao nga gipang bato. Kadto kang Vice President Sara Duterte which is akong tan-aw karon nining mga tura. Adto na ni paingon sa giingong iyahang pagka adunahan o pagka giingong kwarta. O iyang mga propriedad mga katropa nga matod pa nakuha niya sa questionableng paagi. Pero para sa ako murag but lang na abay di questionableng paagi ng mga politiko diha. Muna igingon mga katropa nga pariha ra tanan o dunay tarong o dunay ligdo mga katropa ari sa barangay labi na itong mga gagmay barangay sama na mo. Ora sa XFM Cebu Philippines time alas 8:08 na mga katropa at ang time check hatod ka na to. sa mo ang vitamin C dre may katropa ang alkaline base. Di maghilap imong tiyan, di kutkutin imong tiyan may katropa, safe ning inumon. Bisag way suri imong tiyan kay kini may katropa ginama sa mangustin. Baka palikon ni sa tong immune system may katropa. Baka palikay ito sa mga sakit o guban pang balatian. At the same time, makahatag na itong energy sa itong adlaw nga gimbuhaton sa itong pagigbisog ng madangog nga kalibutan, mga katropa. O na igiingon nga santon, vitamin C. The alkaline vitamin C.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Ma, aligrim din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
9: O nga, kinsa mang bayotan nga tumakusugay mo syagit.
8: Oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Aya!
10: Exciting!
11: Sakit ng katawan?
12: Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain, ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Skirka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
17: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
20: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
22: Abli na.
21: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
22: Yes to Health Clinic.
21: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
23: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Star Time, alas 8:13 na mga katropa. Ito ang time check, katon katon mga katropa, sa mo ang gitawag dre o King of All Food Supplements. Ang Santone Plus Gold mga katropa, nga kompletos ricados ni mga sangkap mga katropa, masamas mangustin, ang palaya, kaneng malunggay, garlic o espirulina, mga katropa, nga mo'y maghatag na itong igong kabaskog, igo nga proteksyon. Tanto ang panglawas, mga katropa, aron malikaita sa mga sakit o barpang balatian. At ito na ako nini ang mga toksin sa itong kalawasan. Kaling mga Santone Plus Gold, mga katropa. Iagine sa Yes Health Incorporated. It supports your health, mga katropa.

0: Balik din sa ito para kuwik para uban may katropa 14 minutos. Kuman milabay ang lasutso sa kagabihon. Manawat ang mga balita katropang Busuben. Kaya mga kapikit sa oras din mga tungurang. May pagpaminaw ni katropang Marlon Ferrer. May gabi din katropang Sir Greggy. Pa-shoutout watching sa may Kimba Dakbayas Talisay. May pagpaminaw ni mga tungura. Pandi ay 28 anyos nga driver sa e-bike. Nakusasa ni human nagtiner illegal ng armas. May ato din siren. Pinagin sa report ni katropang Eric Amaro.
1: XFM Report.
0: Yes, katropa Eric. Yes, katropa Eric. Ay sa ato sang establisar itong komunikasyon ng mga tumura. Katropang Nilibit Labra, may pagpaminaw po. 9535. Good evening, nene mga tungura. Itong balikan si Katropang Eric Amaro. Yes, Katropa Eric.
2: Katropang Greggy, din lang yung gano'n na kusantan sa mga kasiba sa police station 5, Carbon Police Station, din sa Carbon Diyos. So, anyos, hindi si Sherwin, ha? Umanimakwaan o kalibre sa Diyos. So, nga, matipoy ko sa bala at sa Spirit Serb o search warrant din sa may barangay administration sa Subo, ha? May ipakita nga kinipong legal recommendos pag-upot o armas ang kinipong Carbon Diyos. So, anyos, sinundan, nagipusasan ni o magatumay ng kaso ng kalapasan sa RA-10591 o kining pag-upot o legal nga armas. So far, katulang kayo, mga lukasikas, gikan din is my police station 5, para mobile station, mga katropa. Alam yung ambig sa execution, pangapimos, San Juan Plus, number 3, naman, TSO Incorporated. Alam sa Ligos ng Pilipino, para sa Pilipino sa katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat, katropa Eric Amaro, sa imuang report. Samtang di ay 32 anos na lalaki, napalgang patay dito sa Dakbayas Naga ni mga katropa. Ato ng siren, pinagin sa report ni katropang June Cator.
1: XFM Report.
0: Yes, Katropang Jun.
3: Yes, Katropang Greggy, no? Patay, kiningaw sa katrentidos anios ng lalaki humani, gituhuanig, nagkotlo ni si Ginabuhi. Pinagiris, pagbitay ni niya ang lawas ng ato sila ang panimahin. Nadiskubrihan din ito sa may purok bayapas sa barangay Inuburan, Nakabayan, Sanaga, mga lasite, media ni sa buntag kiningaw biktima. Hila lang sa alias nga Francis, 32 anios sa nagpuyo sa baog barangay. Doon na ni live-in partner sa investigasyon sa kapulisan. Nga naganawan sila og report na gikan sa CDR Rimo sa Nagbayan. Alas 9 na sa buntag, may doon din yung usa ka gitong insidente sa pagkakuto pagkabuto sa mga pulis sa lugar. Hila na kumpirma ang kining maong insidente. Mapasinahan ini nga biktima nga si alias Vic at si Kuti Uno Anios. Iyang nakita ang kining anak in town nga nga nagbitay na ng kining ilahang anak kadoon ay PC nga higot sa liob yun nga isakta pang siyang pana gitang-tang iligirig bahog PC nga ilang nagipahigta bahog biktima ipadayag usap sa mga saksi nga kining biktima dugay na matutpag nga nag-antos sa depresyon tungkol sa parayon nga problema sa iyang pamilya ilang pinasa kadoon ay nga paraglalis nila sa iyang kaipon na sa iyong sub sa investigasyon doon ay gipatik kining biktima sa iyang Facebook nag-post ni nga matutpag nagpasabot siyang tinguha nga iyang kolonik tapos ning iyang kinabuhi gi so ayan pa ang biktima pagdangan to sa infirmary apan gideklarar gi garden on arrival sa mga doktor sa pag-usisa sa lugar wa inoy nakita nga timailhan nga dunay foul play aga kapulisan apan bisan pa man ini ilang gi recommendar gihapon nga ipaubos sa autopsya aga bawog ga balik lawas aron na mas utaw sa mga pagduda kalabot sa mga insidente mga katropa yo kalimot pagdumarog sa tour vitamin C ang alkalain nga vitamin C alang sa kayo sa Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa June
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropang June 14 sa imong report. Samtang Hesus gipusasan og bara ko no. Eh kinsa man nga Hesus may katropa ato ko ning siren. Daga sa report ni katropang Benji Talisik.
1: XFM Report.
0: Yes, katropang Benji.
4: Ang lambada nga sonata na punada tungod sa panag-away sa duha ka mga maniskuha ay tungod sa ba madampas sa panag-ilog sa usa ka inday nga kasayaw ni Jesus. Dito po ni alaon na tanantag na kagayang nagkadlaon Hulyo 22,000 dito sa akin ng Puroka Sita o Sityo Bagagay, Barangay Katarman sa Lungsod, Silinuan. Ang bigdi mag-ilang na si Jesus Hugalbot Sumaraga sa 72 anyos doon ay kapuyo o mulupyo sa nasigutang lugar ang nabulo o gumankini posposi o bara de cabra sa suspect na madupa iyang karibal ang suspect ilang na si Jumar Kakanog Bakayo 34 anyos o sa kapanday o silingan na sa biktima kining suspect ang ganabasasan sa mga tanod sa barangay diyang kining biktima na ngayon pakitabang sa nagajuting ng mga tanod sila Edgar Barosa, Dolorina Kakanog o Dave Salbongkogon Jr. mga tanod sa barangay Katarman ang miposas o nimerespond ni Humana nga namuspos kini kang Jesus. Sa gihimo investigasyon sa niluang police issue na siyanan nga kinimahong biktima na lingaw o sayaw sa sunatang lampada o bansa o sa kababay. Kalit nga miabot kining si Jumar, pwede sukuha kay nganong kasayaw nini ang babay nga iyang nagustuhan. Si Jumar way de Gasulti, dayon hapos. Sa barang de Cabra, nga tumasaba kay Jesus ang biktima na igo. Siyang naong humang kinamaygo sa bara. Giingon kisugod na ang pagkinimaw na igo asalawa sa kinimaw biktima gamit sa bala ni Cabra na tlasab sa maong nga suspek. Tungkol sa nadabong komosyon ang sunatang na gisayaw sa suspek o kutubabay na undang. Dali nga marasmon niya kinimaw mga barangatanod o naposasan si Jomar Lagiplasab ang kinimaw bala ni Cabra na nakuha sa maong suspek. Kasong kalapasan sa physical injury ang natubungan karon sa suspect samtang ang biktima dali nga miyagto sa tabulanan aron magpaalim sa samad giniguman. Tungod sa buong panghitabo, ang niluhang polis nagtambag sa katawahan nga katugad doon ng mga disco o katugad doon ng mga kailang maniskuhay kinahalan nga magsirtanay aron way away nga mahitabo. Mga balita nga nahipo sa Liluan Police Station katuwa pa sa Gipan Magilimo sa Magapras Gatunay sa Santon Ebal Oil makatapag kini matag-ad ng matanan himo sa Estuhal Incorporated mapalit sa pamasyag butika sa inyong lugar. On board sa patrol kaubari katuwa pa ang General Robredo alas sa Gios ng Pilipino para sa Pilipinas ang katuwa pa Benji Talisik XM News
1: XFM Report.
0: Daga salamat katuwa pa Benji Talisik sa imong report. Samtang 55 ka decibel meter gipangapodapod sa pipila ka mga buhatan sa Lapu-Lapu City may katropa. May ato ning siren pinagi sa report ni katropa ang Crystal Joy Filerca.
1: XFM Report.
0: Yes, katropa Crystal.
5: Nag-apod-apod ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu og 55 ka decibel meters ngadto sa nagkadaiya mga opisina sa Dakbayan karong adlawa aron kini mapaligo ng pagpatuman sa mga ordinansa batok sa sobrang kasaba. Gipanguluhan ni Mayor Cindy Chan ang turnover ceremony nga gipahigayon sa iyang buhatan uban ang mga kadaguan gikan sa Lapu-Lapu City Police Office, City Traffic Management System, City Treasurer's Office, Business One Stop Shop ug Mayor's Office. Sa 55 ka mga decibel meters nga gipangapod-apod, tag 20 ka buok ang gihatag sa LCPO ug CTMS, duha sa boss ug 8 sa City Mayor's Office. Samtang nahabiling mga unit, gipangapod-apod sa ubang mga opisina nga nagpatuman sa mga ordinansa. Gamiton ang mga decibel meter sa pagsukod sa level sa kasaba ato sa mga inspeksyon o sa pagtubag sa mga reklamo kabahin sa kusog na karaoke, mga establishmento sa kalingawan, mga motorsiklo nga adunay giusab nga muffler o uban pang paglapas sa mga noise control ordinance sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, lakip na ang anti-bora-bora ordinance. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at lawad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropa Crystal Joy Filerca sa imong report. Ang report ni katropang Crystal Joy Filerca, may katropa, mahimpit ang tapos ng balita kasayuran karong gabi na. May pagpaminaw ni katropang Fernando Angco Permito. May gabi katropang Gregi Kanunay na minaw rin may Lalwigas Bohol. May pagpaminaw na ni mga tungura. May pagawa at igong panahon ng uras may katropa. Sana sa mong station manager, katropang John Lee Minchabis Viking. Amo ang news director, katropang Philip Sirohano. Amo ang kauban sa Lawak Baltanan, katropang Alme Mata Idol Toy.
6: Wow!
0: Among kauban, Riz may Masters Control, may katropa. Katropa ang Boss Juven Jimenez alias Doc JJ, may katropa. Ako lang manamilit. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Greggy Magdadero, manamilit sa paingon. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ugdiha kaniya, dalaygo ng Diyos, may katropa. Katropa mo! Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Blasco.
3: Ako na sigari. Grabe kitas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo may piktibo ang Santo Plus Gold. Akong ibanata na yung ginom. 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Plus Gold. Pagbalik na po check sa akong sugar. Nag-EAT na lang. Grabe kipiktibo sa Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga Anchor. Batag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako. Mga pi o Santo Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani Santo Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview rin, interview dito. Nga program ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santo Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas, tulayin ninyo ang Santo Plus

0: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako?
1: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
0: Mau ba? Ganahan di si Kuya ni mo na ako? Ako bud! Ganahan sa kiko ni Kuya ni mo!
1: Ayaw!
2: Exciting!
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Dini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo din ang Vision X Plus. Dali lang yun siya makawala sa kuwan sa mata, mga gabon-gabon. Tamo mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh, kay ang driver lang lang sa tricycle, mga po ni ilang ginainom. Dali lang sila mga kuwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Tingin ninyo kamo lang katilaw para makita gini ninyo ang usap ikna.

0: Instant Energy Premium D3 Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo Premium D3 ang soft gel capsule nga muhatag ug instant energy tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini ug instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag Premium D3 mapalit sa mga butika.
1: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa turn nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
3: Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yun is galona, senyor citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
5: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa Baby Ko Diapers Tape. At ngayong bagong taon, ang Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Grand Town Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Extel by 33 anyos, taga Mako din. Kinaya kong tutun lang, ni namagay ko itong sale, wala ko nagigihabos kaayuhan ba? Alas maglisod na ba ni Kumarag Tambal? Magtoning, damag ko sa Santong Plus Gold. Maayog din akong pamati na karoon. Wala na tong sakit sa akong tutun sale. Salamat kaayo niya. Makakaon po kong tarong karoon.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santong Plus Gold o Santong Vitamin C.
2: Santong Plus Coffee Mix.
3: Kasi Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nga problema dito kung ang saong ko pagniwang. Dahil nadunggan ako sa radyo ang Santong Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santong Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo tagdaayo ang Santong Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santong Plus Coffee Mix.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Di kuyawan ko, mao ako dayon yung sulayan ni Santong Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikjud na ako ang pagtinaw sa akong mata.
2: Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
5: Di ay Amerikano, baligyan akong banana Q. Hey Joe, banana Q!
6: Oh, thanks.
5: Grabiya sa ni mo Joe, tihika sa ni mo. Iwadyo kay kwarta, kay imo mag-utagon?
6: I said, oh, thanks! Dili utang!
5: Ay,
0: Vision Max, daghan na ang natabangan.
7: Pero may good ka muta-muta akong mata nga daw do sore eyes ko pirme. Abi na akong sore eyes dito kay murag lahi rin dito 5 months sa manway undang o muta-muta akong mata. Mauto, dito maran akong pas-pas o Vision Max Plus Capsule. Nakaluyan o naulian good ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Max, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Sip on! Kahit nga ubo, mag-premium D3! Premium D3! Ang maski pa kusog, o maski pa epektibo. Tungod sa VCO, o Moringa Oil. Premium D3! Adunay taas ni MCT, o medium chain triglycerides, na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3! Mag-premium D3! Ang bagong vitamin D3, nga adunay VCO, o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo!
10: Pakusog!
9: Turbo!
10: Pagdugay sa away!
9: Turbo!
10: Doble! Ang kalipay!
11: Pagong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ng turbo ah!
12: O pre no, asa man nato ni mapalit ng turbo?
11: Oh, sakto pre oh! May duol na butika din sa tuang barangay!
12: Sige pre, dungan tapalit ng turbo!
2: Turbo! Food supplement for men! Hihimo sa baka o klabuwaska! O sa ka-herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya!
10: Turbo! Wagas! Ang lakas!
2: Turbo! Food supplement for men! Mapalit sa mga butika!
13: Santan Plus! Herba Soap!
14: Si Aida Cordero, taga-butike. Itong-itong balas akong panit at sasarinyahan ko. Narawa, tatlo ako nagamit kang Santan Plus Herba Soap. Pura ang atin itong-itong sumapan.
13: Santan Plus! Herba Soap!
6: Manamigin!
13: Santan Plus! Herba Soap!
15: Abli na! Ang Yes to Health Clinic! Dinhi sa Cebu!
16: Abli na!
17: Abli na!
15: Abli na!
17: Yes!
15: Abli na! Ang Yes to Health Clinic! Dinhi sa Cebu! Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na ug pagkonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic.

0: Yes to Health Clinic. Binilan sa may sapatera bili. Hilid sa barangay hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
1: XFM.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
0: Santon at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon.
3: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan.

0: school on XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:40 na itong oras sa Torreguino sa Premium Death 3 Instant Energy. Premium Death 3 Instant Energy, madali po sa itong lawas, batong sa mga bakterya, mga virus, kamagatag kung kaluyan ini mga katropa, gumikan kayo makapaligurgin sa itong immune system, nga nagsilbi nga mga sundao sa itong lawas, nga bunipinsa batong sa mga intruders, nga mga virus o mga bakterya, nga maghatag na itong sakit o kaluya, katropa. Premium Death 3 Instant Energy, makahatag gini ka na ito o mulahutay nga enerhiya o makapaligon pagyod kini sa gabok ninyong bukog. Inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon, inyo kini mapalit sa Yes to Your Clinic Store. Gana may butang sa ubos gabahin nga itong Sibianan. Diri sa may Z-Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O sa gihapon, ang kikipainom doon na kayo ninyo, nagkapanayo na tuag libreng konsultasyon, libreng check-up sa tuag Yes to Health Clinic matag Domingo, alas 9 sa muntag, ganto sa alas 5 sa hapon, mga igsoon. So pahimudsin ninyo, kini mong kahigayunan. Naapo niya sa Yes to Health Clinic at itong store. Yan yung mapalit ang Premium Death 3 Instant Energy o uban pa mga Yes to Health product, mga

0: mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapag ang patay sa barangay, pagpanggog ang patay sa LD reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
4: Good morning!
5: Sogbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa dong tulumanonang Exciting Pilipinas!
4: Good morning!
5: Kinigip yung angkor man katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Makigubad na kininyo, hangtod kita sa alasay.
3: Exciting!
5: Kining adlaw, mga katropa nga Martes. Pinsa 21 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
4: Good morning!
5: Kinautara ka mo sa kapiskay sa malawas sa inyong pagparikay, sikay! Samtang na ni kay CK Kaburiya ato yato niya kaninyo mga pagitabo dili sa ato sa kauluhan o sa gawasan na sulka gahapon o karon. Dili sa ato mga kaigsunan gumikan sa pagbunok sa kusog na uwan kagahapon gadlawa. Siguro para nato dili na ni balita mga katrupa. Gayon nga doon ay mga pag-uwan at umasinati mga kaigsunan. Baha dito, baha diri, baha everywhere mga katrupa. Tanawa sa dakbayan sa talisay mga igana. Unahon na ito at usilingan sa dilipatas at tutugkaray. Tanawa ninyo na sinati sa mga taga-talisay mga katrupa. Nagibunukan sa uwan kagapong adlaw ni Ara. Kita ninyo mga iksuan. Uraguan ay mga kaos magdo ni Glagi. O ni siya mga kaiksunan talisay niya. Ha? O ni ba ha? Mga kaiksunan kagapong adlaw na sinati sa mga taga-talisay o mga commuters ingon man mga nag-sakyang-sakyanan dinindapita mga kaigsunan. Talisay ni mga katrupa. O yan, taga-talisay rin ay bahaon mga igal. Sabi pa lang, magpalupig po ng dakbayan sa Sugbo. Basta uwan ganing kusog niya mga kaigsunan. Isko tagbaha. Baha dito sa talisay, sa Mandawi, sa Lapu-Lapu, hindi nyo ta magpabintahang tagadakbayan sa Sugbo. Tanawa po ninyo mga kaigsunan. Baha po ni Riz Barangay Tisa sa dakbayan sa Sugbo mga kaigsunan. Amonis siya. Merkado ni Tisa mga kaigsunan. So, mana uhisgod ganit ang baha mga katlupa. Kung magbaha mo di Astalisay, magbaha mo sa Mandawi, magbaha ang Lapu-Lapu, di yun, palkansing Sugbo, dagbayan Sugbo. Ayan o, kamuray bahaon, bahaon pumidiroy. Wow! 46 minutos mga katropa nagkalabay sa alas 4. Sa dugang pa mga balita mga kaigsunan, Mayor Nestor Archival mga katropa mo revive sa Boy Scout of the Philippines. Nakining 20 hektaryang luna mga igala din sa may Capitol Hills. Ipanagiya sa Dakmer sa Sugbo gigamit alang sa Boy Scout of the Philippines mga kaigsunan. Ang mga edipisyo dito nga daot na mga katropa. Ipaayon ni ni Mayor Nestor Archival mga igala. Kadiin sa pag-rehabilitate ni ini mauluti. Di ini mau propiedad mga kaigsunan. Ang Sudan sa Subo mugahin og 400 gatos sa tunga sa bilyon ka piso. Mga igsoon alang sa rehabilitation. Niining mong luna mga igala sa Sudan sa Subo gigamit sa bangko, Bangko Sentral winon. Boy Scout of the Philippines mga katropa. Atong pamatiyon sa Mayor Nestor Archival niini mga higala.
6: I think it's about time for us to rebuild because ang Boy Scout sa una Boy Scout kung nagtanaw din ako ang Capitol Hills na mo ay atong home sa mga Boy Scouts. So pagtanaw na ako nga to kay doon ko sa atong
7: dito pa
6: sa kung yeah from sa atong we call that as the show area nakita na ito nga ang mga building na nga mga daod din kuba naman ito talan nagkuba naman
7: so kamo build yung bag-o
6: o build yung bag-o but the same area as ito ang Jamboree Hall mo rin nga po ito kaya ang Jamboree Hall ako mangguna na dito ang stage yan na dito ang grounds as a mag himog activity yan na itong area sumipol na pamuhi pa walang tubig o oh.
7: So, wala na sinagamit na niya ang mga
6: eh. Wala na yun. Yeah, that's why, kung mag-chamburin tao sa Atos Provincia. Okay, so, ang isa sa ang importante ang coral fence ba? Para, pagkanoon mo kayo mga tao musul, ang mga trees pumuklon. Yeah, mag-atulog itong mag-butang ugalay. So, mo na, sinantag pala na ito dito ang tagal-pagtagal.
5: Si Mayor Nestor Archival, mga katropa, inyong nabati. Maitungo siya laraw kapag-rehabilitate ng kaigsunan sa 20 hektaryang luna. Ipanag-iya sa dakmayan sa Subo. Nagipahimutangan ka dito sa Boy Scout of the Philippines, mga kaigsunan. Wala, di na sila ka-jamboree. Tunang pa'y swimming pool, pero wala na'y pool. May swimming pool kay mga kaigsunan pero dili nakakaswim kay wa na'y tubig. Mga building na nagubo na mga kaigsunan. Mayor po doon. Ingan o nakalimtan man yung taon eh. Ay pas Mayor Mr. Archival kahinom doon paan eh mga kaigsunan. May gani dool rapo ni siyang eco-farm. Pag-ilipan ni doon siyang eco-farm mga katropa. Ambo tumakita na ganing Mayor Nestor Archival. Seryo, seryo, 50 minutos mga katropa nagkalabay sa las 4. Sa dugang pa mga balita mga kaigsunan. Kita siguro ninyo katong nag-viral mga katropa. Nga vendors mga higala. Nakita in taong tabutingting. Naubuan mga katropa sa nag-hidakop kini sa mga operatiba. Mga katropa ng mga sakop sa probe team. Ako sa taga probe team ba? Manako magani mo ay yung hubo eh. Kupay lang may hubo ay. Sa bakod mo ay manako mo manghubo man mo.

0: Ubuan mga katropa, nakita yung taon mga igala iya. Ako, nakakita ka mo, nanampo mo sa inyong mata. Ano po lagi na yung taga-prompti mga kaigsunan? Dakop, dakop, huay hubuay. Sarapura, maghubo man mong manakop mo. Binuhaan po ng inyo. Ato pamation mga katropang asoy. Dinibindor mga kaigsunan na hubuay. Nanindas siya na ginako mga kaigsunan.
1: Feeling violated ka na lapas yun yung magkakanong katungan na ito? Feeling mo ba? Feeling mo? Praga?
2: Gusto ko yun sa mga ilan sa ilan. Feeling
0: ka ba? Nasa
2: gagawin mo naman ito. Wow! Ang mga ganyan na ito na sa pagkulit ko, pag-raut sa ko, huwag ko lapas nyo. Hindi meron mong gumagi sa pinanggap. Pero yung extremely peace na nakakuan. Ang Diyos, yung tao, ito ba ang dito? Ang sitwasyon, bastos ko na ako pa yung mag-iitan na walang madara na ito. Ang tao, may makapamulog dito sa ito. Para po sa tao, nga wala, hindi pa ko pa sa lugar ng mga pag-aan. Sila, ayari, wala sila, nasa lang trabaho na. Hindi sila ugan na ito. Pagkataas sa pinitag, yun, paninibuyan.
1: Wala. Pag-abot siya, di ba, ginaka sa police station. Sa ito, hindi ko lang pulis nga, huwa ka na yung violation. Sa ito, huwa ka isa.
2: Ika na, sir. Amuli ko, sir. Sa kaso, sir. Kanong, very kasut.
3: Huwag gingan sa probe.
2: Oo.
1: Hindi, yun.
2: Amo na tapos, sir. Amo na yung paklato, sir. Takala na nga.
3: Gingan pa siya ka na.
2: Police. Pagkata din siya. Wala mo, hindi mo pwede mo pa namin, wala mo ni ibuot ninyo. Kaya, istorya naman.
1: Toto nga, iwag ang kusas.
2: Oo, yung kumpulis na, manong namin sa kusas. Kasi nag-kusas yan yung itong probo. Kasi ito yan, siya po. Tantang na kusas, nitang yun.
3: Sa probo to?
2: Sa probo, yung nangkong kumpulis sa iba.
1: Oo, na yun?
2: Hindi, tantang na kusas. Kagagong church at tools. Hindi ka sa church. Pagkita siya may lagi sa manangang.
1: Oo.
2: Gawin niya kayo buli, di mo nalang ang tao.
1: So, dito sa police station, ikuwag ang pusas, lingaw ng polis, magawasan niya na, or wani, duwa kang papisuwag, ipapahuli ka.
2: Wala, hindi nga nga, nga nga nga nga tulis na. So, mapahin sila kaso, nga nga lang, kung hindi man, hindi nga tuloy yung makunod. Kaso niyo, kaya wala man siya ng hilabot niyo, wala man yung napat niyo. Istorya rin niya. Ito, may siya yung natin kapirman sa polis, wala kapabalong kung siya ipormahan nila sa mga sa polis, wala tanong. Pag bawa sila, ito ang talag niyo. Kaling ko siya at sinan, jalan na, relax, magaya lang. Kaya, ayaw na tagulan yung porta na walaan, dito, porta lang.
0: Mga kaigsunan, nihilag yung taon, oy. Kamusta taga-proba? Kaya kung giingon, manakop gani mo. Manakop mo. Uy, hubuay. In fairness po, mga igala sa taga-proba. Atong pamatiyon lang habig, mga igsuan. Gubikan kay matod pa nila, kini daw kuno mao mga igala nga mga kini kuno nga bindol. Ipaniid daw kuno ni mga katropa niya sila kahubog. Atong pamation mga igsoon, ang taga-probe nga mga hubog, manakog.
1: Nagkaroon ka si Sir Ronnie, makilig, no? Ang officer in charge sa probe. Sir, paano ka, no? Nabangaway naman ka ng viral na post sa social media. Sa nila itong probe na walang gina. Nangay, walang paglapas to ka nung katungol ni Dakob at tumuro niya. Nahubuan mo ko, walang nakita yung buwan. Kung sa'y ikaw na ito ni Sir, tubag sa probe?
2: Ito, kaya sakto mo siya yung pag-resist sa police daw na tatawain ka siya under the influence of people who was kang na daan ko na sa una, sige na sir, anong kabugan sa mga gobyerno ng Bukara ng gobyerno ng Malinda.
0: Kaya daga na sila ng
2: gobyerno. Muna sila
0: sa unyo nila to.
2: Pirin na ako ng ako. Katawan na ito, kaya kasimbat naman. Muna sila ng gobyerno. At ang higay una, hubog siya, yan di hubungan ang atong operatiba nga mo aprehin ang atong pintol na itong Malinda o rutas, pumata na sa daan. Motong akamong ibuhat katabang ni polis para mapitol na ang iyan kabungan. So tatong higayon na tapos polis isinta siya ng hubog. So nirisis siya motong tabangan kupon mga polis man usas ituktan kayo mo subuan to hubungan to.
1: Kuan sir, sa itong magiging nga initial violation niya atong iyang gihimo sa enduring operation ninyo?
2: Ako ano? Obstruction na.
1: Obstruction?
2: Oo, obstruction. Kaya kani akong balaong gila si mi criminal dyan eh. Kaya nakamantay corresponding imprisonment na penalty gawa sa fine. O niya, sila mo yung nagprotektar niya ng onti. Tanang lookout ba ang siya tawagan na nila? Mga na yung lookout na laan ang proof. Si Batay sila, muna rampan kayo na. Kaya naman natinda niya ang naputas at sa ginaingon ko na puros tikasan ang timbangan. Kaya naanay usa nila na mag-retain atong sakto na timbangan. Kaya kayo dunay musita, taga-DTI o taga-market, mote nila ipakita atong sakto timbangan. Pero kila naka-consumidor niya, muari sa opisina na pwede, kasana yung tibangan. Ang usa ka kilo, tungara na ang insakto. Okay, umupalit ka 5 ka kilo, 2 ka kilo, tungara. Pero ibayad ka sa 5 ka kilo. Ang awan ni Muni ang ating mga staff ng mga timbangan. Di ka na niya. Dapay, puno pa ng atong warehouse niya, mga timbangan.
1: Balik na itong Alan sir, no? Ingon siya nga, iguro kuno siya ni Sita nga, malagi na, na pwede dito magkuhan kuno, parang operate nga, wak mag-uniform niya, dito na kuno, maglayog siya na, so, kasi sa inyong initial nga.
2: Huwag mong, kuhan nun sir ba? Dili, kami, pila na may kato, ausap ko, yung kapi na bilihan na difference. Di ka kadako, dili, pitipo ang itong apprehension niya kung mag-uniform ko ika. Kaya,
1: so wala na yung surprise element?
2: Oo, wala na yung surprise element. Mag-uniform ka na rampan kayo. Yeah, limited atong mga personnel. Kaya daghan kayo itong mga hotspot. So atong dibuhat, usa ka team, atong sigig ka paruding para masampan. Hindi sila kayo, hide and seek mo niya. Oo niya, naman na sila yung spotter na yung tawag. Spotter, anak mo. Akong dibuhat, si may criminal niya itong at ordinance sa buram sa ng police kay the word itself gani apprehending violators nagbuhat na mo doon na sa mga civilian niya mga operatives magpusti na daan dito radyuhan eh naana diri oh kay kapila na ginanato ba ng karakan ng muna sila wa pa may mataw this room at mo kami naana na sila yung pagkita din na ninyo diya wag hindi na malilong puno-puno diya kolon manalili patungin to kalyanin patung skarbon puno din na diya
1: si Kuan sir Alan yun siya atong last day mo ko nung emotional po siya kayo nadakpan na po sa prover na confiscate ang niyang kining Kuan barigya niya ato yung gayon na marigyan ang konsagin siya nakainom siya marigyan sa marigyan sa inyong Kuan niya Kuan yun siya aggressive sa inyong
2: aggressive din ang tawanan kung may mabadbahan bali na yan inyong kunay mo bahan-bahan sa atong operatiba. Kung sa may ikasukulan niya itong operatiba nga di mo na mga magdito. Kumatag,
4: buwa. Exciting!
5: Good morning!
0: Okay, aga! sa mga official sa probe team, mga kaigsunan. So, ispatter daw ko nito sa alay. Niya, nisukol man daw ko nito, mga igala. Nirisis man mo ito na hubuan. Ito nga news, nag-approve ha. Manakop, dili bang hubo. Un minuto na kalabay sa lasingko. Dirita South Road Properties, mga kaigsunan. Sa may South Coastal Road, mga igala. Di ay nagdalag armas ni Layat, mga katropa. Unsa ka itong iyang nadala, mga igala. Tanawa ninyo, mga katropa. Ay padol kada pusil ha. Dirini sa may SRP Mahigala, sa may South Coastal Road, mga katropa. Sa South Reclamation or South Road Properties, mga higala. Ay mo kabalaka, mga kaigsunan, kaingon mga to mga pulis, si Frata. Sa mga balita dito sa kauluhan, 2 minutos na mga kaigsunan na kalabay sa lasingko. Impeachment court, mga kaigsunan. Itugot kini mga katropa sa gipangayo sa prosecution. Kaisa pina, mga igala, ang mga bank record. Ingon man tax record, mga katropa. Ni Vice Presidente Sara Duterte, mga igala. Pero sa wala pa, gigrant, mga kaigsunan. Sa impeachment court ang gipangayo sa prosecution. Kaya ipasapina ang mga bank account ni Vice Presidente Sara Duterte, mga katropa. Iyagi pa kini og mga paglantugi, mga igala. Ali sa abogado sa depensa o sa prosecution. Nila ni Kongresista Chel Jukno o ni Attorney Michael Pua, mga igala. Ina ang diskusyon, mga igsoon, sa mga hurado, sa mga senador. Unahon nato Senador Alan Peter Cayetano.
5: We want fairness for everyone and for the Filipino people, but would it be unfair to require 20 years of documents from AMLA, BIR and bank accounts from Vice President Sara without requiring the same from President Bongbong, considering that all of the scandals is happening during his administration?
6: If the allegations of the complaint against the President did in fact contain ultimate facts, I would see no reason why the Committee on Justice should not have proceeded with it.
5: So I'll take that answer. May I ask the same question? Rule 8. Ultimate facts, including evidence. So the answer of the prosecution was that, must not may evidentiary facts. But ang nakalagay kasi sa Section 1 ng Rule 8, including evidence. What is the position of the defense on this?
7: The defense follows strictly the rules, Your Honors. While I agree with the distinguished opposing counsel na iba yung ultimate facts and evidentiary facts, no, I don't want to blur that line. Tama naman po yung sinabi ng ating opposing. But yun nga po yung punto namin, no, in the Zavalia and Cabrera complaints, wala pong ultimate facts at wala din pong evidence or evidentiary na nakakalakip doon po sa mga complaints, and which is the issue that we brought up to the Supreme Court, Your Honor.
5: So if you were representing now the President and the opposing counsel was also asking for 20 years of records of AMLA bank accounts and BIR, would you still have the same position?
7: Your Honor,
5: that unless it is relevant and definite, I read in your pleadings, diba, in your position paper, na yun yung... So kasi I'll ask na rin my next question. Why is it definite in your view?
7: Okay. So on the first question, yes, Your Honor. Even if I were to be representing the president now, I would have the same view, no? Na hindi po pwedeng ganun ka 20 years ang span ng mga documents na hinihingi, precisely because the jurisprudence provides that for a valid subpoena to issue, it must be particularly described, plus yung sinasabi po natin na relevance.
8: Suntone Plus
4: Exciting!
9: Good morning!
0: Si Kongresista Chel Jugno, ang prosecution, mga igala. Prosecutor, o si Attorney Michael Pua sa depensa. Walay bisan usa nga ebidensya. Atong pag Attorney Michael Pua. Atong balikan si Attorney Michael Pua, mga katropa. Balikan na ito, katropang rap-rap. Si Attorney Michael Pua. Si Jukno to.
7: Sinasabi namin na lack of ultimate facts. No? Ito po yung nagsimula pa lang doon sa Committee on Justice when the impeachment complaints were filed. Because the allegation, and I'll stick just with this, I believe, Article 2. No? Pagdating po kasi doon, there was an allegation of unexplained wealth. Pero wala pong nakasulat kung saan nila nakuha, ano yung basehan ng unexplained wealth na yon, ano yung act na ginawa ng Vice Presidente, kailan yon ginawa. At so sa amin, para masabi nilang nagkaroon ng unexplained wealth. Ang basic, if I may remember, was really just the fact na yung sal-en niya ay lumaki from 2007 to 2025. Which sa aming palagay, does not show any factual allegation whatsoever, except for the fact that it grew bigger over a span of 20 years. Pangalawa, wala rin pong naka-attach, which I mentioned in the oral arguments last week, na kahit anong ebidensya. Or kahit supporting document man lang, huwag na nating tawaging ebidensya. Supporting document that will support any allegation whatsoever of unexplained wealth. And that is why, nabanggit ko rin, na after the allegations were made, and this is even more significant, after the respondent had filed her answer, na tinawag pa nga nilang non-answer, doon lang po naghanap ng mga ebidensya na sakaling makasuporta doon sa allegation na iyon. That's very important for us because we had already filed our answer before AMLAC documents were suddenly produced to the issuance of subpoenas, before the BIR box we're concerned, that we are concerning ourselves with was presented before the Committee on Justice. Nasa panahon na yon, tapos na po kami sumagot. In fact, when they were saying that it was a non-answer, to be very candid with everyone, we wanted to say because it was a non-complaint. Kasi walang ultimate facts na naka-allege for us to even answer. Now, before this honorable court, I do recall that in our answer, we also took pains to discuss, no, the lack of ultimate facts and also the what we feel were violations of due process before the Committee on Justice, or at least with the proceedings that were conducted before the Committee on Justice. And that is also why we have a pending motion for exclusion na ikinalikip namin dun sa answer, precisely because we were objecting to the fact that these pieces of evidence were produced after we had already filed our answer. Now on the fishing expedition, I think on the fishing expedition, Your Honors, our main point is this. Even if we read the twin requests for subpoenas, paulit-ulit po, nakasulat po doon, because this may show context, because this may show, prove something. At para sa atin, this only shows, and at least, again, on the part of the defense, this is somewhat already an admission na hindi pa nga nila alam kung ano mismo doon sa mga hinihingi nila ang pwedeng sumuporta sa mga allegasyon na unexplained wealth.
4: Exciting!
9: Good morning!
0: Attorney Michael Puha, mga katrupa, siya mga pagpasabot ganto sa impeachment court. Dugang pa mga kaigsunan sa baugyapong impeachment trial. Si Presidente Sara Duterte, sa diskusyon before gi-grant sa impeachment court, kay sampina ang mga bank accounts ni Vice Presidente Sara Duterte. Isa na to mga panahon nga dilipas siya busy. Mayor pa siya mga katropa. Atong pabation si Senador John Pia Cayetano mga higala.
8: You mentioned the fruit of the poison tree doctrine. And ulitin ko, pagka yung pinanggalingan ng information nyo e bawal, hindi nyo na pwedeng gamitin yon. So, His Honor said, I'm referring to Congressman Prosecutor Chel Jokno, they know the contents of the AMLA report, something to that effect, because it was presented in the impeachment hearing in the House. That is correct, right? That is your statement?
9: Yes, sir.
8: Yes, oo. And I ask my question again. I will give both parties opportunity to respond. Ano yung basihan na i-reveal ng AMLC and their representatives sa inyo in the impeachment hearing in the House? Because ang nakasaad sa law, I don't even want to use my understanding of the law because it's what is read in the law. And I won't take up the time of this court na isa-isahin ko yun. Pero nakasulat doon na confidential ito. So, ano yung basis na mailabas yun doon sa impeachment court? Because, and since the presiding officer has given me the permission to share in general the discussion in our caucus last week, isa doon sa napag-usapan namin precisely was yung information na lumabas doon. Kung yan ay walang basihan na ilabas, walang legal basis na ilabas yung information, hindi yan pwedeng idugtong dun sa mga allegations na meron kayo. So that's my question. During our caucus, isa din sa lumabas na discussion, pero allowed ang AMLC and the specific officers to share that information. But the specific provision of the law, and please, both councils, please respond, please elaborate on how this supports or does not support your case. Ang specific provision dun sa batas, yung sharing of information na yun, sabi, oy, kayo AMLC Council, mag-develop kayo ng rules kung paano kayo makakapag-properly share sa agencies. I believe, and again, you feel free to elaborate on this or correct me, that's referring to the bank institutions, the AMLC hierarchy, and the agencies they deal with, not in court, because ulitin ko, nakasulat doon, confidential. So, I will leave this here, that if it is confidential, it does not allow that this be divulged in the manner it was divulged. Then how do you use that? Because that is precisely the doctrine of the fruit of the poison tree. Please take your time to tell us why that information is not the fruit of the poison tree, and obviously in the side, for the side of the defense, they will tell us why they believe that it is the product of the fruit of the poison tree. Thank you, Mr. President.
4: Exciting!
10: Good morning!
0: Unsa man ang fruit of a poisonous tree? Dumdum ko sa estudyante ka tropang rap-rap. What is fruit of poisonous tree? Yan to ba katropang rap-rap? It is a fruit of a plant in the Garden of Eden, eaten by Adam and Eve. Ay nako. The doctrine of fruit of poisonous tree, mga katropa. Buti pasabot na nagtinambano na to, mga igala. Ebidensyang illegal nga nakuha, dili pwedeng gamitong ebidensya sukmanan, mga kaigsunan. Mana siya ang doctrine of a fruit of poisonous tree. Evidence illegally taken cannot be used as an evidence in court. Anong ka pa mga balita sa 16 minutos na nakalabay sa lasingko? Patay merkado ron katropang rap-rap no? Anong adi ay? Ay merkado mga kaigsunan. Hindi na lang mga igala kaya namakag na kunos buying remolia. Abogado ni Senador Ruben Padilla. Ingon mga kaigsunan, ombudsman baka ako. Yan ang ingon sila wami ka sumiter sa county rapidavit sa ako ang kliyente. Nagsumiter man ko. Kanagyan turni kaya ikaw yung hapakunin bad boy. Iyon mga katropag, abogado Senador Ruben Padilla miingon ang riba si Boyek. Abogado ko nung, olagi, Ruben Padilla. Na si Rimolia, ombudsman na to, namakak mga katropag.
9: Nation of PD number 1829 or the obstruction case pending before the ombudsman. Senator Padilla wishes to clarify that in faithful compliance with the subpoena issued by the Office of the Ombudsman, he timely filed his counter-affidavit. It is evidenced by the received stamp by the Ombudsman on July 9 at 4:40 p.m. We are in possession of the original filed copy of the counter-affidavit bearing the official stamp of the Ombudsman. The counter-affidavit fully sets forth the defenses and the factual basis laid down by Senator Padilla regarding the alleged obstruction of justice case filed against him.
4: Exciting!
10: Good morning!
0: So na mga gani di ay pizza na pay uras mga katropa. Ikaw yun boying. Kaya ang response sa ating pamabas ombudsman mga kaigsunan, wa maguna mo abos sa mong system. Kaya sa'yo na Ruben Padilla, mumuabot yung system, yan naman sila receive copy. May uras ug unsang pizza. Binuang yun eh, mag-igalamol ka mo gani, magpa-receive yun mo katropang rap-rap, butangi yung pizza, butangi yung uras. Tanawan yung ka Ruben Padilla, giin na Ruben Padilla, waman siya mo sub-diter, waman siya mo sub-bits yung counter-affidavit. Yung abogado Ruben Padilla, oy, sagab lang mo na inyong receive copy, oh. Ay pizza, na ay uras pag-receive ninyo. Tags ombudsman, wamanas ang mong system. May problema na na ninyo, na problema ang Ruben. 18 minutos mga katropan na kalamay sa lasing. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon naman ay. Bangon na Cebu, kay morning na Cebu!

0: Gumaga, sa iyong lahat. Hotaki. Ohayo gozaimasu. Salamat pagi.
1: Jerry,
2: CEO.
3: Exciting.
4: Morning.
0: Salamat pagi. Ato ang market man.
1: Live report.
0: Katropang Eric Panono Tamaro.
1: Live report.
5: Good morning, Katropang Jerry. Good morning, mga Katropang. So, kini kisa XFM, Cebu, 8.3. Natro din is my Tabunok Public Market, Katropang Jerry, mga kigalan. Ato ni nga Siron, Katropang Jerry, mga Katropang po ni Precious, Dagunang Paliton, Rick. Kamusta na to ni aga presyo, no? Mga nakadiyang produkto, Katropang Jerry, mga kahigalaan po da nata una diri katropang sir sa may kuan ni diri fruit stand dapat katropang sir mga kahigalaan no si sir Aaron mayong good morning way pagsakaron sa mga akin ni kadiyang kuan po prutas
6: sir
5: gapon mangga pila na ron 100 para turong mangga ning grapes 240 seedless. Oh, seedless na katuman siya ng mga kaigalaan po. Da? Ang kwan ba siya? Sagi? Mga tunda na katan? Ito kailan maroon?
6: Isang sinta. Sinta. Dipindis klase.
5: Ah, dipindis klase. Dahil na ganun, sagi? O kira
6: na? Nagya po nagtagan sa meron. Dahil, Mindanao.
5: Mindanao, kaya po nagkikan. So, why kwan ha? Why mga kwan? Ining pinya. Waray mga pagsaka na? Pinya, pakwan, ano?
6: Steady ko magkaroon, sir.
5: Steady na kaya po. No? Mamaya ni usual kayo, no? Kwan?
6: Price.
5: Oh, salamat sana. Oh, si Sir Aaron Katropang Cherry mga kigalaan po no? Atog na pangutana. Prutas, may problema. Atong mga nag-crave og prutas Katropang Cherry mga kigalaan kay kuan na gigayo kana bag normal prices. Sa kuan ta kini mga atong mga suki podre sa Tabunok Public Market no. So kuan gapon Katropang Cherry shout out gapon tatanan. Unya kuan ta brag busy ah sige brag busy si ma'am da.
0: busy man busy og kwenta sinsiyo
5: customer
0: din ni day
5: mo kuan ta delikat ta daron kadto banjer og kining ma okay na ni gatag ni ma'am no kay kuan na ni direk kadto
0: unsa gani tinaas na nan delikat ka tropang Eric
5: unsa to kadto banjer
0: unsa tinaas na nan delikat.
5: Mula kay boss, katropang rap-rap, ano? Shortcut magona, katropang jen? Kana bang in a hurry? Pero in English, katropang jen, kabaw ta, pero binisaya, magdikin ko kay bawag binisaya, ano, ano?
0: Sige na lang, kaya bawal po sila, eh.
5: Mga mga listeners, katropang jen, kung ang kaya sila, mga...
0: Bright ka na sila.
5: Right ni katropang jen, kaya bawag din sila, unsa kay... As ana no kay na may abbreviation na poy mga kana giyong iyang prolong na gid niyang meaning katropang Jerry pagkiksun na kabantag atong tato katropang Jerry nga ilmo niya pag toy hakaw katropang Jerry il filibusterismo man eh katropang Jerry oh ipon katropang Jerry magigilan bon so mga utana ta kadali katropang Jerry na magbisi pa kay si ma'am kan si pa kay si Ma'am Mitch. Raga kan pa.
0: Nagtimbang.
5: Timbang pa na pay mga gitimbang na pay mga bisihat yon. Kato pag Jer. Raga basta na nang oras arita diri sa arita. Arita sa pikas. Kan ta. Arita ni Ma'am Bi magsamok-samok kato pag sige mo busy kay dito ang gabi ta. Magsamok ko kanala. Kamag busy kay ang pikas din niya gyud. Kanang kumusta man mga lamas ni ay pagsakaw la ra. Ahos, pila man? Ha? 120 ang ahos. Katropang Jerry, mga kigilan po, no? Paano, Bombay? 120? Ah, 80? Kining... Kwan? Luya? 110 ang Luya, Katropang Jerry. Way mga pagsaka, no? Atsal? Ni Barato? Okay. Sintos kapin man, no? Diba at least barato ng atsal ka ito pang Jerry mga kaigalaan po. Siling kon ma'am? Kaning...
7: Barato
5: din na sa kwinta. Yes, kwinta ng kilo ka ito pang Jerry ka ito mga gusto de kang kaanpod, no? Oh, so barato kayo. Kining nga katupag Jerry mga kigalan po, ya. Kanom, dahunan? Mahal? Or mara? Ah, mara kahapon. 3 cheese ang bangan katupag Jerry mga kaigsunan po, no? Salamat, mama! Thank you, thank you. Aralan taga kon katupag Jerry kanali, eh. Kana bang variety sa karni kay para kanta. Ano bang iksita katupag Jerry mga kaigalan po, pangutan na lang ta. Sir, morning sa XFM. Market report na ba? Ang pila ng pisyo ba? Per kilo ba, boy? 3.20 ka po. Ang kwan, baka? 4.20. Awa lang yun ay pag-usos or pag-saka. Katuming sir. Stable lang. Salamat sir. Sir, pila naman ang kilo? 200. Awa ka po. Bukuhan ng pag-irog. Stable. Salamat sir.
0: So, ragilan saga ng mga presyo katropang Eric.
5: Ana, sakto na katropang Jerry kay sa itong mga milabayang simana ng pagpangutan na morga hapon ang presyo hantod din nga mga kurasa katropang Jerry mga kailangan po. So, kwan po, binda po para sa itong mga kinipong mamalitay, no? Nga despite nga karong adlaw, dinadanga, saka na po ni anasay siguro katropang Jerry, saka na po ag big time na pa, oil price hike. So, sunod na bagay ni ag presyo po sa mga nagunang paliton katropang Jerry mga kailangan. So, good news kay ang uban ni barato ay mga nimahal po nga mga paliton as of this moment katupang sir mga kigalaan sa kining katupang check, no? This is my kining tabun of public market. So far katupang sir, mausa siguro ni atog gi mga produkto dere mga kinipong kining mga palit, no? Sa tabun of public market kay kuhasan na itong presyo ng adlaw Martes katupang sir mga kigalaan. So gikan lang this is my tabun of public market mga katropa. Para pirming amtik taxi condition, di kayo mo malimot na kung sa inyong comprahon, pamalit mo, Santo Plus Comex na Kirmasi Gaswell Incorporated. Anak, sa likusang Pilipino, para sa Pilipino, sa katropa, Eric Abaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
0: Salamat katropa, Eric Panuno Tabaro sa mga report. Nagatong sa itong tag na 26 minutos na nagkalabay sa lasingko. Standby sa itong pagpanayon sa itong pagbalik sa exciting Pilipinas balita. Uwan lang din pipila ka importante ng mga mensahe. Standby!
2: XFM
3: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo ug nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kotokoto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw, jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kong

0: niyo ni Alicia. Nagtiniin na lang.
1: Ay, ay, ay. Ay,
2: exciting!
3: Lupig panimo ang Lasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa oil, tulog ka high grade ingredients giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag try. Wala gyud ni nagmahay. Happy kaayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
3: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Seven Plus, Herbal Soap.
7: Yan si Kelona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
6: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na!
8: Abli na!
9: Abli na!
8: Yes!
9: Abli na ang Yes to Health Clinic
8: dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Mga katupa, exciting!
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.33. Natong oras sa turigin ninyo sa Premium D3 Cofemex, mga katupa. Premium D3 Cofemex sa kapigatambal, kapiglabian, kapinga antioxidant, kapi mga katrupa, maka-reduce mong inflammation, maka-increase mong mental clarity o maka-regulate pagyod kini sa mong blood sugar. Premium D3 Cofemex mga katrupa, kapi magkapaligon sa gabok ni mong bukog o kapi nga 3-in-1. Kesa Premium D3 Cofemex mga katrupa, naka-santhon ka na, nakakapi ka na, naka-premium D3 ka pa.
3: Jerry, Auxilio, Auxilio.
1: Exciting!
4: Morning!
2: Parayon tabaga kaigsunan, 34 minutos ang nagkalamay sa alas 5.
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kaubanan, gikan sa itong mga silingan ng mga nagkabayan. Dagmayan sa Mandawi, dagmayan sa Lapu-Lapu, dagmayan sa Taliseo, sa Tungtungkaran, dagmayan sa Subo. Mga balita gikan sa itong provincial capital o city hall man sa mga regional ng buhatan sa itong gobyerno. Pagkapalitagi kan sa kalungsuran, ingon man sa mga component cities din sa lalawigan sa Subo, sa mga silingan nato ng mga lalawigan. Pagkapalitagi kan sa kapulisan o mga tambalanan. Ining tanan inyong masairan, inyong madunggan, inyong makitan.

0: Financial Assistance Program. Mato de Lucero, kini magamit bisan pa og daghang pamilya ang nagpuyo sulod sa usa ka balay. Tungod kay panimalay mao'y basihan sa pagpili sa mga benepisyaryo sa programa. Gipainumduman usab niya ang mga kwalipikadong benepisyaryo nga kinahanglan sila personal nga nagpuyo og anaa sa maong lugar sa panahon sa payout aron madawat ang ayuda. Dugang ni Lucero, gilaoman nga mahimong mas paspas og masayon ang umaabot nga pagkabutapod pinaagi sa paggamit sa point of sale o POS transaction. Kagahapon nagsugod ang DSWD7 sa pagkabutapod og 2,000 pesos nga financial nga ayuda ngadto sa benepisyaryo sa nakalaiang bayan sa Sugbo. Ang Apply Financial Assistance Program, usa ka programa sa gobyerno nga nagtumong sa paghatag og pinansyal nga suporta sa mga Pinoy nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina ug mga batakang palaliton. Gibayad ang mga benepisyaryo sa tulo ka grupo, mga benepisyaryo sa 4-piece o walang gutong programa, mga kabus ug near poor households ug mga low income workers ug ang ilang mga pamilya. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa panlawas, inumog sa Thona Plus Gold. Alang sa nakahiusan Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa, Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
3: Salamat katropang Almi Mata sa mga report. Ito sa dugtag na 37 minutos o 23 segundos nang nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Yot Summit. Sa gilusad mga katropa sa dakbayan sa Sugbo para peaceful time. Detalye sa report sa Ronato Giri pinagi sa pagpamatay ni katropa Gerek Panono Tamaro.
1: Live report.
4: Katropa kaya Jerry, magkakigalang gisalmutan no, sa Cebu City Police Office, CCPO, ang gilusad nga Youth Peace Summit nga gipagilusad sa Binyan National High School. Di na tumumbi ni Arunsab nga Palambon, isulong ang pagdisipasyon sa mga kapatalunan sa pagtukod o kinipuga kalinaw o pagsiguro sa kaluwasan sa komunidad. Itampong sumunggalihukad, si Cebu City Police Office, CCPO, Acting City Director of Police, Colonel Ricky Sumaldi. Kinsa, mapoy na yung mga keynote aliin ni mga nakinut sa speakers si Police Director General Sara Abad diin ang PRO 7 Officer in Charge Advisor din gidasiga niya aga mga kabatan-unan limang responsable o aktibo sa kaabag nga mga kaabag sa pagpalambo sa kapsa o kalinaw sa nasod na o nakakapusap o ang mga partisipante maitungod sa Mental Health Safe Spaces Act Anti-Bullying o kaibaw sa nasod ng seguridad ipalikod na sa mong kalihukan ang personal sa Protein National Police o PNP o mga kabatan-unan sa Tagidasig mga estudyante nga matabang sa pagtukod o mas luwas o malinaw na komunidad. So, Mark Tumanjer, mo nito kasi kasikikan sa Cebu City Police Office CCPO mga katropa ng buntag sa dugay mga kamatani ha. Pangapi mo mga kigilan, nangita mo ang kape nga makabusog, kape sa Santo Plus Comics, may hinda mga katropa. Umot lang eh, o gasus sa ato ba? Alam sa Dikusang Pilipino para sa Pilipino sa katropa, Eric Camaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
3: Salamat kanubang Eric Perono Tamaro sa mga report. Ito sa tugtag na 39 minutos o 35 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
1: City Hall Report.
3: Actan Electric Company padayon nga nagpatuman og no disconnection og no stagger payment sa mga konsumidor. Italia sa report sa Ronato Gini Piragi sa pagpamati ni Katropa Cristel Joy Filarga.
1: Live report.
3: Cristel.
5: Gipahibaw sa Mactan Electric Company Incorporated Conmeco nga padayon silang nagpatuman sa temporaryong suspension sa disconnection o flexible payment arrangement alang sa kwalipikadong mga konsumidor. Subay kini sa advisory sa Energy Regulatory Commission nga unang gipagawas niya itong Mayo 5 o gidugwayan pa ni atong Hulyo 16. Sa gipagawas nga advisory sa MECO, dili una nila putlo ang serbisyo sa kuryente sa mga konsumidor nga adunay wa pa mabayring bayronon nga sakop sa billing period gikan Mayo hangtod Oktubre tuig 2026. Dugang paniana, ang mga konsumidor nga adunay 200 kilowatt hours o ubos pa nga konsumo matag buwan mamahimong makapahimo sa staggered payment scheme, din mahimo nilang hinay-hinayan ang pagbayad sa ilang bayronon sulod sa hangtod tulo ka buwan gikan sa pagdawat sa billing statement. Alang sa mga gustong mapahimo sa mga pamaagi, giawhag sa MECO ang mga konsumidor nga moadto sa Administration Department sa ikaduhang andana silang buhatan sulod sa regular nga oras sa opisina aron mahatagan sila og giya og tabang. samtang alang sa mga konsumidor nga adunay

0: kapasidad sa pagbayad. Gihangyo sa MECO nga bayran gihapon ang ilang mga bayronon sa di pang orihinal nga due date aron malikayan ang pagtapok sa mga obligasyon sa umaabot nga mga billing period. Para sa ato mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alaga nato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting.
3: Good morning.
4: Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa mga report. Dagaton sa tungtak na 41 minutos o 56 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: Provincial Report.
4: Pagkordon daplin sa dalan, pagbuot ni Kapitan. Why magbuot na ko kay Kapitan ko? Why ordinansa sa barangay Uling? Detalye sa report zero na ito ginipinagi sa pagpamati ni katropang Binjitalising.
1: Live Report. Live Report.
5: Dagang salamat ka naman at dinagat ng paglapay ang gipasabot di ulit barang kaptein na magbagay ko sila Ryan na malaloto sa nagpesanaga kaysa mausap aga chairman sa infra o barangay disaster resolution management council sa barangay uling sa nagpesanaga nga pagbuot ding uling barang kaptein na dindudyo ang pagbutang o ganing kordon sa kilid sa dalan sa nasigutag barangay o guwakini pag umuagi sa konsiyo pangyagi sa sesyon at mabuhatan o gulilansa ang kinimaog na lakang mato di madaluto nga ang iyang nilaluan nga ang pagbutang o gagodon hindi pa rin ni una sang lead nga doon ako ipahigibuhat nga tarpulin nga doon ay nagbutsuhat nga warning alas sa gantong mga motorsiklo o kini mga marabal driver nga naunta nga di na mapagkigan ang kinimaog double sedan diya inis mo sumay parang iuling sa double sedan ka ang pagbutang o gagodon double sedan bagwa pa lang gibutang sa pangilapabot pa sa gibabuhat nga tarpulin tuwad sa agrikadilikalo ang lugar mato pa nga gihulagway nga accident prone area maong nga nagkahukom ang kapitan nga gidili na ang pagparking sa motor maong di parking nga kordonan sa barangay kung agakini aron naluwas ang mga bata ang gamuagi ilamin na sa katong mga sasyante nga mapahingon mo ito nga o gamuulik gi kasiladuhan ang maong ang kordogi ka sa eskina sa barangay mga palimitros ang layon mo ay asildalan paingon usap sa pagbuhangan may gibutangan o gudun gisugdan gini sa milabay ng semana ang maulaga sa paghibalo paghibalo ni Amaluto nagpaabot gini o napaabot nang natura sa buhatan sa City of Naga Traffic Management Commander apan wakini magkabalo nga kung siya itubo sa musunod ng mga kasiyuran gini na usap ni Manaluto Karabanjiri nga ang kinimaulagang wakini mo agi sa sesyon na sabta nini nga pipila mo lang ka mga kusihal sa mga barangay ang gagipahibaw ni Kapitan nagtuosab si Manaluto nga sa karumabot pangay sa siyo nila isigutan na kinimaong nabutang giingong si Chu ang nagmando sa pagbutang o kontong sa mtangwa pa kini mabuhatan o ordinansa dito mao ang kinimaong isigutanan o nahimong kontrobersyal hindi man di ang pipila ka mga di palangat o kakining reklamo sa Expansibility 23 kailangan mo sa wak o yun sa maulat ng sanggit alang kanila nga nagkakadakini o kabalaka nga posible doon ay marisga siya tungkol sa pagkagodon sa maong agianan sa dapit sa dalan o godon nga wak kini na kapahimusoban apa sa pipilag ka mga agianan nga doon yung mga bata lagi like, atunga nila sa may barangay uling pabuhol sila sa maulat ng sa barangay matapan ni Vicky Ubas nagpuyo sa barangay uling nibutyag niya ala kaniya o yun kini sa pagbutang o kordon na presidalan kaya ito ka wala pag iningi siya ang kining inhan na ko kita ang iyang agabalaka panahon nga butong ang kining mga anak niya o labi na nga laka kung maglakaw kini tila sa presidalan peligro nga bulumalapay nga mga sakinan sa debit apan sa kasamtangan mas malinaw na unang lona nini yang doon na ikordon sa presidalan. Samtang si Cristina Bertido, nga doon ako sa panagtunga, nga anak din sa barangay uling, doon ay gamay nga atin na din sa uling elementary school, ni Butya nga ang alak kanya na kung tamang kini sa ilang mga bata, kung doon ay rin subayon nun, alas ilang pag-agi. Si Cristina nga, matatawad sa mga manindahay, di lahat na presidalan matupag nga agay ni Pimino sa mga kapang esidente ang iyang nasasihan nini samta si Uling Bangay Captain Dindutso ito yuan o gato sa Eximal Cebu apan imbis nga mapagkaos kini si Habig o katuyuan na subok na mahinong inoon o gawa na matag sa iyang Habig pamulo ni Cho nga kung nga nung wak kini una kuha eh sa iyang tumong una unta nga ipagawas ang kini maog po sa social media alagang Cho daw usalang kini ka usalang kahabig ang agipamati o gawa ang iyang Habig at naman ang pamayag ni Konsehal Ryan Manaluto.
2: Kaling adabok sa barangay niya pinito sa school.
3: No, di ba kanang crossing niya? Oh. So siguro mo nakabutang mga 20 meters ay na mo gitangan. So sa buwangan lapit.
2: Okay.
3: Dito. Dito ang cordon.
2: May buta ta cordon sa sumayang nagsugod.
3: Last bit?
2: Last
3: bit.
2: Okay. Ang ako le ikon ang atong City of Naga Traffic Management Office na informed ang help about sa galing pagbuto na to.
3: Actually si Cap nakipag-coordinate na sa Naga.
2: Mm-hmm.
3: So I don't know sa dapat ilang lang kuan.
2: So na murag ko baga letter for nga para
3: after siguro sa pagkuan niya pagbutang og question murag nakipag-coordinate sa Naga sa traffic.
2: Mm-hmm. Mahimo pud sa kanang resolution o kanang nagkuan ni sa konseho nga bonoyo na siya sa taosin sa barangay.
3: Actually nag-initial na si Cap pero dili sa tanan. No, pero murag iya pa nang ikuan iya pa sa session sa mga sunod session siguro. Pero
2: Okay.
5: So, mao to ang tipik ba mahiya kad ba jeri ni kadeng kadeng uling barangay Gonzalo Councilor Ryan Manaluto nga task kini mo ko kini mo istorya ba mayo lang sa ato imo nga kay agap komprehensibo ka balita kay ba sab sa mong komersyal nga pagkordon diha mismo sa presidan sa barangay uling sa Dagbis Naga apan ang kini mga kapitan na sukinon nga gintuan kuan sa Habig kagabon nawa kaubalik kita pang jeri rebrado alo sa Gawasan Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
6: Exciting!
1: Good morning!
4: Salamat ka ropang Benji Talisik sa mga report. Nagatot sa tugtag na 48 minutos o 40 segundos na mga katropa na kalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: May vintage bomb na kuy-kuyan sa dakbayan sa Naga. Italia sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni Katrupag June 14.
1: Live report.
4: Yes, June. Kaniyot sa.
7: Yes, Katrupag Jerry, no? Usa ka vintage bomb o an exploded ordnance kuning bomba nga nakita niya tuloy sa road construction sa Purok Riverside, Barangay Kantawan, Dagbayan, Sinaga, kagahapon sa mga alas 5 sa hapon, Hulyo, 2022. Sa investigasyon sa kapulisan sa Dagbayan, Sinaga, nasayran, kanakanawad sila og taho gikan sa concerned citizen, kalabot na nining nakubkuban nga bomba sa mga trabante, samtang nagpadayon ang proyekto sa karsada sa baugaan lugar. Gining bomba na recover sa kapulisan o gisiguro nini nga ang kalawasan sa mga residente o mga trabahante ila dayon nga nag-recover ang baog unexplode ordnance nga gisiguro o dili kini maghatag og peligro sa palibot human sa recovery operation gi-coordinar ang kapulisan sa Dakbayan Sinaga ngadto sa Karkar sa kini nga CECU sa pag-hustong pagduma nining disposition sa na-recover nga kining bomba para ano sa investigasyon sa kapulisan samtang gipahimangnuan ang kining publiko nga di gyud hilabtan ang kining mga susamang butang nga kung galing nga doon na yung susama nga magkubkuban nga mga bomba o di ginilaptan o ipahibaw na yun kini sa kapulisan o sa mga otoridad aromel kayan ang posible nga disgrasya. Mga katropa, yung kalimot ng tumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, sa inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report.
6: Exciting!
1: Good morning!
4: Salamat katropa, June 14, mga report. Dito sa tugtag na 50 minutos o 38 segundos na magkakalupa na kalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Standby sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Good morning din ni Felix Fernandez sa Sityo Idyang, Barangay Kiyot. Ni Ronjel Jolinao sa may Sityo Mayupay o ni Laurencio Abindan dan sampai sitio Santo Niño. Ayo kondisar yang tulis Sir Mariano Hugo dan sampai sitio Lantawan. Imam Marita Managaytay dan sampai San Carlos Heights. Good morning ninyo diha. Itaras barangay cute magagatrupa. Alas sa pagbarabara sa kahimtang sa panahon, magkaubar na ito weather forecaster sa pagkasamagtan. Katrupa mo, weather forecaster Manny John Agbay. Sir Manny, good morning.
8: Yes sir, good morning sa atin sa Tarasokin Tank Puminaho. Makunin itong latest weather update para sa Adlawa. Ang Southwest Monsoon ang mga nakapitugyapon dito sa Mindanao o sa Western Section, din sa Visayas o sa Luzon. O na sa taging monitor karon nga low pressure area nga nagawa sa PAR and as of 2 a.m. ganiha, nalocate kini nga naa sa 1,655 km east of southeastern Luzon nga nagawa sa PAR. Kini nga low pressure area sa pagkakaroon na siya ay medium chance nga may mong sa kabagyo sa sunod nga 24 oras. O para sa forecast weather condition karong adlaw para din sa Metro Cebu, kaya magsasakay kapunta o talagang sa mga panganurun nga tinasang dagumon nga pangitan, kaya mga chance sa Japan sa mga isolated ng mga ulan ng mga thunderstorm sa binasa late afternoon o gabi, pumikiran ng mga localized ng mga thunderstorm. Samtang hinay, ito sa kasarangan ng hangin, nagagalitan sa pagkatang kasadpan, ito na sa kasadpan ang Puslabi, din sa Tubuk, Visayas, din ang balod sa tuwang karagatan, hinay nga itong nasa kasarangan ang mga pagbalod. Din sa Subo, ang itong dagat, muna sa karong alas 9, inidya sa buntag, o mutaob unyang alas 3, 19 sa hapon. Temperatura, karong alawa, 26 nga ito na sa maximum nga 33 degrees Celsius. Sunrise na ito, ganyan alas 5, santay una sa buntag, sunset karong alas 6, geez, sa hapon. Huwag mawala ka na itong latest, good update, kasi manajin nagbahay, maayong buntag.
1: XFM Report.
6: Exciting.
9: Good morning.
4: Pagigala mayong buntag aga impeachment court mga kaigsunan migrant sa gipangayo sa prosecution nga ipasabpina ang mga bank records ingon man da BIR tax mga katrupa ni Vice Presidente Sara Duterte mga igala. Okay. So bisan pa man sa mga pagsupak sa dipinsa. Nunot niini mga kaigsunan aga dipinsa, mga abogado ni Vice Presidente Sara Duterte mudangop ngadto sa Korte Suprema. Nagubikan kay gipaboran sa impeachment court ang fishing expedition sa prosecution. Aga prosecution mga katropa murag naka first base ron ha. Gubikan kay gipaboran sila sa impeachment court mga kaigsunan gigrant ang ilahang og sa termino pa gigamit pagulag West Dipinsa fishing expedition mga iga.
1: Jerry Auxilio.
4: Mga abogado ni Vice Presidente Sara Duterte mungadto sa Korte Suprema aron ilahag kwestiyonon kining maong hukom sa impeachment court mga igsoon. Diri sa ato, nag-viral mga igala ito vendor. Madindahay mga kaigsunan niya. Nakahubo. O di kayo nakahubo. Gihuboan mga kaigsunan. Pero ingon taga-probte mga katrupa ni na himoto gumikan kay ni insister man mga kaigsunan ni resist man mga katrupa. Oh, pero hanyo lang nato di ha. Sa ito ang taga-prove team niya, umanakop lagi ito, manakop, di kayo bang hubo.
1: Jerry, oh, Jerry, Auxilio.
4: Manakop, ayaw pang hubo.
0: What?
4: Hindi sila nang inabuhi ba yan yung mga vendors lagi na itong tinarong, wani sila mangawat, ang kawang ganyo hanggat po itong mga kawatan.
0: What?
4: Ayaw na nang inabuhi yung tarong, no? Kaya ang lad kinura, takahilwasan niyo eh.
0: What?
4: Kinanglan siguro mga katrupa niya atong ipahiluna ni sila ug asa ni sila nato mapahiluna aron sa ingon ang ilahang livelihood masustiner ug dili sila dakupon mga katrupa.
1: Jerry, Jerry Auxilio.
4: At ang iyo musunod karudayon ang kasikas kaubari Attorney Ray Malique Gialon. Alang sa nagayon sa Pilipino para sa Pilipinas. Sa kunyong katropa-katropa mo, Jerry Kemson Auxilio Jr. Marabilid sa bangingon. Balik kong mapuhon sa samantag nag-istasyon alas 4.30 gato alas 6 sa buntag sa Exciting Pilipinas. Bayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas.

0: inyong nanuhok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nawala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskuto ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, recommend the best. Sa kada higo niyo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tumani, basta kape gani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, ganot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo ug pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
0: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga

0: Boss Gold.
1: Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ng akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, inalaki good ko. Pero, usahay.
2: Ang sakit o balatian, walang hinapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold.
1: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
4: The secret of health.
5: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
6: Visionix, daghan na ang natabangan.
7: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panudan.
6: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
5: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
5: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marino, kari sa kong at libo. Hangin ko na sakit. Bayang mo ko ni inang poog Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangini. Pili na masakit akong puso. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
4: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Marino ko sa radyo na yun nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
5: Yan naman.
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Kung sumaling kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: Dok, doktor, gusto ko muna himong gwapo ba, pero ka na lang untang gamay na gasto na ba, dok?
8: Aw, na ah.
7: Pansa man, dok?
8: Aw, matapad lang as mga maot.
7: Nge.
8: Ay,
0: Better Skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
11: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay lira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
10: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
12: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
15: Abli na.
13: Abli na.
15: Yes.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health Clinic.
13: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi

0: Gun Nationwide.
1: But may mga anam ka mamisita din rin ako.
2: Day, si Kuya Mugod Nemo, murag dili ganahan ako.
1: Day, uy, ganahan mo ganyan si Kuya Nemo.
2: Mau ba? Ganahan din si Kuya Nemo na ako. Ako bud, ganahan sa kikunin Kuya Nemo.
1: Ayaw!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:15.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Kaugag ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa, Kasikas Express. Balita, Kasikas Express. Balita.
1: Salus Popole. Est Suprema Lex. Ang kayuhan sa katawhan. Maoy balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao mga katropa, kumusta maayong buntag? Welcome sa atong tulumanon.
4: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Ning kabuntagon karon sa Martes, pitsa 21 buwan sa Hulyo tuig 2026. Kumusta ang panikaisikay karong mga orasa? Ang mga nag-drive karon og jeep, taxi, bus, shuttle service, despantalan. Salamat kayo kaninyong tanan. Ngayimo ninyo ning tulumanon. Ang matag buntag na tanan. Paminaw mo ninigatog programa mga katropa. Mga sidewalk vendors dia, nakaladlad na ba sa Asiras? Atog mga suking tipaminaw dia, South Bus Terminal. Das may N. Bacalso Avenue, lanug-lanug tayong napita mga katropa. Das may Pierre area, kasagaran nga sakyan sa mga pasahero. Dias Pantalan mga katropa, aga gi-tune in ana ang ato nga Sibyanan. Thank you kay kanyang tanan. Labi na dias sa light shipping. Atog brother dias mga katropa, Jonathan Inting. Gamoy nangu dia sa light shipping. Salamat kayo. Ang nakatultol ang ato nga mga driver dia kay imong gitultolan. Wow! Magdi mo to ostagiya mga katropa. Wow! Salamat kay dia na paigugman sad na ang mga driver nato sa ato gitulumanon. Og ganiha sa paglambay nato sa N. Bacalso mga katropa. Lanug-lanug sa katropang Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas. Anton na na pagan ng ato nga programa. May guning manunod tagsikat ba? Wow! Ay mapagan si Bilyan. Sayuha, architect, liartist, tabo-tabo eh. Huwag kay katog dahil. Kung classmates dun Busco, magka katropa nga ba? Liabihan ka rubo sa football. Wow! Magkasunggog yung kaning magpaduol kaning LL ba? Parihas ay kung naandan sa una. Wow! Ay banggitan sa football na mo sa Don Bosco mga katropa, kaya sa Don Bosco man lagi maumag yun eh aga sports minded mang yun ka, kaya exod pa lang na mo sa kailahan mga katropa, magka pulike kag inihap ng basketball court. Perting daghana nag nagpunsisok aga ring, basketball ring diha sa eskwilahan sa Don Bosco. Kaya wagi Don Boscong eskwilahan nga wagi football field mga katropa, kaya ang mga pari diha ang hilig kayo football. Kaya si Don Bosco, Italiano man na magigatropa. Nagidasa diha aga football culture. Kaya kami mahiligon sa football. Labi pa nga gikan mi diha sa seminaryo mga katropa, sa Lisian Brothers Seminary, kadaadlaw football. Umag-eskwila inig kahapon, ikas buntag, football na yun mga katropa. Kumansag football, limpyo sa CR. Trapo ka dito sa Inidoro. At tugas farm mga katropa nga imong atimanon itong mga baka dito sa bukid. Bawto yung among tulumanon sa ito mga higayuna yung tao. Good morning ninyong tanan diha. Mga ambungan na mga amigo. Raymond Gayatin, Jason Cudilla. Ang apil na si Jason Rehel. Sama na usab ng kining shifting ining Jason's trabaho. Nga naka-apil naman ito. pihang ka busy ning atong amigo Dax Dumides Dakwa.

0: Salamat kanyang tanan nga giuban na ninsaw ko ninyo ining mga orasa. Flynn Dolino, Ryan Gamalio, Ayan Gufer Villacorta, Roy David. Tapos tadya, Kits Dale Smith. Kung igsuos masunari mga katropa, Brother Kit Miheliano. Ayaw ka pagpaminaw diha. Ang atong idol dito Southern Leyte, Ben Di Paz. Good morning, Idol Sir. Wish naman diha. Ayong pagpaminaw ninyo side by side with Kongresista Coco Yap sa Segundo Distrito, Southern Leyte. Thank you kayo. Kaninyong tanan diha sa pagsunod ining atong tulumanon. Nanay, mayong pagpaminaw sa bahatod na nilang bato og ni Roxanne. Mga buutang anak nila Bang Bang Kaumeran o ni Otol Alan Kaumeran. Yes, new stars. Gusto na Descalamba. Hinaot na ito mga patanon Descalamba. Yan na si Roxanne Kaumeran, mga katropa. Mga buhatang ninyong kahayag niya sa ato nga mga programa sa mga batanon. Ni kinahanglan yun o pagpasabot, kinahanglan o pahibaw nga dito sa mga batanon nga maoy kaugmaon sa itong nasod mga katropa. Kay ining mga adlawa karon murag pertingit-ngita sa itong kaugmaon. Tanaw ni mo diha, noble brother Oliver Solihon. O sama ni itong kaugmaon. Kisa hindi mangit-ngit mga katropa nga gi palandrahan tagbalita na rin ang perteng pagkataasa karon sa presyo sa gasolina, krudo o mga produktong petrolyo, mga katropa, tanawa na rin. Grabing presyo pagsakar o sabay, nakapultang na kaya. Kaya mauro ba ni igara ni Raprap, mahal na kayo o gasolina, ay sos pultang motor eh. Basta brand new mga katropa, ingong Raprap nga, lisod kayo di pultang to ni, kay ba, madaot ni makina. Pangiringiga yun. Tarso Sevilla Dano. Salamat kayo sir sa paghapit. Of course, Sherwin Roche Ferolino itong batchmates Don Bosco mga katropa. Permi man din na ito kaya maghatod man din siyang anak. So inigsakay sa auto mga katropa. Matik na yun. Kanang iyang radio niya, gikaluhaan na sa aircon mga katropa. Ngayon, andar sa aircon, andar sa atong programa. Salamat kayo, Baywin, ha? Kapadasig ka na mo, kaya itong uming kaming rap-rap rin na minaw ang kining iro na tapad-tapad niya nere. Saamang ginawa mo niya. Salamat kayo kanyang tanan. Keith Adrian Go Semilla, kinapalagang anak ni Consel Semilla diha sa Barangay Guadalupe, mga katropa. Good morning ninyong tanan diha. Kumusta Mark Anthony Anguay III? Kumusta ka itong panikaisikay diha kuya? Kumbati lang kuya Mark. Mayog buntag Consel, greetings from Banawa. Center of Guadalupe. Yes, Keith, mga katropa. Banawa Health Center. Lanog-lanog tanyang napita itong mga nurses niya. Itong mga barangay health workers. Itong mga medical personnel. Salamat kayo, mga kaubang Keith. Thank you kayo kaninyo gatanan, mga katropa. Sir Ronnie Carentude. Diyan ka sa concert, manda ni May karon sir, nag-training. Kumusta niya sir, ampings kanunay. Mauni mga katropa nga, mga klase nga, mga athletes nga. Sa naghinangat imong pangidaron, mga katropa, imong abton unta. Nga mapariha kayo ni nila, labihan ka, disiplinado mga katropa. Mauni ang kining conditions lawas pa. Praise the Lord yun kayo. Ikas Mandani Bay, halang doon ang Diyos, Sir Ronnie. Jeds GF, Kuya Gaw, kumusta niya? Wapo ni mong screen name gawa, hindi ko mailhan na ni Gaw. Joel Baring, mayog pagpaminaw niya, Sir Joel. Salamat sa kayo sa mga running events nga itong ipahigayon din is Doc Bayan sa sumo, dagang mga nalipay. Kaya health and wellness. Ang panglawas, mga katropa, importante kayo na ito. Gani ka mga orasa, ang ngayon i-exercise. Stretching mo gamay niya. Kaya lakaw-lakaw mo, sa walking lang. Kaya lami kayo ang sidlak sa init, mga katropa. Ang Haring Adlaw Bisibaw. Bata ka mao say dagan ani lakad sa panahon karong musunod ka mga oras kay kagahapong adlaw sus porbida. O pay gisipon ko mga katropa. Gisubawan ko aperting hinuon kay grabing pagbundak sa uwan. Unya mo init gamay, bundak na sad, init gamay, bundak. Ayaw gid mo kumpiyansa. Karong mga panahon na mga katropa palig-on mo pinagis pag-inom Sunthorn Vitamin C. Kay mo na itong gikinhanglan sa atong lawas mga katropa ang epektibo garantisado nga Sunthorn Vitamin C mga katropa. Itong takna na size by 5 na.
1: Time Check is brought to you by Sunthorn Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Sunthorn Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
0: Ay good mo, kumpiyansa mga katropa ang inyong lawas niya mo atong puhunan ang inyong lawas puhunan na mga katropa mao na nga pumina at iman na ganitaw na ay magpauwan ay magraming painit kay delikado sab kayo mag-urag perting inita mga katropa murag dunay heatwave pero sus gisundan sa ganas grabing pag-uwan resulta perting sa baha ang hapon o na itong nasinatian in taon niya perting pabaha o niya pagkagabi murag duha tulog ka oras tas daan mga katropa kung naang-aang mo niya kaya ako nagkuha pa mag-usap akong bata naang-aang yun in taon mga katropa katoy-toyo ko na sila bangon na is may punta kanto nas mambaling dagan ko sa highway purbida. Grabe ka! Grabe ka pait ang dagat sa trapiko. Itong mga orasa, mga katropa. Kumusta? Romel J. Ocariza. Ang itong suod sa mga higala, mga katropa niya sa Don Bosco. Paayong pagpaminaw. Pag-ulang itang hisgot o sipon na suma mga katropa, ay nagpa dugog-dugog ta. Di amsa na yun. Gisundam sa na yung sipon. Higit mong kumpiyansa ka nun niya, Eduardo Sanchez. Kamusta man, Brian Cañete, pa-shoutouts na ng taga-Inayawan. Kamusta mo niya, mga Inayawanon. Atong kinapalanggaan niyang number one counselor, Lito Comendador. Ang banay ng komendador, Madam Evelyn, diha sa Yan-Yan Slaughterhouse. Ang si Mark Anthony Apura, ilang pag-umangkod, mga katropa, maayong pagpaminaw ninyong tanan diha, lanong-lanong, dihang napita, mga katropa. Harry Busico, na diha. Matik na diha sa Inayawan. Salamat kayo, Sir Harry. Terso Sevilla. Dano, diha, mga katropa. Salamat ka ninyong tanan, maayong buntag. Gisugata ang atong maayong buntag mga katropa sa di maayong balita. Karong adlawa ang pinakanakong pagsaka sa presyos mga produktong Petroleum Rap. Kanawa ko itong gasolinahan na doon, maayo ba ba? Paita makakita tang ingon ani mga katropa, labi pa nga ganagin tang sakyanan kay tungod nga mas maka-save ta, makabintaha ta mga katropa sa atong nga budget na. Ay mauna man lang ni atong sakyanan mo may atong gamitos trabahoan o niya mao sa ihatod kuha sa mga bata na ito mga katropa sus karon ambot lang makahinuklog ka ang problema magong di isang ka magsakyanan kay ang mga bata maglailain o sakay mas madako na inoon pero di maka una-una kag pagbalik na sa kata o commute ani mga katropa kay dakong pagsakas presyos produktong petrolyo gumikan ining tension kuno sa Middle East pero dugay naman na Secretary Sharon Garin wag yung takaanda managdapita niya hindi malagi ako na pong balikon mga katropa basta makahisgota o energy crisis i-deklarar man na as presidente din ni nato Bongbong Marcos mga katropa abot lang ko si pangandam din nila wapag yung silang pangandam kaya di may departamento nga mauntay at the forefront ini nga mga developments ini karon doon na untay igo mga kahibalo, kapasidad mga katropa ang mga ibutang niya ang ibutang politiko may noon ako na naging balik-balik Sharon Garin mga katropa nga mauni ang mga Garin niya sa First District sa Iloilo ilatanan sa ilang pamilya tulo kamok lungsod ang gingsakupan mga katropa sila'y mayor pag-ingkong-kingto sila pag-ingkong-congressman. O niya, kinisiyang, naghimo sa ni silang party list ilaha, mga katropa. Gikan sa ni ng 3 terms pagka party list representative. So, unsa may inyong mapaabot, ani? Natural, kinilang pagsaos balita, mga katropa. Ang pagpahimaw na to, ng nga ang Department of Energy way nahimo mga katropa. Hey. Perting pagkainutila. Kaya ang uban nga mga nasun, sultihan tamo, ang ubang mga nasun, mga katropa, perting naghana na sa supply kay kantong Pebrero 28 pa lang. At karong tuiga, pag butos gubat mga katropa dito sa Iran, nagigubat sa Israel o sa Amerika, o niya napagana ang mga Gulf States dito sa United Arab Emirates, dito sa Qatar, dito mga katropa, Saudi Arabia, dito sa Jordan, Oman, Kuwait, Bahrain, o niya ang mga Gulf States. Sa niya gigubat na ang mga base militar nito, mga interes Amerika, mga katropa, nga naadool sa Iran. Wag yun gihapon kaandam. Mika gihapon mga katropa ang atong sekretary sa Energy, Sharon Garin. Kaya kung ang ipasekretary paunta niya, dili politiko. Kumisang politiko, basta kamao mga katropa. Kaya kanto si Iko Pitilya niya sa Energy kanian to, kamao man to. Doon naman to'y kahibaw, kasinatian, alamag, katakos mga katropa, gamunda ang departamento. Pero murang kini Sharon Garin, kita bitawag katong pagpatawag sa Malacanang mga katropa, o dito saan, gitawag sa Sinado, nagkaginlay mo, nagkaginlay sang tubag mga katropa. Sa o pagtubag, kawa kay nabawaan mga katropa sa mga pangutana o sa itubag ni mo niya. Ang nanumbag niya kantong iyang ipada ng mga undersecretary. Kaya sa tinuray lang ka ng mga undersecretary, mga career position manas gobyerno mga katropa. Isang kinsa pa'y mapresidente niya. Isang Bungbong Marcos pa, o balihon Marcos Bungbong. Di yun na matangtang mga katropa. Mauni mga hait kayo rap. Mauni ang mga scientist. Mauni ang mga naambot niya, nasun niya sa merito ba. Kapanin mo, inigtanawin mo, uy, master, may sinaprap mo, dami ni ga programa, o niya, kining guwapo man kayo ang tandem. Ano mo, ah, tungod na iyas ang iyang kagwapo, mo na ano niya, guwapo kayo, dako kayong swildo, niya, batanon pa kayo. Mo na yung unang impression, kay panang sir, man, kanin sinaprap, yung makita, tall, dark, anan, sama ni mga katropa. Ayaw na lang ko, kay short, dark, and pancha man ko. Kasi naprap mo, yung tanawin ko, inig troubleshoot mga katropa, panite kayo. Kanang kamot mga luhang kayo, kanang kamot mga katropa, nga hiling kay kot-kot. Ano ang ginay tumpak kayo, inig pagka-partner na to, inig programa mga katropa, anhi ka sa inig technicians booth mga katropa. Kanang kot-kot, kanang lang mga kot-kot ko na naram, kanang mga mixer na kutun na nimo. Kanang mga keyboard na sa computer na, kagandaghan na nag-monitor na pila na kamok. Tulo kamok. Ibang mixer, doha kamuok, hindi lalim. So, ang paspas, ani mga katropa, ang kamot. Ang kamot, nga mukuot. Ano na, inintanaw ni mong laprap. Ah, nasuod din siya kay guwapo mong gun. Rika ni mo, ah, maayo di ay. Ano na, di ha? Pero kinis, garin mga katropa, politika man eh. Nasuod man eh, tungos politika. Ah, kay political accommodation man eh mga katropa. Una-unag ni Bongbong Marcos, may nalang masiguro yung buto dito sa unang distrito sa Iloilo. Resulta, atol sa energy crisis nga natungnan yun mga katropa, aron matistingan yung abilidad at nagpakita ni Lutaw na yun, gawa di ay abilidad. Tungod lang kay niya ang apelido mga katropa, Gaban Siwag. So, mauna, karon ingo na yun sa garin. Pwede yun tani si Anticlare mo pa, mao kay, mao maniting pamutmuts Malacanang. Ay muntang ng spokesperson mga katropa si Garin. So ba pag Garin niya busaka nga to sa 10 pesos 68 centavos kada litro ang diesel. Kapiha no? 10 pesos ha? Kailan may pultak motor na ikaroon? Gika sa una 150, 200 mukinintos na kay di aman kamaw ka nga no ang isgot kong motor mas nako ang presyo na saka sa gasolina nga maoy tumilan aning motor kumparas diesel mga katropa kabaw mo ang kerosene 11 pesos city may klaro di 11 pesos di tulog ka buka ang city duha na narap di na itong sa ayaw ang kunang yung nagsahan mo niya. Sa kerosene, mga katropa, 11 pesos, 77 centavos ang saka matag litro sa kerosene. Ang gasolina niya, erang-erang, ah, binakong kerosene, mong itubil rapi. gasolina at 3 pesos 65 centavos bagay katulad. Biha, no? Luya na to, eh. Nasa pa man, busaler pa ng mga... Ah, sige pagpaghatag kung tag 3,000, 5,000 mga katropa. Nga, murag wa may epekto katong ilang suspende ang pagpatuman sa excise tax. O sir, may monitoring ato. Murag ang nakakwarta ato, mga nagkong kumpanya slana ba? Di makaka ni Shell, Caltex o Petron mga katropa, guman pang nagko ng mga produkto petrolyo ng mga kumpanya, maoy gamando ato nga, ala, sakya na itong panahon. Isuspindi ang pagpatubag excise tax. Magbahin tas ginansya. Nagpaita kay maura maghihapon mga katropa. May patuman ang excise tax niya. Naapay mapupo nga buhis ang atong katawhang Pilipinhon mga katropa. Pero maura maghihapon na ito'y mapupo nga buhis. Hapak basas plant control project. So di nga po makapahibos ang mga Pilipino kung dili ang mga buayang politiko mga katropa. Subay pa ni Garin ang pagkunhod sa export sa diesel gikan sa Russia, nakapasabot usab pagsaka sa presyo.

0: Ta pila ra man ha? Ha, ag 3,000 mga katropa, may lang bahurot ng kapusla ng usak simana, pero wa na. Asa man di ay, ang ipaibaw ko na ninyo niya, pila ang nawa sa gobyerno, gumikan kay inyong ipaundag ang excise tax. O diyan, sa Pikas, bahay pila sa'yo nag-inansya sa inyong mga amigo dito, ng mga tag-iag, dagkong produktong petrolyong kumpanya. Humana na, murag magmata, pila may bahin. Kay ang ato unta nga gipaabot mga katropa, nga di ta mapiktuhan ang grabe nga bulog sa pagsakas presyo sa world market. Kay gipaubos na guna to. Ang presyo unta nini, mo'y ato gipaabot mga katropa tungod kay wa na'y excise tax nga gipatuman baling usa ka tuig. Pero hay man nakapahimos, hay man ini ang epekto. Hay man ang direkta diha sa gasolinahan. Man may kasambot anang inyong technical kayong pagpasambot niya. Kaya mas technical na, mas di may kasambot. O niya, di as pagsambot, sa in English mag-confusion, there is corruption. Na, in confusion, there is corruption. Pabitang di as gobyerno, di gustog hanay mga katruman, di gustog order, di gustog systematic. Gumikan kay importante kagubot, kay inigubot, maglimog ang mga tao mo transact nito sa gobyerno. O, diha na musod ang pangilkil mga katropa. Mao nang panultihon, in confusion, there is corruption. Kasikas. So tamas ginawa, protektahan yun na mga katropa, nga di yun na mahanay diha. Ang protektahan, ang kagumot, ang confusion, ang kaway klaro mga katropa, aron na magpatigbabaw ang pagpangurakot. Kasikas. Itanaw ni mo niya, Eugenio Boy Tagsip pa. Ikan si Chok Kamansi, mga katropa, Barangay Kinasang Anparno. Good morning din yung tanan niya, magma Susan Enriquez. Itong kapitan, Diag Napita Altea, Bato Malaki Puntillas, watching from Negros Oriental. Di Asrolando Munisit, nakahapit mga katropa. Mayong pagpaminaw, itong pag-ampo sa ganto sa Mughigala, Jerome. Diya sa Talavera, unahan mga katropa kayong taon. Nasugamak sa stroke. Itong iampo nga maka-recover gilayon. Gikan sa maong sinatian mga katropa. Hilamihang kabuutan na kinis paring Jerome. Maribel Villegas. Good morning ninyo niya. Rolemina Ana Incorporado. Gikas Clippers Drive, Kiyot. Ito maning mga silingan lang. Diya sa Ubka, Santo Niño. Greenbelt, San Carlos Heights. Ayong pagpaminaw, Ray Duran. Nanukans dumanhog mga katropa, salamat pagtanaw. At mga YouTube viewers, thank you kayo. Kaninyong tanan nga kanunay magsunod. Hinig atong programa mga katropa.
1: Sikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Randy Santisas, naminaw na to. Karong mga orasa. Rango Brothers niya, Cesar Chester, mayong buntag na ninyo tol. O ni Maring Verna sa Court of Appeals. Mga court personnel niya. Itong mga kauban, ayos lang mga justices o mga court attorneys. Hindi nga mga orasa karon nagpaabot mga katropa mga bukas na sa opisina. Ayos lang dari sa ato nga Hall of Justice. Mayong pagpaminaw kanyang tanan niya. Ang atong Office of the Regional Court Manager, pinanguluhang Judge Michelle Gacotno. O ni Deputy Manager Limito Caraballe Jr. Mga engineers niya, mga staff, salamat kayo. Alkin Ando, Mike Vasaya. Wish na mo niya, mayong pagpaminaw. Kapsali Hills in Estalaytay, Argao sa mo. Mayong pagpaminaw, te. Salamat kayo. There is Pahina sa Nicolas. Kevin Abare Caballero, Brad. Kumusta niya? Regards na Kappa Arnold Idol Kambunga. Sa paring Joel Sam, naminaw na ito mga katropa. Salamat kayo na po. Good morning, Idol. Watching from Guadalupe, Cebu City. Salamat, Sir Eduardo. Guillem Labiaga, Kappa Roger Miranda. Agaw, kamusta niya? Agaw, Kap. Salamat, paghapit inigatong turumanon karong buntaga. Atong takna, alas 6. 41 uno na.
1: Time Check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwas ka. Energy at confidence sa araw.

0: araw, mag-turbo!
1: XFM. Santo Basso.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang ilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan. Gingnan ko sa akong silinga na mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag akong hindi imong matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
0: Santong Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace sa umaga.

0: lamig siya, wala pag-init ko rin ahong asid. Karon, tuwi na ako enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pag-ibig mong taron, iawag na ko ang tanan nga mag

0: maglabat kanunay gumikan ani nga bay kamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Oy, buwang, ganun ka lang yung langoy ka man ni Karsada.
3: Ay, kibawa mo buwang ko, di ko malumusan niya kay Karsada, niwa ni tubig.
2: Barugya, nag-trapping ni Karsada, oh, noon sa maga. Daya kong matuta, gamitong ko ni Himoy, kunig buksay, maapsan digay ni kakaroon, lumisan digay ka.
3: Nge!
4: Ayaw!
5: Exciting!
6: Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement na gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na kini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 na gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit na sa mga butika.
9: Turbo Food Supplement.
11: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
9: Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: Yes to Health Clinic. Denise sa Cebu.
1: Ablina.
0: Yes.
2: Ablina.
0: Ang Yes to Health Clinic. Denise sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatero Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
3: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:47.
4: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: Sa di patabulahos mga katropa sa atong isgutanans politika. Mao naman gani ato, politika man. Hey. Kaya mas interesado mang mga tao, mga katropa, kahit tanaw nila, wa naman eh, paglaom, gobyerno, ha? Sulban sa itong problema, tanaw lang tas politika. Ay, tama ang impeachment trial, mga katropa, nga imbes di ah, mupokus na mga katropa sa pagpalambo sa itong nasod, paghukod sa mga kontras politika mo'y nahimo sa ato nga administrasyon karon. Tanawag ko ng mga nangapriso, ha? Sa may common denominator, anak nila, mga katropa, kay nilaban sila, ni Duterte. Born again. Ah. Ang mga senador, mga katropa, tanawa. Ha? Nag-una dito sa Jinggoy. Ah, hindi lang tang Jinggoy saan. Kay sa ako pag-iingon, bisag unsang administrasyon na priso, ganyan siya. So naan na din si Jinggoy Estrada, ang sigatawa niya, Attorney Risti Arnaiz. Sinaligan niya sa Kapitulyong Governor Pam Balikwatro, mga katropa niya. Uba na to, brother, mayong buntag niya. Di ba, brother? Wasan ni Pilios Jinggoy Estrada, brother, nga bisang kinsang administrasyon. Present yun na siya permi o mga kaso. Abotan sa kayo nga nung hiling kayo ni kaso si Jinggoy. Ay, wah! Mas ganahan siya dito sa suod. Nungkas gawas mga katropa. Wah! Pero di, anitas mga lumalaban ni Duterte. Ang mga lumalaban nga kining senador mga katropa. Oh, Rodante Marcoleta. His guta o campaign contribution, 75 million na dawat. Wa ko na-declaran Skomelec atol sa iyang pagkampanya, mga katropa, pero gipakaway sa Skomelec. Pero ang gipunto karon plunder ko no, mga katropa. Operation ito. Kaya gipili masang plunder kay non-bailable offense man. Di man makatingog sa impeachment, mga katropa, kay wa naman, sa anong magtingog, toa kasuhod dito sa prisuhan. Ay, wah! Didali-dali, ganit nagpapriso, mga katropa. Wala na hino na-apply katong estilos mga kining presidente sa una, kang Erap, kang Gloria, nga inig naa na gani warrant mugawas. Ha? O sa ubang mga senador, mga katropa, wheelchair na yon ang sunod. Na, ang sunod pangitaon wheelchair, gikan nagpa blood pressure check-up, mga katropa. Sa ka mag blood pressure rap. Inig kita as pusa, sus probida, mo alta prison, mga ginayon. Wag yun, nagka-alta prison sa niyang ila pang gibuhat ng mga gipasangil nila. Pero mga nagina, mga katropa, Rodante Marcoleta, ano ito? Karun, mga katropa, tuana ni Balhins Chis Escudero, sawa pa, pilaka simana, mga katropa, binirahan Chis Escudero, giingan lang pa, master plunderer. Tungkol sa mga transaksyon, lamot sa flood control project, mga katropa. Gisundan to ni Joel Villanueva. Nga ginisunod sa brito o tapon dito sa administrasyon, mga katropa. Karon majority black na sila. Ang na-minority, ang kang Duterte na, ha, nga mga grupo, mga katropa, nga mga senador. O niya, diris gawas. Di abay singing saba, mga katropa. O niya, gialingasawa na tingalisam sila. Ay, wah! Sa Malacanang, ingo sa declare nga, pagbinda kasabok na maanan, ay, mas may nga, ipapriso na sila niya. Papriso. Ha? Ang ipapriso, mga katropa, si Mike Defensor. Drawing lang dahil si Mike Defensor, tangiya ni nga building, ang building, giabangan mga katropa, gioperate ang KTB, o niya, tuwa mga babae, sa Yunas, human trafficking. Ay, wah! Ha? Drawing na yun dito, pas-pas kayo mga katropa. Ang ato in town nga malicious mischief o unjust vexation niya sa Department of Justice, suspurbida. Perting pagkalagay, gauna pa ning ilang dagko ng mga kasong plunder. Pas-pas kayo ang rinusulbay mga katropa dito sa kauluhan. Pero sa ato, pas-pas naman saan eh. Pas-pas, magini sa ato. Kaya, na, mga kusawa niya. Wa man siya pabor-pabor mga katropa. Pero dito ba, sa kauluhan, perte ng pagkalangaya mo na reklamo kasagaran mga katropa. Atong masabot ngayon, bisan daghan kayo ang mga sakops DOJ, mga katropa, pero daghan man sa kayo ang mga kaso. Bulag langay ang pagresolbar sa kaso, mga katropa. Of course, within a specific period, ubos sa ilang internal rules, mga katropa. Sa ilang manual for prosecutors niya. Pero, mo soon gani ang mga dagkong kaso, mga katropa, ay pumina. Pas-pas pa sa alas 4 ang pag-resolve. Igoon na yung kasi DC 20, mga katropa. Department Circular 20. Nga di lang probable cause, kung dili reasonable certainty of conviction, mga katropa. Mabotong dali kayo na po sa San Mike Defensor.
1: Sana all.
3: Tuan din to, mga katropa. Ha? Si Mike Defensor. O niya, may gani, piansambol lang. Piansambol. Nakapiansa rin yun, mga katropa. Si Levi Baligun. Ang abogados 18 ka mga Marines, mga katropa, nga nanumpa nga sila'y gabit-bit sa mga malitang puno sa kwarta.
2: Kasikas!
3: Imbis ang ilang testimonya mo ay himuong basihan sa investigasyon, sila naman hinuoy gipanggukod, mga katropa. Ano yung istorya karon? Basta mo alkontra gani ka sa administrasyon is mukoy chibas. So sila to, dito sa malikod. O niya, kay bilabol naman, makapiansa man mga katropa, itong cyber libel, nga sumapang malikod, huwag yung kong kabaw. Ha? Nga, nakanawat makong sopina, huwag yun siya kanawat. Sa complaint mga katropa, nabawaan lang niya nga ni gawas na ang warrant of arrest, bato kaniya. Classic kayo na, ha? Nga binuang mga katropa. So dito, nakapiansa siya. Ay gipasundan lang yung BIR perting pagadakuan milyones mga katropa nga why bayad nga buhis. Baong pamayran niya ang buhis dito sa BIR.
2: Kasikas!
3: Muna'y lutos tapas ginhawa mga katropa.
1: Ah,
3: kung na ay pinakagilgig linutusay ng administrasyon mga katropa gawas number one na pinakamahal nga number one, number two, number three pinakakurakot nga nasun. Pinakataas nga inflation, pinakamahal og presyo sa krudo o gasolina. Kita sa bani, pinakagraming lutos sa kontras politika, mga katropa. Sa tanaw ni mo niya, Marieta Valladares niya sa Torno de Polong City, Zamboanga del Norte. Apo ni sentimentos mga tao. Mga katropa, ingon ana kapa ito niya, makapanginuklog ka na ba yung gobyerno? Bisag din sa ato, tanawang ko na nahita mo sa SRP. Kita mo sa nag-viral nga video karon mga katropa, ang tinulisay, ang kinawatay, katong video. Rapa, gilgig kayo rapa. Diha sa SRP, magmotor ka yung piyansa. Kung gatuo ka, skulon na ka ba, isnatchan mga katropa, malamdihan sa mupitaka, imong cellphone, imong kao, tuwa na sa dito sa SRP karon. Tuwa dito, tanawa. Nilayan sa SRP mga katropa, kaya gigupon na siya.
5: Pinapalayo.
3: Na.
5: Oh, shit!
3: Di apak, mga katropa. Asa ka na?
5: Nasa pusil. Dala pa doon.
3: Nasa may pusil. Tanawa rago na.
5: Pinapalayo.
3: Mauni ang sitwasyon, mga katropa, dinhi sa ato. Sa SRP man na, kamantay mo, si Silex lang nasa background, no? Ang kining laki ng lamdi ni umpitaka. Kaning nilabang ang gamotor na. Oh, nag-helmet naman. Gamotor, yun. Lison mag-helmet, mag-auto, mga katropa. Di masuni mo mo. O ga-helmet ka ga-auto. O sa may iksay tuyo, mag-helmet na para di mauwanan. Anong bili masubawan. So, moto yung gamotor. Gisundan niya ang nilabni sa pitaka. Tanawa sa nilabang mga katropa. Wala yung daan gagi. Ano? Dito sa dagat niya. O sa may tanaw ninyo na. Una, kriminalidad mga katropa. Ha? Pinakataas ng kriminalidad din sa ato. Ingon ana kapait ikanuha. Ang pagkahalang bitukas mga tao, mga katropa, gano'n man. Kanitingaling, snatcher, wasan takabaw, in fairness ganito niya. O sa kaiyang nasinatian sa pamilya, mga katropa, wa makikaon yung anak, pero di na mo justify. Pero ang punto, mauni mo pasakas kriminalidad. Gubikan kaya way trabaho, gubikan mga katropa kaya way kiniga kapaignan. Ikatulo, ay mga itong mga polis na makarespond. Di mo na kapait dugay na kitang nagtagawtaw niya, kaya ng SRP. Di na pwede sa mga manglakaw, di na pwede sa mga non-motorized vehicle. Pero makita itong magbike o mag-e-bike niya. Ha? Kay delikado, kay ng lugar na daghang nangamatay niya, nangamatay mga inyong magmotor, kay inig-inovertake, kay mga katropa, malabay nito, kay nanggilamgan niya. Gikan sa outermost lane, southbound, at tumiaging simanap, natapsingan sa laing motor, mga katropan, nilupan dito ni counterflow timing yun, ang front nga lingin. At tumangan, mga katropan, lingin, mo'y naka harus ulo nga ni bangil dito, mga katropa, pisat yun, sa nang helmet in town. Mo ni niya sa SRP, Mikono, atong hinuklugan ko sa angay na itong buhaton niya, ang atong mga traffic personnel, na si CTO, naagi na diyang napita o saon giwag tagman sa SRP patrol group gun kaya kita'y gaugban mga katropa ay di pa sila gusto nga na ay magpabili na to gipuhang sa mga yun bisang gabit kayo o gihangyo sa to sa mga locators nga naa diha sa SRP hindi karon respondi ani mga duha tulo ka oras na ay bisang nahiusag ligid diha mga katropa o kining na abiriya petig pagkadugaya ang pagrespondi. Mao man tatoy tuyo. Ah, pero sige na lang. Kaya ato silang hatagang panahon mga katro, mga kining klasiha, mga panghitamuila ning ma-corrected niya sa SRP. Mao na. Dito sa Manila, mga katro, mausi itong masaksihan sa mga video. Mga bata, tag na po kamok, musun o jeep. Nag-viral man sa durap. Manun og jeep, unya, manulis sa mga pasahero.
2: Sikas.
3: Biasa ko na tana, peace and order situation sa nasun, mga katropa. Makaululaw kayo. Ah, di lang ka ng tulis-tulis. Dito, Sheriff Agwa, kita mo sa video. Ang 4x4 military truck, mga katropa, gilabayan o granada. Ah, dito sa Sheriff Agwa, sa lalawigan sa Maguindanao. Ito mga mayor marap, gigamitang RPG, rocket-propelled grenade. May gani nga nakasugakon ang iyang Land Cruiser kay Wapam. Ang iwaswasan sa mga katropa sa mga niambos niya. Na nakagumot ang nasod. O niya kita pakitaan sa TV permi nga maglinalisay sila ni asasinado gumikan ining impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
2: Kasikas!
3: Pagkapait nga sitwasyon ni taon. O niya di apay mga patutsadas, mga senador, mga katropa nga muragi personal naman nila ang kinikumbate nilang Senator Alan Peter Cayetano o ni Senator Panfilo Ping Lacson. Si Lino Cayetano, mga katropa, maumanay kontra nilang managsuon niya ng mga senador. Silang Alan o si Pia Cayetano. Anda muhatag og impormasyon, mga katropa, sa giingong ghost projects diha sa tagig panahon ni Alan Cayetano.
2: Kasikas!
3: Pinahiray na ni sila ron. Linabayay na ni Glapok. Pinahiray sa hugaw, mga katropa. Ingon, anak ka makaululaw ang atong politika sa nasod. Why mapili ini matabanghak nako, mga katropa? Muna, permina, kinig mga tawhana kung inyo pagbabalikon sa nangyong na ninyo, mga katropa. Ha? Kaya matag karon og unya ng mga eleksyon. Samtang ato ni silang gipabalik-balik, wa tay mapopo nga kaugmaon para sa atong kaigsuunang Pilipinhon, mga katropa. Kay kini, nga balik-balik naman ni sila. Muna, di ta maka-expect nga mausap ni sila. Kay ang ilang mga binuhatan, mga katropa, magbalik-balik rasam.
2: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gelon.
3: Ti Michelle Antixi, mayog buntag na. Salamat kay Brad Jemil Caumiran. Attorney Jiger Heverola, good morning. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Padong sa Argao si Attorney Jiger. Uba ni Colbanjon Igos, mga katropa. Amping mo sa biyahe niya. Sure, good morning ninyong tanan niya. Bernard Menyosas, Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. Itong manager, Madam Janet, Chairman of the Board. Mga board of directors, mga katropa, mga membro. Ha? Salamat kayo sa inyong hugot na suporta dinhi sa atong tulumanon. Sa atong pagbalik, mga katropa, ang hanay sa mga balita.
2: Kasikas Express Balita.
3: Atong takna, alas 7:01 na.
4: Is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
6: XFM.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
9: Morning, Achia. Masuyot akong bumiyan piling gasuyot. Nang wakog na bumiyan. Binom akong Santon Plus lang. Mati akong buminting. Maayo kayo siya.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: At kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
10: El Torgorcia, Tagapuro, Bayamon, Matina-Aplaya. 75, pero baskog ba? Kaya wala po bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kining atong nadunggan sa mga kauban na po na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Atong gisulayan, nabinom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag-baskog po gamay. Mura po kong ibata atong lihok ba? Sao na? Siyempre, lagi panahon na magluya ta. Kasi hindi na akong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati yun. Katong mga karyan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung inyong D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskod. Sulayin ninyo. Wala kami ingon nga bumuang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Tayo sa day in English, unggoy tay.
12: Ay, kasayo na nana.
11: Amo. Bataka, malaga tayo. Ingon na mong maestra tay, kay monkey.
12: Kung laki.
11: Nge. Ay,
13: exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
14: Girl,
15: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
14: No more!
15: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom. Nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
18: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms present. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
19: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Abli na ang Yes to Health Clinic. Binhi sa Cebu.
21: Abli na!
22: Abli na!
20: Abli na!
22: Yes!
20: Abli na ang Yes to Health Clinic. Binhi sa Cebu.
4: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 7:07.
0: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gilon.
2: Good morning, Guillem Labiaga. Kamusta na, JR Atome? Lance Medrano, naminaw na turon. Salamat kay kanyang tanan Ernesto Lolor Atuel. Nanukaj, Barangay Apas, mga katropa. Nagtanaw na turon kanunay. Thank you kayo, Sir Ernesto. Marlon Ferrer, pa-shoutout watching from Kimba, Talisay. Kamusta na, Talisay noon. Ray Duran, gikas Dumanog, mga katropa. Lito Pila, kumusta na pre? Kayong buntag ninyo niya sa Guadalupe. Morning, shout out kong Mrs. May Uzon. Nga nagligo baby Megan kay Muscula. Purok aurim mahayahay hubay. Pero may gatanaw, salamat kay Dars Jason. Femmes Tinaps, des Batangas. Thank you, Altea Batu Malaki Pontillas Negros. Nick Rafael Tapangan, des Biasong. Bun-bun sa Cebu City. Salamat kayo kaninyo ga Edison na Trangesilie. Kamusta niya? Guys to si Janlin mo. Wilson Pans, Gikas Kina Sangan Pardo. FG Registrado. Good morning, listening from Poblacion Pardo. Long live, brother. Happy 53rd. Ayog pagpaminaw kanyang tanan diha mga bradong say sa Alpha Caparo. Salamat kanyang tanan Adrian Filomino Gaw. Ayog buntag ni Maria Gaw. Salamat sa paghapit ng ating programa Jose Roy Sanchez diha sa Mandaue City. Ang sinaligag Mayor Junki Wano mga katropa. Ti Mary Diganyon, good morning. Salamat kay ti Kap Bonit Maurilio diha sa Kinasang-an. Yung pagpaminaw kaninyong tanan.
0: Kasikas Express Balita.
2: O karon sanay sa itong mga balita adlaw Martes pit sa 21 buwan sa Hulyo tuig 2026. Dinhi sa ato tendero naghilak kay giingong giliab o ginakop sa taga-proba.
0: Kasikas Express Balita.
2: Dito sa kauluhan, umbusman, misang atong kaso, bato kang Romualdez o Zaldico. Bahin sa flood control, eskandal.
0: Kasikas Express Balita.
2: Sa gawa sa nasunduha ka Pinoy, Marino patay. Samtang 12 angol sa drone attacks dito sa Black Sea.
0: Kasikas Express Balita.
2: Sa business news, double digit kabagsakan sa presyos petrolyo. Epektibo karong adlaw.
0: Kasikas Express Balita.
2: Sa health news, kababayenan giawhag sa regular nga breast check-up.
0: Kasikas Express Balita.
2: Sa XFM trending, Sakop's Philippine Navy nagkadugong ulo human gipokpok spandol sa Chinese Coast Guard.
0: Kasikas Express Balita.
2: Sa sports news, Spain gikoronahang kampyon sa FIFA World Cup.
0: Kasikas Express Balita.
2: Sa showbiz news, asawa ni Baron Geisler miawag sa aktor nga magparehab imbis magpa-facial.
0: Kasikas Express Balita.
2: Sa balitang ekspesyal, bukog sa T-Rex dinosaur na baligyag 50.1 milyones dolyanes.
0: Kasikas Express Balita.
3: Balitang dukan, balita sa dukan.
2: O karon sa detalye sa atong mga balita, dinhi sa ato, ihimakak ni OIC Rone Makiling sa probe ang pasangil sa viral nga video labot sa vendor nga si Alan Parkulito, 46 anyo street dweller, why permanenteng address kinsa mo ay bungkag ang purol og nakita ang tamanidoy atos pagdakop pantog sa Manalili, Sudan sa Subo. si Makiling nagkanayon nga dili tinuod nga nabungkag ang parol ni Parkulito. Human gitabangan og layog sa taga-proba. Kundi tungod kinis pagsigig nga liksi sa vendor dihanggi pusasan sa polis. Ginugang usab ni Makiling nga gipapusasan nilang Parkulito. Si Parkulito tungod kay hubog kini og agresibo. Gimakak sa probe, ganaan nila ang giingong na wala nga cellphone o kwarta sa reklamante. Ibarungan usab nga ang probe, dili violente ang ilang mga sakop o gani inibaharan usahay sa mga nanakpan. Nagkanayon si Makiling, kailang hitagang pamors Parkulito. Saglit wala na lang nila kinipasakai o kasong obstruction. Saglit ila po kikitanaw ang sitwasyon ini. Pagpasabot na lang ni Makiling nga igo lang silang nihimo silang trabaho nga pahawanan ang mga sidewalks na police karsada gikas mga illegal nga mga istruktura o mga manindahay aron di usab maglisod na ang mga pedestrians na mga traffic muagi ang mga sakyanan niya sa daan.
3: Kasikas Express Balita, Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
2: Samtang sa laing balita, gipatinaw sa DSWD Director Shalane Lucero nga usa lamang ka benepisyaryo matag panimay ang mamahimo makadawat og ayuda ilawom sa Uplift Financial Assistance Program. Patod ni Lucero, kinimagamit bisan pag daghang pamilyang nagpuyo suod sa kamalay tungod kay ang panimay mo'y basihan sa pagpili sa mga benepisyaryo sa programa. Gipahinom naman usab niya ang mga kwalipikadong benepisyaryo nga kinahanglan silang personal nga nagpuyo og anaa sa mga lugar panahon sa payout aron mandawat ang ayuda. Dugang ni Lucero, gilauman na mahimong mas paspas og masayon ang umaabot nga pag-apod-apod pinaagis paggamit sa point of sale transactions. Kagapon nagsugod ang DSWD pag-apod-apod 2,000 pesos nga pinansyal nga ayuda ngadto sa mga benepisyaryo sa nagkadaiyang bahin sa syudad. Ang Uplift Financial Assistance Program, isa ka programa sa gobyerno ng tumong sa paghatag og pinansyal nga suporta sa mga Pilipino nga naapektahan sa pagsaka sa presyo sa gasolina o sa mga batakang palaliton. Ibahin ang mga benepisyaryo tulo ka grupo. Benepisyaryos 4Ps o walang gutom program, mga kabuso near poor household o mga low income workers o ang ilang pamilya.
3: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
2: Sa balita sa kauluhan, magpasaka ang Office of the Ombudsman ug duha ka separate nga reklamo alang sa preliminary investigation batok kang kanhi Speaker Martin Romualdez tungod sa gingong kasong plunder o paglapas sa Anti-Money Laundering Act. Yapin usab isip correspondent si kanhi ako Bicol Representative Zaldico nga gikonsiderar nga pugante. Matod sa Ombudsman, gila si Romualdez isip sentro nga personalidad sa gingong pamaagis pagpasimpad sa pundos gobyerno nga gitagana alang sa mga flood control projects. Gingon ni Assistant Ombudsman Bico Clavano nga hatagang higayon ang mga respondents lakip si Romualdez nga mutubag sa mga aligasyon ng ipresentar ang ilang depensa. Human madawat ang ilang tubag, isumiti ang kaso alang sa resolusyon o ang panel of prosecutors mao'y mo desisyon kung ipadayon ba kini ngadto sa Sandigan Bayan. Ang maong anunsyo gipagawas o sa kisimana sa wapang State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos na igagaw rasab ni Romualdez.
3: Kasikas Express Balita, Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
2: Samtang magpagawas og sapina ang NBI batok sa tulo ka mga opisyal sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee isip kabahin sa gipanlaumang investigasyon sa giingong irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Matod ni Director Melvin Matibag, andam niyang pirmahan ng mga sapina. Iyang ipanayag usab ganunay report kang opisina nga nakalista sa maong komite, posibleng virtual office lamang. Ngayon ni Matibag, ganunay dugang mga individual nga andam mo testigo sa NBI kabahin sa maong kaso. I-question usab sa NBI chief ang legalidad sa pagkatudlo kang kanhi Chairman Alan Peter Cayetano. Matod niya ang mga dokumentong nakuha sa NBI nagpakita na interim chairman na mas Cayetano nga gitudlo sa komite sa wa pa ma-incorporate ang nahisgutang Olympic Committee. Panayon usab nga gisusi sa NBI ang mga corporate documents o board resolutions may kalabutan sa pagtukod og operasyon sa FISGOC o kining maong komite. Lakip na ang papel nga nanahimong opisyal niini. Ipasiug na ni matibag ang sentro sa investigasyon o ang paggamit sa pondos gobyerno. Ilabi na ang giingong wa pag-liquidate sa mga gasto. Lakip ang minilyon ka pesos nga arang renta o consultancy payments. Bisan na humana ang SEA Games. Dugang paniya, isusi usab sa NBI ang giingong ghost flood control project sa Tagig. Gaunang imutyag ni Senador Ping Lacson. Nakigtambayayong usab ang NBI sa Office of the Ombudsman sa mga isyu may kalabutan kang kanhi BCDA President Vince Dizon.
3: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
2: Gihulagway sa Malacanang nga dili madawat ang mga AI-generated video o editorial cartoon sa state-run China Daily nga naglaraw sa mga Pilipino isip mga unggoy. Matod ni Claire Castro, nakita ni Presidente Bongbong Marcos ang maong video o gisuportahan ini ang posisyon sa Department of Foreign Affairs o Department of National Defense. Bayan sa isyo, ang kontrobersyal ng mga AI video o cartoon ipagawa sa China Daily samtang nagpadayon ang panaglalis tali sa mga Chinese scholars o mga opisyales sa Pilipinas. Sa pagutana kung ipatawag ba ni Marcos ang Chinese ambassador nga si Jing Quan, gingo ni Castro ang Department of Foreign Affairs may mutanaw o muduma sa maong isyo. Una nang nanawagan si Senador Risa Ontiveros nga ipatawag sa palasyo ang Chinese envoy aron mo pasabot kabahin sa maong material. Samtang gipaabot nga magkikita si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro o Chinese Foreign Minister Wang Yi atol sa post-ministerial conference sa ASEAN kagihimo sa kauluhan karong semana. Wala ipanayag ni DFA ASEAN spokesperson ASEC Nominador o Dominic Javier Imperial kung isgutan ba sa maong meeting ang mga AI video sa China Daily. Kapanayang ipasugda ang kamahinungdanon sa maong panagtapok. Makikmeeting usab ang ASEAN isip regional nga grupo ba sa China. Apil usab sa mga mutambong si US Secretary of State Marco Rubio nga gikatakdag mag-courtesy call kang Presidente Bongbong Marcos.
3: Kasikas Express Balita. Sa international. Balita sa international.
2: Gipaybaw ni Migrant Worker Secretary Hans Kakdak nga duha ka mga Pilipinong marino ang nabatay samtang 12 ang mga nangaangol uman sa drone strikes nga miigo sa mga barko nga nag-operate sa abihanang bahin sa Black Sea. Aduna usay Pilipinong marino nga padayon pang gipangita uman sa maong insidente. Suma ni Kakdak hangtod na Hulyo 20, siyam ka mga barkong nagsakay o mga Pilipinong marino ang ikatahog gi-atake samtang nagbiyahe o nagdunggo sa mga pantalan sa mga tambahin sa Ukraine dito sa Black Sea. Ang Black Sea gikonsideran nga usa ka high risk o warlike zone sa International Bargaining Forum o sa Department of Migrant Workers tungod sa nagpalayong tensyon o panagsangka sa rehiyon. Pandayon ang koordinasyon sa gobyerno sa mga shipping companies o mga otoridad aron masiguro ang kahimtang sa mga Pilipinong marino nga naapektuhan sa maong pagpangatake.
3: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
2: Samtang ginakop sa Amerika ang social media influencers nga managsuog Androg Tristan Tate. Human mapagagawa sa mga otoridad sa United Kingdom og 38 ka bag-og kaso batok sa duha. Lakip sa mga kaso ang rape og human trafficking. Itunguhas Britanya nga ma-extradite ang Tate brothers aron maatubang nila ang bag-og mga kaso og uban pang daan nga mga allegasyon. Suma sa Crown Prosecution Service sa United Kingdom. Nagdugangan ang mga kaso human na dugang ang upat ka mga dugang biktima. Ang mga aligadong krimen na hitabo tali sa Hulyo tuig 2010 ngadto sa Agosto tuig 2017. Si Andrew Tate, 39 anyos, giakusahan og 7 ka dugang kasong rape, ingon man kaso nga may kalabutan sex trafficking og indecent images sa mga bata. samtang si Tristan Tate, 38 anyos, giakusahan usab og duha ka kaso sa rape ug tulo ka kaso sa pag-organisa ug pagpadali sa human trafficking alang sa sexual nga pagpahimulos. Apan gipanghimakak sa duha ka malangsuon ang tanang allegation nga gipasaka batok kanila.
3: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
2: Natikyao bago sa ferry nga nagsakay og 116 ka mga pasahero sa baybayon sa Guyana, South America diadto ga weekend suma sa mga otoridad. Sa report sa 67 ka tawo ang naluwas. Lakip ang 15 ka mga bata samtang padayon ang pagpangita sa 49 ka mga pasahero. Ang ferry kanunay 17 ka mga tripulante nalunod sa North Atlantic Coast samtang panung sa Port Kaituma. Papamatino kung asa kinibigikan. Sa press conference, gipayag ni Guyana Prime Minister Mark Phillips nga magpadayon ang operasyon hangtod makita ang tanang mga namisig. Samtang giingon ni Minister of Public Utilities and Aviation Diodat Indar nga nagtuko ng gobyernong Emergency Family Assistance Centers aron makatabang ug makahatag og impormasyon sa mga pamilya sa mga pasaherong naapektuhan sa maong hitabo.
3: Kasikas Express Balita.
2: Atong takna alas 7:23 na.
3: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, Natural Protection.
1: XFM.
3: Santon Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
4: Rufa Maranas, naamagod ko yung UTI niya, bago ra ko ani na-diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulayan yun ko, sir. Pero wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na diluwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako niya si Jaya Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since

0: vitamin C, kailan ko kaya siya yung kapabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taong.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ah, ganong mo naman nagbili Santo na yung naog ni Hadid si Bots.
3: Ay, kalagot ko sa kong asawa, bay.
2: Nga naman.
3: Gabihin ka na hanta kung matira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry.
2: Oy, kasayo na bay.
3: O saan man?
2: Ay, inigog niyo, bay, ang imuha sa brief by Botanginag Demolition Team.
3: Ay, ah!

0: Huwag kibli na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium T3, ang bago.
2: Si Ice Alvin, vital na skin ka subangan. Isip ko sa ka-sideways, kung hindi kong natumar o premium D3, ako ginasipon o nasubangan.
1: Premium T3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka, puy, always ang gap na ito para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng iyong ang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
3: Food Supplement for Men.
0: Dihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Centrum Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na!
7: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5.

0: Yes to Health Clinic. Binhi lang sa may Sapatero Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: Hi, it's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Ko Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I have feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Ko Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Ko Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:30 na.
2: T-Buy Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo Kasikas. Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express Balita.
3: XFM Business News.
1: Sa kasika sa Patigayon, double digit kapag saka sa precious petrolyo, epektibo karong adlaw. Si Katropang Crystal Joy Filarca sa report.
4: Masinati sa mga motorista ang laing dakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo karong mga orasa, din ang diesel o kerosene mo ay adunay pinakadakong pagtaas. Sigun pa ni Department of Energy Secretary Sharon Garin, nagipatuman sa ahensya ang gikinahanglang price adjustment tungod sa kusog na paglihok sa presyo sa lana sa merkado sa kalibutan. Misaka ang presyo sa diesel ug hangtod 10.68 pesos matag litro, samtang ang gasolina miusbaw ug hangtod 3.65 pesos matag litro. Ang kerosene mo'y adunay pinakadakong pagsaka nga mukabat og 11.77 pesos matag litro. Suma sa DOE, ang pagtaas sa presyo may kalabutan sa bagong tensyon ug panagsangka sa rehiyon sa Middle East nga nakaapekto sa global oil market. Bisan pa niini, gipasalig sa DOE nga igo ang supply sa petrolyo sa nasod ug ang kasamtangang inventaryo makasuporta sa panginahanglan sulod sa mga 46 kaadlaw. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haumalang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
3: XFM Health News.
1: Sa kasika sa panglawas, kababayenan giauhag sa regular nga breast check-up. Pahimangno ni katropang Ana May Perez.
5: Gipahinumduman sa mga eksperto sa panglawas ang publiko nga dili tanang bukol nga mabati sa dugha nagpasabot dayon og cancer. Matod sa mga doktor, ang breast cyst usa ka bukol nga puno sa fluid sulod sa dughan o kasagaran benign o dili cancerous. Kasagaran kini humok o maliho kung hikapon ug mahimo mo sakit ilabi na sa dili pariglahon ang usa ka babay. Samtang ang bukol nga may kalambigitan sa breast cancer, kasagaran ligon, dili dali maliho ug mahimong walay sakit. Mahimo usab kini nga adunay kauban nga mga timailhan sama sa pag-usab sa purma sa dughan, paghubag o dili normal nga pagtulo gikan sa tutoy. Gipasiugda sa mga espesyalista nga dili posible nga mahibal-an pinaagi lamang sa paghikap kung cyst ba o cancer ang usa ka bukol. Kinahanglan kini mapasusi pinaagi sa breast ultrasound, mammogram o uban pang medical nga eksaminasyon. Gitambagan ang mga kababayen-an nga mukonsulta dayon sa doktor kung adunay mabating bukol o bisan unsang kausaban sa ilang dughan aron sa yung matino ug matambalan kung adunay seryosong kondisyon. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Santhone Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
3: XFM Trending Karon.
2: Trending Karon.
1: Miyembro sa Philippine Navy nagkadugong ulo man gipukpok og padol sa Chinese Coast Guard. Si Katropang Philip Serohano sa Sugilano nene.
6: Gikundina sa Armed Forces of the Philippines AFP ang aksyon sa mga personnel sa China Coast Guard nga gingong agresibong mipukpok og padol sa asa ka miyembro sa Philippine Navy atol sa insidente sa Yongin Shoal kagahapon sa buntag. Sa video nga gipagawas, makita ang usa ka China Coast Guard personnel nga sakay sa rigid hull inflatable boat nga misulong sa usa ka personnel sa Philippine Navy. Matud sa AFP, ang maong aksyon nagbutang sa peligro sa kinabuhi sa mga miyembro sa militar. Gipakita usab sa mga hulagway nga ang maong Navy personnel nakaangkon og grabe nga samad sa ulo tungod sa insidente. Padayon pa ang investigasyon sa AFP kabahin sa mga insidente sa Ayungin Shoal. Para sa tumagkatropa ng mga kalalakinaan, kinsa na problema na sila lawas ng kalipay. Karoon magkatropa, di na ka na ang ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinisa niyo mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa Regiosig Pilipino para sa Pilipinas, kininya certified Turbo user, katropang Philip Serohano, XFM News.
2: Kasikas Express Balita. XFM Archives.
1: Koy-koyon ta ang kasaysayan, pinaaging katropang Dakoy-koy.
0: Nedong Julio Baitio no 1871 nataw si Presidis Julia Fernandez ganilan isip singing sweetheart of Manila o Queen of Philippine Drama sa Santa Cruz, Manila. O sa siya sa mga nagtukod sa Fersuta Company ganilan sa pagpasundayag o mga benepisyo alang sa mga byuda o ilo sa mga sundalong Kastila. Nungod sa iyang mga pasundayag alang sa charity, kipasidunggan siya sa Spanish Army niyadong Setyembre 30, 1891 o kiyatagan o pilak na corona. Niyadong Agosto 18, 1892, naminiyo siya kang Ricardo Pinyalos Pastor apanwa sila yana. Kitapos ni Yang Yang ang iyang karera sa entablado, pinagi sa opera nga La Viuda Alegre sa Manila Grand Opera House niyadong Nobyembre 14, 1911 ug namatay

0: sa Spain ang FIFA World Cup title humanipindi ang defending champion na Argentina sa score ng 1-0 sa extra time sa final nga gidula sa MetLife Stadium sa East Rutherford. Si Ferran Torres maoy nahimong bayani sa Spain human maka-score sa mahinungdanong goal sa ika-106 minutos sa duwa. Ang goal nagikan sa ulo nga pasa ni Nico Williams gikan kan Pedro Poro. Dominante ang Spain sa tibuok duwa samtang napakyas ang Argentina sa pagrehistro bisan usa ka tira nga direktang taingon sa goal sa sulod sa 120 minutes. Napakyas usab ang tinguha ni Argentina captain Lionel Messi nga tapuso ng iyang World Cup career pinaagi sa ikaduhang titulo. Ang 39 anyos nga superstar halos wala makapakita og dakong impluwensya sa duwa tungod sa hugot nga depensa sa Spain. Misamot pa ang kalisod sa Argentina sa ulahing bahin sa duwa human napapahawa si Enzo Fernandez tungod sa kusog nga pagtakil kang Spanish defender Paul Cabuzzi sa injury time. Kini ang ikaduhang FIFA World Cup title sa Spain sukat sa ilang unang kampeonato ni adtong 2010 o nagtimaan sa ilang tagbalik sa football human sa 16 katuig. Alang sa natural na suporta sa inyong system o kinatibuk ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinaya inyong katropang Gyro by King, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: Atong takna alas 7:39 na.
1: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
4: XFM.
3: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3.

0: kayo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santo Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Bayo, sa anong oras na, bay?
4: Ako gibaw, bay? Nagpag-assume lang ako din, eh.
3: Ay, ay, ay!
5: Ay,
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Dainey, taga-sip.

0: yung Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Esto es Lini. Denise Cebu.
1: Ablina.
0: Ablina.
2: Ablina.
0: Yes.
2: Ablina.
0: And Esto es Lini.
2: Denise Cebu.
0: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
4: Eriklorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko o nga ibate, huwag tumagid mo Sandown Plus Gold. Akong mama, ipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
5: Sandown Plus Coffee Mix.
6: Ang konti dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung bili ko kainom o Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo ni ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver, Sandown Plus Coffee Mix.
5: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: O si Juna,

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Unsa man ito?
2: Tulis ni, tulis ni lang, tulis ni lang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot na katas kalibo? Dari ko uton ko na imong brani, ha?
1: Ito ang kagilog.
2: Iagyo niya. Tag sa kalibo.
1: dong, kagilog ka na dong. Ay, dong, kung kanahan ka dong, kuota dong, nas ubos dong, naichiki niya. Ay,
0: check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para palatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to, pusil. Karon kay gulang na, purong

0: Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Food supplement for men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na!
5: Abli na!
6: Abli na!
5: Yes!
6: Abli na
5: ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: Mga butika nationwide. XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time is 7:49.
3: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas, traffic situationer report.
2: Atong i-check ang kasikas gawas. Kung sa sitwasyon, kanos kinitibok ang Metro Cebu area. Asa dapitang traffic on board sa patrol. Katropang Eric Amaro.
3: Live report. Live report.
2: Good morning, Katropang Eric.
4: Good morning, Katropang Eric. Sa exit ramp sa 85.3. Good morning, Sarano. Atro di pagkakataon ng ayan is my end Bacalso Avenue at dito sa Sugbo at Makita Banta in Pacific din at there is my contact sa Parks and area katrop ag kinikaya at the train mga kundan mo din sa Kinipog at sa Conservation Way kami nung kaya ang dagas traffic on Ray katong Ray north and southbound lane ng mga sakyanan po sa isang nakikita ay lagi dito sa Pato and Yaman ka kakadindo talibisan to o ka inilagang kapasakyanan layo pa man yun ang intersection traffic lights no? At ito may napitos may unahan ka may sa CIT sa Mampalig Kinipog area sa morning tinapita wapay bumper to bumper situation isang mga pick up points na tinapita ka ng mga tray mga kaigalaan po daw ako yung mga disabled vehicles na mga nga tumuhin na kayo ang dagat sa sakyan ang gagawin sa pagkatapod nga Kinipong sa mga sa ato ka pag alino po kay itong ninggi check ang ito mga kadaan ito na ano station wa kinipong subay na po sa pag check sa station 11 ato kung kadaan sa ito mga kadalan sa dakbayan sa Sukbo so far no there is my Mampalig area niya FSL Street going and catch traffic ko kay alas 6 katulong sa salasutong kamuntagon kining counterflow lanes no ang di ma balak kining mababoy di ma tawag aning magkonsiso ka mga sakyanan sa patuloy sa may apistil kay sa pataning paingon dito sa Plaza Independencia maka left turn na sila sa alas 6 na to sa alas 8 niya makaagi sila sa Kinipong southbound lane katropaga attorney kay mga kaigalan sa Kinipong usakali kining innermost lane inundan nga ang diripot sa Kinipong from Talisay area going to Kinipong Cebu City northbound lane sa SRP blowing lakay ang dagat sa traffic hindi man sila ma Kinipong maguluhunok katropang ito na yung mga kaigsunan kay mura na mag-dedicated lane nila ang Kinipong lane northbound kay ang Epistil nga mga sakyanan muli ko raman there is my kining innermost lane sa southbound lane katropang ito na yung mga kaigsunan po na dili sa may Osmeña Boulevard, paingon sa downtown area, kining light traffic lang ito pang ito mga kaigsunan po, no? Tungkol nga po aning BRT shared lanes, ha? Wala na itong, wala ang problema sa traffic dito sa may Osmeña Boulevard, ha? Iscariu Street, depende na sa kwan po, light to moderate traffic lang ito pang moderate lang kung kining magpulsisok na po hindi yun na magkadungan yun yung bulog sa pagkang sakinan at all pag it's a flight there is my kinipog Iscariu crossing sa may kwan eh ito pag third day no? There is my kwan bitaw ha there is my kwan golden peak dapit no? Sumora na diyan dapit tapod ha niya lahong area kwan naman gini kanabag mingaw naman gini there is my Salinas Drive going to at tawag aning talamban no paingon sa dito sa kinipong talamban proper katropang atro yung mga kaiglam na light to moderate po basta yung pag-check sa base control operation sa Cebu City Transportation Office sa Mapolo area so diri lang sa kining Andox napit no kining Pope San Paul MC Cuenco katropang atro yung maura na diya kay sumuntag taas ang traffic lights oras traffic lights niya maatol po nga daghan ang magkonsisog na sa kanan muna nga mutas din ang kutay sa mga nagbahik o mga sakyanan niya dapita po no niya North Commission area so kuwaragin kayo ng light traffic lang itong natin mga nakaigsunan po no so sa ito pag check po sa base control operation CCTO sa ilang ito po nga monitoring pod kita bang attorney ni mga kaigalaan pod da inon Reglesra og Bangga nga nadawat sa mga tog CCTO ha, mga last nila alas 7:49 karong kabuntaga pagbuhay lang no duha ka motor siklo this my GM Del Mar Street dolis my Jollibee no kato mga attorney ni mga kaigalaan alas 7:22 motorsiklo versus pedestrian diri sa kinipong Borbajo Street dol sa Immaculate College pod alas 6:05 a road crash, SUV versus motorcycle, Governor Cuenco, GM Del Mar, Katumpang Attorney, Ogala Size 2, this may Cebu South Coastal Road, FSL State, northbound, no? Kwani, kana bang, mawag nilagipagin ng counter-flow lane, unya, lasa na, alas 8 na kagabi, Bangga, Katumpang Attorney, mga kaigsunan po, no? Sa gapon, may numdo, ma, sa atong mga motorista, kining defensive driving lang kita, mga igala, palikay distansya luwas ng uli sa atong pamilya mga kaigsunan. Og para defensive driving panganapi mo kapik nga sa atong Plus Cook Max mga kaigilan mintan yung tiyan ubas kog pa inyong kalawasan kapik at tambal alak sa Rigo San Pilipino para sa Pilipinas inyong katropas dagan sa rabi kong patagpunsak sa iyo katropang Eric Amaro XFM News.
3: Live report.
2: Salamat katropang Eric Amaro sa imong report na gatod sa itong una sa alas 7:55 na
3: Showbiz News!
2: Sa kasika sa Showbiz, asawa ni Baron Geisler, miawag sa aktor, magparihab, imbis magpa-facial. Si katropang DJ Reyna Chinita sa Balita.
1: Exciting Showbiz Chika sa Adlong Martes, mga katropang. Good morning. Good morning, mga katropang. Happy Tuesday. I hope you choose yourself today. Nahitabo ang daghang espekulasyon sa social media human ang asawa ni aktor Baron Geisler nga si Jamie Evangelista. Ni komento nga daw nag-awhag sa aktor nga musulod og drug rehabilitation program. Ang maong komento makita sa usa ka Instagram post ni Geisler uban sa usa ka static clinic diin nakita o makita ang aktor nga nagpa-facial treatment. Bisan og natangtang ang maong komento, mikatap ang screenshot niini sa social media og nakapukaw og mga pangagpas gikan sa netizens. Dugang pa mipatik usab ni Evangelista o si Evangelista sa iyang Instagram story og mga mensahe may tungod sa pagbag-o og pagpahinabog kadaot diin gitag niya si Geisler. Sa pagkakaroon wala pa magpagawa sa opisyal nga pamahayag si Geisler kamahin sa mga komento sa iyang asawa. Si Geisler kaniadto hayag nga misugid sa iyang kasinatian sa pagkagubon sa droga o alkohol. Niatong Hulyo 2025, gibutyag niya nga adunay higayon nga migamit siya o iligal nga droga sulod sa usa ka cubicle sa ABS-CBN sa wala pa mutambong sa usa ka pasundayag. Matod sa aktor, nangayo siya og tabang sa mga igsuon. Aron makasulod sa usa ka rehabilitation facility nga mahimong sinugdanan sa iyang pagbag-ong o pagbangon gikan sa pagka-addict. Nagpakasal sila ni Evangelista niatong 2019 o nanganak sa ilang anak nga si Tali ni atong 2020. Si Evangelista adunay duha ka anak gikan sa una niyang relasyon. Samtang si Geisler adunay anak usab nga si Sofia sa aktres nga si Nadia Montenegro. Yes, katropa mga kanangatong updated showbiz chika sa Adlong Martes o kayo kalimot sa pag-inom o turboleta or supplement for men para sa inyong relasyon nga adunay kahatag kabasko kahimsog tungod 100% natural, safe and effective kani mga katropa o para kanunay satisfied sinisis mag-turbo with the house sa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita para sa showbiz balita sa XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
5: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
2: Bukog sa T-Rex dinosaur na baligyag 50.1 milyones dolyaras. Si katropang Ray Bach sa istorya nini.
6: Nabalik niya sa kandidat nga 50.1 million US dollars ang halos 38 foot ang gitasod nga skeleton nga gihinganlan ginigast gikan sa subasta sa Sotheby's sa New York niya tong Hulyo 14 mga katropa. Mas taas kini sa pre-sale estimate nga 20 million US dollars hangtod kini sa 30 million dollars uga nakabuak sa record isip pinakataas nga presyo sa subasta alang sa dinosaur fossil nga milabaw sa record ni Apex. O saka Stegosaurus skeleton nga mabaligya og $44.6 million sa atong 2024. Nadiskubrihan si Gus sa Hill Creek Formation sa South Dakota o ginganlan gikan sa namatay nga tagiya sa yuta nga si Gary Gus. Diin nakita ang mong fossil. Matod sa Sotheby's, mga 61% kompleto ang skeleton ni Gus. Adunay 183 ka fossil bone elements o 30 ka belly ribs. Mga 38 foot ang gitasun niini og 12.5 foot ang kataas. Samtang ang bagol-bagol niini, 54 ka pulgada ang gitasun. Kingon sa Sotheby's nga talagsaon si Gus tungod sa iyang kadakon, kalidad o maayong pagpreserba. Apelo sa pagbaligya, ang copyright sa specimen nga naghatag o gakatungod sa paghimo o reproductions. Anyways, sa atong mga katrupang kalalakinan, para kondisyon yun kapirmi ibabaw sa kama, pagturbo mga higala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo, safe ni mga katrupa. Tungod kay aprobado sa FDA, nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos, salilipa inyong labing-labing, pagturbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
3: Kasikas Express Balita. Pulong sa kaluwasan.
2: Pulong sa kaluwasan. Hinuklugan tang pulong sa kaluwasan. Uban ni Pastor Attorney Paul Lopez.
7: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Pilipos 4:6 ngadto sa 7 nag-ingon. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Kung dili pangayuma sa Dios ang inyong gikinhanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong mga pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Igsuon ko, sa iri nga sumala sa kasulatan, dili mahimong magkuyog ang kabalaka o ang pagbuo. Sanglit ang mao mensahe sa kasulatan, nagtudlo gayod ganato na kung unsa man ang problema nga imong gihambin karon, dili kaangay mabalaka niini. Ipaabot himuon kanato sa Dios ang tanang butang nga atong gikinhanglan pinaagi sa pag-ampo o pagpasalamat. Ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa hunahuna sa tao maoy manalipod sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing.
3: Kasikas Express Balita.
2: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtakop ning atong tulumanon.
3: Kasikas kauban si Attorney Ray Gialon.
2: Wa na tay igong oras, musunod karon dayon ang Bullseye. Sa nga nalang usaps, kinatibuk ang pwersa sa XFM Cebu. Pinanguluhan sa itong station manager, Janley Biking. At ang news director, Philip Serohano. At ang mga kaubang news reporters o news writers. At ang partner na Master Control, Rap Rap Baring. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ini ang inyong ubos galagad sa kahanginan. Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos. Katropa mo! Exciting!